0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, ito po ang palatuntunan ng Bangon, Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpuz. Kumusta po kayo mga kababayan? Thank God it's Friday. Hoy, ika-4 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Tamahan niyo po kami hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito po sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Papakinggan sa Capital 104.3 FM, ang aming pong himpilang Radyo Pilipinas. At syempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming mga social media pages, sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Pero parang nasa ano rin yata tayo, no? Sa TikTok tsaka sa X. More on social media postings, if I'm not mistaken. Tatlong bagay po ang itatampok namin sa inyo ngayong umagang ito, mga kababayan. May mga makakapanayam po tayo. Wala po sa iba't ibang mga sektor, wala po sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Ilang saglit lamang po yan. Oy, nag-anunsyo ang Malacañang, ang palasyo ng Malacañang, na ngayong araw na ito, ilang bahagi po sa bansa. Buong Metro Manila, buong National Capital Region, suspendido po ang klase. Ito po ay dulot pa rin ng poor air quality, dulot ng haze, at ang mga panakanakang pag-ulan, dulot ng habagat. And I think yung mga ilan ding mga lalawigan, mga bayan, sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, suspendido rin ang pasok. Hinahanap nyo po yung actual list at yung announcement mula po mismo sa Presidential Communications Office. Magtungo lamang po sa kanilang Facebook page.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, tanggapin muna natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan.

0: Artilist Solon nanawagan sa Commission on Human Rights na mas maging aktibo sa pagpapakita ng suporta sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing sa gitna ng paggulong ng kaso sa International Criminal Court. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Umapila si Akbayan Party List Representative Percy Sandania sa Commission on Human Rights na maging mas vocal sa kanilang pagsuporta sa mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng Administrasyong Duterte kasabay ng pagkapatuloy ng paglilitis sa International Criminal Court. Iniyayag ito ni Sandania sa ginawang budget briefing para sa 2027 na pondo ng ahensya sa harap ng House Committee on Appropriations. Ayon sa mga mabatas, nararapat na kung gaano kalakas ang boses ng komisyon sa kanilang posisyon sa pagbabalik ng Pilipinas sa Rome Statute, ay gayon din dapat ang kanilang pagpapakita ng suporta sa mga pamilya ng mga biktima ng EJK. Deserve anya ng mga naulilang pamilya na maramdaman na sinusuportahan ng CHR ang kanilang paghahanap ng katarungan sa ICC. Pinuna rin ang party ni Solon ang tila pananahimik o kawalan ng komisyon ng public discourse kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig. Bagamat kinikilala ni Sandania ang pagbuo ng CHR na isang task force upang muling suriin at i-reevaluate ang mga kaso ng EJK, iginiit niyang mahalagang maramdaman ng publiko ang kanilang hayagang pakikisa sa laban sa ICC. Narito ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sandania.
3: Kung naging very vocal po tayo on the issue of rejoining the ICC, sana gano'n rin po tayo ka-vocal sa pagsuporta doon sa mga biktima po ng EJK na ngayon po ay patuloy na binababoy ang mga masasamang puwersa habang ongoing po ang trial ni former President Rodrigo Duterte. I cannot overemphasize the role of CHR in reshaping public discourse on human rights. Alam po natin tayo ay nasa panahon ng recovery sa ngayon. Sa mahabang panahon po na demonize ang human rights sa Pilipinas. At may pagkakataon po tayo ngayong panahon ito para itama yung pagkakamaling iyon.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Naskam na pera, posibleng maibalik ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Sanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko na agad i-report sa kanilang financial institution ang anumang transaksyong pinaghihinalaang scam upang magkaroon ng pagkakataong mahold at mabawi ang disputed funds. Sa ilalim kasi ng Anti-Financial Account Scamming Act o yung AFASA at BSP Circular No. 1215, maaaring i-verify ng financial institution ang transaksyon, makipag-ugnayan sa ibang institusyong dinaanan ng pera at pansamantalang pigilan ang paggalaw ng pondo kung hindi pa ito nailipat o nawi-withdraw. Nilinaw ng BSP na hindi otomatikong ang refund. Mas malaki anila ang posibilidad na maibalik ang pera kung mabilis na nai-report ang insidente na isumite ang kinakailangan dokumento at napatunayan ang fund transfer ay dulot ng scam o illegal na gawain. Maaari ring managot ang financial institution kung mapapatunayang hindi ito nagpatupad ng sapat na fraud risk management system o hindi nasunod ang temporary holding at coordinated verification na itinatad hana ng batas. Paalala pa ng BSP, huwag magbahagi ng OTP, PIN, password at iba pang sensitibong impormasyon at gumamit lamang ng official na channels ng bangko o financial institution sa pagre-report ng mga scam. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Ang oras po natin, 10 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, we'll take a short break. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, sa punto pong ito, makikipag-ugnayan po tayo mula po sa PDRRMO ng Tarlac. Po ay may kaugnayan doon sa kasalukuyang sitwasyon ng Tarlac kung saan dalawang tulay ang gumuho. Siyempre makikibalita na rin tayo sa inspeksyon na mismong pinangunahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama natin ngayong umagang ito ang head ng PDRRMO Tarlac, Ginoong Marvin Giang. Sir Marvin, magandang umaga po.
6: Sir, magandang umaga po Sir Al. Sa ating pong mga taga-subaybay, magandang umaga po.
0: Opo, Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Ano pong kasalukuyang sitwasyon sa buong Tarlac Province matapos nga pong ideklara na nasa ilalim ng isang state of calamity ang buong probinsya ng Tarlac? Aling mga bayan po at mga barangay ang pinaka-apektado ng pagbaha at ng iba't iba pang mga epekto ng sama ng panahon gaya po ng landslide?
6: Sir, wala naman tayong landslide dito. So, flooding lang po talaga yung pinakamalaking effect nitong ng southwest monsoon. So, we're in halos 18 po. Yung lahat po ng munisipyo ng probinsya na 18 na municipalities at saka Lon City, underflooded po sila, underwater. So, with a total of 341 barangays po out of 511, 341 barangay po yung talagang naapektuhan. At meron na lang po tayo ngayon, meron pa rin po tayong mga evacuation ngayon ng 40 evacuation centers na nakabukas. At nag-house po ito ng 2,000 plus families. So ang pinaka-affected po namin ay yung aming northern municipalities ng Paniki and Moncada, Camiling. So yan po yung tatlong munisipyo namin na marami yung reported na naka-evacuate po sa hanggang ngayon sa kasalukuyan.
0: Opo. Sir Marvin, may initial assessment na ba tayo? Gano'ng kalawak yung damage na tinamo natin sa sektor ng infrastruktura dito po sa Tarlac?
6: Well sir, sa infrastructure naman po, base po sa report ng DPWH, meron po tayong 43 na flood control structure, yung mga slope protection na damage. At saka po meron tayong dalawang national roads. So kung susumahin po, kasama na ko dito yung dalawang tulay na naputol. So meron po tayong total estimated needs po or damages na 2.582 million po yung estimated damage po na nireport po ng ating DPWH dito sa probinsya ng Tarlac.
0: Opo. Yung mismong nagtungo po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makita niya mismo yung gumuhong tulay, yung sa Aquino at saka sa Agana, kung di po kami nagkakamali. Ano po ang nabanggit ng ating Pangulo tungkol doon sa kanyang assessment? Gano po katagal ito bago maibalik? Ano po yung full capacity nitong mga bridges na ito? May timeline na po ba tayo for the repairs?
6: Yes sir. Actually po, ang building po ng Presidente, dahil nga po sa laki ng damage, kailangan na daw pong palitan ng bago. So matatagalan po yun, pero temporarily, ongoing po yung construction nila ng Bailey Bridge para na kung saan para pwedeng tumawid muna yung pedestrian. At in the long run, sabi po ni Presidente, within 1 week matapos po yung Bailey Bridge para po sa para footbridge muna. And then in the long run, after mga 2 weeks, 3 weeks, maging Bailey Bridge na po ito at makadaan na po yung mga light vehicles natin. Siyempre, consider lang po natin yung mga circumstances na hindi maiwasan kagaya po nung nagsara yung NLEX at saka po yung mahaba po yung aming rerouting. So siyempre, hindi po natin ito matatapos sigurado sa timeline na binigay. But then again, continuous naman po yung construction na ginagawa ng ating DPWH dito sa nasabing tulay. Sa Agana Bridge po yan, sa Mitibag.
0: Opo, Sir Marvin, base po sa inyong initial na paulat, ano po ba yung tinuturong sanhi? Bakit po gumuho itong bahaging ito ng dalawang mga bridges, ano yung Agana at saka Aquino? ano ba, structural defect ba ito o ito talaga ay dahil sa malakas na pag-ulan at pagbagyo nitong mga nakalipas na linggo?
6: Tama po, Sir Al. Ano, bukod po din sa dami ng tubig at saka sa lakas po ng current na nung time na ito ay nasira, may katandaan na rin po itong ating mga tulay. Nabanggit nga po ng Presidente, time pa po daw ng gera nung ito ay naitayo. So, talagang yung wear and tear po, tapos sinabayan pa po nung ganong karaming tubig at kalakas na current, kaya nga po ito ay sa tingin namin talaga, doon po siya bumigay itong dalawang nasabing tulay.
0: Opo, at nakatakda rin makatanggap ang Tarlac no, ng grant, 300 million pesos mula po sa national government. Ano pong paggagamitan po natin nito? Ito ba ay purely para lang dun sa pagre-repair ng mga istruktura, ng mga infrastruktura na nasira dahil po sa mga nakalipas na pagbagyo?
6: Yes sir, tama po. Gaya nga po nung nasabi, no, ang nakikita lang po nating malaking nasira talaga is nakafocus tayo sa dalawang tulay. But then again, sabi ko nga po kanina, 43 pa po na flood control structures o yung mga slope protection po yung nasira. At meron pa po tayong 200. So palagay ko, doon po igugugulin ng ating provincial government, ng city government. Yun pong naibigay ng ating mahal na Pangulo para naman po maiwasan din po na maka-apekto ito ng malaki doon sa mga nasabing nasasakupan na lugar kung saan nandun po yung mga medyo

0: po ninyo sa Tarlac?
1: Yes, sir. Actually po, ang recorded lang po namin talaga na casualty for this bagat event. Ano po? At yung pagkaka-related po sa pagkakaputol ng tulay, ay yung pong apat na kasama na nakasakay po doon sa SUV na nahulog nung collapse po yung aming bridge. So, ang official po na count namin, dalawa po yung casualty kasi na-recover na at meron pa po tayong dalawang missing. So, yan po yung kasalukuyan pinagtutunan ng focus ng ating opisina sa pangungulo po ng ating opisina sa paghahanap po sa self-rescue and retrieval operation po na kinakandak na pinangungunahan po ng office.
0: And I think yung update po na ito kagabi, if I'm not mistaken, ay nakuha nyo na po, na-recover nyo na yung SUV. Ano po, pakiulit lamang po para sa ating mga kababayan, gaano po karami yung hinahanap po natin doon sa yung mga nakasakay sa SUV nung nalaglag nga po ito at dahil sa pagkakasira ng bridge?
1: Tama po sir, ano po. Kahapon po, nakakuha po kami ng informasyon sa isang residente na may nakita daw isang nakalabas na gulong. So agad po namin itong pinuntahan at yun nga po, it was positively identified po yung mga magulang nung ano na nung nakita po yung sasakyan, pinagtulong-tulungan po namin ng city at saka provincial government, patatulong din po ng DPWH. Bali, yung pong kanilang crane at sabay po ng ating bako ng PGT, naiaahon nga po namin yung sasakyan and hoping po sana na nandun yung dalawang nawawala pa. So, unfortunately, nung pong naiyahon, lumabas po na wala po doon yung dalawang expected sana namin hinahanap dahil kami rin po ay umaasa sana na nandun para po sana matapos na rin yung operation at nang matahimik na rin po yung pamilya ng ating mga biktima. Ano po? But then again, sabi ko nga po, doon po sa apat na hinahanap, dalawa pa po yung po focus ng search and rescue operation ngayon ng ating provincial government.
0: Opo, may tanong ko lamang po Sir Marvin, gaano po katagal yung gugugulin na ating panahon for the search and rescue operation bago tayo magtungo no doon sa search and retrieval operation?
1: Well, actually po magbuhat po nung Sabado nung nahulog yung ating mga yung sasakyan ng nasabing mga biktima. Dire-diretso na ho yung operation ng ating opisina kasama ho yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lahat po ng effort naman ginawa hanggang sa manual search, nag-aerial na po kami gamit po yung drone at pati ho yung gamit din ng bangka. Tapos tumulong pa po ang Philippine Air Force dahil nag-aerial search and rescue rin po sila hanggang parte na po ng Pangasinan province. So hanggang ngayon po siguro ang nag-operational briefing po ngayon kasalukuyan doon sa ICP yung ating mga kasamahan at gagabi po sa meeting namin na medyo sa katagalan na nga po ng araw, sa dami ng araw na po ng search and rescue operation. Mamayang hapon po siguro may nagpapatawag po ng meeting ang ating butihing mayor ng Tarlac City, si Mayor Susan Yap. At imumungkahi po siguro ng incident management team na yung transfer po ng aming operation, yung ship niya from search and rescue to search and retrieval operation po. Yan po yung mapapag-usapan po mamayang hapon.
0: Sige po, antabayanan na lamang po natin kung ano magiging resulta ng inyo pong pagpupulong mamaya. But maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito, Sir Marvin Giang.
1: Thank you rin po, Sir Al, at sa ating mga sagasubabi. Maraming salamat po at magandang umaga.
0: Magandang umaga po at patuloy po tayong mag-iingat. Maraming salamat po, Sir Marvin.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Mga kababayan, ang ating pong nakapanayam, Sir Marvin Giang, ang hepe po ng Tarlac PDRRMO. Samantala, tanggapin natin ang ulat na ito mula sa ating kasamang si J. Mark Dagala, Office of the Civil Defense, naghatid ng tulong sa mga apektado ng matinding pagbaha sa Central Luzon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Al, magtutong nga mga tauhan ng Office of Civil Defense kasama ang Armed Forces of the

0: Philippines sa mga lugar na apektado ng masamang panahon gaya ng habagat kaya hindi ng mga nagdaang bagyo. May umaga, pinungunahan ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabrero sa send-off ceremony para sa hatid tulong para sa sambayanan sa Campo Aguinaldo para palakasin ang nagpapatuloy na relief efforts ng pamahalaan. 10 military trucks, targa ang sako-sakong mga bigas, inuming tubig ang ipinadala ng OCD na tutulak sa Central Luzon, partikular na sa mga bayan ng Punilan, Kalumpit, Hagonoy, Bulacan at Pombong sa Bulacan. Inaasang 300 pamilya o katumbas ng 1,500 individual ang makikinabang sa ipinadalang tulong ng pamahalaan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: Talaga ng bigas, tubig, at mga hygiene kits. So yun muna yung first wave natin, and ang target natin ay limang munisipyo ng Bulacan muna. And then second, third, and fourth sortie sa ibang lugar naman na affected ng ating mga pagbaha ng pagulan ng habagat at saka ng mga nakaraang bagyo.
0: Bukod nga sa Bulacanal ay sunod namang hahatira ng tulong ang iba pang bayan at lungsod sa Central Luzon. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dalala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Tapos ang ating pong panayam mula naman sa Tarlac PDRRMO. Makipag-ugnayan naman po tayo sa ating mga kasamahan, ating uniformed personnel. Po'y may kaugnayan mga kababayan sa mga aktibidad na gagawin ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office na may kinalaman po sa 32nd National Crime Prevention Week. Ito po ay ginagawa no September 1 to 7. So may tatlong araw pa po tayo. At meron pa silang partisipasyon kasi katuwang po ang Department of Education doon sa tinatawag po natin na Simultaneous School Safety Drill. Isa po itong high impact simulation exercise na inilunsad po ng ating mga police across Region 9 sa buong rehiyon. Nang matapos po nito, yung kumaalala po ninyo, ano, nakakalungkot na balita, itong pamamaril sa isang paaralan. Huwag na natin banggitin. Alam naman natin kung nasaan po ito. And then of course, makikibalita na rin po tayo hinggil po sa kanilang mga paghahanda para naman po sa gagawing BARM election September 14 if I'm not mistaken. Makakausap po natin ngayong umagang ito, mga kababayan. Mula po sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, ang kanila pong tagapagsalita, Police Captain Russell Jan Parungaw. Police Captain Parungaw, sir, magandang umaga po.
3: Yes, sir. Good morning, sir. Police Captain Russell Jan Parungaw, sir. PIO ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, sir.
2: Po, sir, maraming morning, salamat sir po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Alam naming busy kayo, kaya bibilisan na lang natin. Ano po?
3: Yes,
2: Police
3: sir.
2: Captain, sir, ginugunita natin ang 32nd National Crime Prevention Week. Kamusta naman po ang ating kampanya laban sa pangontra sa kriminalidad dyan sa Zamboanga Sibugay? Bumaba po ang crime rate. Ano po bang klaseng mga kaso ang naitatala naman natin na pinakamataas?
3: Yes, sir. Good morning, sir. Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ay patuloy po nating kampanya laban sa kriminalidad. At hindi lamang ito trabaho ng kapulisan. Malaga ang aktibong pagkakaisa ng ating mga barangay, paralan, local na government unit, business sector, at higit sa lahat ang bawat mamamayan. Nakatuon tayo sa police visibility, sir. Police visibility, information dissemination, community engagement, at maagap na pagtugon sa mga insidente upang maiwasan ang mga krimen bago pa ito mangyari.
2: Opo. Police Captain, sir, matapos yung pamamaril, yung shooting incident ano, dito sa isang universidad dyan sa Zamboanga, eh agad na naglunsad ang inyo pong tanggapan ng ating mga kasamahan mula po sa PNP ng high impact simulation exercises. Kamusta naman po naging resulta nito?
3: Sir, okay naman po, sir. Kahapon, sir, nag-conduct po kami ng simultaneous. Anong isang araw po, sir, ng simultaneous lahat ng eskwelahan dito sa na nakapaloob sa Zamboanga Sibugay province. So far okay naman with coordination po sa DepEd sa kanya-kanyang head of office, nag-cooperate naman po yung mga school personnel, mga estudyante, at so far is maganda naman po ang resulta. Napakalaga po talaga ito dahil sa safety drill ay hindi lamang isang activity na ginagawa para masunod ng isang requirement, sir. Ito ay maghanda para sa actual na emergency. Kapag may lindol, hindi lang yung shooting incident, sir. Sinasama rin namin ang lindol, sunog, at iba pang emergency. Mahalaga rin na malaman ng mga estudyante, teacher at school personnel at responder kung ano ang dapat gagawin.
2: Opo. Police Captain, sir, gusto lamang po naming malaman. Yung mismong drill, ano ba ginagawa dyan? Halimbawa, ang paghahanda po natin for tungkol sa mga school shootings,
3: yes, sir.
2: Nagkakaroon ba kayo nung parang may umaarte bilang active shooter? Ano ba yung mga tinuturo pagdating sa school safety drill?
3: Usually, sir, yung anong dapat nagagawin ng mga estudyante, sir? Depende po kasi sa school, sir. May mga school na hindi po sila nagpumapayag, depende sa clearance kasi, sir. Hindi sila pumapayag na may actual na activities like yung actual shooting. Ang iba, ginagawa lang lecture, drill na kung paano yung gagawin ng mga estudyante, ng school personnel kung may actual na na pangyayari.
2: So depende, no? Hindi lahat,
3: yes,
2: pumapayag,
3: sir.
2: Okay. Police Captain Parungaw, sir, kamusta naman po ang magiging visibility ngayon ng PNP? Especially, ng inyong tanggapan sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office dito sa mga paaralan. Magpapakalat ba tayo ng ating mga kasamahan para mas maging visible yung ating puwersa dito po sa iba't ibang mga paaralan sa Zamboanga Sibugay?
3: Yes, sir. Meron po kaming deployment, sir. Lahat po ng eskwelahan sa kanya-kanyang munisipyo, sir. May nakadeploy, sir, from morning sa pagpasok at sa break ng mga estudyante at may yung pag-exit nila sa hapon, sir. May mga PNP po tayo nakadeploy, sir. Hindi naman actual na sa loob ng eskwelahan kasi meron namang existing na DepEd na bawal, DepEd directive na bawal talaga kami sa loob talaga. Yung mga kapulisan namin, sir, nakadeploy, sir, sa labas, sir.
2: Po, so ano yun, mga ilang gaano po karaming kasamahan natin ang nandun po sa labas?
3: Usually, sir, kung sa nakadepende po sa actual na strength ng police kada munisipyo, sir. So usually sa mga eskwelahan, sir, may nakadeploy na dalawa, sir. Nakafocus kami, sir, usually sa mga senior high.
2: So kadalasan dalawa lang po ang nandun sa,
3: yes,
2: labas, upang nagbabantay doon sa ating mga kababayan. So,
3: yes,
2: especially,
3: sir,
2: sa mga estudyante. Maiba po tayo, Police Captain Parungaw, sir. Nalalapit na po ang BARMM parliamentary elections, kung di ako nagkakamali, September 14. Kamusta naman po ang overall peace and order na sitwasyon sa lugar dito, especially sa Zamboanga Sibugay, sa kasalukuyan po? May mga panawagan po ba tayo sa ating mga kababayan tungkol po dito?
3: So far, sir, sa peace and order dito sa mga Sibugay, sir, related sa BARM parliamentary election, sir, manageable and peaceful naman po ang Zamboanga Sibugay province, sir. Ang peace and order hindi lamang responsibilidad ng kapulisan, sir, kundi ito ay shared responsibility natin lahat, sir. Ang message ko po, sir, is sana patuloy kaming maglilingkod, magbabantay at magipag-ugnayan sa ating komunidad. Ngunit kailangan namin ang inyong suporta, sir, at mga kooperasyon. Maging alerto, sumunod sa batas, protektahan ang inyong pamilya, kanya-kanyang pamilya, at huwag atubiling i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad. At sama-samang pagkilos sa kapulisan at komunidad. Magligtas, mas ligtas at mas mapayapa ang ating lugar kung tayo ay magtulungan, sir.
2: Opo, with that, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin, Police Captain Russell Jan Parungaw.
3: Yes, sir. Thank you, sir.
2: Alam naman natin, yung ating mga kasama, yung ating mga kabaro, the men in uniform, sila yung unang-unang sumusuong sa panganib at sila rin po yung tinutulungan yung ating mga kababayan na manatiling ligtas. Maraming salamat po, sir, sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po,
3: yes,
2: kayo,
3: sir,
2: at ang ating,
3: sir,
2: mga kasamahan dyan sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office.
4: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ang makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambawal sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, papasukin muna natin ang isang nagmamadaling balita. Bahagi ng Marilaki Highway sa Baras, Rizal, hindi madaanan dahil sa landslide. Magbabalik ang ating kasama, ang si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Al abiso sa mga motorista at nagpalabas nga ng pabatid itong pamalambayan ng Baras sa lalawigan ng Rizal ngayong umaga dahil sa pansamantalang hindi madaraanan sa ngayon ang bahagi ng Marilaki Highway bago dumating ng Palo Alto, Barangay Pinugay sa naturang bayan. Ito dahil sa naitalang landslide o pagguhunan lupa ngayong umaga. Sa ngayon ay hindi accessible ang naturang bahagi ng kalsada sa lahat ng uri ng sasakyan. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan ng Baras sa mga motorista na maging maingat sa pagpapatakbo ng sasakyan at panatilihin na ligtas sa distansya sa ibang mga sasakyan, magmanman sa mga posibleng kasunod o napaguhunan lupa o pagkahulog ng mga bato lalo na tuwing may pag-ulan, maging mapagmasid sa mga road and traffic signages na nakatalaga sa lugar at kung kinakailangan ay gumamit ng ibang daan patungo sa destinasyon upang makaiwas sa abala. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Baras Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Department of Public Works and Highways upang agad na maisagawa ang clearing operations at matiya kakaligtasan ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: At 39 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Maraming salamat, J. Mark Dagala. Sa punto pong ito, mga kababayan, makikipag-ugnayan naman tayo mula po sa Presidential Commission for the Urban Poor. Kasama po natin ngayong umaga, Undersecretary Michelle Ann Gonzalez, ang chairperson at CEO ng PCUP. Yusek Michelle, ma'am, magandang umaga po.
10: Good morning, Sir Al.
2: So, ma'am, it's a pleasure to have you here with us this morning. Ano po, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, ano nga po ba ang mandato ng PCUP bilang isang ahensya po ng pamahalaan?
10: Ang PCUP po ay tinatag noong 1986 bilang direct link between the poor and the programs and policies of the government. So simple lang yung mandato ng PCUP. Kami yung boses ng maralitang tagalungsod. Hindi kami frontliners. Kami yung taga-ugnay ng mahihirap sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So kabilang sa mga pangunahing gawain namin is yung social preparation. Yan, malalim na usapan yung social preparation na yan. Malawak yan. Then we do capability building, training, seminars, pag-oorganisa, accreditation ng urban poor organizations, pag-facilitate, yung nabanggit ko kanina, access to different government agencies, and then policy making, and then ang unique mandate namin is yung pagsasagawa ng pre-demolition conferences, lalo na sa mga komunidad na nahaharap sa demolition at eviction.
2: So usually yung sa mga informal settlers yan, Yusek, tama po ba?
10: Yung mga usaping lupa, yan, importante yan, yung pre-demolition conferences. We make sure yung tamang social preparation, naririnig yung mga pangangailangan nila, napag-uusapan yung relokasyon nila, kasama sila sa pagpaplano.
2: Po, Yusek, ma'am, mula po sa DSWD, muli pong ibinalik ang PCUP sa ilalim po ng Office of the President. Dahil po sa pagbabagong ito, ano po yung mga kaakibat naman na siguro changes? Will there be a change sa mga programa po ninyo?
10: Actually, hindi naman changes. Yung mandato namin, of course, stays, no? Ang nakikita ko dyan, mas mapapalakas yung mandato namin. I'm very excited kasi mas mapapalakas yung interagency coordination namin, yung policy recommendations namin, lalo na yung mga bagay that requires higher level policy making na kailangan namin yung Pangulo. Mas mapapalakas yung mga immediate needs ng ating urban poor organizations. Tapos, madadagdagan pa. Well, wait, before dun sa madadagdagan, ano, mas mapapalakas yung social protection, yung safeguards, lalong-lalo na dun sa mga communities facing demolition and eviction kasi direkta na ang link namin sa Pangulo. Kaya, yun yung how do you say it? Yung medyo nagpapakalma sa komisyon ngayon kasi diretso na yung komunikasyon namin sa Pangulo. So mapapalawak, no? Tapos mapapalakas pa namin yung opisina namin. So we're confident na mas marami pa yung communities na maaabot namin. Kasi yan yung gusto ng Pangulo, eh. Mapalapit pa yung mahihirap sa palasyo. Mas marami pa yung maabot namin, mas marami pa yung ma-organize namin, mas marami pa yung ma-accredit namin para mas maraming boses pa yung marinig ng PCUP. And then, syempre, dahil nga mas napalapit ka, mas madadagdagan yung trabaho. So lalo na ngayon, we're working directly with Cabinet Secretary Benhar Abalos. Alam niyo naman si Cabsec Benhar, action man din, di ba? So, ang dami niyang programang naiisip. So, parang lumalabas, logistics arm din kami ng cabinet secretary. So, maraming programang naiisip. Like, for instance, itong legal assistance para sa mga OFWs. Kasi nga we're working closely with the Office of the President, with the Presidential Action Center. So yung mga immediate needs ng kababayan natin, involved na rin ngayon dyan ang PCUP.
2: Po, eh, kilala na naman natin si CabSec Abalos na talagang parang alter ego ng ating pong Pangulo following his appointment. But Yusek Gonzales, ma'am, can we also see this na mismong ang Pangulo na ang lumalapit sa ating mga kababayang Maralita para tulungan sila through the PCUP and other agencies involved no sa pagtulong sa ating mga kababayan natin na urban poor?
10: Opo. Kasi yan po ang bilin talaga ng ating Pangulo. Yung ilapit. Ilapit yung kababayan nating mahihirap sa Pangulo. Mas palakasin yung boses nila. Actually, di ba, of course, nandiyan naman yung mga frontliners natin like DSWD, DOLE, TESDA, and the other agencies. Ang CUP link lang naman kami. So, with us under the Office of the President, nalalapit namin sila agad. Na sasabi namin agad yung mga pangangailangan ng urban poor communities. Kaya nga, now we're working on a lot of other things na concerns ng urban poor like presidential proclamations, mga ganyan, yung mga matagal ng hinaing or hinihiling ng urban poor na hindi natutugunan. Ngayon, nailalapit na namin sa Pangulo yan. Kaya, excited talaga kami kasi marami kaming mga bagay na napag-uusapan ngayon na hindi nabibigyan ng pansin noon. At yan naman talaga yung bilin ng ating Pangulo. Idulong sa kanya lahat ng mga bagay na, yung mga lalo na yung mga hindi napapansin dati, sabihin sa kanya.
2: Po, at nakakatuwang marinig na mas capacitated na ngayon ang PCUP para tulungan po yung ating mga kababayan. Kamakailan po pala naglunsad kayo nung tinatawag nating Bayani ng Urban Poor Award para po dun sa ating mga champions for the rights of the urban poor. At ito po ay ginawad actually kay Secretary Jose Ramon Aliling, kay Secping ng DHSUD. Opo. Bakit nga po ba siya ang napili niyong parangalan at ano po ang kanyang mahalagang kontribusyon para makuha niya itong award na ito?
10: Okay. Actually, ang PCUP, every year we celebrate yung Urban Poor Solidarity Week where we also give an award for champion for the urban poor. Pero itong bayani ng urban poor, iba ito because we only choose one every year. No? Siguro yung tanong na una would be, bakit nang galing sa housing sector yung napiling bayani this year? Napili mula sa housing sector kasi nga yung housing program, yung pambansang pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagtala ng pinakamalakas na impact sa buhay ng ating urban communities ngayon. So, being the chairperson of DSUD, at nakita rin naman natin si Secping, no? He's also another action man. Diba? He translates policy commitments into actual programs and housing solutions. Hindi lang polisiya yung kanyang pinapangako. Sinasali niya to sa mga programang konkretong nararamdaman ng urban poor communities. He advances multiple housing modalities suited to different urban poor communities, di ba? Iba-iba yung options ng housing ngayon sa urban poor. May options na yung mga kababayan nating mahihirap sa pagdating sa pabahay. Mula sa community-led housing, expanded 4PH, hanggang sa emergency shelters para sa pamilyang nasalanta ng baha at sunog. At ito talaga yung ramdam na ramdam ng urban poor communities. At itong pagbibigay namin ng bayani ng Urban Poor Award is very important to us sa sektor ng urban poor dahil ito lang naman yung kaya naming ipalit or yung pagpapasalamat at pagkilala sa serbisyo at sa kontribusyon na ginagawa ni Secretary Ping sa sektor ng urban poor, lalo na yung pagbibigay ng disenteng pabahay sa mahihirap. Dahil para sa PCUP, ang tunay na bayani ng urban poor ay yung leader na kumikilos, yung ginagawang realidad, yung karapatan ng bawat pamilyang Pilipino sa disenteng pamahay. And I think Secretary Ping naman deserves it talaga. I mean, Secretary Ping has a very good reputation both in the private sector and in government service.
2: Well, on that note, congratulations po kay Secretary Ping Aliling mula po sa DHSUD. But Yusek, we also received the latest data mula po sa Philippine Statistics Authority kung saan sinasite nga po yung pag-aaral, nabubaba raw ang poverty incidence dito naman po sa ating bansa. Ano po ang bahagi naman dito ng PCUP sa pagkakamit ng mas mababa pang poverty incidence dito po sa ating bansa?
10: Yung pagbaba ng poverty incidence, talagang good news talaga yon. Kasi ang laki ng binaba. It's the lowest poverty incidence ng bansa natin, no? Pero this is effort ito ng lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi lang PCUP. Ang contribution ng PCUP, tulad ng aking sinabi, hindi naman kami frontliners, link lang kami. So ang naging contribution ng PCUP dito is sa grassroots level, yung pag-uugnay namin kung ano yung mga programa ng mga ahensya, yun yung binababa namin sa urban poor organizations. So nalalaman ng urban poor kung ano yung mga programa na pwede nila i-avail. Kasi lahat naman, yun ang maganda sa administrasyong ito eh. Lahat ang sisipag, lahat nagtutulong-tulong. Secretary Rex, di ba? Nandiyan siya, frontliners. Ang tawag ko nga sa kanya, Superman eh. Hindi ko alam paano niya ginagawa, di ba? Nandito siya, sa araw na to, biglang nandun siya sa susunod na araw. Amazing, di ba? We have so many interventions from DSWD. We have the 4Ps, the AICS, the Walang Gutom Program. Yung disaster response ng DSWD is just amazing. Sa DOH, yung zero billing natin, yung MAIF, yung libreng dialysis, yung laboratory, yung sa PhilHealth, yung YAKAP, yung DOLE, we have TUPAD, we have GIP, internship programs, yung SPES, livelihood programs, TESDA, we have trainings, at madami pang ibang mga programa na pag nabababa namin yan sa communities, talaga naman, bababa talaga ang poverty incidence. At nakakatuwa, because these are data, hindi ito magsisinungaling. At kami sa PCUP, as I've said, grassroots level kami, nakakausap namin yung mga grupo, yung actual na tao. At sila mismo ang nagsasabi na nararamdaman nila. Doon ako natutuwa. Kasi sila mismo nagsasabi na nakatanggap sila ng tupad, nagtrabaho sila, or natutuwa sila kasi libre na yung laboratory nila, nakatanggap sila ng gamot, mayroong may sakit na yung dialysis niya ng buong taon, libre na. Ang laking bagay. At for me, mula sa urban poor sector, that's very important for me to hear na they're actually feeling the services.
2: Opo, at and I think, siguro po, no, you would share the same sentiment. Eh, yung mga statistics kasi, these are just numbers. Pero kung ano po talaga yung mahalaga, eh, yung mga kababayan natin na nagsasabi na talagang nararamdaman namin itong mga programa ng pamahalaan. Otherwise, eh, siguro, eh, kailangan, we have to look at the grassroots. At dyan po pumapasok ang PCUP.
10: Yes,
2: with that, Undersecretary Michelle Ann Gonzalez, ma'am, maraming salamat po, no, sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan.
10: Thank
2: mula
10: you,
2: po sa PCUP.
10: Al. Thank you so much.
2: Thank you very much po and good morning.
4: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Mga kababayan, ang ating pong nakapanayam, Undersecretary Michelle Ann Gonzalez, Chairperson and CEO ng Presidential Commission for the Urban Poor. Totoo naman mga kababayan, ano ba naman kasi ang alam ng ating mga kababayan dyan sa self-rated poverty, these are just numbers, ano? Hindi mo naman mararamdaman yan eh, kung numero lamang yan. Totoong mahalaga, eh yung mga kababayan natin, yung mga boses ng talagang maralita. Totoong mahirap. Nagsasabi o nakinabang kami sa proyektong ito ng pamahalaan. Naman eh, di ba? Hindi ka titingin doon sa ginagawa mo. titignan mo yung epekto ng ginagawa mo. Otherwise, walang kwenta yung mga programa na ginagawa natin kung hindi naman nararamdaman ng ating mga kababayan. Again, maraming salamat po sa ating mga nakapanayam, Undersecretary Michelle Ann Gonzalez mula po sa PCUP. Maraming salamat din kay Police Captain Russell John Parungao mula po sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office. Of course, ang nauna nating nakapanayam, Ginoong Marvin Giang mula po sa PDRRMO Tarlac. Mga kababayan, maraming salamat din po sa pagsama sa amin sa umagang ito. September 4, Friday. Maraming salamat of course sa ating mga walang sawang nakakasama at nakakatulong dito sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jomari Rifarial, Madam Marian Milos, Boss Mark Boqueron, and of course, ating mga kasamahan mula po sa production division, Christopher Tirambolo, Ms. Tess Ramirez, at Ms. Ellen Buenan. Tabayanan po ang mga balita, ihatid po sa atin yan. Sir Tommy Reyes mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Kasama pa rin ang ating lingkod, Ginoong Leslie Bocobo. Isa pong magandang umaga sa ating lahat and happy Friday everyone! Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
4: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Flood Control Master Plan para sa mga major river basins. Sapat na dahilan para suportahan ang 2027 budget para sa flood control efforts ng pamahalaan. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
12: Radyo Pilipinas. Master plan para sa mga major river basins para mabigyan ng tamang pondo ang pamahalaan at maikasa ang flood control efforts nito. Ang pahayag ay ginawa kasunod ng sinabi ni Senador J.V. Ejercito na mahirap gumawa o suportahan ang 2027 budget kung walang National Flood Control Master Plan. Gayong maaari umano itong maging avenue ng korupsyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman nangangahulugan na kapag wala ang pinaka-master plan o ang National Flood Control Master Plan ay hindi na susuportaan ang budget para sa imprastruktura. Tanong ni Castro, paano masosolusyonan ang problema sa baha kung hindi mapopondohan ang flood control efforts dahil wala pang National Flood Management Master Plan? Duda rin sila, dagdag ni Castro, na gagawa ng anomalya si Secretary Vince Dison sa gitna ng marami pang trabahong dapat atupagin para maibsan ang problema sa pagbaha. Panggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
13: Kung hindi naman nangangahulugan na wala ang pinaka-master plan na iisa, eh dapat hindi na suportahan ang budget para sa infrastruktura. Paano masosolusyonan yung flood control problem kung hindi mabibigyan ng tamang pondo?
12: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Pamilyang nakaligtas sa pagguho ng Agana Bridge sa Tarlac, kinalalayan ng Department of Social Welfare and Development. Naritong ulat ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Report.
14: Agad na umalalay ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ni Nathaniel Taborlupa Dizon na nakaligtas sa pagguho ng Agana Bridge sa Tarlac sa kasagsagan ng habagat noong August 29. Sa koordinasyon ng DSWD Field Office 3 sa SWAD sa Tarlac, nakatanggap ang pamilya ng 10,000 pisong cash assistance at medical assistance para sa kanilang pangangailangan. Binigyan din sila ng psychological first aid para matulungan silang harapin ang takot at trauma na dulot ng insidente. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa pamilya para matukoy ang iba pang tulong na maaari nilang matanggap. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Panukalang executive order para sa bagong panuntunan sa suspension at pagbabalik ng klase inihain ng Department of Education kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May detalye si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Inilatag ni Education Secretary Sonny Angara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang panukalang executive order para i-update ang mga panuntunan sa suspensyon at pagbabalik ng face-to-face classes, gayon din ng on-site work sa mga paaralan. Ito ay ayon sa Department of Education ay sa isa sa gawang pagpupulong ng Economic and Development Council sa Palasyo ng Malacañang. Sa ilalim ng panukala, pinaamyendahan nito ang ilang pangunahing probisyon gaya ng pagpapalawak ng saklaw ng hazards mula sa mga bagyo patungo sa malalakas na ulan, baha, lindol, daluyong, gayon din sa kapag masama ang kalidad ng hangin, dulot ng forest fires at pag-aalboroto ng mga vulkan hanggang sa pagpalo ng heat index sa 40 degrees Celsius o higit pa. Pananatilihin naman ang patakaran sa ang kapangyarihan ng mga paaralan na magsuspende ng face-to-face classes batay sa validated site-specific assessment at sa pagsang-ayon na rin ng kanilang school's division superintendent. May nakatalaga rin guidelines sa mga school head hinggil sa pagpapasya naman ng pagbabalik ng in-person classes depende sa sitwasyon sa iba't ibang lugar na may pagsang-ayon naman sa local chief executives. Habang may kalayaang magdeklara ng pagbabalik ng klase ang mga pribadong paaralan sa pagkipag-ugnayan na rin sa kanilang mga lokalidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa ibang balita, House Prosecution Panel kumpiyansa na nailatag na nila ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte sa Article 1 o Misuse of Confidential Funds at Article 4 o ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
16: Kumpiyansa ang House Prosecution Team na matagumpay nilang naipakita o nailatag sa Senate Impeachment Court ang umano'y pag-abuso sa confidential funds, pati na ang direktang pananagutan ni Vice President Sara Duterte, maging ang Article 4 na the grave threat. Ito ay sa gitna ng kanilang paghahanda sa pagpresenta ng ebidensya sa kasong unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman o Article 2. Ayon kay House Trial Spokesperson Representative Z. Alonto Adyong, sapat at matatag na ang mga naipresentang ebidensya at testimonya ng mga saksi ukol sa paghawak sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Binigyan din ni Adyong na layunin nilang maipakita sa taong bayan kung paano ginastos at saan napunta ang pampublikong pondo. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong.
17: Kami, from the point of view of the House Prosecution Panel, kung nailatag pa yung mga ebidensya, testimonya, corroborated by these witnesses, yung kaso na inalatag po natin sa impeachment court, confident po kami as far as the evidence that we have presented ay na-establish po yung fact una. Pagdating po, we just specifically talk about itong confidential funds kasi naririto po tayo sa article na to, na-establish na po yung misuse na yon. Pangalawa, na-establish na rin po yung accountability.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: At pagtutok ng kamera sa trabaho nakatulong para makuha muli ang tiwala ng publiko ayon sa House Leader. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Malaki ang naitulong ng pagtutok sa trabaho ni Speaker Faustino D. III para muli makuha ng kamera ang tiwala ng publiko. Ito ang tinira ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez kasunod ng resulta ng Okta Research tugon ng NASA survey kung saan tumaas mula 36% 38% sa unang quarter, nangataon tungo sa 38% sa ikalawang quarter ang tiwala sa kamera. Mula naman 33% ay bumaba sa 28% yung mga hindi nagtitiwala sa institusyon, habang umakyat mula 35% patungo sa 37% ang satisfaction rating ito. Ayon kay Hernandez, patunay ito na unti-unti nang nakikita ng mga Pilipino ang trabaho ng kamera sa ilalim ni D. Anya, nananatiling simple ang approach ng speaker at ito ay magtrabaho, magpasa ng mga halagang batas at hayaan ang resulta ang magsalita para sa kanila. Sa ilalim ng liderato ni D, 28 panukalang batas sa kabilang sa LEDAC priority ang naaprubahan na rin anya ng kamera. Gayun man, sinabi ni Hernandez na kailangan pang pagbutihin ang buong institusyon ang trabaho upang tuluyang makuha muli ang tiwala ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon
20: this ng schedule sa box? This is DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena, the new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Operational na ang Agri-Export Health Desk ng Department of Agriculture. Layunin nito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisilbi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.

0: Mabilisang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
0: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinaharap. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Ngailangan mga

0: Filipina.
1: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipina.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that really that pagputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
8: Maging fuel efficient. Tuwas sa pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Boss, ako si government vehicle. Tandaan mo, red plate ako. Hindi ako pansarili ni luha at lalong hindi ako para sa weekend gala mo. Ang bawat patak ng krudo ko at bawat ikot ng gulong ay galing sa bulsa ng taong bayan. Sayang naman! Narito ako para maglingkod, hindi para magbakasyon. Gamitin sa wasto dahil ako ay para sa publiko.
11: Isang oras na talakayan para sa malinaw na impormasyon at makabuluhang pakikilahok sa pamahalaan. Ito ang Umpukan, Government at Work, ang opisyal na radyo at online program ng Department of the Interior and Local Government, Quezon Provincial Office, katuwang ang PWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena. Dito ay tinatampok ang mga napapanahong programa at inisyatiba ng DILG, mga matagumpay na programa ng lokal na pamahalaan at mga katuwang na inisyatiba ng iba't ibang ahensya at stakeholder na naglalayong maghatid ng makabuluhang impormasyon at serbisyo sa mga komunidad. Abangan sa FM Radio at Facebook Live, Umpukan Government at Work, impormasyon, ugnayan at pagkilos para sa mahusay na pamahalaan.
12: Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Today is Thursday, September 3, 2026. Ito po ang umbukan sa Government at Work. Ang inyong paglingkod, May Formaran. Kasama po natin sa bahaging technical, Maring Otoy, Maring Josie at sa transmitter site, Rodel Perlas. At syempre, dahil kami po'y umpukan ngayon, pag narinig niyo po yung salitang umpukan, palagi po ang kasunod niyan ay ang atin pong kapatid na government agency. Eh kasi pare-parehas pala tayo ang nasa pamahalaan, ano na, nagtatrabaho sa gobyerno. Ang atin pong ka-partner, DILG Quezon Province of course, At syempre po, ang atin pong kapartner, medyo napapalimit kasi kami mag-partner ngayon. Mabuti naman. Pero ako, inaasahan ko na makaikot din. May makapartner din ako na babae. Oh, ayan. Saka yung mga ibang nakakasama nyo dito. So, welcome ko na ha, mga kaibigan. Wala pong iba. Ang mabilis pong, mabilis ang kanya mga promotion na kabilib-bilib. Sabi nga natin, mga kaibigan. Ang atin pong LGOO6 na ngayon. Dati pag pinapakilala kita, ano nga nun? 4? Five.
5: Nagsimula sa 2 nung tayo po
12: yun. Oh, nagsimula sa 2. Ngayon ay 6, imagine. Si Sir Shaz Ambas, maganda umaga sa iyo, sir.
5: Good po, ma'am. And welcome ulit sa atin and sa lahat po ng viewers natin.
12: Yes.
5: At sa lahat ng nasa local government units. At,
12: sa buong lalawigan ng Quezon. At saka syempre, kami po ay mapapanood sa Facebook ng DILG Quezon Province.
5: Yes, live
12: Support.
5: Na live po tayo.
12: Live and sa amin pong page, Radyo Pilipinas Lucena. Okay. Sir, sino ang ating ipapakilala ngayon na bisita?
5: Ayan. Timing na ating timing. Pong, kasi nalalapit na yung barangay. Oh, barangay and barangay and SK election. Yan. So assuming, kasi meron tayong mga naririnig na mga ibang balita, pero sa ngayon, dahil wala pa namang final, diretso. So diretso tayo sa paghahanda. So pag-usapan po natin ngayon yung DILG Memorandum Circular 2026-021 na pinag-uusapan about the inventory and turnover ng mga barangay and SK officials. Para tulungan tayo na mas maunawaan at ano pa yung mga kailangan nating i-prepare. Nandito po ang aming cluster head ng DILG Quezon Cluster 3. So, nasasakupan or yun po yung assignment niya, yung Bundok Peninsula. Pero katuwang po natin yan sa lahat ng mga ginagawa ng DILG Quezon. Good morning po, CH Rodaline Makarandam or CH Roda.
12: Yeah, magandang umaga, ma'am.
13: Good morning po, Ma'am May. At good morning din po, Sir Chase. Sa atin din pong mga kasama dito. At syempre sa ating mga viewers, good morning po. Ayan. At katulad ng nabanggit, ako po ang CH ng Cluster 3 na nasasakupan po ng bayan po ng Padre Burgos, Agdangan, Unisan, Roon ng schedule sa district. Yung pong Makalelon, Pitogo, General Luna, Katanawan, Mulanay, San Andres, San Narciso, San Francisco. For information nga po pala, si Sir Shea, siya po ay magiging MLGOO ng bayan po ng San Narciso.
5: Yun. Waiting lang kami ng ano. So,
13: waiting lang po kami ng regional order.
12: Tama yung sinabi ko na napakabilis lang kanya.
13: Yes, opo.
5: So yun po, pag kasi dumating na dun sa LGOO6 natin ay...
12: Hawak
13: po ng bayan. Mas madaming exposure po ang mangyayari kay Sir.

0: Pero hindi po mawawala yung kanyang panahon dito.
1: Oh. What?
0: Oo.
2: Siyempre, mag-explore din tayo ng mga next na host po natin dito.
1: Makilala naman. Oo. Pero sir, gusto kong munang ipaunawa sa ating po mga nanonood ngayon. Pag sinabi po na cluster head, kasi nung una tayo nag-interview ng cluster head, ano siya eh, sabi ko, di para po pala kayong kongresista. Kasi may hawak po kayo na ano, mga bayan-bayan, kasi district. So si ma'am, parang kongresista din. Ano? Pero ano po muna ang gawain talaga? Pag sinabi po ikaw ay cluster head, ano po talagang ginagawa nyo? Kasi dami yung hawak na bayan.
0: Mm-hmm. Actually, yun, nagsusupervise nung pong ating pong mga field officer ng bawat, nung pong nasasakupang distrito, nag-a-assist dun po sa mga gawain. Yun po, halos, yun po yung mga...
1: So, anong trabaho, sir, ng CL? Makaiki maging cluster head din na...
0: Oo, makasasunod na, oo.
1: Ano po yun? Ay, may office kayo sa DSA or talagang as in visiting lang kayo ang ano nyo ay dito sa DILG Quezon Province? Paano nyo ba pa ipapaunawa sa amin yung gawain ng mga nasa DILG?
0: Ayan. Actually, pag sa cluster po, ang office po namin ay nasa provincial office din. Okay. Doon po siya makikita. Ano, pero pwede din po kaming magkaroon ng satellite office doon, yes, po sa mga bayan na nasasakupan po ng aming cluster. So far din, ngayon po ay nandun po sa provincial office. Tapos yun nga po, kapag kailangan po, may mga activity po ang ating LGU, tapos kailangan po ng assistance. Oho, ano doon sa, nasabing cluster, yun po, magpo-provide po ng technical assistance o kaya ng ano mapamampong mga, sabing nga, ay mga kailangan po nating support doon po sa ating mga field officer at saka po doon sa LGU.
1: Oo, tatanayin ko si Sir Shas, yung po ba talaga, pag po ba talaga malapit na yung barangay election, saka tayo nagkakaroon ng ganito pong parang initial inventory, yung ating pong topic ngayon. Kailan po ito lagi ginagawa or pag may election lang o paano ba? Hindi ko po...
2: Sa ngayon po, ito po yung kinakailangan talaga kasi magtra-transition. So, nire-require po na kompleto kasi yung ating pong mga posisyon at ng ating mga barangay officials ay public trust kasama yung mga gamit nila doon, mga na-procure, mga dinonate. So kinakailangan lang po na walang mawawala. So yung pong pagta-transfer nito ay maging way back nung matagal na, ito po siguro yung nakikitang problema na once na may turnover ay nagkakaproblema. Kaya po ngayon si DILG, ensure po natin na wala pong nawawalang mga gamit. Kung meron man po, meron proper accountability. Sino po yung kailangan na managot dyan? So, yun po yung tutulungan din tayo ni Ma'am Roda na maunawaan natin ngayong umaga.
1: Oo. So, Ma'am, dahil si Ma'am ay cluster head, ano po yung magiging role po ninyo pagdating po dito? Or kayo po talaga yung nagsasagawa ng gantong initial inventory dahil may mga nasasakop kayo ng mga bayan?
0: Ayan. Actually, pagdating po sa inventory, syempre, yan po ay gagawin dun po sa LGU. Nasasakupan po. Ano po. Ngayon, kung sakaling in the absence po, halimbawa ng ating MLGO o kailangan po ng assistance, dun po kami pwedeng pumasok.
1: Okay.
0: Yung pagiging cluster head. Bawa, medyo madami pong barangays na sabi nga hindi po agad makater. Pwede naman po kaming magbigay ng support. Po doon. Ano, katulad nga po na nabanggit ni Sir Chase, talaga ito pong inventory ay mahalaga
1: kailangan.
0: Saka turnover. Kasi nung pong mga una, wala pong MC, ay talagang nahihirapan po yung pong ating mga incoming mga barangay officials. Kasi wala po ang records, wala yung ibang mga, sabi nga po, ay ibang mga gamit.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga po, hindi po siya na-account kung nasaan, kung yan po ba'y complete o nawawala.
1: Sa ilalim po ng inventory, ano po yung mga iniinventaryo? Halimbawa, sa isa pong barangay, kasi dito sa amin ang iniinventaryo, yung gamit na ibinigay ng gobyerno.
0: Apa.
1: Pero pagdating po sa barangay, ano po yung, may binanggit na kanina naman na si Sir, kung ano yung mga iniinventaryo, mga dinunate, etc. Pero sa isang simpleng barangay po, para mas maging maliwanag po yung konsepto natin ng early inventory, ano yung nasasakop po ng pag-iinventaryo na gagawin?
0: Actually, pagdating po sa inventory, saklaw po nito yung pong mga properties. Yung pong
1: properties
0: lahat
1: na
0: pag-aari po ng barangay. Yung asset po.
1: Ah, okay.
0: Oo, yung pong mga, okay, sabi ay building yung pong mga ibang mga gamit, uh-oh, yung mga cellphone, yung pong iba pang mga pag-aari, table and chairs, ano
1: lahat
0: po, sa cloud nun. Documents.
1: Ano po yung sa
0: yung
1: mga documents?
0: Mga documents.

0: important yung pong mga minutes of meeting, session,
1: kailangan
0: yung pong mga logbook, yung pong related po sa ating lupon, di po ba? Sabi nga sa lupon, may natatanggap pong mga usapin, may record book din po siya, may usapin din po siya, may mga case number, nasabi nga po yung file po nila, yun po yung lahat yun. Ano? Saka yung iba pa pong mga documents related po, yung mga ordinance, resolution, executive orders, yan, yan po.
1: Yung mga bawat barangay.
0: Oo, lahat po yan. Basta lahat po yan ng mga documents.
1: Okay.
0: Tapos po ay, yung pong financial
1: importante yung financial na, kasi parang malaman na may iwan ba na
0: yung pong mga voucher.
1: Oo.
0: Tapos yung pong kanilang mga checkbook.
1: Ayan.
0: Yun, yung pong mga resibo.
1: Kailangan.
0: Kahit po yung mga, sabi nga ay mga nagamit na mga used pong mga resibo, mga checkbook, kanila din po yung i-turn over sa mga incoming.
1: Okay.
0: Ano po? Siyempre, yung pong money, kung sangali, money.
1: Kung may pera.
0: Kung may perang hawak po, ang ating pong barangay treasurer. Yun po yung lahat.
1: Malimit ba may pera na ini-ini ano?
0: Pag nagkaroon po, halimbawa, dumating po sa punto na magta-turn over na may collection, doon lang po, posibleng, meron po silang pwedeng pera na i-turn over. Pero kung sangaling wala po silang collection, wala po naman.
1: Collection po galing saan?
0: Doon po sa ating pong mga, halimbawa, nag-request po, may nag-request po para sa barangay certification, nagbayad po ang ating mga stakeholders.
1: Marami yung ano, bayad ah.
0: Opo, halimbawa maraming nga po, nagkataon na ngayon po ang turnover, tapos may kumuha po ng mga certification, di may hawak po silang pera, ito-turn over na po nila yon. Yung final, ika nga, sa final turnover.
1: Okay, oo.
0: Yan po.
1: Pero may ano ako, may tanong lang ako, kasi may observation ako sa isang barangay, maraming kumukuha. May nakasabay ako eh, maraming kaming kumukuha. So, yun pong mga collection doon ba, baka po sakaling alam nyo lang.
0: Na ano?
1: Na yung mga collection po ng mga barangay clearance,
0: apo?
1: Barangay certificate. Kasi kahit ikaw ay kukuha ka ng ano na, di ba may, hindi ko alam
2: yung
1: mga
2: tupag,
1: yung agency. Hindi ko alam kung may bayad yung iba.
0: Yung agency po, wala po siyang bayad.
1: Pero yung barangay clearance, may bayad.
0: May bayad.
1: Saan po pwedeng gamitin naman yung mga binabayad doon? Kasi sabi nyo nga kung may kumuha ng certificate, may bayad, may ano. Pero ngayon, kung wala, saan nila pala ginamit? Saan po pwedeng gamitin?
0: Sa development din po ng ating barangay. Mababa, pag malaki na po yung kanilang naipon, malaki po ang kanilang collection, pang barangay din po. Operation po ng barangay. Pwede pong sa infra, pwede po sa mga social services.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano po yung mga pwede nila pong ibigay ika nga sa ating mga stakeholders.
1: Oo. Sa mga one time siguro pag-usapan natin yung ano ng barangay ano para makita natin na paano ba tumatakbo
2: yung pera,
1: ano ang paano yung pondo kasi may naalala ko na issue na way back na isang kapitan ay mayroon siyang mga gamit yung halimbawa pag magpapagawa ka ng bonso, magpapagawa ka ng ano, kahit sino pwedeng makahingi. Sabi ko, paano kaya na ginagawa ang resibo nun?
2: Papagawa
0: po
2: ba
0: ng poso? Ang barangay?
1: Hihingi.
0: Oo.
1: Naiina-divert sa iba. Basta may naging issue ng matagal na po yun. Bago pa lang po ako sa trabaho. Sabi ko, may pera pala ang barangay. Pwede pala yun.
0: Opo, pwede naman po.
2: Pwede naman po.
1: Pwede yung ganun.
0: Kasi yun nga po, pwede po kasi magkaroon po sila ng additional fund bukod po doon sa natatanggap nilang nata. Di po ba may natatanggap silang nata. Tapos, yung po nga nilang mga collection nga doon po sa mga certification o yung sa nasabi po nating locally sourced income, yun po yung pwede nilang magamit para sa mga services.
1: Ayan, iwanan muna natin yan.
0: Magkakalo
1: tayo ng ano sa barangay.
0: Marami
1: yan.
2: Marami pa naman tayo mga kukat
0: siya. Yung proseso, kung paano po.
1: Doon muna tayo sa ano, baka tayo malayo sa ating initial inventory. So, itong early inventory na ito, yun ang kailangan gawin.
0: Mm-hmm.
1: Sa timeline po ninyo, kailan dapat?
0: Actually, sa amin po, sa provincial office, yung ating pong initial inventory at saka form 1, dapat makomplete on or before September 15. Pero sa MC po, baka naman kasi mamaya, madaming mag-react. Doon po sa ating DILG MC 2026-21, nakalagay naman po siya September 30. Yun nga lang po,
1: September 30.
0: Pinapauna na lang po dito sa amin sa provincial office para sa gayon, kung sakaling medyo nagkakaproblema, hindi na po ba tayo nagagahul sa panahon, yung June na medyo ay saka po tayo mangungulit. Ano, ika nga.
1: Mape-pressure naman. Pero may creation muna ng team, ano?
0: Yes po.
1: Actually, sino yung mga ano, nasa team?
0: Actually, may tatlo po tayong kailangan buuing team.
1: Oh, tatlo? Ano okay.
0: Una, isa barangay, syempre. Yung po ating barangay inventory team.
1: Okay.
0: Na yan po ay pinangungunahan ng ating punong barangay.
1: Okay.
0: As pinuno po siya. Tapos, pipili po ang ating pong punong barangay ng vice chairperson mula po sa member po ng sanggunian barangay. Ano po?
1: Sa mga kagawad.
0: Oo. Okay. Tapos, may members po siya. Yung at least sanggunian barangay members, pwede pong 2.
1: Oo.
0: Ano, yun na. Tapos po, ang ating 3.
1: Pwede.
0: Ang ating secretary. Member po talaga. Oo. Mandatory member. Ano po? Secretary, treasurer.
1: Mm-mm.
0: Saka po, kung may barangay record keeper o yung BRK po, isasama din po natin siya. Kung wala naman po, ay pwede po yung ating city or municipal employees na i-designate po ng ating municipal mayor.
1: Okay.
0: At syempre, representative mula po dun sa ating mga barangay-based institution. At least one. Ano, pag sinabi po naman at least one, pwede mag, sabi nga, magsobra sa isa. Pinakamababa na ang bilang na isa.
1: Okay.
0: Ano po? Yun po yung ating barangay inventory team. Tapos bubuo din po tayo sa level po naman ng sanggunian kabataan. Yung pong skit na tinatawag. Sanggunian kabataan inventory team. Na syempre pinangungunahan po yun ng ating SK chairperson. At vice chair po, pipili po ang ating SK chairperson mula po sa hanay ng mga SK members. Tapos, ang members naman po, mandatory members, syempre, other SK members. Ano?
1: Mm-mm.
0: Bahala na po si SK si chair SK kung chair. Ilan.
1: Oo.
0: Si SK secretary, SK treasurer,
1: mm-mm.
0: Tapos po at least one representative mula po sa mga youth organization.
1: Mm-mm.
0: At least one representative mula naman po dun sa ating mga local katipunan ng kabataan. Yun. Yun po yung pangalwa.
1: Mm-mm.
0: At ang pangatlo, syempre, yung pong ating city or municipal assessment and transition team, CMAT, na kung tinatawag po.
1: Meron pa rin
0: doon. Oho, kasi syempre mag-i-inventory, ito pong ating BID at saka SKIT, i-validate yan po ng ating CMAT. Oo, na city or municipal assessment team.
1: Ano? Okay.
0: At syempre, binubuo po yan ng ating pong as chairperson ng ating municipal account, ng city or municipal accountant.
1: Mm-mm.
0: Pero kung sakali na hindi po siya ang i-designate, pwede po kasi mag-designate po ang ating municipal mayor ng other employee.
1: Okay.
0: Ang vice chair naman po ay ang ating city or municipal treasurer or any municipal employee na i-designate din po ng ating mayor.
1: Mayor.
0: Ang members naman po ay ang ating pong assistant city or municipal treasurer. Yan po. O sino man pong personnel mula po sa treasurer's office or unit. Ang other members po ay ating city or municipal budget officer, saka po ang ating local youth development officer, LYDO, saka po ang representative, at least one representative mula po sa LYDC, yung local youth development council, at saka po representative mula po sa ating CSO, Civil Society Organization.
2: Pag, parang tig-dalawa naman po yun sa level ng munisipyo. Dalawang CSO representative, tsaka dalawang LYDC.
1: So, kung titingnan mo, parang akala mo ang simple lang, pero hindi eh. Yung
0: yes,
1: creation
0: po
1: ng teams talagang madami pala talaga.
0: Mm-hmm.
1: And well represented.
0: Yes po.
2: Dalawang layers.
1: Oo. Kaya akala lang natin sa simple lang yan.
0: Oh, yes po.
1: Pero actually yung daming gawa, ano?
0: Opo, kasi lahat po yan. Yun ang kaninang nabanggit ko. Yung pong mga properties, ilalagay po, ililista. Yung pong financial records.
1: Yan,
0: yung pong mga documents.
1: Oo.
0: Tapos po yung ang money accountabilities yun. Yung po yung ating mga inventory sa una. Tapos yun po, i-reflect po natin yan dun sa Form 1.
1: Oo.
0: Ano?
1: So, pagkatapos nun, right after na makuha, tapos na yung inventaryo, property, yung property turnover, paano yun? Pag meron ng paano yung proseso? Ipaliwanag niyo po sa atin kung paano yung proseso. So, ngayon kasi, ay ang ating schedule po ng barangay election ay November 2. Ay, Monday yun. Ay, yes. Hindi ha. Holiday. Holiday pala yun.
0: Yes po.
2: File ng leave yung 3. Kasi holiday ng 4.
0: Holiday ng 4.
2: Joke.
1: Kasi gawa ni ano,
0: Hermano Puli, November 4.
1: Tama, oo. Ayun. Siya nga, mahaba-haba ang bakasyon natin pagka Nobyembre. So, ay yung proseso po, kasi kaya nga sinabi nyo kanina September 15, then September 30 dapat ay yung ano na.
0: Submission and submission po.
1: Yung initial ng inventory. Kailan dapat matapos yun?
0: Yun po,
1: hanggang September 30 talaga. As in, tapos
0: initial
1: tapos
0: po
1: na.
0: Siya. Yung initial
1: sa initial.
0: Po.
1: Eh, kaso hindi lang naman initial ang ating
0: gagawin, po.
1: Gagawin dito.
0: Oo. Kasi meron pa po tayong final inventory. Ngayon,
1: ano po yung ba't may final inventory?
0: Ayun na nga po. Siyempre, nag-initial po tayo.
1: Okay.
0: Baka kasi mamaya, dun sa transition, meron po tayong madagdag na ibang mga documents, madagdag okay. na financial records, properties. Mm-mm. Yun po yung final po nating ilalagay dun po sa Form 2. Ano po? Tapos yun po ay kailangan makomplete po natin sa level po ng aming provincial office, November 15. Medyo maaga-aga,
1: oh,
0: no?
1: Oh, oh.
0: Pero sa level, sa DILGMC 2026-21, yung pinakalagay, ay kasama na naman po dun, ang sa December 20, yung pong final turnover ceremony sa DILGMC. Ano po?
1: December yon.
0: Completion po ng ating Form 2 at saka conduct ng final inventory and final turnover ceremony ay December 20. Pero sa level po ng aming provincial office, ang ating pong final inventory and Form 2 submission ay November 15. At ang final turnover ceremony po ay at least on or before December 1. Medyo inagapal na po.
1: O, inagapal. Yan. Mamaya sa ating pagbabalik, magbe-break lang tayo. So, andun pa lang tayo sa early, inventory, initial, and final. Maya, may pag-uusapan pa rin tayo dyan, ano, tungkol po sa ating, kung bakit natin ito ginagawa. May nabanggit na rin kanina naman. Pero, may sinabi rin si Sir kanina, halimbawa mayroong donation, if ever, halimbawa, ang isang barangay. Mamaya po, pag-usapan po natin yan, makalipas lamang po ang ilang paalaala. Huwag po kayong aalis.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Na ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
7: Mag-eGov ka na ba? Download na.
8: Download na eGov PH Super App.
9: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na rin ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayata din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
1: Okay mga kaibigan, nasa ikalawang bahagi na ho tayo ng ating pong palatuntunan, umpukan sa Government at Work dito po sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas. Ayan, medyo kami ho'y nabibilisan sa mga pangyayari. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin na nasa 47 mga mata. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ayan.
2: Ay, mga nag-good morning sa atin.
1: Mga nag-good morning sa inyo, sir. Ayan, oo. Talagang ako po ay nasasalimuutan. Mabuti na lang at ako hindi sa DILG nagtatrabaho. Diyos ko. Ang gagaling ninyo. Basta hanga ho ako sa DILG sa mga
0: salamat
1: empleyado.
2: Salamat po. Po. Trying our best. Trying our best.
1: Sabi ko nga, yung isa naming office mate dito, actually, nag-ano siya sa DILG. Eh, magaling na bata din yun. yun. Kasi sabi ko, mga taga DALG talaga magagaling, mahuhusay. Kaya ako po yung saludo sa inyo personally. Ayan. Naku, lalo na kay Sir Sean.
2: Uy, hindi.
1: Yan ay, yeah. Ano ka ba nun? Parang maliit pa.
0: Sabi, ika nga, nasubaybayan mo po.
1: Oh. Ay, ay, oh. Ano. Nakapalay ko na po yan agad nun. Sabi ko, ba, mabikin. Ito magaling yung batang, bata talaga eh.
2: Tutoy pa, tutoy.
1: Si ano, wala ka pang asawa nun eh.
2: Wala po.
1: Binata pa, bago-bago pa lang siya. Sabi ko, magaling yung ating guest na yun ah.
2: Dito ang first, ano ko po, dito ang first radio guesting ko nun.
1: Sa amin
2: Radio Pilipinas.
1: Dito, diba? Oh. Dito, Heron. Ayan. So, ayan. Turnover ceremony, I mean, sa final inventory, sabi nyo nga po hanggang November 15. Pero syempre, kasi nga, iniaagapay natin yan kasi ang election naman ng November 2, halos hindi pa naman natatapos ang ano, may nagpuputukan na, nagpa-fireworks na, alam na natin kung sino ang nanalo. Sino po. Ano po. So, kumbaga, yung pong inyong ginagawang ito ay talagang nakaalalay para sa mga susunod na mga
0: incoming mga officials.
1: Yan, po. Okay. So, yung binanggit kanina, na-curious lang po kanina, may binanggit po si Sir Shaz na may donation. Kasama yon sa ini-inventaryo. Yes, ano ko ba ang mga, ano yung sa inyong experience, yung mga namomonitor po nyo sa nakalipas na mga ginawa nyo ng inventaryo, no, sa mga nakalipas na mga panahon. Ano po usually mga dinodonate sa ating mga barangay? At pwede pa nga pala sila tumanggap ng donasyon, ano?
0: Mm-hmm. Pwede pa.
1: Sige po, ma'am.
0: Actually, nung po mga nakalipas, kalimitan po yung mga table censures, yung mga tinatanggap
1: walang
0: po nila.
1: Lupa.
0: Meron po. Kaso lang po yung nung mga nauna kasi wala po siyang mga papel. Okay. Diba? Dapat po pag may mga sabi nga ay meron pong nag-donate ng lupa, dapat may deed of donation para magamit po nila sa pag-aayos po ng kanilang mga pagpapatitulo po ng kanilang lupa. Halimbawa, yung tinatayuan po ng barangay hall. Yun. Sa ngayon, nung pong mga previous, yung po yung na-encounter. I-donate po yung lupa, wala po siyang papel. Ay ngayon, namatay na yung nag-donate. Mga sabi, bagong generation na po, yung mga anak na, mga apo na.
2: Binabawi.
0: Na. Ngayon yung nagkakaproblema po. Yan. May nag-donate po naman talaga ng lupa.
1: Mm-hmm. Meron na rin po ako na i-donate eh. Ah, so,
2: Pwede ka na palang tumakbo po.
1: Iniisip ko, sabi ko, yung sabi yung pagkana yung anak, binabawi. Babawiin kaya ng mga anak ko yun.
2: Basta po, meron po ba kayo na provide na deed of donation?
0: Mamagawa na po kayo ng deed of donation. Para wala
1: meron na ba po?
0: Ayan.
1: Naman.
2: So, huwarang donator si donor po, donator tuloy. Donor si mama, no?
0: Kasi ang mga nagiging problema sa ngayon.
1: Okay.
0: Matagal ng panahong na-donate po yung lupa. Tapos, parang...
2: Walang kasulatan.
1: Walang kasulatan na iwan, na-donate. Basta verbal lang.
0: Yes po, verbal lang.
1: Pero kung may papel naman, so isa yun sa mga
2: i-account at i-turnover.
1: Okay.
0: Nakareflect po yun. Kasama po mismo yung papel.
1: Parang ang akin lang na ginawa doon ako, Latilia. Pag iyan ay hindi nyo nagagawin yung barangay hall, ayan ay aking kukunin ulit.
0: Okay.
1: May kolatilya naman po ako.
2: Paano pag tinayuan ma'am ng SM yun? So, okay.
1: Awang, hindi ko alam. Siya nga ano?
0: Yung lahat po, yung lahat po ng mga, halimbawa po may deed of donation o ano man pong kasulatan, kasama po yun dun sa ito turnover.
1: Kasi meron ngayon na mga, nagpapagawa ng mga bagong barangay hall.
2: Mm-hmm.
1: Ang gaganda ngayon.
0: Opo.
1: So, hindi ko alam kung yun mga yun italagang lupa ng gobyerno o may mga nag-donate. Kaya ako po na itanong yung nabanggit, maabuti at nabanggit ni Sir Shas. So, may mga sasakyan din na i-donate sa ano?
0: Opo,
2: yeah,
0: katulad po ng ating mahal na governor, yung pong mga i-reflect din
1: tsaka
0: po nila yun.
2: PTV ba yung tawag nila? Patient transport
0: vehicle. Yun po.
2: DRRM.
0: Ilalagay lang po yung sa remarks.
1: Oo, DRRM. Kasi may mga BDRRM o tayo.
0: Yes po. Lahat po ng mga...
2: Lahat
0: po yun. Yung binili ng ating barangay, yung mga na-donate, ibinigay ng LGU, ayun po ay kailangan naka-reflect doon po sa inventory form.
1: Oo. Kailan ito, kailan naisagawa yung ganito mga inventaryo? Sa pool ba? May mga ganito na tayo, ang DILG?
2: Yung pong, ito po ini-enforce natin, yung kada bago mag-eleksyon. Pero kung hindi po ako nagkakamali, dapat religiously yan eh. Kinikip nila yung inventory dahil kagaya po sa ano sa ahensya po namin sa DILG, yearly tinitingnan yung mga properties natin kung serviceable ba yan or ano, di ba po? Experience ko rin po nung nasa Kapitolyo pa ako, meron talaga tayong ginaganap na mga inventory dyan. So kung religiously ginagawa nila, ina-update nila yung records sila, wala silang magiging problema or hassle dito. Kumbaga, doon na lang sa mga hindi nagkikip religiously ng inventory nila, yun medyo mabigat itong gagawin. Pero kung kayo po eh account na account niyo po lahat ng mga property po ninyo, talagang maganda yung financial records po ninyo, eh wala po kayong dapat alalahanin yung ating mga sa barangay.
1: Oo. Yun ang pinaka-important. So ang dami niyong gawa ano. Sa loob ng isang taon before election ng barangay meron din. Eh lalo na sa 2028.
2: Yung pong ano.
0: So,
1: national.
0: Sa national.
1: Sa kayong sa ano. Mm-hmm. Ayun. Eh, mag-hiling nyo naman kayo ah. Kasi, by December, di ba?
2: Kasi ano, kung po papasok dun isang mabigat na role or main role ni DLG, mag-train naman at ma-ensure na yung mga uupo, eh, alam nyo yung, alam nila yung gagawin base doon sa mga existing na batas natin.
1: Oo. So ngayon, ma'am, pag ho, di meron tayong nanalo.
0: Mm-hmm.
1: Ngayong November, kung matutuloy.
0: Aha.
1: Yan. Mamaya ako kayo tatanungin, paano pag hindi natuloy? Paano yung inip? Mamaya ako yung itatanong. Sana hindi ko makalimutan, ma'am. So, halimbawa, may set of, new set of, ano na tayo, mga barangay officials, ano po. Then, sabi nyo, ang turnover na ay December 1. Saan the turnover ito?
0: Sa incoming po, sa mga bagong halal.
1: Ah.
0: Uh-oh. Yung pong mga outgoing, yung pong mga outgoing barangay officials, ito turnover po yan sa mga incoming, yung mga bagong.
1: Ah, sila yung magto-turnover.
0: Opo. Mm-hmm. May papa, mayroon yun po yung Form 2. Yung po ibibigay yung ay yung lahat ng lista ng mga properties, documents, financial records, saka po yung money accountabilities. Ibibigay po yun. May perma po yun ng ating sa barangay yung BIT. Tapos po ay sa SK yung ating SKIT. Tapos verified po yan ng ating pong
2: CMAT.
0: Tapos, dun po sa baba, yun po ay i-endorse ng ating pong outgoing at re-receive naman po yun ng ating incoming.
1: May pagkakataon po ba na nagkaroon ng, ano, nagkaroon tayo ng problema?
0: Actually, mayroon po. May pagkakataon po talaga na...
1: Anong klaseng problema pa yung na-encounter nyo pagdating sa ganito?
0: Kuminsan po, pagdating sa final turnover, hindi na po kumpleto. Halimbawa, nakakaroon na po ng inventory, nakalista.
1: Oo.
0: Yan. Ngayon, during final inventory, syempre,
1: isa-isa po yan.
0: Nawawala po yung nakalista dun sa ating form. Halimbawa, nawala yung cellphone.
1: Ay, paano yun?
0: Ay, di yun. Kailangan po mapaano, maibigay talaga. Ay, kung halimbawa, during inventory, hindi po siya na ipakita, ano po, lalagyan na lang po muna ng remarks at bibigyan halimbawa po ng time para po maibalik. O kaya sabi ngayon, maibigay po dun sa ating incoming.
1: Paano kung wala?
0: Eh, actually, pag wala, eh, kailangan po muna anuhin, magkaroon po ng investigation, yan po ba? Ay, baka kasi sabihin, ay nawala, nasira, opo, ano. Opo. Kasi pag halimbawa nasira, pag sira, kailangan ipakita din. Oo, pag nasira. Nawala, kailangan sundin po natin yung pong mga hinihingi ng ating batas regarding po dun sa mga accountabilities po nung mga account officer para po dun sa responsible officer dun po sa mga gamit. Kailangan magpagawa po siya ng mga affidavit of loss. Ano po? Yan, dadaan po yan sa proseso pa. Ano?
1: Oh, may proseso
0: yan,
1: pa
0: may
1: rin.
0: Proseso. Kasi pag hindi ka din po naman nagsabi nga, pag hindi ka din po sumunod dun sa ating DILGMC, liable ka din po.
1: O ano yun, po? Anong accountability?
0: Pwede ka pong masanksyon sa administrative case, civil, or criminal case. Depende na lang po dun sa circumstances. Ano po?
1: So, pero may mga ganun talaga tayo mga...
0: May mga pangyayari pong ganun. Na...
1: Ano nagiging ending? Parang curious pa eh. Ano nagiging ending? May nabibigyan ba ng sanctions or nagpuproduce ng panibago. Halimbawa, gaya ng cellphone na wala. Yung cellphone ba, saan, wala po akong idea talaga eh, no? Ano po yun, cellphone na bigay ng gobyerno?
0: Pinurchase po, gamit po ang fund ng barangay. Nagagamitin po sa operation po ng barangay.
1: Ah, operation, hindi para kay Kapitan.
0: Ay, di, ang humahawak po ay si po ng barangay. Pero yun po ay more on ay sa operation po
1: operation ng barangay.
0: Kasi parang siya po yung laging tatawagan in case po na may kailangan.
1: Ayan. So, paano pag yung ano, yung hindi na naiproduce, nawala na? So, ano yun? Ano yung liability ni nung nawala? Nung
0: yun, pwede po siya babayaran? Either babayadan o kaya naman po kailangang gumawa po siya ng mga papel kung talagang
1: nawala.
0: Ano po. O kaya naman, yun nga po, pwede din po siyang mabigyan ng sanksyon.
1: Ayun. Kasi yan ang, kasi sa gobyerno talaga maproseso.
0: Yes po.
1: Marami ho tayong papel.
0: O kasi pera ng bayan po.
1: Pera yan, tama.
0: Ang pinambili doon po sa mga property.
1: Ma'am, may kaduksong yan. Alam niyo naman aking isip, mapaglaro.
0: Yes.
1: At the back of my mind, sabi, ay, pondo ng taong bayan. Yan. Yes. Oo, totoo pong pondo po yan. Okay. So may accountability, hindi ho basta-basta.
0: Yes
1: no?
0: po.
1: Akala lang natin na pag sinabi natin wala. Na. Yes. So hindi po, meron po. Mm-hmm. So ngayon, sa pagdating po sa barangay, sa SK, mm-hmm. the same din ano?
0: Apo.
1: Kasi ang election naman natin sa bayang SK barangay at saka ang barangay. So the same procedure, the same process?
0: Bukod po doon sa proseso niya, meron pa din po silang dagdag na sabi nga ay kailangang sundin. Yung pong kaya SK po? Reform Act, yung RA 10742, mm-hmm. as amended by RA 11768. Mm-hmm. Ano po? Saka yung pong COA guidelines.
1: Ay,
0: na kung saan naki-stipulate po doon yung accountability po ng ating SK chairperson including the SK treasurer.
1: Mm-hmm.
0: Yun po. Kaya medyo madami-dami po sa SK.
1: Mas madami ang SK kaysa sa barangay.
0: Madami po silang prosesong kailangan pagdaanan.
1: Bakit po sa tingin po?
0: Kasi yun nga po, yung SK Reform Act
1: nadagdag po siya.
0: Tapos yung inilabas po ng ating COA, yung COA handbook para po sa ating SK financial transaction. Naka-stipulate po kasi doon.
1: Mm-mm.
0: Kaya yun din po, kailangan masunod din po nila doon.
1: Yun
0: po ang ano ng SK.
1: Oo. Sino bang maano sa SK? Sa DILG? Wala, gusto ko rin lang malaman.
0: Sino pong?
2: Ang vocal din po. Kami rin po.
1: Galing talaga din.
0: Kaya, sa pag ikaw po kasi MLGO, ano manat po? SK, barangay, municipal.
1: Okay.
2: Anything under the local governance sign.
1: Ay, alam niyo ano, kahit tunog yung sasagot ninyo, ano. So, ano yung sa SK Reform Act na yon? Ano yung nadagdag na yon? Bago lang yon.
2: Matagal na po yung sa SK Reform Act po. Ipu-pull out ko lang para po tayo may guide.
1: Alam ko kasi, siyempre, yun, nung pagpasok ko sa radyo ng ganon, pero siyempre, nag-i-interview ho kami noon. Nire-recall ko eh, may ganito ba kaming mga usap na mga binabanggit. Kasi nag-i-interview rin po kami sa mga SK. Ano. Mm-hmm. So, yun, eh, baka naman yung mga 2000, yung Reform Act na yan.
0: SK Reform Act.
1: Ano, I think no kasi nung panahon na kami bago-bago sa radyo ay wala kami nadi-discuss pagdating no kasi noon very active kami noon pag ang aming radyo pag halimay may mga election na ganyan very active po kami. Mm-hmm. Kami talaga pagdating sa election lalong-lalo na kami noon kalakasan na sa 10K kami noon. At saka ang means of ano lang naman noon ay radio and TV, magazines at newspaper. So usually mga tao nakikinig ay sa radyo. Inisip ko, meron ba ano sa SK ng ganun? Wala masyado pa ng mga requirements, pero ngayon mas marami na. Kasi ang sa pagkakaalam ko, parang malaki din naman po yata ang pondo na ibinibigay sa SK. Ano po?
0: 10% po.
1: Oo, 10%.
0: Po ng SK mula ng sa barangay ay 10%.
1: Tapos yung sinasabi na kailangan si SK malakas kay barangay captain. May ganun.
2: Siguro po.
1: Mga nagsusumbong sa akin ng mga SK chairman.
2: Palitan po natin yung term yung na term malakas na. Baka proper way is sa kumbaga ay in ano tawag same page sa barangay kumbaga pareho sila na serbisyo publiko ang focus.
1: Parehas ng priorities.
2: Yes. Parehas ng priorities. Yan.
1: Pero nung kasi hindi ganun nun eh. Nung panahon namin noon, kasagsagan. Nito lang na ano kasi marami nang ginagawang mga initiatives ang initiative ang DILG para mas mapahusay pa ba? Para mas maging, alam mo yon, dahil unang-una nasa government nga tayo, tsaka ay syempre, ang pinakang purpose naman talaga natin is to serve, no, yes, po, ba? Yung SK, tsaka po yung barangay. Kaya ang napapansin ko, na-update naman, maraming mga reform, may mga reform act na mga nilalabas talaga, na talagang para maging mas maayos pa. Oo. So kung mas marami, sa tingin nyo bakit mas marami yung sa SK?
0: Kasi nga po, sabihin na po natin, naging independent na po kasi ang ating SK pagdating sa financial. Ano po, hindi po siya na ng barangay.
1: Kasi noong una naabot ko na
0: barangay. Oo, under pa po siya ng barangay.
1: Kasi po. Nakaka-interview kami noon ng mga SK chairperson na talagang nagkakaproblema
0: yes,
1: sila.
0: Yes po, actually ngayon po, mas madami pong SK. Ang sabi nga, madami pong problema sa SK pagdating po sa disbursement, liquidation po ng fund. Kaya yun, madami pong siguro bumabang mga guidelines regarding para po sa dun kanil. Sa kanila.
1: So, dahil sila yung mga bata pa?
0: Malamang po.
1: Kasi hindi naman, sila naman ay, tumanda na nga lang sila ay sa pagiging SK. Eh, di ba, lalo na naman nakalipas. Eh, mo ko ngayon, parang gagawin pa limang taon?
2: Yun po yung mga nilalakad.
1: 5 years? Kasama ba SK? Hindi ko pa nababasa ng
2: kasama po. Barangay and SK officials.
1: Tapos silang taon na nga ngayon ang mga SK pwede? Yung mga mga lalaban?
2: Mga lalaban 18, po. 18
0: to 24.
1: Imagine 18 years old. Ikaw ba nung 18 ka, sir? Anong alam mo?
2: Ay, pwede na ako na mag-SK kasi iba kasi si ano ako nung treasurer na sa accountancy na ako nun. So,
0: meron na.
2: Qualified na akong mag-SK treasurer.
0: Oo.
1: Eh, si ma'am, tinanong.
2: Di kasi dati, pag 18, nasa second or third year college tayo, medyo mature. Ngayon kasi mga 21 and as 20, college pa rin.
0: Bago pa lang, first year pa lang siya. Di ba gawa nung senior high?
2: Senior high pala, senior high.
1: Senior high. Mami, ako nung 18 noon.
2: 20, nagtratrabaho na ako eh. Pagka-graduate ko ng Friday, Monday, nandiyan ako sa Kapitolyo.
1: Maaga siyang namula. Ikaw, ma'am, nung 18 ka.
0: Nung 18, parang...
1: Ganun ka naka-mature, ganun. Kung ikaw ang magbibigyan ng...
0: Parang hindi mo, pa nung time na yun. Hindi pa.
1: Medyo iba lang si sir eh.
2: Di, pero governance-wise, ay wala dun yung focus po natin. Inano ko lang ay yung para dun sa responsibility in relation sa turnover, mga financial records. So medyo may background na gawa nung sa undergraduate natin.
1: Maaga siyang nanay kasi kamag-anak mo si Attorney Ambasa, no?
2: Opo, pero hindi ko na siya masyadong na sa reunion na lang yata.
1: Eh, kasi yung kaibigan ng tiyohin ko, laging si Attorney Ambas. Tawagan mo si Attorney Ambas. Attorney Ambas. Sumakit ako, kano-ano si
2: Attorney? Tiyo po ng tatay. ng tatay ko po. So, lolo ko na po.
1: Ayun, okay. So, may pagmamanahan siya. Kami ng 18 ay... 18 na pa, di ba?
0: Yes po.
1: Pero ngayon, iba na ang 18 ba? Pwede na natin pagkatiwalaan si SK na mag-hold. Bagamat, we need to give them a chance, to prove to... na kaya na nila. Pero, alam mo naman na pinakang best teacher pa rin is yung experience.
0: Tama po.
1: Yung maturity. So, the reason why siguro mas marami po tayong mga ini-ano sa, nire-require sa mga SK, po.
0: Madami po silang
2: sinusunod. Guidelines. So.
0: Na kailangan sunding mga guidelines.
1: Yun naman ay hindi para sila ay
0: pahirapan,
1: sikilin or what. Para sa protection din nila
0: yun. Yes, tama po.
1: Tama yun. Okay, so may nakakalimutan pa po ba tayo, ma'am, na dapat nating i-ano, sir?
2: Yung pong natanong, yung gusto niyo pong itanong kanina, yung paano kung hindi matuloy nga
1: po. Ayan. Pag hindi po natuloy, kasi may inilalabi na parang so far, ang COMELEC at saka ang DILG, diretso kayo sa nalaman nyo. And then what if bigla isang araw, i-announce na wala mo na eleksyon? Mm-hmm. Yung anong mangyayari dun sa ating mga in-account na yan?
0: Actually, makakatulong naman po yun sa ating pong barangay. Kasi at least nalaman po nila na account po nila yung pong mga property, financial records, saka po yung kanilang mga documents doon po sa barangay. Di yun po, nandun pa din po sa ating barangay. Di yun nga lang, na-update po nila yung records.
1: At least updated. And then wala muna na turnover.
0: Wala pong turnover.
1: Pero meron pa rin yung
2: inventory.
1: Kasi, inventory. Updated ang kanila. Darating pa rin tayo sa hanggang final.
0: Updated. Ang mangyayari lang, inventory. Updated lang po yung kanilang inventory sa barangay.
1: Pero parang usually, yung mga gamit na ganyan, parang ano man tawag doon, dito kasi sa amin ang term na ginagamit ay naka-MR.
0: Opo, naka-MR.
1: Tama ba?
2: MR.
0: Pag gano'n po kasi sa barangay, halimbawa naka-MR po sa sanggunian barangay member o sa appointed kapitan. Officials, kailangan dalhin po nila yun sa barangay. Mm-hmm. Hindi po sasabihin, naka-MR po yan sa akin po yan. Hindi po. Well, mawawala na po ika nga yung saging pagiging responsible mo dun po sa nasabing property kapag nagkaroon na po tayo ng inventory. Kasi kailangan lahat po ng mga property, kailangan po dalhin po yan sa barangay para ma-account. Para malaman nawawala na ba kung alin ang nawawala o may nasisira. Yun po.
1: And since na all around kayo, tanong pa eh, ano? Ay, mag-2028 election na tayo, sir. Ay, alam mo naman yung 2027. Ay, ikli lang po yan.
0: Tama.
1: Sa isang opisyal, maikli po yan. Kasi yung mga tatakbo nga eh, 2026 na may plano na eh. Then 2027, bago magkalagitnaan ng Zoom. Kasi kaya namin na ano, siyempre, pag minsan naiimbitahan kami, nagpapaano yung mga, alam niyo na, yung mga gustong mag-ano. Ano yung preparation? Mas matindi, mas mahigpit, mas marami? Of course, no? Kasi
0: preparation po.
1: Yung sa ano, gagawin po ng DILG, dahil mayroon po tayong election na darating, national and local elections. Ano po yung, bigyan nyo lang po kami kahit tayo ay meron na lang 7 minutes. Ano po yung ginagawang preparation ng DILG kapag midterm election?
0: Actual lang isa din po, ay yung katulad din po dito sa atin sa barangay,
1: may ganito
0: meron rin. Din po siya, maglalabas din po ng guidelines para po sa inventory din. At saka po turnover.
1: Same
0: po. Ang barangay at saka po ang ating municipal, pakito po siya. Nagkakaroon po tayo ng inventory and turnover. Opo. Tapos yun po, yung nabanggit din po kanina ni Sir Chase, yung ikakapacitate din po natin yung pong mga incoming pong officials. Kaya, ang mga DILG field officer, mag-undergo din po ng mga capacity building para sa ngayon, sila po ay ready para po
1: sa so habang hindi pa wala pa yung election kasi usually yung election ay Mayo 2028. So before that May 2028 tatapos na natin tong inventory na ito. Itong ating mga DILG people na to is kayo muna ang magkakaroon ng pagsasanay.
2: May tinatawag po tayong ito po ay si DILG pero spearheaded by the Local Government Academy na tinatawag na Newly Elected Officials Program or NEO. Sa barangay level naman po, BINEO. So before, way before nung actual na election. So ngayon nga po, actually may mga ilang patawag na sila ang LGA. Kapartner po nila ngayon ay ang Bukidnon University. Bukidnon State University sa pagka-craft or pag-update nung mga modules na gagamitin para dun sa pagte-training sa mga barangay officials natin na mga magiging incoming or yung mga makakasama natin next kung sa after ng election. Ngayon po, so tama po kayo na bago po natin i-train yung mga barangay officials ay internal po muna, kinakapacitate po muna yung mula sa regional focal persons po natin. Provincial hanggang doon po sa mga field officers natin. And ganun din po, pagdating sa national election, ganun pa rin po. A year before, more than a year before nung election, ay may mga pag-aaral na nagkinokondak sa pamagitan din ng tulong din ng mga partner agencies natin and learning institutes kasi kinakailangan ng madiin at malalim na pagsasaliksik kung ano ba talaga yung mga programang kailangan na tutukan, kailangan i-train sa kanila dahil syempre, nababago na ang mga panahon ngayon. Yes. Kung dati, mga tinetrain mo, paano paggamit ng mga logbook, etc. Yeah. Ngayon, with technology na, teki na. So, yun po yung isa sa mga maraming pinagkakabalahan po ni DILG na mag-craft nung, sabihin na natin, lesson plan pagdating kumbaga sa school or teacher. Lesson plan na yung ginagawa po natin. And yun po. Tretrain muna yung internal capacity po natin para po pare-pareho ng ating pong pag-release or pag-disseminate sa mga officials.
1: Daming training, So, sige. Puntahan natin yan pag malapit na.
2: Opo, yung pong mayroon, halimbawa po, may mga activities na patawag po ng ano. Minsan nga po, mayroon tayong in-invite talaga ng mga media para ma... makita rin talaga na ito po yung in action po na hindi po hinahaya ni DILG na mag na nakaupo na hindi niya alam ginagawa ng mga officials po natin. So ito na nga po, katulad po nito, meron ding mga sessions po na hindi lang dito sa level po ng probinsya kundi sa mga national level na mga platform na mga media platforms or social media platforms na nagdi-disseminate tayo ng mga information ng mga programa na itinetrain natin sa mga officials po natin.
1: Mabuti meron kayong local government academy, ano?
2: Yes po. So, kaya... focus po nila yung mga capacity building.
1: Oo, nakakatuwa.
2: Kasi yun po yung dalawang role ni DLG. Monitoring evaluation. So, tinitingnan po natin, na-assess po natin. Mm-mm. Katulad ng mga SGLG po natin ginagawa, mga audit. So, yung mga result po nun, hindi po basta yan na, good to know na mahina pala kayo dito. Yun naman po gagamitin ni Local Government Academy and other attached agency po para yun yung itre-train policy adjustments, policy creation.
1: So hindi siya hindi siya laging pare-parehas ano.
0: Yes po.
1: Oo, so na-upgrade talaga. Last question ko na lang po, medyo nung nagsasalita kasi si Sir Shas, biglang naisip ko. Sa barangay, may nasa sakupan po nyo at sa naabot po ng kaalaman nyo, nagdi-digitize, may digitization na po ba sila sa mga ordinances and resolutions barangay, ganun? Meron
0: actually
1: na po.
0: Meron na din
1: lahat
0: po sila.
1: Lahat na po ba?
0: Hindi po naman, hindi naman po lahat kasi una-una but internet connectivity saka yung pong
1: mahirap isang, dun sa atin eh.
0: Oo, lalo na po dun sa area po ng Bundok Peninsula. Saka yung kuryente.
2: Ayan, hindi pa stable.
0: Hindi po siya, hindi pa stable. Kaya yun po, medyo hindi po lahat.
1: Ayan. Pero ano, pero meron na tayo.
0: Pero saka po sa amin sa level po ng DILG, may ini-introduce din po na makakatulong nga po dun sa ating mga barangay. Yung pong tinatawag na BIMS, Barangay Information Management System. Na yun po, yung pong ating mga ordinance, resolution, executive order, yun. Atin po yung isabi nga ay i-scan, ano, para po i-ano po natin doon sa BIMS. I-upload. Ano? Parang magiging backup po ba? Nangyayaring backup hindi na siya. Hindi na basta hard copy.
1: Hindi kayo yung parang merong app na gagamitin. Wala.
0: Yun po. Yung BIMS.
2: Yung BIMS po.
0: Application. Yun po yung medyo tinutulong po ng aming department. Mm-mm. Sa barangay, pagdating po sa... Sabi nga, sa mga makabagong panahon po ngayon.
1: Oo, kasi iba na tayo ngayon. Medyo ang teknolohiya natin, ano yun
2: para
1: eh.
2: Para kahit bahain or...
0: Oo, bahain. Meron ka pong backup.
2: Meron na.
0: Saka what take away pag kailangan nyo. Pwede mo pong i-access.
2: Nasa cloud na yun.
1: Meron na.
0: Yun po.
1: Ayun ang magandang balita, mga kaibigan. Ano po?
2: Magandang balita at dagdag responsibility.
0: Sa una lang naman po medyo madami. Kasi yung pong mga previous

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
0: Nitong February 24, 2026, ginunita ng Pilipinas ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC na isang mahalagang kasunduan na nagsisilbing pundasyon ng mapayapang ugnayan sa Timog Silangang Asya. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, pinararangalan ng Pilipinas ang makasaysayang pagdiriwang na ito kung saan isa ang bansa sa limang orihinal na lumagda sa kasunduan noong 1976. Sa loob ng 50 taon, itinaguyod ng TAC ang paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin ng bawat bansa at mapayapang pagresulpa ng sigalot, mga prinsipyong nagpatatag sa pagkakaisa at pag-unlad ng rehiyon. Magkakaroon ng iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang, kabilang ang paglalabas ng opisyal na logo at ang pangunahing selebrasyon sa Hulyo kasabay ng ASEAN Foreign Ministers Meeting.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: per month eh, di ba po?
1: Well, ang itong route na to talaga naman ay matagal nang na-announce ng Cebu Pacific. Una siyang in-announce bago nagkaroon ng conflict sa Middle East, hindi ba? Kaya lang, dahil nga doon sa mga challenges sa fuel, medyo nireschedule siya. So, ina-expect naman natin na lahat ng kababayan natin excited para dito. Ngayon, maaga siyang in-announce ulit na magre-resume na siya ngayong November. So, ang expectation would be marami nang nakabook, lalo na't nag-sale. Si Cebu Pacific pa naman, madalas mag-sale. So, maraming nakapag-take ng advantage doon sa sale prices na yan. So, hindi na tayo dapat magulat kung marami tayong makikitang picture sa social media ng mga kababayan natin na nag-travel sa Hanoi ngayong Pasko.
0: Mm-hmm. And isa po sa options nyo mga beshies ha, yung mag-travel from Clark to Hanoi. Kasi baka yung mga beshies natin ay medyo litong-lito, no? Baka akala nyo po sa Maynila lang pwede. Marami pong destination near Manila na pwede hunin yung panggalingan patungo sa naturang bansa. Eh, perfect example po ang Clark. And also ma'am, no, speaking of social media, nakikita ko rin po sa social media ng Clark International Airport, very active ho kayo. Ano, napakarami yes. Yung mga social media content. Ma'am, ano ang storya behind this? Bakit po tayo ay gumagamit na ng social media as a marketing strategy din ng mga airports kagaya ho ninyo?
1: Well, gusto una kasi gusto nating ipakita kung gaano kaganda yung ating terminal. So, tatlong principles yan ang ina-apply natin sa ating mga social media strategies. Number one, syempre, as a source of information, dyan kami nag-share ng mga information na dapat malaman ng mga pasahero natin. Kung sa kaalaman ng lahat, ang mga Pilipino, ang number one source of information po niyan ay Facebook.
0: Yes.
1: More than our website, napapansin po namin na sa Facebook po talaga sila tumitingin kung may mga kailangan silang malaman na information. Number two, gusto rin natin tulungan at i-promote ang mga nandito na mga stores or mga restaurants at yung mga tindahan na nasa loob ng Clark International Airport. At pangatlo, syempre, gusto nating ibigay dun sa mga tumitingin sa social media na hindi pa nakarating dito sa terminal, yung feeling na ano ba talaga yung itsura ng airport? Ano ba yung feeling pag nag-travel ka mula Clark International Airport? Katulad mo, 'di ba? Sabi mo nga hindi ka pa nakakarating dito pero nakikita mo siya sa social media. So somehow meron kang idea ano ang itsura at ano ang nararanasan ng mga pasahero lumilipad mula Clark.
0: Yes, kumbaga alam mo na mga beshies kung ano yung ine-expect mo pagdating mo doon, i-affirm mo na lang, i-verify mo na lang. Ayun nga bago yung carpet.
1: Bago yung carpet.
0: Oo nga, may mga charging ports sa mga upuan, di ba? So, ito yung mga bagay na i-verify mo dahil nakita mo na online eh. So, i-verify mo na lang.
1: Pwede rin po kayong maglaro at hanapin yung mga pinopost namin. Ay, dito pala yon. Yes. Ay, nandito pala itong nilagay nila. So, di ba? Marami rin nagme-message sa atin ng ganyan na nakita nila sa social media yung mga posts namin.
0: Right. At yan po ay napakagandang pagkakataon para yung mga beshies natin, alam nila yung tamang impormasyon patungkol sa Clark International Airport. And ma'am, ito pong inyong social media ay bukod po rito, meron din po kayong website. Tama po ba ako, ma'am?
1: Yes po.
0: Ano po ang website ng Clark International Airport?
1: Ang ating website po ay www.clarkinternationalairport.com. Diyan naman po sa website, makikita nyo yung live updates ng mga flights. So, meron po tayong tab dyan na pag kinlik nila, makikita nila kung umalis na yung flight, hindi pa umaalis yung flight, or kung arrival naman yan at magsusundo, makikita nila kung nag-arrive na yung flight ng pasahero na sinusundo nila.
0: Ayan. Ako, real time, mga beshies. So, pwede nyo po yan i-check sa website ng Clark International Airport. Ms. Terry, ano, ang one thing that I noticed dito po sa Metro Manila, sa mga airports that we have, lalo na yung mga maraming tao, yung 3-4 hours before your flight, nandun ka na sa airport. It's because napakahaba ho ng pila. Ito ho ba ay natutugunan sa Clark International Airport? Ganon din po ba yung may experience namin bilang mga pasahero? Dapat 5 oras bago yung flight mo nandiyan ka na para siguradong makasakay ka.
1: I-clarify ko muna yan. Ano? Yung rule na 3 hours before your flight for international flights ay rule ng airline. So kung makikita nyo po sa mga tickets nyo, nandiyan po yung reminder na yan for domestic flights, 2 hours before your flight. So, nire-recommend po natin sa mga pasahero natin na sundin yun para po hindi tayo napapagsarahan ng check-in counter. Ngayon, yung pangalawang tanong mo, kung mararanasan mo rin ba sa Clark, yan hindi. Kasi, Dito po sa Clark International Airport, may sinusunod po tayong standard. So, naka-enroll po tayo sa ACI, Airport Council International. Ito po ay organization ng mga airport sa buong mundo na meron tayong nakaset na standard. Ang tawag po doon ay ASQ, Airport Service Quality Standards. Mm-hmm. Inoorasan po natin yung mga pila. So, hindi po, meron pong nakaset na maximum number of minutes lang dapat yung pila sa bawat bawat touch point na tinatawag. Yan po yung check-in counter, immigration, custom security check. So, inoorasan po natin yan at hindi po tayo dapat lumampas dun sa nakatalagang number of minutes. So, ina-assure po namin na although you are recommended to be at the airport 3 hours or 2 hours before your flight, yung number of hours po na yon ay masuspend nyo sa pag-e-enjoy sa mga facilities ng Clark International Airport at hindi rin kayo malilate sa flight nyo.
0: Ayun, kumbaga, misteryo, no? Hindi mabubore yung ating mga kababayan dahil maraming food stalls, di ba?
1: Marami rin pong time na mag-take ng mga OOTD shots.
0: Di ba? Maganda yan eh, pang social media ng ating mga, yes, mga Gen Zs natin na gusto pong updated ang kanilang mga followers. Isa naman po talaga yan sa mga dahilan, Terry, bakit dinaray yung isang lugar, di ba? Kasi Instagrammable. So, kapag ang international airport natin ay very Instagrammable, maaga ka talagang pupunta kasi okay lang maaga kasi maganda naman.
1: At kahit maaga kang pumunta, okay lang sa'yo kasi hindi ka mai-inconvenience pagdating mo dito sa airport. Comfortable ang aming mga facilities at marami kang pwedeng gawin.
0: Ayan. Isa rin po sa mga concerns, Miss Terry, ng ating mga travelers ay yung maayos na palikuran. And I know ito po ay isang malaking pagsubok din dun sa ating mga tourist destinations. Kaya nga po nagtatayo ang Department of Tourism ng mga tourist-stressed areas kasi yun po yung idea eh. May maganda at maayos na palikuran. Kamusta po ang palikuran sa Clark? Ito po ba
1: ay talagang napakaganda po at pinapanatili namin na malinis at maayos yung mga toilets dito sa Clark International Airport. Alam mo nung tinatayo namin tong bagong terminal na to, number one yan sa priority.
0: Yes.
1: Dapat maganda kasi nga yan yung unang-unang pinapansin ng mga tao, hindi ba? So kung natatandaan ko pa nung yung dating DOTR secretary

0: At ng mga pasahero, hindi na kailangan pumila ng matagal sa banyo.
1: Wow, yeah. Naku, na-relieve ako, Miss Terry. Kasi isa din yan sa mga hinahanap ko kapag pupunta ako kahit saang lugar. Kumusta kaya yung banyo situation dito? Kasi isa po yan sa mga concerns natin. And it's good
0: at ang
1: to
0: hinahanap
1: hear.
0: ng mga Pinoy, ang bidet, may bidet ang mga banyo sa Clark International Airport.
1: Perfect! Nako, wala na tayong hahanapin mga beshies ha. Nasagot na yung tanong nyo kasi may mga nag-message po sa akin, kamusta po yung banyo situation sa Clark International Airport? Kasi isa po talaga yan sa concerns ng ating mga travelers. Pero
0: naku, huwag po kayo mag-alala. Alam mo, yung isang engineer namin, nung minsan, para lang ipakita kung gano'ng kalinis ang banyo, humiga siya sa banyo. So, ganito po natin inaalagaan ang banyo ng Clark International Airport.
1: Ayan, mga beshi ha, malinis and comfortable and also marami. Dahil, of course, marami mga pasahero. Kailangan kabi-kabila rin yung ating mga banyo, ano, for everyone's accessibility. Also, ma'am, ano, nakita ko rin sa Facebook, na daming yung post eh, sa totoo lang. Ang daming mga
0: kasi
1: updates.
0: Kasi pag yung mga kasamahan ko dito sa office,
1: masipag sa pagpo-post ng mga content at isa po sa mga pinost ninyo ay tila parang meron kayong pasilip ano sa bagong ruta na naman na bubuksan at maaaring ma-access ng ating mga kababayan from Clark International Airport. At ako ay may idea na because yung picture na naka-flash, mga ate Camille, i-flash mo nga. Yung video, yung photo na naka-flash ay medyo familiar sa aking mga mata. Ito po ba ay pwede nyo nang i-announce kung saan hong ruta ito o medyo secret
0: muna? Alam mo, hindi
1: muna.
0: Ko naman na yata maitatago yan kasi nag-announce na sila sa sarili nilang website.
1: Right.
0: So ito po ay ang Vietjet, panibago sa ating pandinig dito sa Clark International Airport, pero talagang nag-ooperate na dito sa Pilipinas at mag-ooperate siya ng Clark Ho Chi Minh flight. So meron tayong Hanoi at magkakaroon din tayo ng Ho Chi Minh.
1: And good news, Miss Terry, dahil po ang Vietjet ay isa rin pong budget airline, di ba po? At lahat po...
0: Correct. Oo, isa siyang budget airline. So, inaasahan natin na sobrang affordable ang magiging airfare once na nag-launch na tayo dito ng flight dito sa social media natin.
1: Nako, exciting mga beshies. Kaya yung mga beshies natin, ano, nagpa-plano pa lang ano, for 2027 o kaya later this year na magpunta ng Vietnam.
0: Ay, nako,
1: pwedeng-pwede nyo nang isama po ang inyong ika nga ay drop off dito sa ano sa Clark International Airport. Pero ma'am, nung nakaraan din bumisita po mismo si Department of Tourism Secretary Dita Anggara Mathay sa Clark International Airport. Ano po ang dahilan ng kanyang pagbisita diyan? Ininspeksyon niya po ba yung mga CR?
0: Oo, tiningnan niya rin yung mga CR at gumamit din siya ng CR. But more than that, naghahanda kasi ang Department of Tourism para sa ASEAN Summit, no? I think gaganapin yan ngayong November at tinitingnan nila yung mga facilities na dadaanan ng ating mga bisita who are all top officials of ASEAN member countries. So, ine-expect natin na may mga dadaan dito sa Clark International Airport kaya sinisiguro lang ni Secretary Dita na maayos ang Clark International Airport. Luckily, nung pinakita natin sa kanya ang ating facilities, ay natuwa naman siya at nasabi nga nila na wala na palang aayusin dito, handang-handa na ang Clark.
1: Hindi mapapahiya, Mystery, ano, yung ating, yung Pilipinas kapag ginamit natin ng Clark International Airport.
0: Totoo kasi yan. Sinasabi nga namin noon na ang airport ay ang window to the Philippines, kaya dapat ang paglapag pa lang ng mga bisita mula sa ibang bansa, maganda na yung makita nila at ma-experience nila. Mm-hmm.
1: Especially ma'am, na top leaders, ano, yung atin pong i-welcome, lalo pa
0: yes.
1: Po at napakahalagang ano to, event eh, dahil ang Pilipinas ang host ng ASEAN this year. Also
0: yes.
1: Ma'am, ano, bukod po dyan, alam ko maganda na ang Clark International Airport, meron pa po ba tayong mga upgrade na ina-expect this year or for the coming years para po sa Clark International Airport?
0: Well, patuloy yung pagpapalawak natin nung ating service quality kasi nga mas dumadami, syempre mas dumadami yung pasahero, mas humihirap yung pagbibigay ng mas magandang service dahil syempre tagsana yung mga nagtatanong sa'yo, pati yung pagpapanatili ng kalinisan ng Clark International Airport. Pero ang isa sa mga pinaprioritize natin ngayon, which alam naman natin at naririnig natin, nakikita natin sa social media na kinocomment ng mga kababayan natin, ay ang transportation papunta ng Clark International Airport.

0: court. Sa kung tutuusin, kumpleto na po tayo. Meron na tayong bus, meron ng mga malawak na parking, meron ng mga transportation sa paligid ng Clark. Meron pong tinatawag na Clark Loop. So, may P2P coming from different points of Metro Manila and North and Central Luzon. Ang kulang na lang na inaabangan ng mga tao, yung train na ginagawa pa rin hanggang sa ngayon. Pero ina-assure ko po yung mga kababayan natin na kahit wala pa po yung train, napakadali po, in less than 2 hours, nandito na po kayo sa Clark from Makati or from even from the north, from the south of Metro Manila. Madaling-madali lang pong pumunta. At syempre, katulad ng sinabi ko, wala po kayong makakasalubong na traffic. Baka lang ang makakasalubong nyo.
1: Ang naalala ko, ma'am, nung nagpunta kami ng Clark, ang sinakin namin bus mula sa Trinoma yata yun.
0: Yan
1: mabilis
0: po,
1: lang.
0: Yung sinasabi kong P2P service. Oo, po.
1: Mga brushes lang.
0: Sumakay po kayo sa Trinoma, papunta ng Clark International Airport. Dadaan lang po yan saglit sa SM Clark. Mm-mm. Tapos didiretso na po, ibababa na po kayo sa harapan mismo ng airport.
1: Exactly. Mabilis lang mga beshies. Baka akala nyo tagal-tagal kasi Clark pa eh, sa Pampanga pa eh. Hindi ho, mabilis lang.
0: Opo. Matutulog ka lang po sa bus tapos in less than 2 hours nasa airport ka na po.
1: Exactly. Ayan. Kaya huwag ho kayong matakot mag-book from Clark ha. Kasi again, mas konti yung tao kasi mga beshies natin ngayon ayaw na ng unnecessary stress, mystery. Kapag minsan ang daming tao sa airport, nasa stress ka na, hindi ka pa umaalis, diba? So kung gusto mo yung mas tahimik at mas lesser yung volume ng tao, pwede ho kayong mag-book from Clark International Airport. Sige ma'am, alam ko busy ho kayo kaya ho pakakawalan ko na kayo this morning, pero para po sa mga viewers and listeners natin, imbitahan ho natin sila, i-encourage po natin sila na piliin din po ang Clark International Airport bilang kanilang kumbaga ay paliparan sa pag-alis at paglabas ng bansa.
0: Opo, so yun nga po iniimbitahan ko ang mga kababayan natin, subukan nyo pong lumipad mula Clark International Airport. Alam nyo, yung mga nandito sa paligid, mga na taga North Luzon at Central Luzon, ina-enjoy na po nila ang facilities na ito, but open po ito sa lahat ng Pilipino. Sinisikapan namin na patuloy na maging komportable, malinis, at maayos yung ating pasilidad para hindi pa man kayo lumalabas ng bansa o hindi pa man kayo lumalabas ng Clark patungo sa inyong mga destinasyon. Nag-e-enjoy na po kayo airport pa lang.
1: Yan. Para na kayo agad nakapunta sa ibang lugar kasi nga malinis ang Clark International Airport. And with that, Miss Terry, maraming salamat po sa panahon at oras na ibinigay niyo po dito sa aming programang Pasyal Pinas. Kapag may mga announcement pa ang Clark International Airport, please free to tap ang ating programa para ho ma-share natin yan sa ating mga beshies na mga travelers. Thank you again.
0: Salamat, Hazel. Antayin ka namin dito sa Clark.
1: Opo. Bisitahin natin si Miss Terry sa Clark International Airport. Thank you, ma'am, at mabuhay
0: Thank
1: po
0: you.
1: Kayo.
2: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika.
15: Ay, mundi pang taong nagtutulakan sa
12: sa abinidang aking napagdaanan.
14: Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
15: Magmula nung ako'y natutong umawi.
14: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Kayabyab.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal. Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Paano kung sabihin kong may pottery studio sa Antipolo na habang nag-e-enjoy ka ay nakakatulong ka pa sa rescued animals? Meron akong info. Welcome to Pottery Studio and Arts. Dito, pwede kang gumawa ng sarili mong pottery piece kahit...

0: So right now, all of our dogs are in-house na lang. Especially most of them are in special treatment. And then for the cats naman, most of them are up for adoption. If you want to adopt a cat, you can message us on Instagram and then visit here personally for screening. Then kasi we just really want to make sure that if merong mag-a-adopt sa kanila, they're onto a better home. No, kasi most people neglect talaga strays. And especially if... Oh my gosh, I'm so sorry! Especially if they have conditions. And especially here in the Philippines. Especially cats. That's why there are so many incidents na namamatay yung mga cats in the streets, ganyan. Tapos, or like, pag nasasagasaan, iniiwan na lang sa daan. But here in our pottery studio, we want people to see na they're not just animals. They are living creatures. They are loving creatures. Kaya, I think our students naman, people who have been here can attest to that, na they really feel the love from our rescues. Kasi sobrang sweet nila, sobrang fun nila kasama.
1: Kaya bawat pottery experience mo dito ay may mas malalim na kahulugan. Dahil hindi lang ikaw ang may naiuuwing alaala. Nakakatulong ka pa sa mga hayop na nangangailangan.
2: Magandang araw, Julia. Tunay na nakakasilaw ang iyong ganda sa suot mong barot saya. Tila bago ang pagkakahabi ng iyong panuelo, ah.
3: Salamat sa pagpuna, Elias. Tama ka. Ito ay yari sa pinulpinya na sadyang ipinadala pa ni Tia Isabel mula sa Bisaya. Ngunit, tignan mo rin ang iyong sarili. Napakakisig mo sa iyong barong.
2: Nako, salamat. Pinagmamalaki nga ng aking ina ang burda nito sa harap. Medyo mainit nga lamang ang tela, pero kailangan natin maging kagalang-galang para sa pista.
3: Bagay na bagay sa iyo. At huwag mong kakalimutan ang iyong salukod mamaya dahil matindi ang sikat ng araw sa plaza.
2: Salamat, Julia. At ikaw rin, huwag mong iwawaglit ang iyong pamaypay at baka mahilo ka sa dami ng tao sa simbahan.
4: Okay. OA naman sa pag-relax, mga ka-friendly. Meron akong info.
5: Gusto niyo rin ba na masubukan ang kanilang kasuotan? Merong bagong costume rental shop na matatagpuan sa loob ng Fort Santiago sa Intramuros, Maynila. Yan ang Traje de Intramuros. Binibigyan nito ang mga turista at mga lokal ng pagkakataong isuot ang kasaysayan habang namamasyal sa makasaysayang walled city of Manila. Nag-aalok ang Traje de Intramuros ng mga tradisyonal na kasuotang Pilipino tulad ng Traje de Mestiza o ang Maria Clara-inspired gown para sa mga babae at Barong Tagalog ensemble para sa mga lalaki. Ang konseptong ito ay binuo ni Ginoong Archie de Maala at ng cultural group na La Manila Dance Ambassadors and Rondalia. Inspirasyon nila ang mga costume rentals sa ibang bansa tulad ng hanbok sa Korea o kimono sa Japan. Karaniwang nagsisimula sa 499 pesos para sa mga lalaki at 799 pesos naman para sa mga babae at maaaring rentahan mula sa 2 hanggang 4 na oras sa loob ng Intramuros. Kasama na sa bayad ang kasuotan, dressing assistance at access sa mga heritage spaces sa loob ng Fort Santiago para sa mga litrato. Maaari ring magdagdag ng bayad para sa accessories, hair and makeup, o professional photography packages.
2: Julia! Sandali lamang! Tila ba'y napakabilis mo yatang maglakad? Hindi ba't mabigat ang saya mo dahil sa haba nito?
3: Hindi naman, Elias. Sanay na ako. Isa pa, sadyang kailangan niya na dahan-dahan ang aking paghakbang nang sa ganun na hindi marunayan ang laylayan ng aking kasuotan. O siya, mauuna na ako, Elias.
5: Oh, ano pang hinihintay niyo? Atin ang suotin ang ating kasaysayan.
6: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
7: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
8: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po, no? Itong July. In celebration din po ito, no? Tamang-tama, Plastic Free Month, no? Dito sa Circularity Hub, meron tayong Trash to Cashback Program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated or yung BEST.
7: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ng iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tinatirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
8: Ito po ay food waste converter. And ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
7: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinamimigay sa mga naghahalaman. Bukas ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakaligasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
8: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilos Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
7: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pa ang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aaral na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilos Store ng Bayan ay bukas sa Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
6: Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw, ay malaking tulong para sa kaligasan.
9: Kung naghahanap ka ng authentic Filipino products, kagaya nito o ito, o gusto mong makilala ang pagkamalikhain nating mga Pinoy, may isang lugar na dapat mong bisitahin. Kung saan? Meron akong info.

0: Dito sa International Trade Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City, matatagpuan ang Likhang Filipino Exhibition Halls.
1: Itong Likhang Filipino Exhibition Halls, under po ito sa Center for International Trade Expositions and Missions. Under siya ng Department of Trade and Industry at kami po ang Export Promotion Arm ng DTI. So si Likhang Filipino Exhibition Halls, very fresh po talaga siya and nagbukas lang po kami nitong January. Dito po sa Likha, meron po tayong retail spaces, meron tayong 5 galleries for retail, and also meron naman po tayong isang gallery for events and special exhibitions.
0: Ang bawat produkto may kwento at sumasalamin sa husay, tradisyon at kultura ng mga Pilipinong gumawa nito.
1: Luzon, Visayas and Mindanao are well represented po dito sa Likha, and currently meron po tayong 300 plus companies, MSMEs na natutulungan sa iba't ibang sektor. Gallery po kasi cater to different sectors. First po is yung ating traditional arts and crafts, wherein dito nakikita yung malalim na kultura ng ating mga maghahabi at mga ibang artisans po natin. Meron din tayo sa fashion sector, and also meron tayo sa furniture and lighting, and home decor, holiday gifts, food, health, and wellness po. So libreng-libre po ang pagpunta dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Napakalawak ng aming parking at walang bayad po. Open po kami Tuesdays to Sundays, 10 a.m. to 7 p.m. po.
0: Kaya kung naghahanap ka ng proudly Filipino products, huwag kalimutang dumaan dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls.
2: At sa pamamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo para sa edisyon ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po muli sa ating naging panauhin kay Ms. Terry Flores, Corporate Communications ng Clark International Airport. Gayun din po sa ating Executive Producer, Ms. Mary Rose Rosero, ng ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Rona Bel Esperanza, Camilo Mali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat!
3: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawi, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines!
3: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Lorenzo Magazine, 1278 AM.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda bang takbo?
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
4: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
8: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Malacañang ipinatupad ang alternative learning mode sa National Capital Region at 15 lalawigan dahil sa masamang panahon.
8: Headlines.
16: Mga tauhan ng Office of Civil Defense at Armed Forces of the Philippines magtutungo para tulungan ang mga lugar na nasalanta ng mga bagyo at habagat.
8: Headlines.
9: Department of Labor and Employment naglaan ng higit 386 million pesos para tulungan ang mga manggagawa sa Central Luzon na nasalanta ng kalamidad.
8: Headlines.
16: Inflation rate o antas na pagtaas ng bilihin noong Agosto bumaba sa 6.1% ayon sa Philippine Statistics Authority.
8: Headlines.
9: Iba't ibang ospital patuloy na nagdaragdag ng mga kama para matanggap ang mga pasyenteng may leptospirosis ayon sa Department of Health.
8: Headlines.
16: Malacañang nagpaabot ang pakikiramay sa mga naulilang pamilya ng Pinoy seamen na nasawi sa Hormuz attack.
8: Headlines.
9: At Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na sa New Delhi at Kathmandu para sa kalagayan ng mga Pinoy na apektado ng flash flood sa Nepal.
14: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
14: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, September 4, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
16: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan ang pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act na mas magpapalawak pa sa tertiary education subsidy. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Hilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aamyenda sa Republic Act No. 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang pag-aamyenda ay naglalayong mas palawakin pa hindi lamang ang tulong pinansyal sa mga estudyante, lalo na sa mga mahihirap na mag-aaral. Kabilang sa palalawakin pang assistance sa mga kwalipikadong senior high graduates mula sa poor peace households, kasunod ng pag-aamyenda ay ang dagdag na sa subsidiya para sa iba pang expenses ng mga mag-aaral. Sa naging talumpati naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay sinabi nitong titiyakin ng inamyendahang batas na ang tulong ng pamahalaan ay mapupunta sa mga higit na nangangailangan. Lalo na sa mga estudyanteng nagmula sa mahihirap at kapuspalad. Paniniguro ng punong ekutibo, mananatili ang edukasyon na pangunahing itataguyod ng kanyang administrasyon at una sa listahan ng kanyang prioridad. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
18: Tulad lang ng nabanggit ko sa aking sona ngayong taon, ang edukasyon pa rin ang pangunahing nagtataguyod ng kakayahan, kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng aking administrasyon. At patuloy natin tutuparin ang pangakong ito.
17: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Naglabas ang Malacanang ng Memorandum Circular No. 134 na nag-aatas sa pagpapatupad ng alternative learning modes at mga learning continuity measure sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa National Capital Region o NCR at 15 lalawigan sa Luzon ngayong Biyernes, September 4, 2026. Ayon sa Malacanang, isinagawa ang hakbang na ito dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Bukod dito, pinaalala rin ang kalagayan sa NCR ng mababang o pinalala rin ang kalagayan sa NCR ng mababang kalidad ng hangin dahil sa haze mula sa matitinding forest at peatland fire sa Kalimantan at Sumatra, Indonesia. Kabilang sa mga walang in-person classes ngayong araw, ang mga sumusunod na lugar: National Capital Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Cebu City. Nilinaw ng palasyo na maipapatupad ang alternative learning modes sa mga sumusunod na rehiyon at lalawigan maliban na lamang kung mag-aatas ang direktang kanselasyon o suspensyon ng klase ang kani-kanila mga local chief executive. Ipinaalala rin ng pamahalaan na ang localized na kanselasyon o suspensyon ng classes ay upang lugar na hindi kabilang sa listahan ay nananatiling nasa diskresyon ng kani-kanilang mga local chief executive.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Nagtaas na ng red rainfall warning ang pag-asa sa ilang bahagi ng Zambales at Bataan kung saan inaasahan ang malakas na pagbuhos ng ulan na posibleng sundan ng mga pagbaha at landslide. Nasa orange rainfall warning category naman ang Tarlac, Pampanga at mga bahagi ng Zambales, Bataan at Bulacan na nangangahulugang dapat nang maghanda ang mga nasabing lugar sa buhos ng ulan. Pasok naman sa yellow rainfall warning ang buong Metro Manila, Rizal, Cavite at ilang bahagi ng Bulacan, Laguna, Batangas at Nueva Ecija. Sa ilalim ng yellow rainfall warning ay pinapayuhan na ang publiko na maging alerto dahil sa buhos ng ulan. Patuloy ang paalala ng pag-asa sa publiko na manatiling updated sa mga inilalabas na weather bulletin pagdating sa epekto ng habagat.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Ilang biyahe ng barko kanselado ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Kanselado ang ilang biyahe ng barko ngayong umaga dahil sa habagat ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Sa Port of Lubang sa Occidental Mindoro, kanselado ang lahat ng biyahe matapos ipatubad ng lokal na pamahalaan ng no-sail policy. Kanselado rin ang biyahe ng MV City of Bacolod mula Puerto Galera patungong Batangas sa nakatapos takdang bumiyahe alas 7:15 ng umaga kanina at alas 12:30 mamayang tanghali. Sa Port of Abra de Ilog naman, kansilado rin ang biyahe ng Montenegro Shipping Lines patungo sa ng Batangas na nakdang umalis kaninang umaga alas 7 at mamayang alas 11:30 ng umaga. Samantala, kansilado rin ang biyahe ng Ocean Fast Ferries Incorporated sa rutang Maasin, Surigao at pabalik. Nilinaw ng PPA na hindi nito direktang kinakansela ang mga biyahe at otomatikong nahihinto ang pagliyag kapag may no sale policy ang Philippine Coast Guard o ang lokal na pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga napapaulat na nasawi dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo, gayon din ng habagat. Batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na sa 41 ang bilang ng mga napaulat na nasawi. Pinakamarami sa mga ito ay mula sa Cordillera Administrative Region na sinunda naman ng Calabarzon, Central Luzon, Ilocos, Mimaropa, NCR at Negros Island Region. Aabot naman sa 18 ang mga napaulat na nasugatan dahil sa masamang panahon, habang nananatili naman sa 3 ang bilang ng mga napaulat na nawawala. Samantala, papalo naman sa 609 na lugar sa bansa ang nananatiling lubog sa baha, kung saan pinakamarami rito ay buhat sa Central Luzon. Nasa 83 road sections ang cleared o passable na sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at NCR, habang nasa 6 ang hindi pa rin madaanan sa Benguet, Pangasinan, Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magtutungo ang mga tauhan ng Office of Civil Defense o OCD at Armed Forces of the Philippines sa mga lugar na apektado ng masamang panahon gaya ng habagat, gayon din ng mga nagdaang bagyo. Ngayong umaga, pinangunahan ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros ang send-off ceremony para sa hatid tulong para sa sambayanan sa Campo Aguinaldo para palakasin ang nagpapatuloy na relief efforts ng pamahalaan. 10 military trucks karga ang sakong-sakong bigas at inuming tubig na ipinadala ng OCD ang tutulak sa Central Luzon, partikular sa mga bayan ng Pulilan, Kalumpit, Hagonoy, Bulacan at Paumbong sa Bulacan. Inaasahang nasa 300 pamilya o katumbas sa 1,500 individual ang makikinabang sa ipinadalang tulong ng pamahalaan.
20: Karga ng bigas, tubig at mga hygiene kits. So yun muna yung first wave natin, and ang target natin ay 5 munisipyo ng Bulacan muna. And then second, third and fourth sortie sa ibang lugar naman na affected ng ating mga pagbaha ng pagulan ng habagat at saka ng mga nakaraang bagyo.
16: Si OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, Department of Social Welfare and Development o DSWD nagpadala ng water tank sa mga evacuees sa Pampanga. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Patuloy pa rin ang pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Central Luzon, partikular na sa lalawigan ng Pampanga. Nag-deploy ang DSWD Field Office 7 ng isang mobile water tank bilang dagdag na suporta sa DSWD Field Office sa Central Luzon, habang naglaan din ang Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng mobile water filtration system. Nakapreposisyon ang 2 kagamitan sa Pampanga Food Security Complex malapit sa mga evacuation center para agad na magamit para supply ng malinis at likas na tubig sa mga evacuee. Ayon sa DSWD, mahalaga ang access sa malinis na tubig para maiwasan ang anumang waterborne diseases, lalo sa mga bata at matatanda sa evacuation centers. Kaugnay nito, nagpapatuloy rin ang hot meal operations ng DSWD para sa mga pamilyang pansamantalang nananatili sa mga evacuation sites, gayon din ang pamahagi ng family food pack na ngayon ay nasa 2nd wave na sa Pampanga. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Dilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi lamang ang mga pamilyang nasa evacuation centers ang kabilang sa prioridad sa pamamahagi ng family food packs, kundi maging ang mga apektadong pamilyang nananatili sa labas sa evacuation sites. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla, nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan at Municipal Social Welfare and Development Offices o MSWDOs para matukoy at matugunan ng pangangailangan ng mga pamilyang nasa labas ng evacuation centers. Sa pinakuling tala ng DSWD, nasa 20,000 na pamilya, katumbas ng 71,000 na individual ang nananatili sa mga evacuation center, habang nasa 26,000 na pamilya o mahigit 100,000 residente ang displaced population na pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kaibigan o kamag-anak.
6: So distribution ay not limited to evacuation centers. Those families outside evacuation centers are also target of our distribution. So closely coordinated with the local government unit, our MSWD knows, so we can request and we can contact the needs of those outside also of evacuation centers.
16: Si DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Samantala, binigyang diin ng DSWD na sumusunod sa prinsipyo ng tama, tapat at may integridad ang procurement ng Family Food Packs o FFPs. Paliwanag ni Attorney Karina Antoinette Agudo, Director ng DSWD Admin Service at Concurrent OIC ng Procurement Management Division, dumadaan sa competitive bidding at transparent na proseso ang procurement, alinsunod sa Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act. Sa kasalukuyan, ang Go Global International Corporation ang supplier ng food packs ng DSWD sa halagang 797 pesos at 80 centavos kada kahon. Ayon kay Agudo, hindi dapat ikumpara ang presyo ng FFP sa retail prices sa grocery dahil kasama sa halaga ang laman ng food pack, packaging, delivery, warehousing, manpower at iba pang gastusin sa pagbuo at paghahatid nito. Nilino din niyang hindi nakabase sa particular na brand ang pagpili ng mga produkto. Sa halip, kailangang tumugma ang mga ito sa itinakdang specifications at quality standards ng DSWD.
7: Even po the conduct of the procurement process, yung bawat step, pwede po silang mag-attend para makita po nila paano din i-deliberate, ma-observe po nila yung proceedings na ginagawa ng ating Bids and Awards Committee. Ganun po ka-open and transparent.
9: Si Attorney Karina Antoinette Agudo, ang Director ng DSWD,

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

0: nakaapekto sa 86,466 na magsasaka at manging isda. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang interventions ng DA, kabilang ang 609.79 million pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhi at planting materials at pamamahagi ng 9,260 na sako ng palay milled rice mula sa National Food Authority o NFA sa mga apektadong LGU. Mayroon ding 35.67 million pesos na indemnification para sa 5,005 na insured farmers at fisher folk sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Patuloy din ang koordinasyon ng DA sa mga LGU at iba pang ahensya, kabilang ang pagmomobilisa ng logistical support at kadiwa trucks, monitoring sa presyo at market flow, at pagtatayo ng help desk para sa mga magsasakang nangangailangan ng impormasyon at assistance.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy ang pagtuklas at pagrekomenda ng UP Resilience Institute ng mga konsepto

0: Kung may kukonsidera kasi ang sponge road sa pagbuo ng layout o plano sa mga komunidad, ay magiging malaking tulong ito na maiwasan ang pagragasa ng tubig dahil mas nasisipsip na nito ang ibinabagsak na ulan.
1: Dahil sinimentohan na natin, kinongkretohan na natin lahat, hindi na maka-absorb yung lupa. So, ang gagawin natin, eh meron mga paraan, hindi lang naman dike, pumping station ang mga pwedeng gawin, di ba? Yung sponge road ay isa pa sa mga paraan na pwede natin gawin para ma-manage ng mabuti ang baka. So, meron mga kalye na pwedeng idisenyo na sumisip-sip ng tubig ulan para hindi na siya nasasama doon pa doon sa tubig na nasa ilog na pag dumami ng katakot-takot yan ay nagkakaroon ng baha.
0: Si UP Resilience Institute NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Apektado pa rin ng baha ang malaking bahagi ng Tarlac. Bunsod pa rin ang epekto ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat na nagdala naman ng walang tigil na ulan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Tarlac PDRRMO Head Marvin Giang, sinabi nito ang apektado ng masamang panahon ang lahat ng munisipalidad ng Tarlac kung saan aabot sa higit 300 barangay ang labis na naapektuhan. Pinaka-apektado naman sa mga munisipalidad ang Paniki, Moncada at Kamiling na tinututukan na ngayon ng pamahalaang panlalawigan. Pagdating sa casualty ay 2 pa lang ang kanilang naitala habang may 2 rin ang naitalang nawawala. Nasa 40 evacuation centers naman ang nananatiling bukas kung saan nasa higit 2,000 pamilya ang mga nananatili.
3: Sa infrastructure naman po, no, base po sa report ng DPWH, meron po tayong 43 na flood control structure, yung mga slope protection na na-damage. At saka po meron tayong 2 national roads. So kung susamahin po, kasama na po dito yung 2 tulay na naputol. So meron po tayong total estimated needs po or damages na 2,582,000,000 po yung estimated damage po na nireport po ng ating DPWH dito sa probinsya ng Tarlac.
2: Yan ang pahayag ni Tarlac PDRRMO Head Marvin Giang.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Puspusan na ang ginagawang adjustment ng mga ospital, lalo na rito sa Metro Manila, para makapag-accommodate ng mga pasyenteng may leptospirosis. Sa naging panayam sa MMDA kay Health Undersecretary Gloria Balboa, sinabi nitong nasa full capacity na ang nasa 4 na ospital sa bansa, gaya ng East Avenue Medical Center, Jose Reyes Memorial Medical Center, San Lazaro Hospital, at National Kidney and Transplant Institute. Kagunay nito, sinabi ni Balboa na patuloy sa pagdaragdag ng mga kama ang ibang ospital para makatanggap pa ng mga isinusugod na pasyente. Base sa datos ng Department of Health mula January hanggang August 29 ngayong taon, umabot na sa 6,253 na case ng cases ng leptospirosis ang kanilang naitala sa buong bansa, kung saan 378 dito ang nasawi. Gayunman, mas mababa pa rin ito ng 12% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
5: Siyempre, pag dumadami yung ating mga kaso, yung beds ng ating hospitals, kasi even during normal times, talagang more than the bed capacity na nga, no, ang ating mga hospitals. Pero nag-a-adjust sila depende po sa ano yung mas maraming sakit. So ngayon, kung mas maraming leptospirosis cases, may ina-allocate silang lacto beds, ang sinasabi. So, naghahanda na sila dyan.
0: Si Department of Health Undersecretary Gloria Balboa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:24 ng umaga. Commission on Audit, walang nakitang link kay Senador Joel Villanueva sa mga flood control project na isinailalim sa fraud audit sa lalawigan ng Bulacan. Mula Senado, mag-uulat si Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas Report.
6: Walang nakitang koneksyon ng Commission on Audit o COA kay Senador Joel Villanueva sa mga flood control projects sa Bulacan na kasalukuyang isinailalim sa fraud audit. Ito ang kinumpirmahan ni COA Chairperson Gamaliel Cordova matapos direktang itanong ni Villanueva sa pagdinig ng Senado ng panukalang 2027 budget ng COA. Ayon kay Cordova, nakatuon ang fraud audit nila sa Department of Public Works and Highways o DPWH na siyang implementing agency ng mga flood control projects sa Bulacan. Anya, mga tauhan ng DPWH sa Bulacan ang nagpatupad ng mga proyekto dahil nakapaloob ang pondo sa budget.

0: ng ahensya. Iginiti ng Cordova na hindi sangkot si Villanueva sa implementasyon ng mga proyekto at hindi siya natukoy ng COA kaugnay ng mga findings nito. Sa ngayon, sinabi ng COA na halos 50 flood control projects sa Bulacan ang kanilang nasuri. May mga notice of disallowance na rin anyang inilabas batay sa findings ng ilan sa mga audit. Naipasa na rin ng COA sa Office of the Ombudsman ang ilang resulta ng kanilang fraud audit at ayon kay Cordova, handa ang komisyon na magbigay ng kopya ng mga ulat na ito sa Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bumagal ang inflation o antas ng pagtaas ng bilihin sa ikaapat na sunod na buwan noong Agosto ng taong kasalukuyan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, punso dito ng pagbagal ng antas ng pagtaas sa presyo ng pagkain at utilities noong isang buwan. Sa punong balitaan, sinabi ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa na bumaba ang inflation rate sa 6.1% noong Agosto mula sa 6.2% noong July 2026. Pangunahing salikan niya ng pagbaba ng inflation rate noong nakalipas na buwan, ang mabagal na pagtaas ng food at non-alcoholic beverages na pumalo lang sa 4.6%.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagbaba ng presyo ng pagkain at kuryente nakatulong sa pagpapatatag ng inflation ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kumpiyansa ang Department of Economy, Planning and Development na ang pagbaba ng presyo ng pagkain at kuryente ang naging susi upang mapanatili matatag ang inflation sa bansa. Ito'y matapos maitala ng Philippine Statistics Authority ang 6.1% na headline inflation nitong Agosto na bahagyang mababa kumpara sa 6.2% nitong buwan ng Hulyo. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, sa kabila ng pananatili matatag ng inflation, magpapatuloy pa rin ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para makatulong sa mga Pilipino. Kabilang na riyan ang pagpapalakas ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIP Program, pagpapalawak ng kadiwa sa 700 outlets, gayon din ang pamamahagi ng libreng bigas sa nasa 20 milyong Pilipino. Sa ilalim naman ng programang bawat bayan makikinabang at pagbibigay ng 12 pesos kada litrong fuel subsidy para sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon. Patuloy din pinaghahandaan ng Department of Agriculture ang epekto ng El Nino upang mapanatiling sapat ng supply ng pagkain sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpaabot ang pakikiramay ang Malacanang sa naiwang pamilya at malalapit sa buhay ng dalawang Filipino seafarers na nasawi sa pag-atake sa Saudi Flag Crude Oil Tanker SIDR habang bumabagtas ito sa Strait of Hormuz. Una nang sinabi ng Department of Migrant Workers o DMW na nasa 16 ang mga Pilipinong tripulante na sakay ng tanker. Nagawa nila makontain ang naganap na sunog na resulta ng pag-atake, ngunit nasawi ang dalawang Filipino seafarer. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, mahigpit ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers na ibigay ang lahat ng tulong, benepisyo at kompensasyon sa pamilya na nasawing seafarers. Ang pangako ng administrasyon, hindi pababayaan ng gobyerno ang pamilya ng nasawing seafarers.
5: Ibigay lahat ng kailangan nila, pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po pababayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan ng dalawa nating kababayan. Muli, nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawa po nating seafarers.
2: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, binisita at nakadaupang palad na ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang mga kaanak ng dalawang seafarer na nasawi dahil sa missile attack sa sinasakyan nilang barko sa Strait of Hormuz. Sa panayam ng programang Boses kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, kinumpirma nitong nagtungo na sa Cavite at Cebu si Secretary Kakdak para personal na kumustahin ang pamilyang naulila ng dalawang Pilipinong marino. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay bibigay ng DMW ang mga nararapat na tulong at benepisyo para sa mga naiwang kaanak ng dalawang nasuwing Pinoy seafarer. Dagdag pa ni Olalia, ginagawa na rin ng pamahalaan ang lahat ng makakain ito para agad na maiuwi sa bansa ang labi ng dalawang nasawing Pilipinong marino.
6: Tayo yung nakikipag-ugnayan sa LMA, yung Licensed Mining Agencies, at ginagawa natin ang lahat para nang sa ganon, maiuwi natin sa agaran yung ating dalawang kababayan. Ano? Importante po yun kasi ang mga pamilya ay nag-aantay na at kinakailangan nating matulungan sila.
3: Yan ang tinig ni DMW Undersecretary Bernard Olalia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Binigyan diin ang Department of Migrant Workers o DMW na umiiral pa rin ang regulasyon patungkol sa right to refuse to sail sa mga marino, lalo na kung daraan ang kanilang mga sasakyang barko sa mga delikadong ruta tulad ng Strait of Hormuz. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DMW Undersecretary Bernard Olalia, mahigpit nang ipinatutupad ito ng bansa upang matiyak na magiging ligtas sa mga Pilipinong manlalayag. Nakikipag-ugnay na rin ng kagawaran sa mga licensed manning agency na kung maaari maasistihan ang mga manlalayag na natanging sumampa ng barko at maibaba ito ng maayos. Hindi rin hayaan ng pamahalaan ang anumang uri ng retaliatory actions o pamimilit sa mga Filipino seafarer na tatangging sumampa sa barkong maglalayag sa mga warlike areas tulad ng Red Sea at Strait of Hormuz.
6: Kapag alam ng tripulante nating Pilipino, lalong-lalo na yung mga lalayag doon sa nabanggit ng mga lugar na warlike areas, yung sa Strait of Hormuz, no? Sa Red Sea, no? Sa Black Sea, talagang ipinatutupad natin ang maayos yan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating mga agencies na kapag nag-elect ang ating seafarer na huwag sasampa at huwag tutuloy, sila po ay maayos na ibababa at i-repatriate at tutulungan at hindi bibigyan ng retaliatory action. No? Yun po yung matipay na pinatutupad.
2: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nakikipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga counterpart nito sa New Delhi at Kathmandu para matukoy ang kalagayan ng mga Pilipinong naapektuhan ng landslide at flash flood sa Nepal. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, isang Pilipino ang napaulat na nawawala sa insidente. Sinabi ni Lazaro na walang foreign service post ang Pilipinas sa Nepal, kaya umaasa ang DFA sa Philippine Embassy sa New Delhi na may jurisdiction sa bansa. Humingi na ang DFA ng DNA sample mula sa pamilya ng nawawalang Pilipino para maikumpara sa mga labi na mariretrieve sa lugar.
7: All efforts now have been, all the resources, international organizations as well as the local authorities are still in the process of searching as there are many, reports said that there are about 4,000 missing persons. So now I think we ask the family for the DNA so that we can match it with those bodies.
3: Yan ang pahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Alas 11:34 po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Gandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:35 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, mga paghahanda para sa Salaknib, At Balikatan 2027, ikinakasana ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Magbabalita muli si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maaga pa lamang, pinaghahandaan na ng Philippine Army ang malalaking mga pagsasanay militar kasama ang mga kaalyadong bansa nito. Yan ay isa'y sinagawang Salaknib Balikatan o SABAC 2027 Commander Summit para planchahin ang mga plano kasama ang Amerika, Japan at Australia. Sa kanyang mensahe, nilatag ni Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Donald Gumiran ang kanyang guidance para sa strategic planning at epektibong pagpapatupad ng Army-to-Army Salaknib exercise. Ang Salaknib ang magsisilbing paghanda bago ang mas malawak na combined at joint balikatan exercises. Sinuri rin ng mga opisyal ang resulta ng initial planning conferences at initial site surveys para sa SABAC 2027. Dito rin napagkasunduan ang mga layunin ng pagsasanay na mahalagang desisyon sa pagpaplano, koordinasyon ng multinational training activities at paglalaan ng resources sa pamamagitan ng bilateral at multilateral training target ng Philippine Army na higit pang mapaunlad ang kakayahan ng mga ground force at maihanda ang mga ito sa external security operations. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hinimok ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Department of Education o DepEd na ituro sa mga kabataan at mag-aaral ang paggamit ng Emergency 911. Sa pagdalo ni DILG Secretary John Vicrimulla sa ginanap na National Simultaneous School Safety Drill, iginit nitong mahalagang malaman ng mga mag-aaral ang kanilang tatawagan tuwing merong karahasan sa loob at labas ng paaralan. Mula na mangyari ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa, nagpakalat na sila ng mga tauhan ng Philippine National Police sa labas ng mga paaralan. Maging ang mga barangay tanod ay tumutulong na rin sa mga pampublikong paaralan para tingnan ang mga bag ng mga estudyante at matiyak na walang mga armas na dala ang mga ito. Hirit pa ni Rimulla, gumagana ang Emergency 911 anuman ang gamiting dialekto at nakahandang rumisponde 24/7.
10: Kuwano natin ang ating mga bata na gumamit ng 911. Nationwide na po yan. Nationwide. Dati po, 400 na numero ang tatawagan nyo basta may emergency. Ngayon, isang numero na lang, 911. Sasagutin kayo kung Tagalog kayo, Tagalog ang sagot. Kung Bisaya, Bisaya. Kung Tausug, Tausug. Kung nasaan ka man sa Pilipinas, kanoong lingwahe mo, naka-adjust na ang PNP, paang BFP sa emergency response para alam namin kung anong gagawin. Trust the system. Kung meron tayong kailangan matutunan dito, trust the system.
2: Si DILG Secretary John Vicrimulla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sasampahan ng kaso ang minor de edad na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City noong Hunyo. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Norman Dato, 4 counts ng frustrated murder at 6 na bilang ng attempted murder ang ihahain laban sa 15 anyos na child in conflict with the law o CICL. Ayon kay Dato, nakita ng prosekusyon na alam ng estudyante ang kanyang ginawa ng mamaril ito sa San Jose National High School at kasabwat ang kapwa minor de edad. 2 mag-aaral ang nasawi habang mahigit 20 ang napaulat na sugatan sa school shooting noong June 22. Dahil dito, ihahain na ang mga kaso laban sa 15 anyos na estudyante sa Tacloban City Regional Trial Court.
11: Our prosecutors in Tacloban City have ordered 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder filed against the 15-year-old classmate accused of opening fire during the 22 June 2026 incident at the San Juan National High School after our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
3: Yan ang pahayag ni DOJ Undersecretary Ian Norman Dato.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Minimum age of criminal responsibility ipinanukalang ibaba sa 12 anyos. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ipinutulak ni Acobical Whitelist UP Sensitive Alfredo Garbin Jr. na ibaba sa 12 anyos. Mula sa kasalukuyang 15 anyos ang minimum age of criminal responsibility. Ayon kay Garbin, kailangan ito para mapanagot yung mga minor de edad na sangkot sa karumo-dumal ng mga krimen na may kakayahang umunawa sa bunga ng kanilang mga ginawa. Kasunod na rin ito ng mga insidente yung pinasangkutan ng mga minor de edad sa pamamaril sa Tacloban at Zamboanga. Hindi ang layunin ng panukalan na talikuran ang mga prinsipyong nakasentro sa katakanan ng bata at restorative justice na nakapaloob sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sa ilalim ng kanyang House Bill 10334, mananatiling hindi makakasuhan yung mga batang 12 anyos pababa habang maaari naman sampahan ng kaso ang higit 12 anyos sa ilang mabibigat na krimen kung mapapatunayan may discernment. Kabilang dito yung murder, kidnapping, parricide, infanticide, kidnapping na nagresulta sa kamatayan at ilang mabibigat na drug offenses. Mananatili pa rin naman anya ang mga protection para sa mga bata tulad ng diversion programs, confidentiality ng juvenile records at intervention para sa children in conflict with the law. Para sa Batang Pilipinas, Kathleen Fargas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Impeachment Advisor naniniwalang ang mas mabilis na paglilitis ay kinakailangan para iwasan ang hearing fatigue ng publiko. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Naniniwala si House Prosecution Panel Advisor at Spokesman Ace Barbers na mas magiging epektibo ang binagong schedule ng impeachment trial sa darating na Oktubre dahil mas mabilis nitong matatapos ang proseso. Ayon sa kanya, layunin ng prosecution na maging mabilis at epektibo ang paglilitis upang hindi mawala ng interes ang publiko basta't sapat na ang mga naipresentang ebidensya. Binigyan din ni Barbers na bagamat pinag-aaralan pa ang paglalabas sa ilang saksi at ang posibleng pag-drop sa bribery charges, wala pa itong pinal na desisyon. Importante anya na kung sapat na ang mga ebidensya, hindi na kailangan pang pahabain ito. Sakali namang matuloy ang mga hakbang na ito, inaasahan ng prosecution panel na matatapos nila ang paghaharap ng ebidensya bago sumapit ang Nobyembre. Panawagan ni Barbers dapat maging balanse ang trial, pabilisin ang proseso upang mas madaling mauna ng taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inilagay sa red alert ang Visayas at Mindanao power grids ngayong Biyernes dahil sa limitadong supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iiral ang red alert sa Visayas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 mamayang gabi. Yellow alert naman mula alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Red alert naman sa Mindanao mula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Yellow alert sa Mindanao mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon at mula alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi mamaya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Energy Secretary Sharon Garin nangakong mababawasan na ang yellow at red alert status sa Visayas at Mindanao grid sa susunod na buwan. Si AJ Ignacio para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Yes, John, nangako nga si Energy Secretary Sharon Garin sa publiko na mababawasan na ang yellow at red alert status sa Visayas grid at Mindanao grid sa susunod na buwan. Ito'y matapos ngang maitala ang sunod-sunod na power interruption sa dalawang peninsula. Ayon nga kay Secretary Garin na patuloy na isinasapinal ang gagawing plano para sa mga transmission lines na itatayo sa Visayas at Mindanao grid. Ito ay upang maisawala na ang mga power interruptions at mas magiging stable na ang supply ng mga enerhiya. Inaayos na lamang, ayon pa kay Secretary Garin, ang mga grid sa mga isla gaya ng Panay at Marinduque na isa sa mga lubharing nakakaranas ng malawakang power interruption. At kabilang din ang Negros Occidental. Yan muna pinakuling balita mula pa rin sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ipinunto ni Energy Secretary Sharon Garin na nananatili ang commitment ng Administrasyong Marcos upang pataasin pa ang share ng renewable energy sa kasalukuyang energy mix ng bansa kung saan isa sa key factors ang geothermal energy. Sa isinagawang 7th Philippine International Geothermal Conference sa Lipa City, Batangas, hinimok ni Energy Secretary Garin ng mga investor na samantalahin ang mga inihahaing programa ng pamahalaan, partikular na sa exploration ng karagdagan pang geothermal sites. Ani Garin, maraming positibong epekto sa bansa ang pagpapalawak pa ng geothermal development para mapataas pa ang energy security status ng Pilipinas. Isa rin itong paraan para patuloy na mamayagpag ang Pilipinas bilang world's second largest geothermal energy producer.
15: We want more projects. We want more geothermal. As we work towards increasing the share of renewable energy in our power generation mix,
16: do at least 35% by 2030 and 50% by 2040. Developing these geothermal resources will be important to strengthening the country's energy security and reliability while advancing the cleaner energy mix.
2: Pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: National Library of the Philippines hinimok ang publiko na gumamit ng silid-aklatan para sa akses sa totoong impormasyon. Ang reported din sa atin ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Bilang bahagi ng pagsusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maitaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa, hinihibok ng National Library of the Philippines o NLP ang publiko, lalo na ang mga kabataan, na gamitin ang serbisyo ng mga silid-aklatan sa bansa. Ayon kay Maricel Oreña, Chief Librarian ng Research and Publications Division ng NLP, importante ang papel ng mga library dahil makasisiguro ang publiko na totoong impormasyon ang mga nakalathala sa mga print and digital references sa silid-aklatan. Bukod dito ay nagsasagawa rin ng NLP ng storytelling activities para engganyuhin ang mga bata na magbasa. Narito ang pahayag ni Jose Tomasito Fernando, head ng Children's Section ng NLP.
18: Bilang ganun, napupukaw yung interest nila na, ah, may mga kwento palang ganito, may mga libro palang ganito, na nagigising natin yung interest nila na, ah, baka pag nabasa ko yung libro na yan, pumunta ako sa National Library of the Philippines, yun, para mapromote po natin ang pagkakaroon ng kilig sa pagbabasa.
17: Samantala, inilunsan din ng National Library ang mga aktibidad nito para sa paggunita ng Library and Information Services Month 2026 sa Nobyembre, kung saan kasama ang skills training para sa mga librarian sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, Alex Ayala nakabawi kay Alexandra Olinikova para umusad sa third round ng US Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
19: Nakabawi si Alex Ayala laban kay Alexandra Olenikova ng Ukraine sa score na 6-1, 6-4 para makarating sa third round ng US Open kaninang umaga. Mas agresibo si Ayala sa pagkakataong ito kumpara noong una silang nagharap noong Mayo sa first round ng International Strasbourg sa France, kung saan itinakas ng Ukrainian player ang 3-set win. Sinandala ng Filipina tennis star ang 4-0 lead sa first set bago kunin ang 5-3 advantage sa second para tapusin ang laban sa loob lamang ng isang oras at 4 na minuto. Ito na ang kasalukuyang best finish ni Ayala sa US Open dahil noong isang taon ay hanggang second round lang ang kanyang narating. Magiging mahirap ang laban ni Ayala sa third round kung saan makakaharap niya sa ikatlong pagkakataon ang matalik na kaibigang si Iva Jovic ng USA. Hindi pa nananalo si Ayala kay Jovic. Dalawang beses tinalo ng American ang Pinay ngayong taon sa first round ng French Open at round of 16 ng HSBC Championships sa London. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag nating mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
22: Ako
0: ko po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isasarado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin, 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Karagdagang balita dito sa Luzon. Central Luzon po mangalawa sa may mga pinakamaraming kaso ng leptospirosis. Kabilang na ang 7 namatay. Mula Radyo Pilipinas tayog, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umakyat na sa 632 ang kabuang kaso ng leptospirosis sa Central Luzon ngayong taon matapos magdulot ng patuloy na pagbaha ang mga matitinding pag-ulan at habagat. Dahil dito, ang Region 3 na ang ikalawa sa may pinakamataas na naitalang may sakit sa bansa. Kasunod ng National Capital Region na may 1,732 cases. Sa Nueva Ecija, mayroong 103 na kaso ng leptospirosis mula January 1 to July 11 at 7 ang nasawi. Mas mababa ang bilang ng mga nasawi kumpara sa 12 pasyente sa parehong panahon noong 2025. May 58 cases lamang ang naitalang kaso sa parehong panahon. Batay sa record, ang mga nasawi mula sa mga lungsod ng Cabanatuan, San Jose at Muñoz, ganyan din sa mga bayan ng Piñaranda, Santo Domingo, Talavera at General Mamerto Natividad. Naapektuhan ng sakit ang mga pasyenteng may edad 3 hanggang 73. Ang kay Dr. Christian Salazar, pinuno ng Nueva Ecija Provincial Health Office, maigpit silang nakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan partikular sa mga kampanya na impormasyon at pamimigay ng doxycycline. Hinimok din ng publiko na agad kumonsulta sa doktor kapag lumitaw ang mga sintomas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa Bicol Bushfire sa Patitinan Tiwi Road sa Sangay, Camarines Sur na ideklarang fire out bandang hating gabi ng Huwebes. Si Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Naidiklarang fire out bandang hating gabi ang bushfire na nangyari sa Matarik na Dalisdias sa bahagi ng Patitinan Tiwi Road sa Barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur. Batay sa inisyal na ulat, bandang alas 5:34 kahapon, September 3, 2026, nang maitala ang sunog sa lugar. Kaagad naman, rumesponde ang Bureau of Fire Protection at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sangay at naging katuwang din sa operasyon ang BFP sa Karatig Bayan ng Tigaon, Goa, San Jose, Camarines Sur at ang BFP at MDRMOT sa Albay. Upang makatulong sa pag-apula ng apoy kagabi, nagpahiram ng boom truck ang local government unit ng Tiwi. Ngunit naging pahirapan ang naging operasyon ng mga otoridad dahil sa malakas na hangin at matarik ang lugar. Samantala, labis naman ang pagpapasalamat ni Sangay Mayor Jovie Fuentebelli niya sa lahat ng mga ahensya at LGUs na tumulong upang maapula ang apoy. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Visayas naman, Eastern Samar, nangunguna pa rin sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Region 8. Vaccination drive pinalawig hanggang unang linggo ng Setyembre. Ang detalye mula kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Patuloy na nangungunang Eastern Samar sa buong Region 8 sa implementasyon ng 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA habang pinalawig ang kampanya hanggang unang linggo ng Setyembre. Batay sa pinakahuling datos, nasa mahigit 29,000 na mga bata ang nabakunahan sa lalawigan mula sa target na mahigit 44,000, katumbas ng 65.40% accomplishment. Ayon kay Mark Greg Rodriguez, Provincial National Immunization Program Coordinator ng PHO Eastern Samar, nananatiling numero 1 ang lalawigan sa Region 8 sa MRCA accomplishment. Pinakamataas naman ang accomplishment rate ng bayan ng Hipapad na nasa 93.39%, sinundan ng Arteche 79.60% at bayan ng Sulat sa 75.29%. Hinimok ni Rodriguez ang mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak na kabilang sa target ng programa upang maprotektahan laban sa measles at rubella na maaring magdulot ng seryosong komplikasyon. Libre ang bakuna sa ilalim ng National Immunization Program ng Department of Health. Maaring magtungo ang mga magulang sa pinakamalapit na health center o makipag-ugnayan sa barangay health workers para sa pagbabakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, tatlong barangay apektado sa naganap na grass fire sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte. Ang ulat mula kay Aljon Malot ng Radyo Pilipinas, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Tatlong barangay ang naapektuhan ng naganap na grass fire sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte noong Agosto 31. Nasunog ang mga bahagi ng barangay Santo Niño, barangay Badzangon at barangay Manalog. Batay sa ulat ng Hinunangan Fire Station, nagsimula ang sunog pasado alas 10:30 ng umaga, ngunit alas 3:30 na ng hapon ng ito ay naiulat sa mga otoridad. Agad namang rumisponde ang unang responding team pasado alas 3:30 ng hapon at nagsagawa ng fire suppression at containment operation upang mapigilan ang pagkalat ng apoy. Tinatayang umabot sa 70,000 square meters na agricultural lands at vegetation ang naapektuhan ng sunog. Nakipagtulungan sa Hinunangan Fire Station, ang Hinundayan Fire Station at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa isinagawang operasyon. Ayon sa ulat, na-control ang sunog pasado la 1:40 ng madaling araw noong Setyembre 1 at tuluyang naapula alas 2:10 ng madaling araw. Tinatayang umabot sa 50,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Wala rin bahay o establishmento ang naapektuhan ng sunog. Kasunod nito, nagpaalala ang Bureau of Fire Protection o BFP sa publiko na maging maingat sa mga gawain na maaaring pagmula ng sunog, lalo na sa mga lugar na may tuyong damo at halaman upang maiwasan ang pagkalat ng apoy. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sa Mindanao, Department of Agriculture Region 11, itinampok ang Philippine Halal Products sa Saba International Expo. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Marcel Dasalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Lumahok ang Department of Agriculture Region 11 sa Saba International Expo 2026 na ginanap mula Setyembre 2 hanggang sa Iisa, Kota Kinabalu, Saba, Malaysia. Layunin ng Expo na palawakin ang networking at trade connections sa pagitan ng mga negosyo mula sa BIM, IAGA at ASEAN. Itinatampok ng DA-11 ang mga produktong pang-agrikultura ng Pilipinas, partikular ang mga halal certified products upang mabuksan ang mas maraming oportunidad para sa international market. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa Radyo Pilipinas, Iligan. May report si Sheriff Timhar, Department of Education, Region 10. Itinuturing na seryoso ang dalawang text message threat sa mga paaralan sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Seryoso ang pagturing ng Department of Education o DepEd Region 10 sa dalawang text message na banta sa mga paaralan na naitala sa dalawang lungsod sa regyon. Ito ang kinumpirma ni OIC Chief Education Supervisor Dr. Ricardo Dragon sa isinagawang nationwide simultaneous school safety drills sa Iligan City National High School. Aniya agad na nakikipag-ugnayan ang DepEd sa mga awtoridad, biniberipika ang mga ulat at pinapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Kabilang dito ang agarang pagsuspinde ng face-to-face classes kapag kinakailangan bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga estudyante at guro. Naaksyonan naman na aniya ang dalawang banta habang napigilan din ang iba pang lokal na ulat. Binigyan din naman ni Dragon na seryoso ang anumang banta, prank man o hindi, dahil nakasalalay rito ang kaligtasan ng mga guro at estudyante. Sa kasalukuyan, wala nang banta sa mga paaralan sa rehiyon. Nananatiling nakatutok at alerto naman ang gagawaran upang protektahan ang mga paaralan sa anumang banta, partikular na matapos ang mga malagim na insidente ng karahasan sa Tacloban at Zamboanga City. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: CSC Tandag maglulunsad ng libreng seminar bilang bahagi ng 126th anniversary ng Philippine Civil Service. Si Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magkakaroon ng libreng seminar ang Civil Service Commission o CSC Tandag sa September 17 sa Cortes at September 28 sa Hinatuan, Surigao del Sur. Bilang bahagi ito ng pagdiriwang ng 126th Philippine Civil Service Anniversary. Ayon kay CSC Tandag Director 2 Evangeline B. Gulindang, kabilang sa mga tatalakayin ang Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, pati na rin ang iba pang special eligibilities para sa mga kawanin ng gobyerno. Layunin ng seminar na dagdagan ang kaalaman ng mga government workers sa kanilang mga tungkulin, responsibilidad at tamang asa sa paglilingkod sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 4, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto matapos po ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Batas ang tulong pinansyal sa pamamagitan ng tertiary education subsidy at ang tulong dunong program. Sa naturang amyenda, pinapalawak ang subsidiya at nagbibigay ng karagdagang tulong sa mga mag-aaral kabilang na mga kwalipikadong benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Bahagi ito ng layunin na tulungan ang mga Pilipino sa mga gastusin sa paaralan para maipagpatuloy ang tertiary education.
23: Update sa cash gift distribution para sa mga senior citizens. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Attorney Gutierrez, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
24: Ay, magandang tanghali naman sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig, lalo na sa mga senior citizens.
23: Yes, magandang Magandang tanghali po, Attorney. Si Joshua po ito, together with Asi Kueng. Attorney, ano po ang pinakahuling update natin sa distribusyon ng cash gift para po sa mga senior citizens na may edad na 80, 85, 90, 95 at 100? Ilan na po ang nakatanggap at ilan pa po yung mga nakapila?
24: Oo. Sa 2025, ang mga nakatanggap sa age na 80, 95,464. Yung 85 naman, 54,464. Ang 90 years old, 22,682. At 100 naman, ang nakatanggap may bilang ng 1,240. At tuloy-tuloy tayo sa pagbibigay, pagpaproseso at pagbibigay ng cash gift sa mga lahat na nag-a-apply.
11: Mm-hmm. Ma'am, nagsimula na po yung malawakang cash gift distribution sa Metro Manila noong September 2. Ano po yung naging resulta nito at gaano karami ang target na mabigyan sa NCR?
24: Yung 11982, Republic Act 11982, nag-effectuhan ng March 17, 2024. So, after March 17, 2024, marami na nag-apply. Sunod-sunod yan until 2025, August 2025, pero wala namang budget pang natanggap. So, may carry over na lahat ng mga application up to 2025. So, kasi may nagreklamo sa ALSA na hindi nabigyan, may mga sinasabi na hindi pa nabibigyan. Dahil ito kasi, nagkaroon ang pag-isintay ang komisyon bago nakapag-proseso at nakapagbigay ng kasi sa ating mga senior citizens na qualified. So, ngayon, tuloy-tuloy naman ang pag-proseso at yung mga nagpunta sa ALSA, nabayaran na yon at kung ano man yung mga hindi pa na-proseso, pinuso ang naging problema dito sa NCR. Pero sa ibang regions, okay naman. Dahil ang senior citizen, siyempre, magpo-qualify sa NCR, ay ang population kasi ng NCR is 1.4 million. So marami mga applicants yan for the gift. So yun, tuloy-tuloy naman at tuloy-tuloy din ang pag-distribute na pinamadali mula nitong September 2. So ngayon, continuous yung distribution sa NCR.
23: Okay. Well, Attorney, speaking of pagpapabilis po, matapos nga po itong direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin yung pamamahagi ng cash gifts, ano po yung mga naging hakbang po? Ano po yung mga ginawa ng NCSC para mas mapabilis pa ang payout sa mga kwalipikadong senior citizens, hindi lang po dito sa NCR, kundi gayon din sa mga liblib na lugar?
24: Sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga regions natin, it na maproseso lahat yung mga natatanggap ng ating komisyon. Dahil nag-uumpisa yung pag-apply sa OSCA.
23: Mm-hmm.
24: Yung Office of Senior Citizens Affairs na under the LGU, yung kasi nag-apply. At yung mga requirements, kasi yung sumitin nila sa OSCA. At doon lang pupunta sa sa region ng komisyon ang mga papeles. At yan, i-validate, titingnan kung may mga double application, to avoid pa yung mga tao. At pinapamadali natin ngayon at sinishorten natin yung process. Dahil kumisan ang kadalasan ang problema, yung mga birth certificates ng ating mga senior citizens. Kumisan hindi sila nakapag-apply dahil pati kulang ang mga dokumento. So, kaya walang birth certificate. So, aayusin pa yun. So, yun ang mga nagiging problema at yung mga double applications at saka tinitingnan natin kung andyan pa ba sila na i-validate sa kanilin ng OSCA, ang mga barangay, kung andyan pa pa yung mga nag-apply.
23: Okay, Attorney, follow-up lang po doon sa nabanggitin nyo, no? Kung paano po kung mahirapan sila na mag-provide yung katulad ng birth certificate, meron po bang alternative na dokumentong pwede silang ibigay para patunayan yung kanilang kapanganakan?
24: Oo naman. Kaya ang ating OSCA, at sa pagtulungan ng PSA, sinasabi madali ang birth certificate. Tinutulungan sila. At kung meron namang mga dokumento, mga ibang dokumento na pwede na mapagkilan lang na kasi ay pinanganak na malalaman, nade-determine sa mga birth certificate ng mga anak, no, more or less, nade-determine na yung kanyang birth. Dahil alam ko may mga problema, we resolve it in favor of the senior citizens applying for this.
11: Siguro kasama po yan sa mga...
24: At saka yung ID ngayon, meron tayong ID po sa senior citizens sa ini-issue at matukuha sa pamamagitan ng e-gov.ph at yung e-gov.ph. Yan ay nagkaroon ng tulungan ang Commission, National Commission of Senior Citizens, at ang PSA, at ang CICT na pagka nagkaroon na ng ID from e-gov.ph, kasi dumaan na yan sa PSA, yun na, hindi na kami hihingi na ng birth certificate para kasi meron ng ID ng galing dyan.
11: So,
24: tinatawag na digital ID.
11: Yes, ma'am, bukod po dyan sa birth certificate, anong pa po yung mga hamon o challenges na kinakarap ng NCSC sa pamamahagi ng cash gifts at paano po ito tinutugunan ng NCSC?
24: Dito sa NCR, ang naging number of personnel ang problema. Number of personnel. Kasi nga, walang enough na personnel ang komisyon na nagbabalidate lang 4-5. Sa mga regions, ganun din. Pero sa region, na dadagdagan yung personnel sa pamamagitan ng GIP, di pa may programa ang dole na makakatuhin na ang mga graduates ay pwedeng magtrabaho, magbigay na ang substance. Kagaya sa komisyon, pwede nakakahingi kami ng 4 na intern para mag-assist sa validation. At sa mga OJT, sa mga university, sa colleges, nakakakuha po tayo ng assistance yan. At ang binabalak namin ngayon na kumaari ang ating mga senior citizen ay maka-avail o mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa komisyon pag-assist lang through the TUPAD program of the DOLE. At gusto ng ating mga senior citizens na makatulong sa validation at kung ano man ang pwede nila maitulong sa komisyon. Gusto pa nila magtrabaho, gusto pa nilang tumita, to be productive and independent.
12: Okay. Well, magandang balita po yan, Attorney. Ito naman po, Attorney, sa pakikipagtulungan po ng NCSC sa land bank para sa digital distribution, itong cash gifts, gaano po kalawak ang paggamit ng digital payment at paano po ito o paano po nito napadali yung pagtanggap ng benepisyaryo sa kanilang cash grant?
24: Bago pa lang yan, inumpisahan ko lang yan itong pag-upo ko. Sabi ko, ang hirap naman ang ginagather mo pa lahat, yung sinong bibigyan, iipunin, tapos magkakaroon ng payout para unti-unting mawala yung ganung sistema. Ito hindi nang kung may mga digital account, i-deposit na lang sa kanilang mga account. So nagkaroon kami ng MOA with the land bank. Sa ating mga senior citizens, pwede mag-open sa kanilang piso account. Mag-open sila ng account sa land bank na walang bayad, walang gagastusin ang mga senior citizens. At pag nag-apply sila, bibigay lang ang yung verified copy ng kanilang account at pwede lang doon ipadala yung cash gift na galing sa ating pamahalaan through the commission.
11: Attorney, para naman po doon sa mga senior citizen na may sakit, lalo na po yung mga bedridden o hindi makapunta sa payout venue, ano po yung mekanismo ng NCSC para matiyak na matatanggap nila yung cash gift?
24: Malaki ang itutulong na ating OSCA dahil wala ko yung mga opisina sa lokal sa mga LGU, sa mga towns, sa municipalities. So, ang OSCA ang tumutulong sa ating dyan. At ang local social welfare officers, titingnan nila, puntahan nila yung mga nag-a-apply na ito, yung pwede mag-apply ng mga bedridden, at kung sino ba yung tatanggap, yung kanilang mga next of kin, yung mga pwede tumanggap na para sa mga may mga sakit at mga disabled na ating mga senior citizen.
12: Okay. And attorney, sa mga ulat po tungkol sa mga naniningil o nagkakalta sa cash gift, paano po binabantayan ng NCSC yung distribusyon at ano po yung maaaring gawin ng senior citizen pagka pumigyan itong insidente na nabawasan yung kanilang cash gift?
24: Nag-schedule ang commission ng distribution na ipinapaalam yan sa ating mga LGU, sa mga barangay para magbigyan ng notice na ito magkakaroon ganitong distribution, kaya dito tayo. At ngayon, ang ginagawa namin ay meron kaming BOA with FM at sa Robinsons na tumaari doon gawin ang distribution dahil nahihirapan naman ang mga seniors na naghihintay sa mainit na lugar na wala aircon, pero dito mapapadali ang pagbibigay at hindi sila mahihirapan sa paghihintay dahil madami din sila na bibigyan ng cash gift.
11: Attorney, mensahe niyo na lang po sa mga senior citizen na naghihintay pa rin ang kanilang cash gift.
24: Oo. Sa ating mga senior citizens, magtiwala po kayo sa ating komisyon at tuloy-tuloy po namin ginagampanan ang aming sungkuli na kami ay makapagbigay ng cash gift sa inyo. At dahil ngayon, marami na nakakaalam itong cash gift, so marami na nag-a-apply. Before kasi, hindi pa nila alam ito. Kaya dito sa ating interview na to, ay ngayon marami na din makakaalam sa ating mga senior citizens na pwede sila mag-apply sa kanilang OSCA sa, para makakuha ng application form, pag-fill up, at tingnan ang mga requirements na andon at mabibigyan sila ng cash gift na binibigay ng ating pamahalaan through the National Commission of Senior Citizens.
11: May pahabol na tanong lang po, Attorney. Paano po dun sa venue po ba? Gaano po katagal yung pag-process, yung paghihintay ng mga senior citizens? Tsaka meron po ba tayo na ipoprovide doon?
24: Ngayon, ngayon seniorta na natin yung dati ng mga 56 days, seniorta na natin sa 20 days.
13: Okay.
24: Subject yan sa mga ano dapat ay habok na lahat yung mga requirements at na-validate ng gusto. Dahil kasi kung minsan may mga double claim.
13: Okay.
24: Okay.
13: So mas mabilis na po kahit pa paano, Attorney. Tama po?
24: Hello?
13: Yes, Attorney. So mas mabilis na po ang proseso ngayon. Tama po, kumpara sa dati.
24: Yes, yes. Oo. Tapos makatulong din. Yun nga, yung may digital account na mapapadali lalo.
13: Alright. Kasi
24: maghihintay pa ng
13: payout, diba? Okay po. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Salamat, Attorney. Bayan, huwag kayong bibitiyong maraming pambalita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
14: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
15: Tara, lumikha! Salubungin natin ang Teachers Month with these fun projects. Batiin natin ang ating mga guro with the Teachers Day Podcard. Pwede rin gift idea itong DIY canned lid coaster. Sini ang magniningning dito sa
16: Artsy Craftsy!
15: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa inyong People's Television.
18: Yung ibig sabihin itong Youth Leadership Summit or YLS?
25: The Youth Leadership Summit is a long-time Philippine Army program or Armed Forces of the Philippines program. It is implemented by interagency. We coordinate, we lead, but it is composed of all stakeholders in the area of operations. It was conceptualized and implemented primarily to stop the recruitment of youth to groups who are violent extremists.
18: Ano po itong IEC?
25: So the Information Education Communication Campaign Service, it involves informing the communities and the other stakeholders on the army programs, government programs, and the threat that is in the communities.
15: Our next food crawl.
26: Ang laki niya.
0: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
5: Ala, nag-lunch ka na ba?
9: Opo, pero parang gutom pa ako, no?
0: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 na umaga.
9: Uy, ang sarap na enjoy ko.
19: Enjoy ba?
9: Mm-mm.
0: Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan

0: Subukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Laring Gato, live! Dito lang sa PTV.
1: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang bonding ng buong pamilya. Ito po si Ninia Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
0: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelic Lazo.
1: Ring tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.

Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng isa't kalahating araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikha sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakaligas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Muling sisiya sa atin ng pamahalaan ang Flood Control Master Plan na nabuo na noong makanakaraang taon. Ayon sa Malacanang, susuriin at iaangkop din ito sa kasalukuyang panahon. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.
1: Pinaiigting ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng pangmatagalang flood control plan sa bansa. Ayon sa palasyo, may mga master plan nang nabuo sa mga nakaraang dekada, kabilang ang Aquino-Singson Master Plan, pero hindi ito naipatupad. Kaya ngayon, muling sinusuri at ina-update ang mga naunang plano, lalo na dahil sa nagbabagong epekto ng climate change.
2: Yan po ay pagsasamasamahin at titignan at kailangan na po rin i-update. At ang sabi nga rin po ng Pangulo sa nakaraang pagpupulong, kailangan na rin i-update kung ano ang dapat na gawin nang naaayon na po sa maaaring epekto ng climate change. Kasi iba po ang maaaring ginawa noon or mga plano noon na hindi na po maaaring tugma sa epekto ng climate change.
1: Tututukan din ng administrasyon ng mga flood control plan para sa mga major river basin. Layunin itong maglatag ng mas angkop at pangmatagalang solusyon sa pagbabahang nararanasan ng mga komunidad sa tuwing malakas ang ulan at may bagyo.
2: Ang hawak po ni Secretary Distison, katulad ng kanyang binabanggit, ay tungkol sa major river basins. At patungkol sa binabanggit na master plan, hindi nga po ito na ipaabot noon. Dahil from Secretary Distison na ipaabot daw di umano sa panahon ni dating Pangulo Duterte. At nung ako mismo ang nagtanong kay Secretary Bonoan noon, ay wala po siyang nahawakang master plan. So si Secretary Distison, nung siya ay na-appoint, ang tinitugunan niya ngayon ay yung tungkol sa major river basins. At ngayon ay nakikipag-ugnay na rin po siya patungkol dun sa Aquino-Singson Master Plan.
1: Pabor naman ng Malacanang na maisa publiko ang National Flood Control Master Plan para magkaroon ng ideya ang publiko patungkol dito na pwede ring sundan ng susunod na administrasyon. Muli namang binigyang diin ng palasyo ang pagpapaigting pa sa hakbang ng pamahalaan sa issue ng climate change. Iniutos na raw ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng DENR at Climate Change Commission na tumugon sa kanilang obligasyon hinggil sa climate change.
2: Kasabay nito, isinasagawa ang mga hakbang upang pigilan ang mabilis na pagtaas at kalaunan ay bawasan ang greenhouse gas emissions ng bansa. Sa pamamagitan ng estratehiya nito sa mabilis na pagbabago ng klima, layunin din ng pamahalaan na ilatag ang pundasyon ng isang matatag at inklusibong ekonomiya na mapapakinabangan ng kasalukuyan at hinaharap ng mga henerasyon. Kaya ang utos ng Pangulo, ipatupad ang polisiya para sa pagtugon ng climate change.
1: Samantala, iniatas na rin ng Pangulo ang pagtugon sa bahasa NLEX.
2: Ilan pa sa mga solusyon na nakita ng DPWH at ng NLEX Corporation ang paglilagay ng sheet piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa expressway. Kasama rin dito ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbaka ng na bombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan.
1: Kenneth Paciente para sa Bayan.
3: Update sa assistance ng pamahalaan sa mga apektado ng patuloy na habagat at ning aalamin kasama si Director Vicente Gregorio Tomas mula sa Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. Magandang tanghali po, Director Vic. Director Vic? Sige na, wala siya. Babalikan natin si Director Vic maya-maya lang.
0: Samantala, nag-ikot si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine International Convention Center o PICC kung saan ininspeksyon niya ang paghahanda para sa 49th Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Summits at iba pang pagpupulong na gagalapin mula November 13 hanggang 15. Kabilang sa mga sinuri ng Pangulo ay ang mga exhibit, cultural performances at paglahok ng mga Filipino artists. Ininspeksyon din ng Pangulo ang mga lugar na pagdarausan ng mga pagpupulong at iba pang opisyal na aktibidad. Maging ang event flow at mga logistical arrangement para matiyak ang maayos at maginhawang karanasan para sa mga leader, delegado at iba pang palahok. Isasagawa ang summit sa ilalim ng tema ng Philippine-ASEAN Chairship na Navigating Our Future Together. Layunin itong palakasin ang regional integration, resilience, kapayapaan, katatagan at paglago ng ekonomiya sa rehiyon.
3: updates sa assistance ng pamahalaan sa mga apektado ng patuloy na habagat. Ating alamin kasama si Director Vicente Gregorio Tomas mula sa Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. Magandang hapon po, Director Vic. Director Vic.
4: Hello. Yes, hello.
3: Yes, sir. Naririnig niyo po kami, sir.
4: Medyo minsan po maliwanag, minsan po garbled. Sige po.
3: Okay, sir. Ito na po, patuloy sa nararanasang habagat. Saang mga lugar po particular yung apektado sa ngayon? At ano po yung mga tulong na agarang naihahatid ng pamahalaan sa mga lugar na ito?
4: Yes, sir. Yes, ma'am. Maibahagi ko lang po. Yung pong mga affected regions po ngayon ay Regions 1, Regions 3, 5, 6, Calabarzon, CAR, ang NCR pa rin po at Mimaropa. Yun ang mga region na medyo meron pa pong nararamdaman ng epekto po ng mga bagyong dumaan at habagat po, ma'am.
0: Okay. Sir, si Joshua po ito. Kasabay po nito.
4: May mga, sir.
0: Yes. May mga lugar o probinsya na may naitatala pa rin unhealthy air condition. Ano po yung assistance ng OCD para po dito? Lalo na sa mga vulnerable or vulnerable sector.
4: Opo. Bali po ang datos po ngayon po na natanggap po natin sa monitoring po, doon po sa region sa nabanggit po natin ay may mga nandun pa po sa mga different evacuation centers po, sir. At pa naman po, yung pong tulong na mula po sa ibang ahensya ng pamahalaan gaya po ng Department of Social Welfare and Development ay tuloy-tuloy naman po. At hindi po tumitigil, lalo na po yung mga response units ng local government units doon po sa nabanggit po natin na regions na still affected by typhoons po na dumaan at yung pong mga pag-uulan dahil po sa habagat po.
0: Okay. Director, madibang po dito sa habagat at pag-uulan, yung mga naapektuhan po nitong unhealthy air condition o yung lagay po ng hangin, ano po yung assistance na ibinibigay ng OCD para po sa mga naapektuhan nito?
4: Yes, sir. If I understand right, yung epekto po ba nung yung hangin po, sir?
0: Yes po. Yes po. Yes, Director.
4: Opo. So, if I may share po, ang mga affected areas po, we have a total of 840 land assets po na tumutugon po doon po sa mga areas na affected po. At meron din po tayong naka-standby resources po. Galing po ito sa mga response cluster agencies like DSWD, DILG po, AFP, Philippine Coast Guard, ang PNP rin po. A total of 3,841 standby resources available po ito. Ready po siya to be deployed sa land, sa tubig po, at even air assets po upang matugunan po yung mga pangangailangan doon po sa maulit ko lang po yung mga heavily affected regions like NCR, Region 1, 2, 3, CAR, Calabarzon po, and kasalukuyan, we have 92 land assets and 16 water assets on standby. Handa po silang tumugon kung kinakailangan po, sir.
3: Sir, sa ngayon, ilan na po sa kabuuan yung bilang ng mga nasawi dahil sa habagat at ano pong probinsya o lalawigan ng mga lubhang naapektuhan?
4: If I may, would like to add po, sa evacuation centers, we have 903 na po ang nandoon ngayon, medyo nabawasan na po. Ang families inside the evacuation centers ay 20. There are 903 evacuation centers that still cater to 20,747 families. That is roughly 71,281 persons. Ang nabigay po in terms of finances, tulong po, food and non-food items ay umaabot na po, sir, ng 1.59 billion pesos po. Nandito po yung front loading po ng stockpiling po ng 900,935 family food packs. Galing po ito sa DSWD. At of course, may mga other relief items coming from the local government units po, ma'am and sir.
0: Okay. Director, hingi din po kami ng updates sa inyong search and retrieval operations. Kumusta po yung ating paghahanap dun sa mga nawawalang individual, lalo na po nung kasagsagan ng bagyo at habagat?
4: Sir, with regard, ma'am, with regard po dun sa mga victims, lalo na po yung reported missing, ay tuloy-tuloy pa rin po. Hindi po tumitigil yung pong search rescue operation until they will recover yung pong mga missing. Sa ngayon po, last report na 41 na po ang na-report na namatay. At ito po ay doon po sa mga regions that I mentioned a while ago, which are regions 1, provinces of Benguet, La Trinidad, La Union, Baguio, ganun po, Pangasinan, Zambales, Rizal, Antipolo, Batangas din po. At meron din po sa NCR po, sir and ma'am.
3: Director, kumusta naman po yung pakikipag-ugnayan ng OCD sa DSWD, LGUs at iba pang ahensya para maiwasan yung duplication at syempre masigurong walang pamilyang maiiwanan?
4: Opo, ang coordination po natin ay tuloy-tuloy. Ito po ay of course ang instructions ng ating pong presidente doon po sa ating NDRIMC headed by Secretary Teodoro. And just recently po, may share lang po natin. Ni-launch po o nagkaroon po tayo ng relief caravan. Ito po ay consisting of 10 M35 trucks na 5 to 10 tonner po, loaded with several sacks of rice at potable water. At ang target po nila, sir, ma'am, ay flooded areas in Bulacan. And then ang sunod po na sortie po niyan ay dadaanan din po yung mga flooded areas sa Pampanga po, sa Zambales, sa Bataan, at dito rin po sa May Nueva Ecija at iba po pong lugar as we receive the report na natatanggap po from the regions through the regional offices ng OCD coming from the LGUs at nare-report po dito sa central office po.
0: Okay. Director, kumpirmahin ko lang po yung nabanggit nyo kanina na datos. Kanina po nabanggit nyo na meron na pong 41 o 41 na nasawi. Ilan po yung nasa inyong datos na nawawala pa, na kayo, ngayon po yung hinahanap pa?
4: Sir, as of this report, there are 3 or 3 po na reported missing.
0: Okay.
4: But hindi nga po tigil ang ating pong mga response unit in doing their best effort po to keep the 3 missing persons po.
0: Okay.
4: So, sir, but I have to compose, sir, no, ma'am, at the report, nababago po yung figure.
0: Okay.
4: So, baka po, after we speak, we might give you another report as regards the dead, the missing, and the injured po, sir and ma'am.
0: Okay.
3: Sir, ano naman ba yung susunod na hakbang ng pamahalaan para sa recovery at rehabilitation ng mga pamilyang nakinsala ng habagat?
4: Opo, with regard po to recovery and of course rehabilitation, of course po nangunguna po ang Department of Public Works and Highways and of course yung counterparts po sa local government units. Dito po sa OCD, marami po tayong on standby na mga materials na makakatulong din po for rebuilding and reconstruction. But of course the lead agency would be the Department of Public Works and Highways and the other agencies who have inventories of supplies and construction materials din po. And coming from the local government units po, sir and ma'am.
0: Okay. Director, panghuli na naman po, mensahe niyo po sa ating mga pamilyang apektado ng habagat at sa mga lokal na pamahalaan na patuloy na humaharap sa epekto ng pagbaha at malalakas na pag-ulan.
4: Yes, sir. And ma'am, thank you po for the opportunity na nabibigyan po kami ng pagkakataon na maibahagi po ito pong mga latest advisories, latest situationers and updates. And yun po, napakalaki po ng tulong ng ating media friends na ito po ay napaparating sa ating pong mga kababayan na most affected But ang kagandahan po nito, yung response po ng ating response units from the LGUs and the other response agencies ay very compo sila, very responsive. In fact, yung ako, yung nabahagi ko po kanina, meron na po tayong inilabas na relief caravan na as early as 6 in the morning po ay patungo na po sila doon sa mga affected areas. So, lagi lang pong mag-ingat, lagi lang pong makinig sa mga balita at mag-ingat din po tayo sa false news dahil marami rin pong nananamantala. So, maraming salamat po on behalf of Secretary Teodoro, of course, Jose Cabreros, and no less than our President, BBM. We are here 24/7 to serve. And please stay safe and God bless everyone, sir and ma'am.
3: Okay, maraming salamat din po sa inyong oras, Director Vicente Gregorio Tomas mula sa Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense.
0: Thank you, sir. Mantili na katutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
5: Health Watch, alerto pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig, at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rabies ang isang hayop kapag ito ay nagbago ng ugali at naging agresibo at matatakutin. Labis na naglalaway, nagkaroon ng takot sa tubig at liwanag, nanginginig at nahihirapang lumakad. Ito rin ay maaaring mamatay sa loob ng 10 araw matapos makitaan ng sintomas. Upang maiwasan ng rabies, pabakunahan ang mga alagang hayop taon-taon. Huwag silang hayaang gumana sa kalsada at iwasang lumapit o hawakan ang mga di kilalang hayop. Maaari rin kumuha ng pre-exposure anti-rabies vaccine ang mga individual na may mataas na posibilidad ng exposure gaya ng mga veterinarian at may-ari ng pet shop. Kapag nakalmot o nakagat ng hayop, hugasan agad ang sugat gamit ang tubig at sabon nang hindi bababa sa 10 minuto. Lagyan ito ng antiseptic solution at kumonsulta agad sa pinakamalapit na animal bite treatment center sa inyong lugar. Mahalaga rin kumplituhin ang required doses ng anti-rabies vaccine at obserbahan ng hayop sa loob ng 2 linggo para sa mga sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
0: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Assistance sa pamilya ng 2 Pilipinong nasawi sa Strait of Hormuz. Ating pag-uusapan kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yusek?
6: Good po sa inyong programa.
0: Yusek, magandang tanghali po. Salamat sa pagpapaunlak. Si Joshua po ito, together with Asik Weng. Una po sa lahat, ano po ang agarang tulong na ibinibigay ng DMW o naibigay ng DMW sa mga pamilya po ng 2 Filipino seafarers na nasawi po dito sa Strait of Hormuz?
6: Unang-una po, no, alam natin na ang pamilya ay dumaranas ngayon ng isang traumatic experience dahil sa balita na kanila natanggap sa di inaasahang pagkasawi ng kanilang mahal sa buhay na kakanak, no? At pamilya. No? So ngayon, tinutulungan po natin sila at sa ating ngayon po, binisita mismo ng ating Secretary of the Department of Migrant Workers ang pamilya kahapon sa Laguna at ngayon ay nasa Cebu naman siya para doon sa isa pang pamilya. No? Ngayon, nandito sa Department of Migrant Workers yung pamilya ng taga Laguna at kausap po namin at inaasikaso po namin lahat ng pangangailangan at pinatawag na rin namin yung ahensya para lang sa ganoon, lahat ng tulong, lahat ng mga pangangailangan at klarifikasyon na kailangan mangyari ay amin pong ginagawa ngayon sa ayos, sa bilin rin po ng ating presidente.
3: Yusek, paano naman po tinitiyak ng DMW na makukuha ng mga pamilya yung lahat ng benepisyo, insurance, compensation, at iba pang benefits na nakasaad sa kanilang employment contracts?
6: Pagdating po sa bagay na yan, wala po silang dapat alalahanin kasi sisiguraduhin po natin na may bibigay sa kanila lahat ng benepisyo at maukulang benefits o anumang mga kinakailangan nila matanggap. No? Pero sa ngayon, ang pamilya ay hindi interesado doon. Eh, no? Ayaw nilang pag-usapan yun. Ang interesado, malaman yung tunay na pangyayari. Ano ba talaga nangyari? Pangalawa, kailan maipaparating yung remains, no? Kasi ngayon din, pinag-uusapan namin kung sila nga ba talaga yung identity noong kanilang kamag-anak. No? Yung importante, alamin personally kung sila nga ba yun, no? So, ando doon po ako kami sa proseso na yun at inaalam natin kasi may mga documentary requirements na kailangan gawin at siyempre tutulong po tayo at nagapay.
0: Okay. Yusek, hindi po kami ng updates sa ngayon po. Ano po ang kalagayan ng mga natitirang Filipino crew? At ano po yung ginagawa ng pamahalaan para po sa kanilang ligtas at agarang pag-uwi?
6: Yung pong 14 na kasama noong dalawang namatay nating kababayang si Ferrers ay nasa ligtas na lugar na at nasa hotel na pula. At tayo po ay nag-aasikaso mismo yung ating...
0: Yusek?
6: May patungo sa isa. Sa ililipad pa ba? Madaling panahon.
0: Situation. Alright, Yusek, medyo napuputol po yung inyong linya.
6: Wait at time.
0: Yes, Yusek Bernard.
6: Napa natin si Sir. Apo.
0: Apo, medyo napuputol po yung inyong linya. Kumusta po ulit itong kalagayan ng mga natitirang Pilipino? Nakasamahan po nitong ating
6: mga... Apo, okay naman po. No? Yung 14 ay naayos at sila po ay nasa ligtas na kalagayan na yung karamihan ng ating mga seafarers na nasa mga bangko pa ay katuloy po dating minomonitor at sinisigurado po natin ng kanilang kaligtasan.
0: Okay. Mm.
3: Yusek, paglinaw lang po, ano, ano po itong paalala ng DMW ship owners at manning agencies na dapat igalang ang karapatan ng seafarers na tumangging mag-sail sa high-risk areas? Paano po ba ito pinatutupad?
6: Yan ang importante nga polisiya na pinaiiral po natin. At para makasigurado po yan na mapairal at na-implement, ay aking po minomonitor at yung email po niyan ay tinitignan natin kapag nag-elect ang isang seafarer na ayaw niyang sumampa o ayaw niyang magpatuloy, igagalan po yan at ating ini-implement. Ang hindi susunod na ahensya daan sa polisiya na yan ay haharap sa isang disciplinary sanction at tayo po ay may authority para i-disiplina sila at bigyan ng karampatang parusa.
0: Alright. At, pero Yusek, sa ganitong kaso, sino po ang sa tingin niyo may responsibilidad na tiyaking nakapagsasagawa ng proper risk assessment bago pa man din pumayag o payagan dumaan ang isang vessel sa conflict o high risk area?
6: Pakiulit nga po yung huli, yung una.
0: Apo.
6: Nakuha, nawala.
0: Apo, sa ganito pong kaso, Yusek, sino po sa tingin niyo ang may responsibilidad na tiyaking nakapagsagawa muna ng proper risk assessment?
6: Assessment,
0: Apo,
6: ang may risk assessment, meron tayong polisiya na dapat merong SWACO, yung monitoring web officer, lahat ng bako. No? At sila yung may responsibilidad na i-monitor, i-report yung kaagayan at sitwasyon ng barko. No? At base doon, isusumite report na yon sa Department of Migrant Workers at yung polisiya na dapat siguraduhin yung kaligtasan ay dapat pinaiiral, no? So, kasama po kami dyan sa pagmamonitor at sinisigurado po namin na may implement po yan.
3: Okay. Yusek, kumusta naman po ang investigasyon ng DMW kung nasunod ang mga safety requirements bago dumaan sa ang MVSIDR sa Strait of Hormuz? Ano po yung tinututukan ninyo sa investigasyon?
6: Apo, tayo po yung nakatutok ngayon kasalukuyan yung ating investigasyon kasi inaalam po natin kung meron nga bang right of refusal to sail doon sa mga nabanggit na 16 seafarers natin, lalong-lalo na yung dalawang nasa way. Kung sila ba ay nagpasabi, nagpadala ng email na ayaw nilang tumuloy doon sa mga nasabing lugar, dyan sa Strait of Hormuz. Inaalam po natin yan. No? Kasalukuyan pa ang ating investigasyon dyan. At sisiguraduhin ng Department of Migrant Workers na may karampatang parusa kapag napatunayan natin na hindi sinunod o hindi na implement yung mga polisihan na yan. Priority po natin yung pamilya, yung remains, at yung natitira pang 14 na agar maiuwi natin sila ng ligtas at maayos.
0: Okay. Yusek, paano po mapoprotektahan ang mga seafarers laban po sa posibleng pressure o retaliation kung sakaling gagamitin nila ang kanilang karapatang tumanggi sa isang delikadong ruta?
6: Yes. Ay, elect na tumanggi sa mga pagsampa o pagtuloy ng paglayag ng barko, meron tayong pulisiya na hindi dapat gawa ng retaliatory o mga karampatang parusa para hindi po sila at pinatutupad po natin yan. At kapag hindi pa sumunod ang isang ahensya at kapag may reklamo tayo natanggap mula sa isang marino o seafarer, pinapatawag po natin ang ahensya, pinaki-explain natin at tayo po ay may karapatan na matinahin sila.
3: Yusek, sa harap ng tumitinding security risk at sa mga international shipping routes, may iba po bang plano ang DMW na magpatupad ng mas mahigpit na safety rules para sa Filipino seafarers?
6: Yan po mga risk assessment at yan pa mga safety rules kasama po sa protocol na dapat kinocomply ng monitoring measures dyan at responsibilities.
3: Okay. Hello, Yusek? Hello, Yusek? Yes, Yusek?
0: Yusek Bernard?
6: Hello?
3: Yes. Sir, may tanong lang po ako. Opo, yung nabanggit nyo kanina na pauuwiin yung iba pang mga seafarers na nandoon sa ship na yon, ano po yung plano ninyo para sa kanila? Meron na po ba tayong nakaabang na tulong? Kasi syempre, kung hindi natapos ang kontrata, ano po yung coordination natin doon sa kanilang agency at ano po yung tulong na maaaring ibigay ng pamahalaan sa kanila?
6: Una-una po, yung napapaloob sa kanilang kontrata sa standard employment contract ay dapat masunod, no? Ngayon, pangalawa, lahat po ng mga benepisyaryo, lahat po ng mga benefits na kanila pong dapat matanggap na naaayon sa kontrata sa kanilang CBA ay dapat din matanggap. In addition to that, meron pong action fund at ating Department of Migrant Workers na naka-budget at yan po ay bibigyan natin ng implementasyon din. Yung ibig pong sabihin, makakatanggap po ng financial assistance at lahat ng klase ng programa yung mga seafarers na naantala ang kanilang biyahe dahil po sa mga insidente tulad po ng ganito.
0: Okay, panghuli na naman po, Yusek. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan, particular na doon sa mga pamilya ng ating Filipino seafarers.
6: Unang-una, nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawang nasawi at sa ngayon nga po, kausap namin sila ngayon dito sa departamento at ang aming mga sekretary ay nasa Cebu pa para tuntahan at dalawin yung isa pang pamilya. No? Tuloy po tayong tutulong. Yan po ang aming natanggap na instruction at patuloy po natin silang tutulungan at umaasa po sila na lahat ng polisiya para maiwasan yung ganitong insidente ay ating po pinatutupad at lahat po ng mga kaganapan ay aming po minomonitor at patuloy po nating imamonitor para ganap po ang impormasyon mararating at makatanggap ng pamilya. Maraming salamat po.
3: Alright, maraming salamat din po sa inyong oras, DMW Undersecretary Bernard Olalia.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa, Saro na ito.
3: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
9: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
8: Ang Barm parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
18: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan ang gahapunan.
25: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
29: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the Four the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
30: Happy TNK Day at Happy Birmans na po, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro.
31: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan.
30: Birmans na nga, Jessel, kaya uso na naman ang Christmas in our hearts. Narinig mo na ba?
31: Oh, totoo po yan, Miss Honey. Nagsimula na nga po ang longest Christmas season sa buong mundo dahil ang ating bansa ay may unofficial Christmas countdown po starting September 1.
30: Pero kasabay ng ating paghahanda sa Kapaskuhan, nawa po ay ligtas ang lahat ng ating mga ka-TNK dahil sa kasamang palad, Jessel, no? Ay maulan pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa at may mga lugar pa rin na patuloy na binabaha.
31: Kaya nga po, Miss Honey, at bagamat naturally resilient naman po talaga tayong mga Pilipino, hindi po dapat manormalize at lalong hindi dapat maromanticize ang mga ganitong sitwasyon.
30: I agree, Jessela, no? Dahil sa sobrang seryoso ng usapin ng baha, buhay, kalusugan at kabuhayan ang nakataya rito. Kaya muli sa lahat ng ating mga ka-TNK na ngayon ay nakakaranas ng krisis ng bagyo at baha, keep safe po at naway matanggap ninyo ang assistance na inyong kinakailangan. Lalo na nga ano, yung ating mga kababaihan na vulnerable sa mga ganitong sitwasyon. Kagaya nga po ng mga buntis, breastfeeding moms, yung mga batang babae, no, at ang ating mga elderly women.
31: Kaya po, Miss Honey, sa panahon po ng krisis, mahalagang marinig ang tinig ng kababaihan at matugunan ang kanilang partikular na mga pangangailangan.
30: At speaking of tinig ng kababaihan, batiin muna natin, Jessel, no, ng Happy TNK Listening ang ating mga tagapakinig sa Radio Magazine, Capital 104.3 FM, pati na rin sa PBS Receiver app.
31: Happy TNK viewing naman po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook ng PCW Radio Magazine at Capital 104.3 FM. And of course, please like and follow ang Facebook pages ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM, 104.3 The Capital at Radio Pilipinas.
30: Mag-join din po kayo sa Facebook page, Facebook channel at sa ating Godvocates Community Facebook Group. At pwede rin po kayong manood ng ating replay tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali halanggang alauna ng hapon sa Radio Pilipinas, Radio Publico 738 at sa Radio Pilipinas Facebook page.
31: At kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ng ating programa sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
30: Available din po ang ating past 10K episodes sa PCW website, YouTube channel at Digital God Library.
31: Samantala, mga ka-TNK, bukod sa ating paghahanda sa nalalapit na Kapaskuhan, maraming observances ngayong buwan ng Setyembre ang dapat nating abangan both local and global.
30: Tama ka, Jessel, at isa na nga sa observance na iyan na may kinalaman sa ating advocacy na gender equality at women empowerment ay ang World Sexual Health Day na ginugunita mismo today, no, September 4.
31: Interesting ang topic na ito, no, Miss Honey at mga ka-TNK, dahil dito sa Pilipinas, lalo na po sa mga isolated areas, ay parang tabu pa rin po ang usapin ng sexual health.
30: Kaya naman, mga ka-TNK, para sa ating episode ngayong araw ay pag-usapan natin ang kalusugang sexual, karapatan, kaalaman at kapangyarihan ng kababaihan.
31: Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, alamin naman natin muna natin ngayon ang ating featured God work for the week.
0: God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
30: Para po sa ating featured God work for the week, good news po mga ka-TNK. Sinimula na ng Philippine Commission on Women o PCW ang participatory formulation ng bagong long-term roadmap na papalit sa Philippine Plan for Gender Responsive Development o PPGD 1995 to 2025. Unang isinagawa ang Visayas Regional Consultation noong August 10 to 11 sa Mandaue City, Cebu, kung saan nakibahagi ang mga kinatawan mula sa mga sangay ng gobyerno, lokal na pamahalaan, non-government at women's organizations at akademya mula sa Region 6, 7, 8 at Negros Island Region. Tinalakay sa konsultasyon ang mga gender issues na nararanasan sa Visayas, kabilang ang women's economic participation at access sa resources, unpaid care work, gender-based violence, women's participation and representation in decision-making, access sa gender-responsive services, at kalagayan ng kababaihan sa mga geographically isolated and climate-vulnerable communities. Layunin ng bagong long-term plan na higit pang palakasin ang gender equality at women empowerment sa bansa sa pamamagitan ng gender transformative approach. Ito ay hindi lamang pagtugon sa gender inequalities, kundi pagharap din sa mga sistema, institusyon at social norms na patuloy na nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay para sa kababaihan at mga batang babae. Mahalaga ang participatory approach na ito dahil tinitiyak nito na ang mga karanasan, pangangailangan at solusyon mula mismo sa mga kababaihan sa rehiyon at komunidad ay magiging bahagi ng pambansang plano.
31: mula Visayas ay dumako naman tayo sa Mindanao. Another good news po mga ka-TNK, sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa September 14, inaasahang boboto ang humigit kumulang 2.4 million na rehistradong botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM upang pumili ng mga bagong leader na bubuo sa unang elected Bangsamoro Parliament. May 80 po na pwesto sa Parliament kabilang ang party, district at sectoral representatives. Nakalaan naman ng isang sectoral seat para sa women's sector kasama ang mga kinatawan ng non-Moro indigenous peoples, settler communities, youth, ulama at traditional leaders. Mahalaga ang representasyon ng kababaihan sa ganitong uri ng pamamahala dahil nagbibigay ito ng espasyo para marinig at maisulong ang mga karanasan, pangangailangan at interes ng kababaihan sa paggawa ng mga batas at desisyong nakakaapekto sa buong Bangsamoro community. Ang kauna-unahang parliamentary election sa isang mahalagang hakbang tungo sa mas participatory at inclusive na pamamahala.
30: At mula Mindanao ay bumalik naman tayo sa Visayas para sa ating huling featured God Work for this week. Isinagawa ng UGSAD Regional Gender Resource Network Western Visayas at JCI Iloilo Ilang-Ilang Inc. ang Project Tuwang I Am Able. Ito ay isang Filipino Sign Language and Autism Awareness Workshop para sa mga government frontliners sa Iloilo City na naglalayong palakasin ang inclusive at accessible na paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan. Humigit kumulang 42 government frontliners ang lumahok sa workshop kung saan natutunan nila ang basic Filipino Sign Language o FSL at mga autism-informed strategies upang mas mahusay na makapaglingkod at makipag-ugnayan sa persons with disabilities. Ayon sa UGSAD, mahalagang bahagi ng inclusivity ang pagtiyak na ang mga ahensya ng gobyerno at ang kanilang mga serbisyo at programa ay sinasaalang-alang ang iba't ibang pangangailangan at karanasan ng mga mamamayan. Sa ganitong paraan, nababawasan ang mga hadlang sa access at partisipasyon at napapalakas ang paggalang sa dignidad at karapatan ng bawat isa. May mahalagang God dimension din ang inisyatibang ito dahil ang gender equality ay nakaugat sa pagbuo ng isang lipunang inklusibo kung saan walang naiiwan dahil sa disability o iba pang hadlang sa pantay na access at serbisyo at oportunidad. Nangunguna rin sa proyekteng ito ang JCI Iloilo Ilang-Ilang bilang isang all-female chapter. Dahil ang tunay na inclusion ay hindi lamang pagtanggap sa pagkakaiba. Ito ay aktibong pag-aalis ng mga hadlang upang ang bawat isa, kabilang ang kababaihan at iba pang marginalized groups, ay magkaroon ng pantay na pagkakataong makilahok, marinig ang kanilang mga tinig, at matugunan ang kanilang pangangailangan.
31: Good job po sa ating mga kapwa gadgets sa kanilang mga God work na talaga namang good work. At mula po sa ating featured God work for the week, ay dumako naman tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
29: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
30: Mga ka-TNK, dahil ginugunita natin ngayong September 4 ang World Sexual Health Day, narito na ang ating hashtag Say sa TNK question of the week. Sa tingin mo, ano ang mga pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng isang babae tungkol sa kanyang katawan at kalusugang sexual? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
31: At dahil lahat tayo ay may say, alamin naman natin kung ano ang kahalagahan ng sexual health at kung bakit dapat may say ang isang babae sa kanyang katawan at kalusugang sexual at gaano kaimportante ang consent sa usaping ito. Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
29: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: At para po sa ating episode na pinamagatang Kalusugang Sexual, Karapatan, Kaalaman at Kapangyarihan ng Kababaihan, kasama po natin live na live dito sa ating studio ang Program Assistant at Girls Act Philippines Coordinator mula sa Family Planning Organization of the Philippines o FPOP Metro Manila Chapter. Mga ka-TNK, welcome po natin si Ms. Maria Lynn Joy Toraja o tawagin na lang natin na Maxi.
2: Hello po.
3: Hello po. Happy TNK Day.
2: Happy TNK din po. And also, Happy World Sexual Health Day.
3: Happy World Sexual Health Day po sa lahat. At welcome po sa Tinig ng Kababaihan. At bilang panimula po, ano po ang FPOP? At kasunod po niyan, ano po ang ibig sabihin ng sexual health o kalusugang sexual? At bakit mahalagang ituring ito bilang bahagi ng karapatan at kabuuang kalusugan at kapakanan ng bawat tao?
2: Okay po, so start po tayo. Hello everyone, ako po si Maxi. So FPOP, so Family Planning Organization of the Philippines. So we are a non-stock, non-profit, service-oriented organization. So kami po ay non-government organization providing sexual reproductive health and rights to all Filipinos, especially to the poor, marginalized, and also socially excluded. So kami po ay mayroon 13 chapters over the Philippines, and kami po ay, ako po ay kabilang po sa FPOP Metro Manila Chapter na matatagpuan po sa dalawang clinic sa 248B Tandansoria, Quezon City, and also sa Barona Street, Tondo, Manila.
3: Opo. Ano po ang ibig sabihin po ng sexual health? At ano po yung, sorry, bakit mahalaga pong ituring ito bilang bahagi ng karapatan at kabuuang kalusugan at kapakanan ng mga tao po?
2: Okay po. So, sexual health or kalusugang sexual, hindi lang po ito patungkol sa kawalan ng sakit o di kaya infections, no? Napakahalaga po nito, lalong-lalo na yung pagkakaroon ng tamang information pagdating sa sexual reproductive health and rights. And also, hindi lang dapat tayo magtatapos sa information. So, dapat meron tayong access. Alam natin yung pag-access ng health services. So, bilang dito, pa-practice na natin yung rights natin, and also kabilang din dito yung relationship, yung consent, no, yung bodily autonomy, and also dignity, at saka pasok din dito yung dapat tayo, no, may bilang tao, no, tayo ay ginagalang, also walang wala tayong boundaries, no, na wala tayong services na nahahadlangan, yung parang hindi na-access because of that boundaries, and yun lang po.
1: Ayan. Dahil nasa Tinig ng Kababaihan tayo, Maxi, no? Bakit nga ba, para sa mga kababaihan, bakit mahalagang magkaroon tayo ng tama, sapat at angkop na kaalaman tungkol sa ating katawan at kalusugang sexual?
2: Okay, so dapat po, mayroon tayong sapat, no, na kaalaman. Kasi bilang isang babae, kung meron tayong sapat na kaalaman, alam natin kung paano i-access ito. Like for example po, for the family planning. So si family planning is madami po siyang contraceptive methods. So kung alam po natin yung different contraceptive methods, alam po natin kung paano i-access, alam po natin kung saan ito, alam po natin kung ano po yung mga, ito pa pala ay misinformation. So nahahadlangan tayo, no? So parang mas yung sa mental health natin, yung sa pag-iisip natin, parang nag-overthink tayo na okay, may ganito ako nararamdaman. So minsan, no, ang isang tao, ang isang babae, nag-access lang siya sa social media without knowing na ito pala, itong information na to ay hindi pala siya evidence-based. So, because of that, no, yung pag-alam ng sexual reproductive health and rights ay napakaganda at napaka-importante siya, hindi lang po sa kababaihan, kundi po para sa lahat.
3: Ganun kahalaga ang pag-alam po natin ng mga ganitong usapin po, no? Ano-ano naman po ang mga karaniwang hadlang na kinakaharap ng kababaihan sa pag-access ng impormasyon, bilang nabanggit nyo po na sobrang importante po na dapat lahat tayo may access sa information at serbisyong may kaugnayan sa sexual at reproductive health?
2: Okay po. So, isa sa mga hadlang, yung nabanggit nyo nga po, ma'am, no? Yung pag-access ng health service. So, kung saan po siya, no? Pero may isa pa po, may madami pa po siyang marami pa pong hadlang. Like for example, yung stigma, yung hiya, and also yung mga misinformation na meron sa community and mismo yung community, no, na hindi nila tinatanggap yung pagdating sa sexual reproductive health. Mm-hmm. And kabilang na din dito, kung ang isang kababaihan kasi ay meron siyang stigma, no, na abounded siya ni stigma. So, mas mahihiya siyang mag-access ng services kasi iisipin niya, unahin niya pang isipin, ano kayang iisipin ng ibang tao kasi nag-access ako nito or inaalam ko ito. Mm-hmm. So, isa po yun. And also din, kabilang na din po dito, yung mga services na malayo sa atin kasi hindi naman po lahat ng kababaihan or lahat, hindi tayo lahat, ay meron tayong financial constraints talaga. Mm-hmm. No? So, napaka-importante din po na ang serbisyo ay dapat binibigay sa komunidad. So, isa din po yun sa goal ni FPOP. Kaya din po kami nagkakaroon ng mga community outreach kasi doon inilalapit natin yung serbisyo, no, para mas accessible sa lahat ng tao.
1: Nabanggit mo kanina, Maxi, no, yung stigma o yung nahihiya, yung mga kababaihan na lumapit. Tsaka yung mga maling paniniwala doon sa ano, no. Paano nakakaapekto to doon sa ano, sa kalusugan, dignidad at yung kakayahan, no, ng kababaihan na gumawa ng sarili niyang desisyon pagdating sa sexual and reproductive health.
2: Okay po. So thank you po dyan. So nagsa-start po talaga siya dahil sa stigma. Mm-hmm. Dahil hindi niya alam yung information, hindi niya alam yung access. Kaya nagkakaroon talaga siya ng ano na kagad, boundaries na kagad sa kanya na hindi niya ma-absorb yung information. So, isa din po yung kapag nagkakanda kami ng mga community outreach, yung bodily autonomy, yung consent. Mm-hmm. So, parang ang nangyayari is, itong example na ito is, like for example, mayroong community outreach kami sa family planning. So, parang sila, dahil hindi nila alam na ako pala ay may kakayahang mag-desisyon para sa sarili ko. So, imbis na mag-access na ng services, andyan na ng health provider. So, sasabihin niya, tatanungin ko muna sa asawa ko kung pwede ba ako nito. Mm-hmm. Na imbis na mag-direct na kagad, no, sa health service provider. So, isa din yan sa, ano, sa mga gap din po, no, sa pag-access ng SRHR.
1: Or minsan, no, yung halimbawa, may nararamdaman na pala siya, mm-mm, tapos nahihiya siyang magtanong doon sa mga health center, for example,

0: May mga example po ba kayo ng mga maling paniniwala pa rin po ng mga tao tungkol sa sexual and reproductive health nila ngayon?
1: Okay po. So, isa po yung sa example po siguro yung family planning. So, madaming family planning methods. So, kaya din po, ini-empower namin na hindi lang po isang family planning method kapag pumupunta kami sa isang outreach. Dapat lahat ng mga serbisyo tungkol sa family planning kasi madaming family planning method para sila din, no? Meron silang meron sa kakayahang mamili, magdesisyon para sa sarili nila. So, isa yun sa misinformation na si family planning ay, baka hindi ako magkaanak yan dahil nasobrahan ako sa family planning or di kaya, baka di ako reglahin. So, yun yung mga common na, na misinformation pagdating sa, sa SRHR. And also din yung, yung pag-access din, for example, yung condom, no? So, kasi si condom, like, mag-ano din talaga siya sa sexually transmitted infection. So, hindi lang siya si condom sa family planning. So, madami. Dahil din sa information, napakahalaga talaga ng information. Kasi, because of that information, mai-empower natin yung sarili natin at mapapangalagaan din natin ito.
0: Paano po nakakatulong yung access sa sexual and reproductive health services sa kakayahan po ng kababaihan? Katulad nung in-example niyo po kanina, no, na makapagpa siya ng may sapat na kaalaman tungkol sa kanilang katawan, kalusugan at kinabukasan.
1: Okay po. So, sobrang nakakatulong po yun. Kasi for example, no, dahil alam natin na may access tayo, alam natin yung information. So, kasi tayo, hindi naman tayo nakafocus lang din sa sexual health natin. So, madami siya. So, pasok dito yung education. So, kung hindi ka pa ready, no, tapos pumasok ka na sa isang relationship, napaka-importante nung consent, no, bodily autonomy, the respect. So, kabilang yan sa pag-aaral ng SRHR. And also, tayo bilang isang career woman, no, so, meron tayong pagpapasya para sa sarili natin na tayo, ito, decision ko to, decision ko muna na hindi mo na pag itigil mo na yung pag-aanak or wag mo nang mag-anak. So, napaka-importante po talaga ng informed decision.
2: Ayan, nabanggit ni Maxie yung informed decision, no? Tsaka yun nga, nabanggit niya kanina na marami naman iba't ibang uri or paraan ng family planning, no? Hindi naman ipinipilit na gumamit ka ng condom. Parang, merong ibang option. Kung ano yung sa tingin mo, akma sa iyo, yung okay sa kalooban mo, yun yung pwede mo. Kaya napakahalaga na ilatag mo lang or i-present mo doon sa mga tao ano yung iba't ibang options. Yes. And magkaroon siya ng access sa iba't ibang options na yun. And then, sila mismo yung magde-decide on their own. Kasi kasama yun sa sexual and reproductive health and rights, di ba? Yung for you to have the final decision kung ano yung method na gagamitin mo. And, sabi nga ni Maxie kanina, kung kailan mo gustong magkaroon ng anak or stop muna kasi magastos ganyan or delikado sa kalusugan din, 'di ba, yung sariling health.
0: Ganun din kaimportante yung women empowerment, no, Miss Honey, na parang yung isang babae, alam niya din kung paano magte-take ng authority over her own body na ito yung gusto ko para sa sarili ko, ito yung dapat nating gawin. Ganun, hindi yung laging maghihintay or hihingi nga lang din ng decision from other people. Pero of course, ano naman siya, pwedeng pag-usapan between yung husband and wife, pero meron pa din siyang, kung empowered yung isang babae, na parang alam niya kung ano yung mga gusto niyang gawin kasi katawan niya naman yan.
2: And I think, Jessel, yung ilang beses na rin natin napag-usapan dito sa TNK, no, yung pagdating sa mga ating mga kabataan.
0: Yes,
2: kasi diba, yung lumalaganap yung ang bata pa, tas nabubuntis na yung ating mga girls, ano. So, bahagi kasi yun ng adolescent sexual and reproductive health. Dapat kasi, magkakaroon na sila ng idea, no, doon sa mga ganitong age, nagkakaroon na sila ng idea, ay ito pala, pag hindi pala dapat ginagawa sa akin to. Parang ako yung dapat mag-decide nito. Hindi porkit, halimbawa, boyfriend ko siya, susunod na lang ako kung anong gusto niya. Kung yayain niya ako na magkaroon ng pagtatalik, for example. So, mahalaga na through the proper information and bibigyan sila, gabayan sila ng mga magulang, yung mga mga guardians nila, kung wala man yung parent, no, maaring OFW, yung mga guardians nila, sana nagagabayan sila para hindi sila maging masama doon sa statistics. And actually, hindi lang kasi siya statistics, may buhay. Malaki yung impact niya doon sa buhay, hindi lang nung batang babae, pati na rin nung magiging anak niya dahil siya ay nabuntis.
0: Opo.

0: Isa din po yan sa aming ine-empower. Kaya po kami ay nakikipag-partner sa mga school division office kasi yung talakayin talagang sexual reproductive health. So, naging ano siya, no? Naging controversial siya. So, na dapat talaga age-appropriate siya. Nag-uumpisa siya sa pagiging bata, no? So, kaya po yung mga programa namin is age-appropriate information, kabilang na po doon yung adolescent pregnancy prevention, the menstrual health and management, and saka yung healthy relationship, no? Pumapasok po kasi doon yung bodily autonomy, yung respeto, the good touch and bad touch na commonly sa school, ano po yun eh. Parang, okay, hinawakan ako sa balikat ko, pero walang consent. And yung importansya din po ng consent na itong consent pala ay nababawi. So, napaka-importante po na bilang bata, alam niyo po, alam nila na may ganun palang karapatan. At karapatan ko yun. Ganun.
1: Opo. Maganda misani yung sinabi niya na ano, yung age-appropriate po. No? Kasi ito din yung pinakamalaking misconception about sexual and reproductive health rights ng pagtuturo natin na akala nila kapag ganitong edad tinuturuan na agad natin tungkol sa mga pagtatali, ganyan. Opo. Kaya age appropriate po, no, ang mga tinuturo po sa mga yung mga ganitong klaseng edukasyon po, no, at kung ano lang po yung akma para dun sa kanilang mga edad po.
0: Yes, kasi karapatan nila yon, karapatan nila bilang bata yon, yung information.
2: Maganda na na-highlight natin yan dito sa talakayan natin sa ano, sa TNK, kasi I think yan yung isang ano eh, yan yung isang naging issue kung bakit marami yung tumutulig sa doon sa pagkakaroon na yung nababalita kasi na tuturo yung sexual and reproductive health sa mga bata kasi yung comprehensive sexuality education. Akala nila tuturuan kung paano mag-sex yung mga bata. Hindi po ganun yun, no? Parang, gaya nga nung nasabi ni Maxi, introduce lang sa kanila yung kahalagahan ng consent, having healthy relationships, ano yung mga touch na hindi na appropriate. Ano yung good touch, bad touch? Depende dun sa age nila. Yes. Diba? Anong grade na ba sila? So, hanggang dito pa lang yan pwede. At back naman po yan ng mga, ano, no, yung mga may background, hindi lang sa education, pati dun sa, ano, yung mental, ano, health ng mga bata. Ayan. Maraming salamat, Maxi. Unang ano pa lang, bahagi pa lang natin. Ang dami na nating tinalakay. No? Maraming salamat sa mga ibinahagi mo sa amin sa ating first segment. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin kung ano nga itong consent na tinatawag at bakit mahalaga itong bahagi ng isang healthy relationship. Manatili pong nakatutok dito sa Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi galang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Eh, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kung di maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. At para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Kalusugang Sekswal, Karapatan, Kaalaman at Kapangyarihan ng Kababaihan, kasama pa rin po natin ngayon live na live dito sa ating studio si Ms. Maxie Toraja mula sa Family Planning Organization of the Philippines Metro Manila Chapter o FPOP.
4: Yan, so ito na, Ms. Maxie, sa usapin ng consent at healthy relationships, ano nga ba yung mahalagang kaalaman na dapat taglayin ng kababaihan upang maprotektahan ang kanilang mga sarili at mapanatili, no, yung relasyong nakabatay sa respeto at pagkakapantay-pantay?
5: No. Okay, thank you po. So, mahalagang alam ng mga kababaihan na ang consent ay voluntary, informed, specific, at ito ay nababawi. Sa healthy relationship din naman, so napaka-importante na dito papasok yung consent, bodily autonomy, and also yung dignity, no, ng both partner, no. Mm-hmm. And also papasok din po dito yung yung pregnancy, yung hindi paggamit o di kaya paggamit ng contraceptive, kasi dapat alam nila iyon kasi karapatan nila, and also may kakayahan silang mag-decide para sa sarili na bilang isang babae.
4: So parang hindi automatic na boyfriend mo or asawa mo ay anytime ay pwede nilang gawin yung nais nilang gawin nyo. Parang, paano kung pagod ka? Parang gano'n, yes, di ba? So, or masama ang iyong pakiramdam, may sakit ka, ganyan. Or hindi ka palang talaga ready, yes, during that time. So, yung mahalaga na, yung consent na iyon. And yung pwedeng pa-elaborate yung nababawi.
5: Okay. So for example po, nababawi siya kasi hindi lahat ng oras ay okay ka doon sa decision, mm-hmm, sa consent na binigay mo. So nababawi siya, like for example yung sexual activity. Mm-hmm. So parang ayaw mo, hindi ka ready ngayon kasi, mm-hmm, nga madaming social factors kung bakit ayaw mo.
4: Pagod and also sa work.
5: Yes, and pasok din yung mental health, no, mm-hmm, ng isang tao. So napaka-importante talaga na itong consent ay nababawi, specific, no, kasi kahit sa school, kahit yung sa mga kabataan, no, napaka-important na alam nila yun kasi minsan hindi na pala okay sa mga sa kaklas sa sa'yo yung paghawak ng kaklase mo kahit sa buhok lang. So, mm-hmm, dapat yun ang pinaka-importante din na ini-empower namin, yung consent na babawi siya, na hindi lang siya dahil sa sexual activity, hindi lang din siya sa ayaw mong magbuntis, hindi, mm-hmm, lang siya sa contraceptive na kung pwede or gumamit ka or hindi ka pwede gumamit. Pati na din siya sa lahat, no, na-apply siya sa kahit anong oras.
4: Mm-hmm. Kasi minsan, no, yung mga, kahit hindi nga sa kabataan, eh, kahit dun sa mga adult na talaga, yeah, parang merong mga tao na okay lang sa kanila yung aakbayan sila, parang tropa lang, gano'n, di ba? Pero may mga tao na hindi talaga sila comfortable dun sa gano'n. And we have to respect that boundary.
5: Nawawala yung boundaries. Oo, kasi pag gano'n.
4: Yun. Kasi bilang tao, di ba, may ano tayo, personal space. Mm-hmm. Irespeto natin yung personal space nung kapwa natin. Parang hindi porkit okay lang dun sa, limbawa, yung BFF niya okay lang na inaakbayan. Parang walang mali siya. Pero maaaring sa kanya ay hindi. Di ba? So, dapat irespeto natin yun. Eh, hindi, minsan kasi sabihin, arte naman ito. Yung ganon. So, hindi po ganon yun. So,
3: ayun po nun. Lahat po tayo ay may personal space, mm-hmm, at personal boundary. Kaya kailangan po respetuhin natin ang bawat isa. Ms. Maxie, paano po natin nauugnay ang sexual health sa gender equality at women empowerment?
5: So, magkaugnay yung sexuality, yung gender empowerment, tsaka women empowerment. Kasi, ano sila, sangay-sangay sila, mm-hmm, no? Through that, kapag ang tao ay informed siya, no? Ang isang babae informed siya, no? So, mapapractice niya yung, ano niya, yung karapatan niya bilang isang babae. And also, kasama na din yung gender equality na kung saan, napaka-importante po nito kasi hindi natin alam na naaapakan na pala yung rights natin bilang isang babae. So, ipapasok na din po dito yung sa sexual reproductive health and rights na karapatan ko pala ito. So, dapat kong i-practice at dapat alam ng lahat ng tao na alam ko yung karapatan ko. Kaya, mas maa-avoid po yung discrimination talaga.
4: Mm-hmm. Ayan. Bago tayo dumako dun sa next question, batiin lang natin, Jessel, nanonood sa atin, ang ating former chairperson, si Rodora Bukoy. Ayan. Pati na rin po si Ma'am Marichu Montesilio, si Chari. At, uy, time dito, meron tayong nanonood mula sa Population and Development ng Province of Bukidnon, watching from Provincial Population and Development of Bukidnon. Hello po sa inyo dyan sa Bukidnon.
3: Happy TNK viewing and Ayan. Happy TNK listening
4: and
3: po.
4: And syempre, si Greg ng ating NMFO ay nanonood sa atin. At pati na rin si Juanilio Aris mula naman po sa Davao Region. Ayan, Miss Maxie, ano naman ang papel ng kalalakihan? Syempre, may role ang ating mga kalalakihan, no? Ng mga pamilya, paaralan, komodidad, at maging ng pamahalaan, no? At iba pang sektor sa paglikha ng ligtas, inclusive at gender-responsive na kapaligiran para sa kalusugang sexual ng mga kababaihan.
5: Okay po. So, sa napakalaking tulong, kasi dapat ito po ay shared responsibility. Hindi lang po ito dahil hindi lang ito para sa kababaihan, kundi para sa lahat. Shared responsibility ng lahat na kung saan yung kalalakihan, no, sa relationship, dapat meron silang respeto sa partner nila and also yung bodily autonomy na kung saan napapractice na dapat ng kababaihan. And dito din po sa pamilya, napakaganda na napag-uusapan din po natin na dapat ang information, no, ang accurate age-appropriate information ay dapat nag-uumpisa talaga sa family. Kasi dun din, no, bilang isang bata, for example sa bata, napapractice nila na itong karapatan ko dahil sinabi ng mama ko. Dahil diba means ang pinaka ano po talaga na source of information, first information natin ay sa magulang natin at nagsisimula siya sa tahanan. So napaka-importante na nagsisimula ang information sa tahanan hanggang sa lumabas siya sa education, papasok siya sa school. So, yung age-appropriate information, maganda na alam po nila. At hindi lang dapat information yung alam nila. Alam din po nila ang pag-access nito. And, syempre, hindi lang din po magsa-stop sa education. So, papasok po doon yung government and also yung community society organization na kung saan kabilang po kami, na kung saan yung mga policies, no, yung paglikha ng policies ay dapat ano siya, naka-tailored fit din siya sa needs ng mga tao, lalo na yun. Mga kababaihan. So ayun po.
3: Thank you.
4: Talaga yung ano, yung tailor fit na policies and services actually, yes. No. Yan din naman yung tinuturo natin, Jessel, di ba? Ng PCW pagdating sa gender and development, yung mga gender and development plans ng ating mga national and local government offices, no. Dapat tailor fit base sa pangangailangan, base sa pag-aaral, gender analysis, yung ating mga anumang programa at polisiya na ginagawa natin at pinaglalaanan ng pondo ng bayan.
3: Ayan. Mga ka-TNK, ngayong araw nga po ay September 4, ang World Sexual Health Day. At may tema po itong Everybody, isang pagkilala na ang sexual health, rights, justice, and pleasure ay para sa bawat tao at bawat katawan nang walang sino mang ibinubukod. Miss Maxie, paano po natin maisasabuhay ang mensaheng ito, lalo na po para sa mga kababaihang nakakaranas ng stigma, discrimination, o hadlang sa kanilang mga karapatan?
5: Okay po. So, ano nga po yun yung everybody. So, papasok po dito yung inclusion na dapat po walang maiiwan, no? Lahat makakapag-access ng information, lahat makakapag-access ng health services. And also din, papasok po dito yung sa inclusion na yan, dapat lahat ay ginagalang, no? May respeto sa kapwa and also yung pag-provide din ng safe space, no, para ma-avoid yung discrimination, respect, dignity sa isang tao. So, napaka-importante po na napakaganda ng everybody kasi doon pumapasok siya sa isip ko na inclusion, na lahat dapat meron, lahat dapat nakaka-access, lahat dapat may information.
4: Ayun. Very ano nga siya, everybody.
3: Everybody. Yes.
4: Parang dalawa yung meaning eh, lahat tayo.
5: Yes.
4: Tapos yung katawan, kasi nga sexual and reproductive health, eh, no? Everybody. Ayan. Maraming salamat, Maxie, no, sa iyong ibinahagi sa amin. Dapat talaga ay may say ang mga kababaihan, no, sa kanilang katawan at kalusugang sexual. Yung palagi, minsan kasi, palagi nating naririnig sa'yo, my body, my rules. Ganyang, ano, no, mga quotable quotes. Yan, tumutukoy sa karapatan ng isang babae na malaman, magpasya at magsabi ng oo o hindi tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa kanyang katawan. Ngayon naman, alamin natin kung ganun din nga ba ang say ng ating mga ka-TNK. Tingnan natin ang sagot sa ating hashtag say sa TNK question of the week. Kanina po, tinanong natin sila, sa tingin mo, ano ang pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng isang babae tungkol sa kanyang katawan at kalusugang sexual?
3: Ito po ang say ni Isabella Aguirre. Many women have been conditioned to think that pain is a norm to accept as opposed to a problem to address. With this, women navigating menstrual concerns may neglect or not even know they are dealing with serious health concerns because they have been taught to endure their struggles. Intense bleeding, including the production of large blood clots, extremely irregular menstrual cycles, and intense dysmenorrhea are just some of the many experiences that women are taught to perceive as normal. For any of these matters or other sexual and reproductive health concerns, it is advisable to consult with medical professionals such as licensed OB gynecologists. These people can properly assess and guide women who may be dealing with undiagnosed conditions such as endometriosis, PCOS, and more. In managing such conditions with interventions such as medication, women can have access to the knowledge and tools that will help them thrive in society instead or enduring such suffering. Unfortunately, some women who have been come forward to health professionals have felt as if their concerns were dismissed. With this, it is also important to advocate for health providers who promote patient welfare and who listen to those who come forward with care and understanding.
4: Daming ano. Ang haba nung sinabi ni Miss Isabella Aguirre. Sabi naman po ni Teddy Bernal, mahalagang malaman ng isang babae na her body, her rules. So yun, nabanggit natin to kanina. May karapatan siyang maunawaan ang kanyang katawan at magkaroon ng tamang impormasyon tungkol sa menstrual, reproductive, physical, at mental health. Sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman, mas napapangalagaan niya ang kanyang sarili at mas nakakagawa siya ng informed decisions tungkol sa kanyang kalusugan.
3: Ito naman ang say ni Sean Kyle Flores, ang katawan ng babae ay nangangailangan ng wastong pangangalaga at proteksyon, lalo na kaugnay sa kalinisan, kalusugan at mga sakit na maaaring makaapekto sa katawan. Mahalaga ang pagpapanatili ng proper hygiene at kumain ng masustansyang pagkain upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Mahalaga rin ang pagbabakuna at regular na pagkonsulta sa mga health professional upang makatulong sa pag-iwas at maagang pagtukoy sa mga sakit tulad ng HPV, HIV at AIDS, lalo na para sa mga babaeng may asawa o relasyon upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan at kaligtasan.
4: At say naman po ng Free Pad Pilipinas, isa po silang ano no, non-profit organization, that a woman should know and understand her own body. She should be informed about her sexual and reproductive health, know her rights and boundaries, and feel empowered to make informed decisions about her body. Most importantly, she should never be afraid or ashamed to ask questions or seek proper health care when she needs it.
3: Maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights sa ating pagbabalik. Alamin naman natin kung ano ang masasabi ni Maxie sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan dito lang sa Tinig ng Kababaihan.
2: May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Miss Maxi Toraja mula sa FPOP Metro Manila Chapter para sa ating episode na Kalusugang Sekswal, Karapatan, Kaalaman at Kapangyarihan ng Kababaihan. Bago po tayo dumako sa huling bahagi ng ating panayam, ano po muna ang say ni Maxi sa say ng ating mga ka-TNK kanina?
1: So, napaka-importante po yung her body, her rule. So, parang sa lalaki po siya nanggaling, no? So, napaka-importante po nun kasi at least po, ginagalang po, alam po nila na itong kami, tayo bilang isang babae, no? May karapatan tayo na gawin, no? Like for example, sa pananamit, no? Isa yun sa stigma eh, na yung pagsusuot ng maiiksing damit. So, parang nawawalan na ako ng karapatan na i-experience kung ano yung gusto kong gawin, no? So, na maganda po yung insight kasi pumasok din po doon yung nagsastart siya sa menstrual health and management na kung saan itong mga kabataan, napaka-importante na alam nila. At hindi lang po dapat yan sa kabataang babae. So, dapat din. Kaya po sa mga outreach po namin, kapag nagkakaroon po kami ng school talk, so, yung menstrual health and management, hindi lang dapat mga batang babae yung nakikinig. Dapat kasama din yung kabataang lalaki. So, para din ma-avoid yung bullying, no? Yung stigma pagdating sa menstruation.
0: Yes.
1: So, napaka-important. And thank you din po. Dahil dun sa mga information na yon, na realize ko na yes, napapractice na din po yung sexual reproductive health and rights.
0: Mm-hmm. Kaya dapat pag sa school outreach, kahit yung mga teachers nakikinig eh. Kasi, di ba, sa usapin ng menstrual health, hindi lang ito yung bata o yung nagdadalaga, yes. 'Di ba? Na nag-uumpisa na magkaroon ng menstruation. Kasi nandiyan din yung nagtatapos naman o patungo na doon sa pag-e-end yung menstruation, yung tinatawag na perimenopause and menopause. Naging topic din natin 'yan dito sa TNK GSL, 'di ba? Nung I think May, no, episode natin ang tungkol sa menopause at perimenopause.
2: Opo. At magandang usapin din po talaga yung sa menstrual cycle kasi lahat po halos ng mga kababaihan ay nakakaranas po nito. At panawagan din po ito, no, na magkaroon po tayo ng mas maayos na sistema po para sa at polisiya para po sa mga ganitong nararanasan po ng kababaihan. Miss Maxi, para sa pagpapatuloy po ng ating usapin, no, para po sa mga kababaihang nahihiyang magtanong o humingi ng serbisyong may kaugnayan sa sexual health, ano po ang maaari nilang gawin upang makapagsimula ng paghingi ng tamang impormasyon at suporta?
1: Okay po. So, pwede po silang magsimula sa isang hakbang, yung magtanong. So, kaya nga ini-empower na knowledge is power, no? Napaka-importante na alam natin yung information. Hindi po na dahil ay 26 years old na ako, so dapat alam ko lahat. So, hindi, walang ganon. So, nagsastart talaga siya sa first, ano na, magtatanong ako. So, magtatanong ka sa health facility, sa mga organization, sa mga counselor, para ma-access mo yung ano mo, kung ano yung gusto mong itanong, lalong-lalong pagdating sa sexual reproductive health mo. So, napaka-importante mag-start po muna kayo sa magtanong. So, huwag po kayong mahiyang magtanong. Ano?
0: Mm-hmm. Parang so, ano yan, sikat yung linyang yan sa isang patalastas. Ano? Ayan, huwag na natin sabihin ko. Baka masingil tayo. Ayan. Bilang pagtatapos, Miss Maxi, no, ano po ang nais ninyong maging mensahe? Ayan, para sa bawat babaeng Pilipino tungkol sa kanyang karapatang malaman, pangalagaan at igalang ang kanyang katawan at kalusugang sexual.
1: So, yes po. May karapatan kang malaman, may karapatan kang pumili, at may karapatan kang i-practice, no, yung sexual reproductive health and rights mo. So, napaka-importante po yun na huwag po kayong matakot na humingi ng tulong kasi itong mga service provider na to is tinitrained po sila, no? Napaka-importante ng safe space, no? Kasi doon nagsisimula din kasi na kaya ayaw nilang mag-access kasi nga baka anong sabihin ng service provider sa akin. So, kaya din ini-empower
0: baka
1: natin.
0: Baka ma-judge. Yes, takot ma-judge.
1: Kaya, yun po. Kaya sa FPOP, ini-empower po namin na huwag po silang matakot na mag-access kasi ito ay safe space, ito ay karapatan nila. And also, ang pag-access ng sexual reproductive health ay hindi yan privilege, no? So, hindi siya privilege. So, siya ay karapatan ng mga kababaihan. So, yan po ang lagi yung tatanan. Hindi po siya privilege. yan po ay inyong karapatan.
0: Mm-hmm. So nabanggit ni Maxie, no, thank you dun. Nabanggit mo yung wag mahiyang mag-access and wag matakot na ma-judge doon sa ano na pag lumapit sa mga health providers, no. So I think bukod doon sa panawagan doon sa kababaihan, mahalaga Miss Jessel yung panawagan din, no, doon sa kapwa natin lingkod bayan na nandiyan sa mga health related fields na hopefully mawala na yung mga ganong klaseng experiences, no, na medyo na-judge, yes, yung ating mga kababaihan kapag lumalapit sila dun sa health providers. I hope totally mawala na siya. And kung meron pa mang natitira, sana mabago yung ganong pananaw. Kasi, yun nga, eh, minsan, wala lang talaga silang pagkakataon na magkaroon ng access dun sa tamang information. Hindi lahat ng Pilipino na nabubuhay ngayon sa Pilipinas ay nagkaroon ng pagkakataon na mapag-aralan ito, for example, sa pamahalaan. Kasi kailan lang naman nagsimula na, ay sa school, no? Kailan lang naman nag-start na tinatalakayan sa mga eskwelahan. Yung mga older generations, medyo tabu talaga yung mga ganitong usapin nung time nila. So, saan pa po sila hihingi ng tulong? Kung wala naman silang pangbayad sa private, no? Private clinics. Talagang sa atin, sa gobyerno.
2: Opo. Kaya hindi po, ano, wag matakot ma-judge, kundi wag po tayong man-judge.
0: Wag ding mag-judge.
2: Opo. Dun sa ating mga kapwa lingkod bayan, kaya po tayo nandito sa pwesto ay para magbigay ng serbisyo po, na hindi po para manghusga sa mga lalapit po sa atin. Ayan. Muli, maraming salamat po kay Miss Maria Lynn Joy Toraja o Maxie sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagdalaw po mismo dito sa ating studio kahit maulan po.
0: Yan, siya po ang Program Assistant at Girls Act Philippines Coordinator mula sa Family Planning Organization of the Philippines or FPOP Metro Manila Chapter. Maraming salamat din po sa kanilang program manager na si Sir Michael Himor. Ayan, salamat at pinahiram niyo sa amin si Maxie sa oras na ito.
2: Kaya nga po. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
0: Yan. Hello, Sir Alan. Bago ako magpaalam, Miss Jessel, babtiin ko lang. Si Ma'am Nelia Soriano, magandang hapon daw po. Mga ka-TNK, hello mula sa DAR Central Office. Malapit lang to, nandun sa circle. Yan. Nanonood din po sa atin si Shika Sandigan, Romel T. Livid, at si Miss Arlene Quijana. Hello po sa inyo. Salamat
2: parang,
0: din
2: parang
0: po.
2: Parang nandyan din po si Shankal Flores.
0: Ayan, si Shankal Flores.
2: Ang ating masugid.
0: Oo nga, masugid na follower natin ito. Hello, Shankal Flores, mula sa Angeles, Pampanga. Ayan, sana hindi baha sa inyo, Shankal. Ayan, salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita V. Valdiavilla and sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
2: Tandaan po, ang kaalaman tungkol sa ating katawan at kalusugang sekswal ay hindi dapat ikahiya o ipagkait sa atin. Ito po ay bahagi ng karapatan sa kalusugan, dignidad at sariling pagpapasya. Kaya huwag po tayong matakot na magtanong, maghanap ng tamang impormasyon at magsalita para sa ating sarili. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Sharon Enriquez, ako po si Jessel Aquino.
0: At bilang kababaihan, mahalagang alam natin na may boses at kapangyarihan tayong magdesisyon para sa ating sarili at sa ating katawan. Dahil ang tunay na women empowerment ay nagsisimula sa kaalaman, napapalakas ng tamang suporta at naisa sa buhay kapag malaya tayong nakakagawa ng mga desisyon para sa ating dignidad, karapatan at katawan at kinabukasan. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
2: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
0: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda bang takbo?
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.

sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: home. Lady Morning.
1: Radio Magazine. 1278 AM.
2: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
0: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola.
1: Four Leaf Service. Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magic 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na.
3: Sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas.

0: and Capital 104.3 Colab.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan ang kahaponan.
7: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: Nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alianige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, sa episode natin ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang paksang matagal nang nakaugat sa kulturang Pilipino. Yan ay ang paggamit ng herbal medicine o halamang gamot, lalo na para sa ating mga kababayan senior citizens. Lumaki ang marami sa ating mga lolo at lola sa paggamit ng mga halamang gamot para sa simpleng karamdaman. Halimbawa, yung salabat para sa ubo, hanggang sa paggamit ng lagundi, sambong at ampalaya bilang alternatibong lunas sa iba't ibang kondisyon. Pero sa panahon ngayon na marami ng makabagong gamot at maintenance medicines, mas matimbang pa rin kaya para sa mga Pinoy ang herbal medicine. At dahil dyan, ang ating team ay nagtanong-tanong sa ilan sa ating mga ka-Golden Heart at inalam natin ang kanilang mga pulso tungkol sa herbal medicine. Panoorin po natin ito.
2: Mas nagtitiwala ako sa artificial medicine.
3: Prepare ko yung sa butika.
4: The same, parehas lang.
5: Sa ngayon, ang ginagamit ko, food supplement.
6: Depende po. Herbal po.
7: Depende po, ma'am.
8: Both. Ganda yung herbal. Kasi yung mga synthetic, di natin alam kung ano yung side effect niya.
3: Ang mga doktor natin, almost 10 years sila nag-aaral. So, expert sila sa mga gamot.
2: Mas nagtitiwala ako sa artificial medicine since na-proven ko na yun. At lalo na yung mga FDA approved.
9: Sa herbal po. Kasi lalo na sa kalagayan namin, hindi namin ma-reach yung amount ng mga gamot. Kaya doon lang kami naniniwala sa herbal.
10: Yun, as I said, yun dahon ng guyabano, I boil it together with yung dahon ng guava in a few minutes. Pagkatapos, paanoin lang, palalamigin lang, until it becomes just warm, iinumin mo, yung matatanggal yung pag-ano ng, kumbaga, meron kang acid reflux. Yun, I've tried that. Effective naman.
11: Mangustin para sa ano yun eh, para sa yung uric acid. Tapos yung ano naman yung sa tanglad is para sa high blood. Tapos yung luya para sa maga.
12: Lagundi sa ubo. Pumipitas lang kami ng lagundi leaves. So yun nilalaga, tapos iniinom namin. Parang ginagawa namin tubig.
9: So tuba-tuba na ano, nilalagay namin yung dahon para po sa mga yan na mamaga.
2: Siguro mas maging aware lang tayo na yung mga advertisement kagaya ng gumagamit ng mga kilalang tao kagaya ni Dr. Willie Ong. So mas maging mindful lang tayo na sila ay totoo or baka dab lang na ginagamit for scam para makapagbenta or makapag ano ng produkto nila.
4: Kaya ka naniniwala doon sa mga herbal kung ano nag-order ako kasi titingnan ko muna kung may FDA approved. Hindi ka naman basta-basta rin magti-take nang hindi ka sigurado at baka lalong imbis na gagamutin mo yung sarili mo, lalong sumama naman yung katawan mo.
5: Meron namang na hindi angkop sa pangangatawan mo, baka mamaya hindi naman tama. So, napaka-importante, consult the doctor.
10: Yung kung sinubukan mo at you feel it's not effective, well, you have to think about it, na iskam yun.
1: Kapag senior citizens, common na ang gamutan para sa alta presyon, diabetes, arthritis, at iba pang chronic illnesses. At dahil lumulobo ang bilang ng older Filipinos, marami rin na naghahanap ng mas praktikal at mas natural na paraan para mapanatili ang kanilang magandang kalusugan. Batay sa resulta ng Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines noong 2025, lumalabas na mataas ang bilang ng senior citizens na may physician-diagnosed illnesses. Ilan dito ay hypertension o high blood, arthritis, rheuma at cataracts. Marami rin sa kanila ay nananakitang katawan at hirap sa pang-araw-araw na gawain. Bagamat maraming Pilipino ang naniniwala sa bisa ng halamang gamot, mahalaga pa rin siguraduhin na ligtas at tama ang paggamit nito, lalo na para sa mga umiinom ng maintenance medicines. Kaya para mas maliwanagan tayo tungkol sa tamang paggamit ng herbal medicine at kung epektibo ba talaga, kasama natin ngayon ang isang espesyal na panauhin na si Dr. Isidro C. Sia. Siya po ay member ng Board of Trustees of the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare or PITAC at Executive Director din po siya ng Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems or INAM Philippines. Magandang hapon po, Dr. Sia, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
2: Magandang hapon po, Chair.
1: At swerte po kami at nagkaroon kayo ng panahon para magkaroon tayo ng talakayan tungkol dito sa mga herbal medicines.
2: Pleasure.
1: Doc, ano ba yung layunin ng PITAC o ano ba ang mandato nito at paano ito makakatulong sa kalusugan ng ating mga senior citizens?
2: Ang PITAC po ay isang ahensya ng DOH na itatag sa pamamagitan ng isang bill law ni Dr. Flavier upang i-promote ang paggamit ng mga traditional medicine na alam natin na ligtas, mabisa, o kapakipakinabang, abot-kaya, at ito ay gusto nating isangkap o integrate sa mainstream medicine. Kumbaga, may enhance at magkakaroon tayo ng mas magandang healthcare delivery system. So, pare po modern medicine and traditional medicine together.
1: Salamat kay Dr. Flavier at nagkaroon ng ganyang PITAC na ngayon. Opo. Meron tayong member of the Board of Trustees na nandito sa atin ngayon. Ayon sa inyong pag-aaral, ilang porsyento ng ating populasyon ang umaasa sa traditional na medisina?
2: Ang sasabihin ko po ay yung number na 88%. Ito po ay pag-aaralan ng WHO noong 2022. Ano po? So, malaki pong bilang yan, no? Pero bukod po sa herbal medicine, may iba pa pong mga traditional o alternative medicine katulad ng acupuncture, naturopathy, at iba pa po. So, ang PITAC po ay mayroong 10 traditional and alternative healthcare systems or modalities na ina-accredit, no? Ito po dapat nga, nasabi ko kanina, ligtas, mabisa o kapaki-pakinabang, beneficial, at abot-kaya, affordable.
1: Dok, siguro na lalo sa probinsya, no, yung sa malaking porsyento na yan, nanggagaling sa ating mga probinsya opo, at sa malalayong komunidad.
2: Opo, mas marami po ang paggamit sa mga probinsya, pero sa mga, ano rin po, sa mga syudad, kasi po marami sa ating mga herbal medicine available na sa tableta o capsule
7: o ointment. At marami rin sa mga taga-syudad yung gumagamit niya. Halimbawa, nung acupuncture, bali Chinese medicine to, Tai Chi,
1: dami. Kapag sinabi nating traditional and alternative healthcare community, sino-sino ba yung mga eksperto na kasama dito?
7: Marami po ano. So, sa traditional o alternative healthcare, meron po tayong mga kasamahan na nag-aral sa traditional Chinese medicine. Mm-hmm. Ito po yung pinaka-popular na traditional medical system. So, dito po maraming mga acupuncturist. Mm-hmm. Meron pong samahan ng mga acupuncturist, yung Philippine Academy mm-hmm. of Acupuncture. At meron dito mga halos 800 na accredited ng PITA.
1: Oh. Ano po?
7: So,
1: at talagang epektibo naman yung acupuncture, ano, Doc?
7: Maging ang WHO po o maging ang US, mm-hmm. National Institutes of Health, mm-hmm. Meron po silang mga, sabihin natin na sinesertify mm-hmm. o kinikilala na mga gamit ng mm-hmm. acupuncture, mm-hmm. lalo na po halimbawa, magbigay ako ng halimbawa po, halimbawa sa mga mm-hmm. low back pain o knee pain mm-hmm. o
1: sa
7: migraine.
1: Lahat ng mga pain na nararamdaman sa katawan, merong akma na acupuncture do.
7: Meron po, mm-hmm. no? Shoulder, yung po mga frozen shoulder.
1: Tok, saan naman makikita yung ano, yung listahan ng mga accredited acupuncture clinics?
7: Pwede po tayong bumisita sa website ng PITAC. Mm-hmm. So, pitak.gov.ph mm-hmm. at nandito po mm-hmm. nakalista mm-hmm. ang mga acupuncturist na sinesertify ng PITAC. Mm-hmm. Bukod po sa mga acupuncturist, meron din tayong mga tinatawag na naturopath, mm-hmm. homeopath, mm-hmm. chiropractor,
1: yeah.
7: Ayurveda, practitioner. Sampu po. Sampung modalities. Mm-hmm.
1: Ano naman ang pagkakaiba ng traditional sa alternative medicine? At ligtas ba itong isabay sa mga maintenance na gamot? No?
7: Pag nagsabi po ng traditional medicine, meron po silang definition. Ano? Na ito po yung mga ginagamit ng sinauna. Mm-hmm. Pero ang sasabihin po ng WHO na merong tatlong henerasyon. 3 generations mm-hmm. ang gumagamit. No? Lolo, tatay, mm-hmm. saka anak. No? So, yun po. Yun naman po, alternative, yung salita, sinasabi na kung alternative, pwede magamit, no? Sa halip na mainstream, mm-hmm. pero po yung paggamit ng term na alternative ay parang dinidiscourage na mm-hmm. at complementary po yung tinatanggap ngayon mm-hmm. na term mm-hmm. ng WHO at mm-hmm. saka ng Department of Health. So, complementary po to modern medicine. So
1: to kung halimbawa na yung Lagundi, no, na ano yan, na herbal.
7: Opo.
1: From the leaves, Lagundi leaves, opo. No. At yan ay napiprescribe at nabibili na sa ano at sa butika at approved ng FDA. Kung merong meron bang ano yan, contraindication naman sa ibang mga sakit?
7: Yung pong,
1: hindi pwede isabahay?
7: Ang Lagundi po, di ginagamit natin para sa ubo. Mm-hmm. So, marami namang ubo yung sinasabi natin na self-limiting. Ano po?
1: Mm-hmm.
7: Yung mga dalawang araw, isang linggo, magaling na, dahil sa virus. Pero hindi pong Lagundi, pwede natin gamitin na kasabay
1: mm-hmm.
7: sa iba pang mga karamdaman mm-hmm. na may ubo
1: mm-hmm.
7: para lumabas ang ubo. Ano po? So, complementary po.
1: At safe paggamit. Naman. Though.
7: Safe po ang Lagundi. Mm-hmm. Ang Lagundi po ay napag-aralan at ito mm-hmm. binibilang na safe. Ang Lagundi po ay isa sa 10 halamang gamot na may pag-endorso mm-hmm. ng Department of Health.
1: Mm. Bakit nga ba mahalaga magkaroon ng mga natural options lalo na para sa ating mga nakatatanda?
7: Yung pong salitang natural, gusto ko pong linawin, no? Na,
1: sige,
7: kasi marami nagsasabi na natural kaya ligtas, no?
1: Mm-hmm.
7: Hindi po nag-i-equate yung salitang natural mm-hmm. at ligtas. Kasi marami tayo sa likas, no, natural,
1: mm-hmm.
7: na pwedeng pagkain,
1: mm-hmm.
7: pwedeng gamot, at mm-hmm. pwede rin pong lason.
1: Mm-hmm.
7: So, yung pong ating ini-endorso, halimbawa sa Department of Health, ng FDA, sila po ay dumadaan sa mga pag-aaral para tingnan yung kaligtasan o safety mm-hmm. ng mga halaman na ito.
1: Mm-hmm. Like nakikita natin sa screen, meron ako nakikita bawang, luya. Ano ba ang talagang tulong nito sa ating kalusugan o sa ating mga sakit.
7: Opo. Yung na pong bawang, ayan, ang sanggubat, pero nagpo yung bawang.
1: Bawang.
7: Yung pong bawang, isa yan sa 10 halamang gamot na may pag-endorso ng Department of Health at ito ay ginagamit bilang tulong o adjunct sa mga matataas na cholesterol.
1: At saka sa high blood din yata, Dok?
7: Well, yung pong high blood, ito po yung popular na gamit. Pero yung pong sa pag-aaral ay patuloy pa.
1: No?
7: Pero yung pong mas tanggap ng FDA na siya ay adjunct para sa mga may matataas na cholesterol. No? Nakita rin po kanya yung sambong para po yan sa tulong sa pangtunaw ng bato sa bato. Para nakita rin siyang gubat kanina. So yun po ay para naman sa mga sakit ng tiyan, colic.
1: Dok, safe naman na ano na kasi pagka gumamit ka ng mga dahon na yan, lalagyan mo lang sa mainit na tubig o kaya pakukuluan. Pwede na ba ito? Pagkaya ng mga sambong. Kasi dok, nagkaroon ako ng experience sa sipon. Laging antagal-tagal ng sipon ko. At sabi ng aking kapatid, uminom ka na lang ng ano ng oregano juice.
7: Opo.
1: So yung oregano leaves, ilalagay mo lang sa mainit at sa boiled water.
7: Opo.
1: Tapos lagyan mo ng calamansi.
7: Opo.
1: Nako, in 3 days, nawawala.
7: Opo. Okay po.
1: Sa akin po, effective.
7: So maganda po yung karanasan ninyo na karanasan din naman ng marami, no?
1: So sana magkaroon ng pag-aaral dyan, Doko, no?
7: Opo. Yeah, so... Pero kasi nga po, ligtas siya, kahit na wala pang mga formal na pag-aaral, dahil ginagamit naman yung oregano sa mga, sabihin natin, self-limiting na condition.
1: Sa internet, ang dami mong mapapanood na, itong guava leaves, maraming health benefits, kaya maiinganya ka na, subukan.
7: Pero maganda po sana na, yung informasyon na galing sa Department of Health o sa PITAC ang ating gagamitin.
1: Meron ba kayong meron bang paraan ang ating mga senior citizens na ma-access kung ano man ang dapat na malaman sa mga dapat malaman tungkol sa mga ganitong medisina, herbal medicines, kung ano man ito, sa PITAC?
7: Meron po sa PITAC, pero yung PITAC ay nilutulungan po ng...
1: Doon sa website siguro, Dok, makikita na doon. No?
7: Medyo konti pa po, pero ang alam ko, yung PCHRD, may proyekto sa United Laboratories Foundation para mas
1: payamanin pa, Dok?
7: Yung mga informasyon. Tungkol sa mga halamang gamot at iba pang traditional medicine na pwedeng magamit safely, no, ng ating mga kababayan. So gusto pong parating i-emphasize, no, na dapat ligtas ang paggamit ng mga ito.
1: Marami tayong mga katutubong halaman mula sa mga IPs o indigenous peoples at mga tradisyon sa mga probinsya gamit ang iba-ibang mga halaman. May kasalukuyan po bang programa o pag-aaral ng PITAC o pang-idokumento at gawing official ito?
7: Ang PITAC po, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, ang PCHRD, Philippine Council for Health Research and Development, at ang UP Manila, meron pong pagsasama-sama para sistematikong idokumento ang mga traditional practices and beliefs ng ating mga indigenous
1: patuloy
7: peoples.
1: Patuloy ito, Dok.
7: Patuloy po ito.
1: Patuloy
7: po na ginagawa. Ang PCHRD po ay mas aktibo ngayon. Although ang PITAC po ay gumagawa rin ito.
1: Sana maraming lumabas na mga na mairirekomenda ang PITAC at iyan ang makukuha sana ng approval ng ng ating FDA.
7: Gusto pong idagdag na yung Tuklas Lunas, no? May program po ng PCHRD na Tuklas Lunas. Bali, Drug Discovery and Development. Ang kanila pong basihan ay yung mga halaman na mayroong folklore use. So, halimbawa, yung mga taga-Leyte,

0: kayong hilot. Siguro naman, Doc, ang hilot ay hindi yung mga talagang hilot na talagang hirap na hirap ang katawan mo na halos paana ka ng binugbog. Mm-hmm. At paano binabantayan ng pitak? Kasi marami na nga yung naglipa na, tawag nila naglipa ng wellness centers, spa at clinics. Paano ba natitingnan ang legal na pag-ooperate nito?
1: Ang pitak ko, meron din siyang sistema o proseso. Mm-hmm. Ng pag-certify o pag-accredit, no? Mm-hmm. Ng mga practitioners, mga mm-hmm. hilot practitioners, mm-hmm. o yung mga kanilang clinic at saka mga training program para po yung gagamit yung hilot na sasabihin natin, sabi ko kanina, parating gusto kong ulitin na ligtas, mm-hmm. mabisa o kapakipakinabang. Ano po? Mm-hmm. So, pagka binanggit po yung hilot, well, alam po natin na sa ating Department of Health, hindi na nila pinapayagan yung hilot na magpaanak sa bahay.
0: Yan, yung, diba po yun, no? Yung panahon namin, Doc.
1: Ako rin po, hilot. O yun po yung hilot, yung sa buto, yung nag-aayos ng buto. Pero yun po. So yung hilot po na
0: massage,
1: sinusubaybayan ng
0: no?
1: pitak, opo, para po sa mga sakit.
0: Yung nagmamasahe lang, yung mga simpleng masahe na lang.
1: Opo, lamig, pasma kung tawagin ng mga tao, pero yung pong pakiramdam ng pasyente, masakit ang laman, o malamig, ganun po.
0: Kasi
1: yung po sa iba, yung sa nabanggit yung acupuncture, iba pang Chinese medicine, tuwina, acupressure, at iba pa pong mga modalities
0: ng Chinese.
1: The Chinese yan po ay sinesertify o binabantayan po ng pitak.
0: Kasi pagka mga Chinese modalities, yung ganyan sa pagpapagamot, parang bilib tayo ko agad dahil kasi ancient practice yan.
1: Pero sa acupuncture po, maraming pag-aaral.
0: Yun, talagang
1: scientific na studies. Isa pong pinakasabihin natin na modality na pinaka-abante kung in terms of gano'ng karami.
0: Kanina, Doc, naitanong ko yung listahan ng mga acupuncture, pumunta lang sa PITAC para malaman ko ano yung mga website. Accredited, Doc, sa website ng PITAC. Itong hilot, talagang wala na yan kasi nung panahon namin, Doc, ang mga hilot, nagpapaanak.
1: Ayun po.
0: At tapos, meron pang mga arbularyo noon na pinupuntahan ng ating mga noon, nung panahon namin, na para gamutin.
1: Pero gusto po natin, inirespeto po natin yan, no? Mm-hmm. So at least po, sana madokumento yung kanilang mga nalalaman. Mm-hmm. Kasi maaaring po meron ding
0: meron talagang,
1: makikita tayo na,
0: na talaga effective.
1: Pakinabang,
0: Doc. Kung so, may Doc, mga doktor na nagbibigay ng mga peking herbal medicine na inaalok sa ating mga ka-golden heart, mga seniors. Ano, saan po dapat na magsumbong?
1: Pwede po magsumbong sa PITAC.
0: Sa PITAC.
1: Sa website po.
0: Sa website. O yan, ang daming nating mapupuntahan. Alamin kung ano yung mga dapat na puntahan ng mga accredited na acupuncture, pati pa din yung mga herbal medicines na pwede nating magamit ng ligtas.
1: Opo.
0: May mga seminar o training ba para sa mga senior citizens na gustong matutong magtanim?
1: Meron
0: na
1: po.
0: Mga medicinal plants sa kanilang mga bakuran?
1: Meron po. Kami po sa INAM, aking NGO, last year meron kami ginawa sa mga senior citizens dyan sa barangay natin, sa barangay natin, Pinyan. So, mga taga sa UP campus. So kung meron pong mga iba pang mag-iimbita, meron pong tayong module para sa mga senior. Sa Caloocan, meron din tayong ginawa kasi meron tayong mga kasamahan na nasa Caloocan.
0: Ako po, madami po akong tanim na oregano.
1: Opo.
0: Dahil nakakagamot po sa akin. Doc Sia, may mga kinokolekta kami mga herbal legends o mga sabi-sabi. Opo. Tungkol sa paggamit ng herbal. Sasagutin nyo lang po ang mga ito kung ano ang inyong opinion. Una, ayoko magpa-opera o magpa-ospital. Mauubos lang ang pera natin. Diyan na lang tayo sa herbal. Herbal medicine na lang.
1: Depende po yan sa karamdaman. Mm-hmm. Katulad po naman narinig natin kanina, mga testimonya, di ba? So, ang mahalaga po yung pag-alam kung ang sakit ay simple o ang sakit ay kinakailangan i-refer. Halimbawa po sa ubo, sasabi ko na sa ubo, pagka yung ubo po ng isang bata, makita yung bata may masigla, maganang kumain, okay lang po yan. No? Pero kung ang bata po ay inuubo at nahihirap ang huminga at ayaw kumain,

0: ay ano po, baka may bronchopneumonia ang bata, dalhin po yung sa ospital, baka yung antibiotic.
1: O Doc, pangalawa, kapag walang makita ang doktor sa x-ray o lab test, doon tayo sa albularyo o manghihilot. Hanggang ngayon pa rin.
0: Maganda pa rin po kasi hindi lang naman x-ray o laboratory test. Ang ating po mga doktor, may tinatawag tayong sa mga clinical eye. Ano po? So gagawa sila ng diagnosis ayon sa nakita nila o naikwento ng pasyente. No? So ang sa akin po, of course, magandang may tulong mula sa mga doktor para alamin ang ating sakit kung medyo mahirap po ang sakit. So sasabihin ko naman po na yung albularyo, hilot o nanay sa bahay, no? Kung maganda ating ano, kung parang makaalaman, alam natin kung ano yung simpleng sakit. So, kung simpleng sakit, gamutin natin. Pero kung kita natin na grabe, no? Katulad ng halimbawa kanina sa ubo na nahirapang huminga, dapat magpunta tayo sa hospital o sa center.
1: Meron nga ang advertisement, Doc, na ang galing ni nanay, Vicks Vaporub lang, gamot na.
0: Kasi po, simpleng sakit lang yun. Okay lang po yun. Kasi simpleng ubo lang na self-limiting naman.
1: Doc, ikatlong tanong, pag mas madaming iniinom, mas mabilis gagaling. Ito yung water therapy, Doc.
0: Yun pong water therapy o kahit na rin po sa gamot. Kasi yung iba gusto nilang mas double yung doses, mas madaling gumamot. Yung pong mga yan, pinag-aralan po at sinasabi natin kung ano yung angkop na dosis. Halimbawa, paracetamol, 500 milligrams, no? Kung may lagnat, meron pong pinagdaanan pag-aralan para sabihing 500 milligrams. So, po tayong sobra kasi po ang sobrang paracetamol masama sa atayi. Ang tubig po, ganun din, no? Na kasi po may nalulunod
1: sa
0: sobra, tubig.
1: Sobra, nalulunod din, Doc.
0: Opo, overhydration.
1: Doc, ito pa. Basta natural, walang lason, walang side effect.
0: Ay, hindi po. Nasabi natin kanina, natural. Na sa natural, meron pagkain, may gamot, at may lason. So, huwag po tayong, ano, dun sa, kasi marati nating marinig, eh, natural yan eh, kaya safe. Hindi po. Hindi po totoo na lahat ng natural ay safe.
1: O ito po, panghuli pong tanong, comment. Matagal nang ginagamit ng pamilya ito, tiyak na epektibo at ligtas.
0: Maaari pong yung karanasan ay nangyari kasi ginagamit po natin yan sa mga simpleng karamdaman o karamdaman na self-limiting. Ano po? Pero siyempre nga, yung atin din sinasabi, na maganda yung tayo ay natututo sa sakit. Ano ba yung sakit na simple at gagamotin sa bahay? Ano ba yung mga sintomas ng sakit na kinakailangang ipatingin sa doktor?
1: Yan, bilang panghuli na lang, Doc. Ano ang inyong mensahe sa mga senior citizens na nag-aalangan pa rin subukan ang traditional at alternatibong options para sa kanilang kalusugan?
0: Yung sa akin po, parehong aking pagtingin, no? Sa modernong mga gamot at sa mga traditional and alternatibong option, no? Na sinabi natin kanina na ito rin, alam kong ano ng FDA tungkol sa gamot, na dapat ang gamot o paggagamot, ano pa man yan, ligtas, no? Pangalawa po ay mabisa. Ang mabisa, efektibo, ano po? Pero gusto kong sabihin na meron din mga ginagamit tayo, lalo na sa traditional medicine na baka hindi epektibo, pero kapaki-pakinabang. Beneficial. At ito pong salitang beneficial, ito po ay tinatanggap ng ASEAN, no? Sa kanilang definition, no? Na ligtas, beneficial or epektibo, at kapaki-affordable.
1: Yun. Yung tatlo yun pong salita na yon ay tandaan natin.
0: Sa FDA po, meron pa quality dyan.
1: May kalidad.
0: Kalidad.
1: Maraming salamat, Dr. Sia, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Sana ay samahan niyo muli kami dito sa aming programa at sa iba pang mga activities ng komisyon.
0: Maraming salamat po.
1: At nakasama po natin sa ating panayam si Dr. Isidro Sisia, Member, Board of Trustees, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC. Yan po ang hanapin nyo kung may mga katanungan kayo at kung mayroon kayong mga gusto pang malaman. Siya din po ay Executive Director, Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems or INAM Philippines. Marami pa tayong pag-uusapan, mga ka-Golden Heart, Samantala, bigyang daan muna natin ang ilang paalaala at balita dito sa Senior Spotlight News.

0: Buong pusong sinusuportahan ng NCSC ang kampanyang nagsusulong ng agarang pagpasa ng panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa ating bansa. Nitong May 25, 2026, katuwang ang iba't ibang senior citizens organizations at associations mula sa iba't ibang panig ng bansa, ating isinagawa ang turnover na mahigit kumulang 2 milyong lagda bilang maliwanag na panawagan para sa mas inklusibo at makataong suporta para sa ating mga senior citizens. Ang mga lagdang ito ay hindi lamang simpleng numero dahil ito ay sumasalamin sa boses, pangangailangan at dignidad ng milyon-milyong senior citizens. Sa panahon ngayon ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at gastusing medikal, mahalagang magkaroon ng sapat na suportang pinansyal ang ating mga lolo at lola. Ang Universal Social Pension ay magsisilbing mahalagang tulong para mapagaan ang kanilang gastusin sa pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Naniniwala ang komisyon na ang pagkilala sa karapatan at dignidad ng senior citizens ay hindi dapat limitado lamang sa ilan. Kasama ang NCSC, katuwang ang regional offices at ng iba't ibang organisasyon ng senior citizens, patuloy po natin palalakasin ang kampanya para maabot ang 12 milyong lagda para sa matatanda at maipasa na sa lalong madaling panahon ang Universal Social Pension. Patuloy po nating ipaglaban ang isang lipunang may malasakit, pagkilala at tunay na pagpapahalaga sa ating mga senior citizens. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-unayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, puso para sa seniors. Sa panahon ngayon, napakadaling mag-order ng gamot at skin care online sa isang pindot lang. Ligtas ba talaga ang mga iniinom at pinapahid natin? O baka naman, sayang lang ang pera at delikado pa sa kalusugan. Huwag na manghula at huwag magpabudol. Upang pag-usapan ang kaligtasan ng ating mga iniinom na gamot, makakasama natin live si Attorney Kay Ann Magundayaw Borlado. Siya po ang spokesperson ng Philippine Food and Drug Administration. Magandang hapon, Attorney Borlado, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
1: Good afternoon po, Chair, at isa pong karangalan ang mapunta dito, no, kanina po while listening. Talaga namang ang dami kong natututunan.
0: Yan. So, sabay tayo yung natuto, Attorney Kay.
1: Yes, opo. Marami ako talagang natutunan kay Doc Sia. Kaya po ngayon, so maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbigay tayo ng information para sa ating mga ka-Golden Heart sa mandato po ng Food and Drug Administration.
0: Pinag-usapan natin kanina, nag-aaral pa rin, continuous yung pag-aaral ng PITAC para sa mga natural medicine o tinatawag nating mga herbal medicine na pupunta sa FDA for approval pagkatapos na ang kanilang pag-research.
1: Yes.
0: Ano-ano ba ang mga serbisyo at mandato ng Food and Drug Administration, lalo na para sa mga vulnerable sectors tulad ng senior citizens, Attorney Kay?
1: Yes po, Chair. Ang Food and Drug Administration po ay may mandato para tiyakin na ang mga health products ay safe, effective, at quality. Ito po yung sinasabi din ni Doc kanina na dekalidad, epektibo, at syempre, ligtas. Yan. So, pag sinabi po nating health products dito sa atin sa Food and Drug Administration, marami po ang coverage nito, no? Hindi lamang po gamot, kasama po dito ang pagkain at yung tinalakay din kanina natin kung ito ay papasok under food supplements, kasama po ito. Kasama din po yung mga cosmetics o yung mga skincare products, mga in na in ngayon, mga glass skin. So, so kasama din po ang mga medical devices, kasama din po sa sakop ng Food and Drug Administration yung mga household hazardous substances, maging yung mga toys under 14 years old. So medyo malawak po.
0: Ang dami, no?
1: Pero ito po ay para tiyakin na syempre meron tayong public health security sa pamamagitan ng pagsisafeguard po ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ang mga vulnerable sectors gaya po ng senior citizens.
0: Kamakailan lang ay naglabas ng bagong advisory ang FDA. Ito yung advisory number 2026-0065. Ano po ang nilalaman at bakit ito mahalaga para sa ating mga senior citizens?
1: Yan po, Chair. Alam naman po natin na mga ang senior citizens natin, karamihan ay may mga maintenance medicines or may mga gamot po, no, na tinitake. So, ito pong advisory natin na inilabas, ito po yung mga karagdagang gamot para po sa ating VAT-exempt medicine, or ito po yung mga hindi na pinapatawa ng 12% value-added tax. So, ito po ay...
0: Nadagdagan, ano do?
1: Yes po. Nadadagdagan po ito periodically at ito po ay sinusumite natin sa Bureau of Internal Revenue or BIR. So, meron po mga pangunahing sakit na covered po ng 12% VAT po. Ito po ay yung mga maintenance medicines po para sa high cholesterol, kasama po yung sa diabetes, kasama din po sa hypertension, maging yun pong sa mga cancer patients, may mga tuberculosis, may mga kidney disease, at yung may mga mental illnesses po. Ito po ay pasok sa 12% VAT exempt po under na pinagtutulungan po natin na DOH, FDA at ng BIR po.
0: Naku, mabuti naman at ano, at nadadagdagan na nagdadagdagan. Natutuwa po ang ating mga senior citizens niyan. At bukod sa dagdag na yan na VAT exempt, kasama pa rin ang 20% senior citizen discount sa manggamot, Doc, attorney.
1: Yes po, Chair. Kasama pa rin po ang additional na 20% na discount para po sa ating mga senior citizens, no? So, kung ito po ay merong 12% VAT, sila po ay makakatanggap pa rin po ng additional diskwento na 20%.
0: Coming from you, attorney, Kay, kasi maraming mga senior citizens ang nalilito dahil hindi pantay ang discount sa kanilang manggamot. Paano natin malalaman kung kanilang gamot ay kasama na sa listahan ng mga may VAT exemption?
1: Nako, maraming salamat po sa inyong katanungan. Yan. Tayo po sa FDA ay merong verification portal. Yan. Ito po ay ginawa nating mas mobile-friendly, mas user-friendly para po kung kayo ay hindi masyadong techie at hindi gumagamit ng laptop, pwedeng-pwede po ito sa inyong cellphones. Pumunta lamang po kayo sa fda.gov.ph or i-type nyo lamang po sa inyong mga search engine o yung mga Google or tinatawag natin na FDA verification. Mapupunta po kayo dyan sa aming portal at meron po tayo dyang listahan ng mga gamot na kasama po sa VAT exempt. Kagaya po yan, makikita nyo yung pinapalabas sa ating screen. Ganyan po yung halimbawa na makikita ninyo po sa aming verification portal. Yan.
0: O kaugnay dyan, ano-ano naman ang mga palatandaan na dapat tingnan na ating mga senior citizens para masiguradong aprobado ng FDA ang binibinili lang gamot.
1: Yes, makikita din po yan, Chair, sa ating pong verification portal, no? So kung meron tayong konting pag-aalinlangan or pagdududa dun sa mga binibili nating gamot or mga supplements, no? So maaari po kayong pumunta sa aming verification portal para po makita natin or ma-search natin kung yun po bang mga gusto nating inumin or intake or maging ipahid sa ating mga balat ay aprobado po. Ibig sabihin kasi kapag rehistrado po sa Food and Drug Administration, ito po ay dumaan sa masusing evaluation at pag-aaral ng ating po mga expert at mga technical officers.
0: Madali namang pumunta dito sa verification portal, attorney?
1: Yes po. Ito po ay mas in-improve natin, no? Sa yan po isa pangunguna ng ating Director General Attorney Paulo Teston. Ngayon po ito po ay mobile friendly na. Itatype nyo lang po ang isang keyword at kayo po ay mapupunta na dun sa inyong mga hinahanap. So kung hindi nyo po alam, for example, kung anong brand ba po, pwede po kayo mag-type ng generic name. For example, paracetamol, kayo ay merong gustong inumin, no? So, pwede po kayong pumunta dyan at makikita nyo po kung ano't ano yung mga rehistrado ng FDA.
0: Tungkol naman sa mga butika, paano natin masisiguro na legitimate ang kanilang lisensya?
1: Nako, napaka-importante po talaga ng ating mga senior citizens ay bumibili po sa lehitimong butika. Sila po ay dapat merong license to operate mula po sa Food and Drug Administration. Ito din po ay makikita sa ating verification portal.
0: Yun,
1: no? So,
0: makikita,
1: itatype nyo lamang po yung pangalan ng butika at dyan po makikita natin kung ito ba ay merong lisensya. Kasi napakahalaga po, Chair, na ang mga binibilhan po natin ay lisensyado para nakakatiyak din po tayo na ang mga binibenta nila pong gamot ay aprobado din ng Food and Drug Administration. Itong mga gamot at mga medicine ay may gamot at mga food supplements ay merong certificate of product registration.
0: Kasi ang dami na ngayon nagbibenta ng gamot. Kung minsan doon sa isang tindahan, iba ang kanyang itinitinda, pero naisisingit yung mga gamot.
1: Yes.
0: And, kasi noon talaga mayroong mga butika sa baryo, no, na wala na yan.
1: Okay.
0: So, ito na, dumami itong mga butika na mabuti naman at makikita naman pala sa portal ng FDA itong kanilang mga lisensya at kung sino ang may mga permiso.
1: Yes.
0: Ano po ang ibig sabihin naman kapag may nakalagay na no approve therapeutic claim sa level?
1: Ayan, marami tayong nakikitang supplements, no, gaya po dun sa mga Finlash natin kanilang interviews na pinapipili natin sila kung alternative or traditional or dun sa mga gamot, no. So pag po nakita natin na ang isang label ay may nakalagay na no approved therapeutic claim, ibig sabihin po nito ay wala siyang hindi siya nirehistro o inaprubahan ng Food and Drug Administration para makagamot ng isang karamdaman. So, maaari pong ito ay inapprove based on its safety, efficacy, and quality, pero hindi po siya nangangakong ito ay kayang gumamot ng isang karamdaman. So, yun po ang difference kapag sinabi nating no approved therapeutic claim versus dun po sa mga gamot na talaga namang sinasabi nila na sila ay nakakagamot ng isang uri po ng karamdaman.
0: Ito siguro pwede makonsider na parang supplements lang.
1: Yes po. Ito po usually ay mga pumapasok under food supplements. So meron din po tayong iba't ibang klaseng food supplements. Minsan po kilala natin ito sa tawag na vitamins.
0: Yeah.
1: Pero ngayon marami na rin pong tumatawag na mga supplements. Meron pong food supplement, may herbal supplement. So depende po. So kung ano ang kanilang sinasabi sa kanilang mga studies, kanilang mga analysis. At ganun din po kung ano ang kanilang syempre nakalagay sa kanilang ilang labeling. Napaka-importante na ang ating pong mga senior citizens ay laging nakatingin sa labeling ng ating mga iniinom na mga gamot, supplements. Napaka-importante po.
0: Naglipa na ang mga miracle cures o mga herbal juice na nangangako makakapagpagaling ng cancer, diabetes o kidney failure sa loob lang na ilang araw. Ano naman hakbang na ginagawa na FDA laban sa mga ganitong mapanlinlang na advertisement na madalas mabiktima ang ating mga senior citizens?
1: Yun po. So, tayo po sa Food and Drug Administration ay bukod sa tayo ay merong verification portal kung saan po pwede mo itong ma-check, meron din po tayong tinatawag na post-marketing surveillance.
0: Oh.
1: So, ito po yung mga bagamat rehistrado na sila sa atin, patuloy pa rin po nating tinitingnan at ini-inspeksyon, no, yung mga butika o maging supermarkets po na nagtitinda nito para matiyak po na hindi kumakalat ang mga counterfeit o mga peke. Chair, meron po tayo nakukuha mga reports na may mga ilan-ilan sa mga supplements o maging gamot ay kina-counterfeit o pinepeke po. So, kaya tayo po ay mas pinag-igting natin ang ating enforcement operations. Pinag-igting po natin ang ating mga inspections. Patuloy din po tayo nakikipag-ugnayan sa mga local government units at lalo na po sa mga law enforcement units para po masugpo natin yung mga perpetrators na gumagawa ng mga counterfeit na ito. Ito po ay napakadelikado sa kalusugan. Kaya din po, babalik ako doon, Chair, sa kanina na sa lehitimo talaga po tayo dapat bumibili ng ating mga tinitake, no, sa mga supplements, maging gamot.
0: Bukod pa sa gamot, marami ring older persons sa bumibili ng mga herbal na pamahid. therapeutic soap, at anti-aging lalo na gusto natin magpabata. Ano po ang mga common violations o panganib na nakikita ng FDA sa mga peking cosmetics at skin products na naglipa na ngayon?
1: Yes.
0: Lalo na yung mga pampapaputi.
1: Opo, marami sa ating Pilipino ang gusto ng mga pampapaputi. Yeah. Mga gusto natin maging glass skin. Ayan, uh-huh. Yung po uso ngayon na nakikita natin sa mga social media. So, ngayon po, dahil din po mas convenient at merong online, marami yeah, pong bumibili online dahil syempre mas madali para sa kanila. Meron po tayong mga reports na ito daw po ay may mga matataas na lead or mercury content. So, tayo po sa FDA, nagbibigay din po tayo ng babala through our public advisories. Nakikita po ito sa atin pong social media pages, sa ating website. At for example po, Chair, kayo ay nag-search sa aming verification portal at ang nasabing produkto ay may kaakibat na advisory. Makikita nyo din po yan sa aming pong verification portal.
0: So, yung mga skin care na yan, yung mga creams, makikita din sa portal.
1: Kung ito po ay rehistrado, makikita po natin siya doon sa ating portal. Kung meron naman po tayong advisory, public advisory, warningan po natin sila na huwag bumili sapagkat ito ay maaaring counterfeit, maaaring hindi rehistrado. So, nakalagay din po yan doon sa ating portal. No?
0: Sa ating mga senior citizens, Attorney, basta pagkawala dyan sa portal ng ating FDA, huwag na maniwala?
1: Yes po. Pag po wala dyan sa portal, ibig sabihin po, hindi siya rehistrado. So, ang panganib po kasi na dulot nito, especially kung ito ay mga pamahid, no, pwedeng magkaroon ng skin irritation, magkaroon po ng allergies na huwag naman sana ay baka lumala pa po. Siyempre, hindi po kayang igarantiya ng FDA ang safety, efficacy, at yung quality po ng mga gamot or mga supplements na ito kung ito po ay hindi dumaan sa ating mga pagsusuri.
0: Doon sa mga online orders, ang hirap na mamonitor yan ng FDA. Ano kaya ang dapat na sabihin natin sa mga senior citizens tungkol sa kanilang mga order online?
1: Yan. Since last year po, no, tayo ay mas pinag-igting ang ating coordination sa mga online platforms. Tayo po ay nagbibigay ng coordination sa kanila gaya ng paghingi ng mga Certificate of Product Registration bago po sila magbenta ng mga gamot or mga supplement. So, bagamat medyo challenging siya, no? So, hindi pa naman po din tayo tumitigil. Pero, para po sa mga nakikinig ngayon, ang mga nanonood ngayon, maaari nyo pong tingnan itong mga ibang red flags na to. First po, kailangan ang mga binibili nating supplements at pagkain ay wala sa foreign language. Oh, so, dapat po ito ay in Tagalog or English lamang. Kasi po, pag po ito ay Tagalog at English, so ibig sabihin, mas madali nating mauunawaan yung labeling. Especially po, pag senior citizens, importante na makita natin yung mga contraindications, may mga warnings po ba, no, or may mga certain pag-iingat po ba.
0: Yun ang mga requirements kasi ng FDA.
1: Tama po, kailangan po, unang-una maayos ang kanilang labeling, nakalagay yung mga expiration date, at syempre nakalagay din ang mga nagdi-distribute dito. Yeah. So, dapat po nakalagay kung sino dito sa Pilipinas na nagdi-distribute.
0: Yan. Very clear yan.
1: Yes po, para alam din natin yung product traceability, alam natin kung sino ang pananagutin po natin in the event na magkaroon po sila ng adverse reactions or mga side effects po na tinatawag natin. Na, syempre, wag naman. Kaya, patuloy po tayong nagpapaalala na syempre magbasa po tayo ng labels. Huwag po tayong maniniwala sa mga misleading claims o yung mga mas madaling makagamot. Tawag po natin dyan ay misleading. Syempre po tayo ay dapat merong mga research na ginagawa, pag-aaral. So, wag po tayong basta-basta maniwala, ano. So, napaka-importante din po na huwag tayong maniniwala kapag alam naman natin na sobrang mura ng isang gamot or supplement, na alam naman po natin na hindi talaga yun ang kanyang presyo. So, ito po ay ilan lamang sa mga red flags na po pwede nating magdadalawang isip tayo pag nakita natin yung mga bagay na ito.
0: Pagka mura-mura, talagang beware, no?
1: Yes po. No?
0: At saka sa halip na pumuti, baka naman po magbukol-bukol na yung ating
1: kaya
0: skin.
1: Kaya mamula o kaya magsugat. Yeah. So, So, yan yung mga, instead na akala natin nakakatipid tayo, baka yun. Mapamahal kasi magpapacheck up pa po tayo.
0: Magpapaderma tayo.
1: Magpapaderma pa tayo. So, wag naman po sanang umabot sa ganun. Kaya pa iba yung pag-iingat po. At syempre, i-check nyo po ang mga produkto sa ating pong verification portal.
0: Kaya mga kaano, mga ka-Golden Hat, lagi ha, FDA, pitak, tandaan yan. Saan naman pwedeng tumawag o mag-email ang ating mga senior citizens para magsumbong sa FDA?
1: Yes po, Chair. Sa aming pong website, meron po tayong isumbong button. So, pumunta lamang po sila isumbong. Sa fda.gov.ph at i-click nyo lamang po ang isumbong at dyan nyo po ilagay ang inyo pong reklamo. Kung meron po kayong nakikita na nagpo-produce po ng mga illegal or nagbebenta ng mga illegal na gamot. Ibig sabihin, peking gamot. No? Hindi sinasabi illegal kasi ibang may coverage mo. Pero yung pong mga counterfeit po ng mga gamot, supplements, mga pagawaan, yung mga warehouse na nagtatago. At alam nyo pong, minsan may mga natatanggap kami, Chair, na report, no, hindi lamang gamot, mga pagkain po na tinatamper ang mga expiration date. Yan. So kung meron po kayong nalalaman ng mga ganyan, ipagbigay alam nyo po sa amin para amin pong ma-actionan agad.
0: At Tony, dapat talaga nakalagay dyan expiration date, ano?
1: Paka-importante din po talaga na may expiration date, no? Tsaka red flag din po kapag nakita natin na yung expiration date ay nakapatong lang or nakadikit lamang. No? So, dapat ito ay nakaprint sa kanyang box.
0: Okay. Ano ang huling paalaala na nais iwanan ng FDA sa ating mga senior citizens tungkol sa pagbili at pag-inom ng gamot?
1: Para po sa ating mga ka-Golden Heart, lalong-lalo na po yung mga bumibili ng mga prescription medicine or kung kayo po ay may mga reseta, bumili lamang po tayo sa mga lehitimong botika. Gaya po na nabanggit ko kanina, pwede nyo pong i-check sa verification portal ng FDA. At ito pong mga prescription medicine po na ito ay hindi po binibili online or sa mga online platforms. Bagamat meron po tayong mga online ordering system, maaari nyo lamang pong masigurado na ito ay lehitimo kung sila po ay merong physical store or may actual store po sila. Kung hindi nyo po sila nakikitaan ng actual store, ito po agad ay red flag para sa ating mga senior citizen. Napakahalaga po na ang mga iniinom po nating gamot ay ligtas, epektibo, at syempre po dumaan sa masusing evaluation ng Food and Drug Administration.
0: Ayan, napakarami nating mahalagang usapin na natalakay ngayong hapon. Kasama ang ating panauhin na si Atty. Kay Ann Magundayaw Borlado. Siya po ang spokesperson ng Philippine Food and Drug Administration. Maraming salamat at sana ay makasama namin kayong muli dito sa aming programa.
1: Maraming salamat din po at isang karangalan ang nandito sa inyong programa ngayon.
0: Bago tayo magtapos, gusto naming i-share sa inyo na mayroon pong ilang ka-Golden Heart natin ang nagtungo sa ating opisina sa Central Office at idinulog ang kanilang mga concerns. Kaya naman, para sa kaalaman ng publiko, atin yung sasagutin dito mismo sa ating programa. Pakinggan po natin ito.
2: Magandang umaga po. Ako po si Elisa De Guzman. Nagsadya po kami dito sa tanggapan ng NCSC po upang idulog ang aming hinaing ukol sa ID na ito po ay naningil sila ng 25 pesos dito sa ID na to dahil daw po sa lamination. Kami naman po ay nagbayad.
3: Ako po si Elisa.com yan. Pero punta po doon sa office namin para po kumuha ng ID na nagkakahalaga po ng 100 pesos. At ang sinasabi nila na ito po daw ay kinakailangan namin pag kumukuha kami ng ayuda.
4: Tama po ba na pabayaran nila sa amin ang ID ang ibinigay nila?
0: Napag-alaman namin na ang ID na tinutukoy niya ay ang Digital National Senior Citizens ID o NCID sa eGov.ph app. Para sa kaalaman ng publiko, bawal at hindi kailangang imprenta o iprint ang inyong digital NCID dahil lehitimo at opisyal na maituturing ang digital version o screenshot ng inyong Senior Citizen ID. Sapat na po ang pagpapakita ng screenshot para sa pagkuha ng anumang benepisyo o serbisyo para sa mga senior citizens. Tungkol naman sa ikalawang concern, hindi required ang pag-imprenta ng Registration Reference Number o RRN mula sa NCSC website. Mahigpit po naming pinapaalaala sa mga registered senior citizens na hindi hinihingi ng NCSC ang printed na kopya ng inyong RRN para sa pag-apply sa Expanded Centenarians Act Cash Gift. Tanging mismong RRN o numero ng inyong registration ang pwedeng ibigay kung kayo ay magpapasa ng application. Again, hindi required ang printed ng inyong RRN. Kung kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil para sa nasabing pag-imprenta at pag-laminate ng digital NSCID o RRN. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw at sa masusugid nating mga tagapakinig. Maging wais at protektado kung gagamit ng traditional at alternative options. Tandaan ang bilin ng pitak. Magkonsulta muna sa pinakamalapit na health center para sa tamang diagnosis at medical na payo. Siyempre, para naman sa inyong mga maintenance na gamot, i-verify kung ito ay FDA certified. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine. Every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa ibang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw mga ka-Golden Heart. Happy Friday!
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Magazine, 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Pilipinas, oras na ng talakayan.
9: Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
17: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
18: Green Mindset.
17: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta tala kayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
17: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset, kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong matadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyong mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At ngayon pong araw, nako, special po ang ating episode dahil meron pong isang dokumentaryo ang atin pong sabay-sabay na mapapakinggan at mapapanood. At ito po ang malaking tanong, kapag nawala ang ating mga gubat, ano ang mamawala sa ating mga lungsod at sa ating kinabukasan? Para ibahagi po ang kwento sa pagbuo ng dokumentaryong ito, makakasama po natin ang isa sa producers nito at isa po sa mga Terra Asia cohorts, ang atin po ang kasamahan dito sa Radyo Magazine at ang inyong mare, walang iba po kundi si Ms. Jolie Maracuyo. Magandang hapon, Jols, at welcome dito sa Kwentuhang Green Mindset.
19: Good afternoon, paring Manuel, ano? And of course, sa mga nakikinig sa atin at nanonood, nakatutok dito nga sa programang Kwentuhang Green Mindset. And I'm very glad, ano, kasi kanina lang ay napanood din ako ng mga kumare at kumpare natin. And now, ano, nandito muli ako para ibahagi rin ang isang makakalikasan at makabuluhang talakayan sa ating lahat.
9: Mm-hmm. At na tayo nga po no, ay nasa last stretch. Tama ba? Last stretch na to lang inyong Terra Asia Project. At dito sa Kwentuhang Green Mindset ay lagi pong natutuwa dito sa mga produkto nila. No? Dito po sa mga ipinroduce nilang mga outputs. Lalo na po no, itong mga dokumentaryo. Dahil ito po no, ay hashtag Green Mindset talaga.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
20: Tugtugang chill.
17: Suave.
20: Learning from home na hindi boring.
8: Radyo Magazine
5: 1278 AM. Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
9: Para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, ito po no, yung tanong na atin pong sasagutin kung bakit nga ba hindi na dapat natin gamitin ang mga hayop bilang representasyon ng negatibong ugali nating mga tao. Yan po yung pag-uusapan at pagkukwentuhan natin. And at the same time, syempre, alamin po natin ang advocacy nito pong youth-led group na ito. Ito pong Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife o EnWild. Makakasama po natin sa kwentuhan ng ngayong hapon ang kanilang co-founder and acting chairperson na si Mr. Romnick Taladro. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
18: Hi, Manuel. Good afternoon sa lahat ng mga taga-talabot natin na taga-parinjin.
9: Yes, sir. Ako, magandang hapon po at maraming salamat sa inyong pagpayag na makipagkwentuhan po ngayon sa amin. At ipakilala po no, itong inyong organisasyon. At bilang simula, sir, nakukwentuhan nyo na po kami kung sino po ang kasama ninyo, sino po kayong nasa likod nitong Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife at paano po kayo nagsimula.
18: Thank you, Manuel. Ang Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife, or shortly EnWild, was founded on February 12, 2025. Na ako, Romnick Taladro, you may call me Nick. At isang teacher turned conservationist. Kasama ko dito si Kenneth B. Aaron, isang biologist. We are a volunteer-based and youth-led advocacy group na nagtutulungan para magsilbing boses ng ating mga overlooked species. We have more than 30 members sa ngayon na nagmula pa sa iba't ibang parts ng Philippines, from Luzon, Visayas, and Mindanao. We are the kabataan na nasa likod ng EnWild. Most of us are young scientists, conservationists, teachers, students, artists, at iba pa. United kami para sa common goal for the conservation of Philippine biodiversity. We started as a voice para sa mga millipedes or diplopods na madalas kinatatakutan at patayin dahil sa maling information, or baka naturally cringy looking lang sila para sa iba kasi they do have many legs. But later on, we realized na dapat hindi lang millipedes, kasi hindi lang sila yung mas nakakaranas ng misinformation, naging victim ng hate. Kasi marami pang iba na considered enigmatic and non-charismatic species na nangangailangan din ng boses natin. So there, we realized na napakarami pa sa kanila ang hindi nabibigay ng pansin sa mainstream conservation. And as one of the, you know, 17 mega diverse countries in the world, mayaman tayo sa sari buhay, at itong mga buhay na ito kailangan din ng protection.
9: Mm-hmm. Ayun o. Ito po no, sila po yung nasa likod nitong EnWild. O pasimplihin na lamang po no, EnWild po itong pangalan ng kanilang organisasyon. At tama po ang inyong narinig na sila po no ay mga kabataan. Mga bata po itong nagsusulong ng conservation ng atin pong wildlife. At sir, bigyan lamang po natin no ng emphasis yung inyong kwento na nagsimula kayo for advocacy para sa millipede. Any more story bakit dito nagsimula at ano lumawak yung inyong advokasya at kayong mga kabataan ang nagtutulong-tulong para magpatuloy ito?
18: Yes. Nagsimula kami sa millipedes kasi, you know, last time pumunta ako sa Mandoyog Hill dito sa Banga, Aklan, nakita ko na parang worm-like creature. So at first, it was an, you know, a novel species for me bago ko lang siya nakita, at ang sabi ko, worm. So I know na hindi ako sure doon. Ang sabi ko, worm lang na may paa. So pag uwi ko ng bahay, nag-search ako, then I found out na isa pala yung millipede or diplopod. So isa yun sa mga legless creatures sa buong mundo. Marami akong nalaman. So dahil konti pa lang yung idea ko pagdating sa species na yun, and I am so eager to know more about it, so I delved deeper. So I took my phone, nag-research ako, ano ba yung hayop na ito. So na laman ko na yun pala ay isang millipede, may two pairs of legs per segment, meron siyang haplo and diplo segments, isa siyang arthropod na nagbibigay tulong sa atin, lalong-lalo sa ating forest floors na makatulong sa pag-decompose faster yung ating mga leaf litters at iba pang mga organic materials. Then, sa pagbabasa ko ng mga references sa internet at kahit naman sa mga printed media, ay nakita ko na marami pala silang kinakaharap na mga environmental factors din na nagiging concern sa kanilang survival. Unang-una, tinanong ko yung parent ko, ano ba yung pagtingin nyo sa millipede or ang tawag namin dito sa Aklan is bayod? Ang direct na sagot nila sa akin ay nakakamatay yan, nakakabulag. So, bilang isang tao na nagbasa ng kanilang ecological importance at saka ecological roles, mas na-realize ko unang-una yung karapatan nila at halaga sa ating environment. So, nasad ako na marinig mismo sa parents ko na yun yung kanilang naging preliminary perspective pagdating sa hayop. And doon ko na-realize na, ang millipede pala ay kaibigan natin. But then, nakakalungkot na kahit yung mga taong nasa ground na dapat first hand, sila yung ating kaakibat, kagapay sa pangangalaga ng ating mga wildlife, ay sila yung may perspektibo na negatibo. At hindi ko rin naman masisisi kasi kulang tayo sa awareness talaga. Kulang tayo sa mga nagpapatupad, nagpapaabot para mas maging informed pa yung ating mga residente pagdating sa mga sites or spaces na present yung mga ganitong species. Then I started my fascination sa millipedes and sabi ko parang spirit animal ko na siya. Marami akong nakita na species, I think, dito sa Aklan, more than 10 species na. Doon, kinokolekta ko yung mga datos, nag-aaral ako pagdating dito, though I am not a biologist by profession kasi teacher ako. Pero I read a lot of papers pagdating dito. At doon nagsimula talaga yung biggest foundation ng realization namin na hindi lang pala millipedes yung isa sa mga pinakasusuklamang hayop dito sa Philippines. Ang dami pang mga hayop na hindi kilala, namamatay lang, sinasagasahan ng intentional, minsan pinapatay kasi kinatatakutan or ina-attach sa mga beliefs na wala namang scientific evidence kung totoo ba o hindi. So marami sa kanila ang namamatay lang and we don't know kung ilan ba sa kanila yung nagiging extinct na hindi pa natin na-discover.
9: Mm-hmm. So yun, mula dito sa maliit na buhay nitong millipede na ito, ay mayroon na nga mas malaking advokasya itong N-Wild. At sa tulong nga nito, no, ni Sir Nick ay talagang katuwang yung mga kabataan na kanyang kasama. Ay naniniwala tayo na mas lalawak pa itong pagbibigay impormasyon at kaalaman patungkol dito sa mga ganitong uri ng hayop. At sir, kami po na very curious dahil kayo ay mga kabataan. On an average, gaano po kayo kabata na actively participating dito po sa N-Wild?
18: Ako ay 25 years old. Nagsimula kami last year, so ako po ay 24 that time. So yun din yung isa sa mga challenges namin na sinasabing sobrang bata ko pa sa field na conservation. Paano daw namin nasusustain or namamanage yung group, lalong-lalo na medyo technical yung area ng conservation. So kinukonsider naman namin yung mga ganitong sites nang galing sa public, but then we still continue na gawin yung mga bagay na sa tingin namin tama, hindi nakaka-apekto sa panlahat. When it comes to negative naman, kasi I think wala naman siyang negatibong epekto, kundi nagiging positive pa. Mas nagiging engaged yung ating youth, yung ating mga students, yung ating mga advocates. So yun, bata pa talaga yung karamihan sa amin. Kaya nga parang youth-led talaga yung naging target. But before we started na baka pwede siyang maging open sa lahat, but then may mga advice din na natanggap ako from my colleagues na mas better din na bata talaga yung involved dito kasi nga yung mga bata ngayon, sila talaga yung may mas boses. Marami ng creativity na ipapakita both online or physical settings. Malaking tulong talaga ang mga kabataan pagdating sa mga ganitong usapin.
9: Mm-hmm. At sa usapin naman po ng conservation, wala po itong edad at naniniwala tayo na ang mga kabataan ay malaking tulong at sila talaga dapat yung highly involved sa mga ganito pong pagkilos. At pag-usapan po natin dahil naging malaking realization ninyo yung kakulangan ng kaalaman na tamang impormasyon ng publiko. In particular, ano yung mga ginagawa o mga inililunsad na gawain ng N-Wild na mas nai-involve pa natin yung atin pong mga kabataan?
18: For that, ang mga advocacies ng N-Wild ay participatory conservation talaga para sa ating underappreciated or overlooked species and habitats. Hindi namin sinasabi na titigil na ang conservation sa ating mga charismatic species, kundi mas dagdagan pa yung powers para mas maging holistic or maging wide yung scope or coverage ng ating conservation efforts. May mga awareness campaigns kami youth leadership initiatives at collaborative initiatives na naglalayong makapagbigay ng tamang information or accurate talaga yung aming target para sa Philippine Biodiversity, lalong-lalo na sa ating

0: Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Uncover, learn, and grow! Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga ka-DWST Barkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati po namin si Miss Arlene Centeno, Jeffrey Centeno, Julius Marbida, Kezaya Rapas at Ralph Samson. Samantala makakonek, ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakunek, hindi lang sa mga libro at laboratorio na bubuhay ang GAM, mas nararamdaman ito kapag naipapaliwanag sa wikang madaling intindihin ng bawat Pilipino.
2: Yes, Onin, kaya naman ngayong araw, alamin natin kung paano ginagawang mas masaya at mas malapit sa tao ang siyensya. Sa tulong ng isang veteran science broadcaster at former chief science research specialist ng DST Science Education Institute na si Dr. Ruby Cristobal. Magandang agham, Dr. Ruby.
3: Magandang agham, Sec. At Onin.
2: Dr. Ruby, bilang isang seasoned science broadcaster at communicator, bakit mahalagang isalin ang mga komplikadong scientific research sa wikang madaling maunawaan ng karaniwang Pilipino?
3: Naku, Sec, talaga namang ito ay magandang gawin para sa ating mga kabataan at sa general public. Kasi ito ang paraan para mas maunawaan nila at maintindihan yung mga bagay na minsan ay hindi rin na ituturo sa ating mga paaralan. At madalas ay itinatanong ng mga kabataan at para rin sila ay maengganyo na kumuha ng mga karera at ng mga profesyon na makakatulong din sa ating science community at sa ating pag-unlad bilang isang bansa.
1: Alright. Doc, sa inyo pong mahabang karanasan sa DOST-SEI, sa iba't ibang media organizations, ano po ba yung mga pangunahing hamon sa pagbuo po ng masigasig na science culture dito po sa ating bansa?
3: Naku, marami, Onin. Kasi alam mo, ang kultura ng agham ay talagang nililinang. At ang ibig sabihin nito ay hindi lamang sa mga paaralan, kung hindi pati na rin sa mga ating pamilya, sa household, ano, at saan man, ano, saan mang lugar. Ang nagiging balakid ay kadalasan ay yung mga hindi maabot na mga impormasyon, hindi ma-access na mga resources. At kadalasan din yung mga wikang hindi naiintindihan ng gagaling, lalo na kung masyadong technical, alam naman natin, ano, lalo na yung ating mga scientists, hindi naman nila talaga gawi dati, lalo na siguro nung mga kapanahon ko, mga kabats ko, hindi masyadong uso yung SciComm. Pero ngayon po kasi napakarami ng mga oportunidad para sa ating mga scientists. Ilan po ninyo ang ating mismong kalihim ay nasa broadcasting na ngayon.
1: Tama po.
3: So there are opportunities outside the classroom to develop a science culture and science literacy.
1: Tama po. Naalala ko na, Secretary, nung una akong pumasok sa radio,
2: anong
1: sa media.
2: Anong siglo yun?
1: Mga 19, ano po?
2: Dekada pala. Sorry, dekada.
1: Mga 90s po yata yun. Ang naging problema po noon, ang kakulangan ng mga science program dito sa ating bansa. Yes. At ang pangunahing naging problema, yung pagta-translate ng mga scientific terms na mas madaling maunawaan ng mga tao. Halimbawa po yung manaka-naka.
2: Opo. Ulan.
1: Yeah po, yan po. Eh parang hindi naman maiintindihan ng mga tao kung ano yun eh.
2: Di po ba? Mas mahirap dyan.
1: Ano po?
2: Tail end of the
1: conference. Ay, yun nga po.
2: Ang hirap mo Tagalogin yan. Hindi
1: tama
2: maganda.
1: Po.
2: Mahirap.
3: Maraming mga bagay ang hindi naiintindihan sa wika ng mga siyentista.
1: Opo.
3: Pero may mga paraan para yon ay mas higit na maunawaan. At syempre, una dyan ay yung mga informal at non-formal strategies. Kasama na doon ang mga museo, ang mga science centers, yung new lab ng DOST.
2: Yung bus na
3: saan ay nagbabiyahe at sumasakay din yung mga scientists kasama ng mga estudyante. Siyempre, nakahinto yun habang ginagawa yung mga proseso. At itong ating very own Philippine Science Heritage Center o Salindahi ng National Academy of Science.
2: Dr. Ruby, paano naman nakakatulong ang mga broadcast programs tulad ng ating radio show

0: phone pagdating sa mga probinsya. O kaya napakaganda ng ganitong klasing pag-uusap ng mga siyentista.
1: Tama po. At talagang ginagamit pa rin itong radyo sa mga probinsya. Isa po sa mga strategiya ng Philippine Science Heritage Center, yung pong binabagin nyo, Dr. Ruby, yung PSHC, ay yung paggamit po ng interactive learning at multi-sensory exhibits tulad ng light and sensor round exhibition. Mm-hmm. Paano po ito nakatutulong, yung ganito mga paraan, para mas tumatak sa mga kabataan ang agham?
0: Ang light and sensor round exhibition ay isang malaking screen. Ito ay LED screen na buong dingding, wall, nung gitna ng sentro ay nagpapalabas ng mga kwento. So ito ay fusion ng traditional na paglalahad ng mga storya at ng bagong teknolohiya. Mm-hmm. Ginagamit ang ganitong mga approaches para mailarawan visually at maiparinig at magkaroon ng interest ang mga estudyante sa buhay ng mga siyentista, lalong-lalo na sir ng mga science, mga national scientist. Kailangan 'yan eh, kasi mga bata, Sir Onin, ang alam nila sila Newton, sila Einstein. Meron ding may kilala sa ating mga siyentista. Siguro isa doon si Secretary Solidum, kasi laging nasa TV
1: po
0: noong siya ay nasa PBOX dahil sa earthquake at pagsabog ng mga bulkan. Pero bukod doon sa mga talagang humaharap sa media, eh mahalaga ang broadcast, mahalaga ang salinlahi, ang Philippine Science Heritage Center, ang ganitong klaseng exhibit para maiparating sa mga kabataan ang ganitong mga kwento ng agham.
1: Alam niyo po ba, Secretary Dr. Ruby, yung tatlong taong hindi ko malilimutan sa pagpasok sa DOST ay yung mga pangalan na tumatak sa aking isipan na lagi ay pag binabanggit niya ang mga pangalan na yan, ibig sabihin DOST. Mm-hmm. Halimbawa po si Ginoong Amado Pineda ng PAGASA noon. Mm-hmm. Di po ba yung
0: tagal na yun?
2: Tagal na yun. Noong pumasok siya sa DOST, yun yung time frame natin.
1: Tama po. Sumunod po doon si Director Raymundo Punumbayan. Di po ba? At syempre, Secretary Solidum. Mm-hmm. Nung bumasok na, kasi ang karaniwan na kaisipan lang ng ating mga kababayan noon, pag sinasabing science, pag-asa, weather forecasting at feebox lang ang ano, ang kilala. Pero iba pang mga aspeto or mga field ng siyensya, nalilimutan na at nawawala sa isipan natin mga kababayan.
2: Kasi hindi na exposed.
1: Tama po.
2: Kaya Dr. Ruby, sa iyong pananaw, anong kaibang ambag ng mga programang tulad ng Meet Your Scientist or MYS at Salinlahi Symposium Series sa pagbuo ng mga bagong STEM role models para sa ating mga mag-aral? Although nakasali na ako dyan sa Salinlahi episode sa ibang lugar. Sa pananaw nyo, ano ba talagang ambag nito?
0: Ito yung pagbibigay ng mukha sa Filipino scientist at pagbibigay ng buhay sa siyensya at teknolohiya. Kasi sa mga bata, ang pag-iisip nila pagdating ng science, subject, mahirap, experiment, or kung ano man ang napapanood nila, sci-fi. Mm-hmm. Pero kapag kinuwento mo sa kanila o pinakita mo sa kanila na may isang scientist na marunong mag-broadcast, may isang scientist na kayang-kayang ibaba yung lingwahe ng siyensya sa pang-araw-araw na wika, ito ang magbibigay sa kanila ng oportunidad para mas maunawaan. Yung inspiration, umpisa lang yun. Yung interest, umpisa din yun. Pero yung understanding, appreciation, application, kailangan ng mas tuloy-tuloy na exposure, Secretary.
2: Yes, nakasama ako sa ilang Salinlahi episode. Mm. Talagang interesado yung mga bata na ma-meet yung mga scientist. In fact, pagkatapos ng isang episode doon ay humingi ng ano autograph.
0: Oh,
2: di ba? Eh ang isa bit laptop.
1: Apo.
2: So nagpa-firma sa akin sa laptop sa likod ng laptop.
0: Sabi ko, signature.
2: Oh, hindi
0: on screen.
2: Oh, hindi sa back na sa pwedeng pirmahan sa
0: using a pen.
2: Hindi sa screen, hindi. Pentel pen.
1: Pentel pen talaga. Oh.
2: Sabi ko baka masayang, but anyway, ang sharing ko lang naman kasi gusto lang ipakita na uhaw din ng ating mga kabataan sa ibang mga siguro mga siyentista, hindi tulad ng mga artista palate na nababasa nila sa libro. Kaya importante yung mga programang meet ma-meet ang mga scientist.
1: Tama.

0: Opo, Secretary.
1: Mr. Scientist Siri, sa Lahi Symposium, mm-hmm. Diyan dinadala ng Philippine Science Heritage Center ang kanilang mga, kung tawagin natin dyan, yung mga rock scientists, di ba? Mm-hmm. Pero actually, ito ay mga national scientists. Yung iba sa kanila ay bata pa, yung mm-hmm. iba, middle age, no? Pero yung mga national scientists, eto na yung mga senior. Hindi naman lahat yan ay dinadala sa mm-hmm. field. Pero may mga sumasama, sila Dr. Villarreal, di ba? Siyempre, yung iba pang mga national scientists, si Ma'am Luli, mm-hmm. di ba? Yan ay mga... sabihin nating talagang kayang-kaya na, katulad ni Sexolidum, kayang-kaya ng ibaba yung level ng matitinding salita mm-hmm. doon sa mga kabataan. Cool, cool language. And of course, meron tayong salinlahi guru ng siyensya.
0: Tama po.
1: Para naman sa mga teachers to, maganda to dahil hindi lang dapat studyante, sir.
2: Yeah. Pati mm-hmm. yung mga nagtuturo, importante
1: malaking
2: yan.
1: Malaking factor.
0: Tama po. Isang mahalagang pillar din po ng PSHC, yung salinlahi guru ng siyensya. Yes. Bakit ba, ma'am or doctor, mahalagang bigyan din yung pagkasanay at pagpapalakas sa ating mga guru sa larangan ng STEM education?
1: Isa kasi sa problema ngayon na na-identify ng EDCOM 2, yung hindi lang content pati yung pedagogy, mm. yung communication,
2: science at, of teaching.
1: Kasama yeah. yung inspirasyon. Kung makikita nung mga guro, paano magsalita yung ating magagaling na scientist na napapaunawa sa mga kabataan yung siyensya in the way that they have mastered their field, siguro makakatulong din ito para sila ay matuto ng mga bagay na ginagamit, mga strategies in communicating science.
0: Mm-hmm.
1: At ito ay manggagaling hindi lang sa media, kung hindi mismo sa mga scientists na ito yung mga nag-author na, Sir Oni, ng maraming mga pag-aaral sa science.
0: Tama po kayo.
2: Kasi pagtuturo, hindi lang yung alam nila na natutunan mm-hmm. nila sa kolehiyo, hindi rin doon sa teknolohiya ang ginagamit. Yung knowledge content, napaka-importante.
0: Mm-hmm.
2: At yung guro, importante yan kasi yung konteksto ng edukasyon sa kanilang paligid, paiba-iba yan sa buong Pilipinas. Yung iba, masyadong magandang school, kompleto sa support. Yung iba dyan, konti lang. So they have to innovative pagdating sa pagtuturo. Pero yung content, importante. Kaya maganda na na-meet nila. Now, kapag habang nagtuturo ka at binabanggit mo yung mga scientists na nag-pioneer ng science na ganun sa Pilipinas, parang mas madali nilang ma-share kasi na-meet nila at napakinggan. So, Dr. Robby, tampok din sa Philippine Science Heritage Center ang Salinlahi Evolution, isang app development competition para sa mga kabataan. Paano ba natin mahikayat at ang ating mga kabataan na maging creators at innovators ng teknolohiya sa lipna, maging users lamang?
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi importante yun ngayon. Parang sila ay scroll lang ng scroll, ano? I think the best way to encourage them is to see their work being exhibited. Kasi yun yung pinaka-ultimate goal naman nitong Salinlahi Evolution.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga bata, hindi pwedeng passive learners. Kailangan sila ay active learners.
0: Yes.
1: And interactive exhibits would make them do that. But all the more, dahil digital ang ating mga pamamaraan ngayon at ganyan na talaga ang kultura ng mga kabataan, let them express their creativity and use yung ganitong mga oportunidad, ano, katulad nitong Salinlahi Evolution, to create applications mm-hmm. no, na magagamit din ng iba at pwede rin magamit bilang exhibit mismo sa sentro, sa Philippine Science Heritage Center.
0: Alright. Mula po dun sa Science Film Festival hanggang sa mga Youth Science Club na inyo po kinabibilangan, Dr. Robby, paano po ba nakikipagtulungan ng DOST at mga partner organizations para gabayan ang mga batang naninais maging siyentipiko?
1: Naku, katulad ho ng Philippine Science Heritage Center, lagi naming bida ang mga scientists.
0: Mm.
1: Sa lahat, kahit na sa science clubbing, meron hong mga camps dyan na kung saan ay kahit mga elementary school students, talaga ini-introduce na ang mga siyentipiko
0: mm.
1: para mabigyan ng mukha mismo ang ating mga Filipino scientists at mapakilala sila. Kasi kung tutuusin ho, nung binasa ko lahat ng textbook ano sa science ng ating public school, wala ho talagang libro na nagdi-describe, ang nakita ko lang po ay si Dr. Fedel Mundo.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa karaniwang mga ini-introduce sa mga textbook, which is quite sad, no? Kasi matagal na ho natin itong ipinipresenta, nasa DOST pa lang po ako noon, ay inaaral na natin to with DepEd, na sana ay palitan yung mga resources, ano, yung part at least sa mga units na kung saan may contribution yung ating Filipino scientist. For the Science Film Festival, eto naman ay napakagandang paraan para mailarawan kung paano ginagawa sa ibang bansa ang research and development.
0: Tama
1: at
0: po.
1: Paano ginagamit. Kasi talagang yun, di ba, yung gusto din natin sa DOST na pinipresenta natin.
0: Mm-hmm.
1: Sana ay gamitin. At yan ay hindi lang isa o dalawang tao, hindi lang publiko, kundi pati na rin yung kasama ng DOST sa buong gobyerno.
0: Ayan.
1: And I'm sure with the secretary now in DOST, malaki ang oportunidad ng kolaborasyon among our government agencies.
0: Ayan.
2: Kailangan natin ng Filipino pride.
0: Tama yes. po.
2: Para ipakita natin na maraming scientists na world class.
0: Tama po.
2: Kadalasan kasi mga foreigner ang ating nababasa. But there are many Filipino scientists that have contributed significantly sa pag-create ng knowledge and of course, pag-apply ng science technology innovation. Kaya Dr. Robi, maraming salamat.
0: Maraming salamat po, Dr.
2: Robi. Dr. Robi Cristobal, ang former Chief Science Research Specialist ng DOST Science Education Institute at syempre, katawang ng National Academy of Science and Technology.
1: Maraming salamat.
0: Maraming salamat, Dr.
1: B. Thank you very much.
0: Samantala mga kunek, narito na ang ating Agamba Trivia Question for the week.
2: Mga kakunek, aghamo ba na tuwing September, unti-unti nang lumilihis ang araw patimog, kaya pakiramdam natin ay humahaba ang gabi at umiikli ang araw. Bukod dyan, aghamo ba na mayroong isa pang bagay sa kalangitan na talagang kapansin-pansin sa pagsapit ng bear months?
0: Ang tanong, mga kakunek, hashtag aghamo ba kung alin o anong planeta ang tila nagiging isang makintab na bituin sa kanlurang bahagi ng kalangitan na mas kapansin-pansin sa panahon ng bear months? Kung alam mo ang sagot, mag-comment na at huwag kalimutan ang hashtag DOST sa unahan ng inyong sagot. Samantala po mga kaibigan, sa ating pagbabalik, aalamin natin kung paano mas mapapadaling maipahayag ang agham sa bawat Pilipino. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka!
3: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
4: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Makakakonek kapag sinabing agham, hindi lang ito para sa loob ng slitaran o laboratorio. Ito'y kwento ng ating mga lokal na siyentipiko na puno ng inspirasyon para sa bawat Pilipino.
2: Tama ka, Onin. Kaya naman ngayong araw, tuklasin natin kung paano inilalapit ng DOST National Academy of Science and Technology o NAST at Philippine Science Heritage Center o Salin Lahi ang mundo ng agham sa ating mga kabataan sa buong bansa. Kaya naman makakasama natin ang isa sa miyembro ng DOST NAST Philippines Biological Sciences Division na si Academician Dr. Arvin C. Gismos. Magandang agham, Arvin, at welcome sa Radyo Siyensya.
6: Good afternoon, Sec. Magandang tanghali po sa inyo.
0: Good afternoon po.
2: Academician Arvin, para sa ating mga tagapakinig, ano po ang pangunahing papel ng Philippine Science Heritage Center o PSHC sa pagpapanatili ng legacy ng ating mga lokal na siyentipiko?
6: Salamat po. Ang Philippine Science Heritage Center, PSHC, isa itong repository ng kaalaman ng science, ng siyensya. Ginawa ito through Republic Act 9107 way back in 2001 pa po. And ito isang, literally isa itong building na kung saan po ay para siyang science center, parang museo, na ang unang-unang pakay ay para maging, siya po ay maging, again, repository ng mga kaalaman natin sa science, especially featuring yung mga Filipino scientists po natin. No? Actually, katulad ninyo, ng mga scientists na sa Philippines, sa mga researchers, and of course, kung ano yung kanilang mga accomplishments sa kanilang mga ginagawang mga pananaliksik.
0: Apo, tinatawag din po nating Salin Lahi, ang Philippine Science Heritage Center. Paano po ba natin tinitiyak na ang mga tagumpay ng ating mga scientists doon nagiging kapakipakinabang at talagang nakaka-inspire pa rin sa mga kabataan po ngayon?
6: Well, isang ginagawa po ng center ay may mga exhibits doon, both tangible exhibits and digital format na rin, mm-hmm. kasi innovative na yun, no? Yung center natin. Ipinapakita doon yung mga accomplishments ng both living na mga scientists natin, especially yung mga national scientists, mga pambansang scientifico, no? na maraming naigawa sa iba't ibang field ng disciplines sa, in terms of enriching and advancing our Philippine science. So makikita ninyo doon sa pamamagitan ng mga kwento, ng mga whether digital formats o mga theaters, kung ano yung kanila mga accomplishments.
2: Marami pa rin kasi sa ating mga kababayan ang nag-aakala na ang science ay sa loob lamang ng mga laboratorio o silid-aralan. So confined lang sa loob ng isang kwarto. Paano ba natin binabago at ng PSHC ang Salin at ng Salin Lahi programs yung ganitong pananaw?
6: Well, Sec, yung ang ginagawa po ng Salin Lahi at DOST, no, sa pamamagitan nitong itong Philippine Science Heritage Center ay binibigyan ng mukha yung science, no? At pinapakita dito na ito yung mga tao na malaki yung contribution sa atin. At pinapakita rin doon yung kanilang buhay. Mm-hmm. Kasi ang may mga, usually nga may detachment. Eh. Di ba? Pag sinabing science, yung ating general public ay, ang naiisip kagad nila ay mga nakapute, di ba?
0: Lab gown, nasa laboratorio
6: lang. Hindi, ang ating mga scientists ay, ano rin siya, lumalabas ng mga laboratory or nakikihalubilo sa mga, for example, sa mga farmers, sa mga fishermen, and other fields na very important sa atin, no? Either sa food security or pananaliksik sa climate change or environmental science. No? So ito yung ginagawa ng center, kumbaga ay binibigyan ng bridge na ang science ay madaling maintindihan ng tao. tama, ng general public. At inuuna natin yung mga estudyante, yung mga elementary students, para as early on pa lang maintindihan na nila na kung ano yung mga importante na, na field of science na ginagawa natin at nagagawa pa. Na. So, yun po yung focus nitong ating center.
0: Alright. Gaano po kahalaga, sir, yung paggamit ng makabagong teknolohiya tulad po ng mga hologram exhibits ng ating living national scientist para mas maparepit po ang agam sa publiko?
6: Well, definitely po, Sir Onin, yung ganitong technology, ano to eh, lalo na sa mga kabataan.
0: Opo.
6: Well, pati na rin sa mga medyo matatanda na rin.
0: Tama po.
6: Ano to eh, very attractive, very, di ba, nakaka-attract ito, no? Kasi hologram, you know, it's quite an advanced technology. And makikita dito sa mga hologram na yung mga scientists natin mismo, ang nagsasalita, no? Nag-explain ng kanilang buhay, paano sila nagsimula sa science, ano yung mga ginawa nila, ng mga background, and of course, paano nila na-accomplish itong kanilang mga research na ginagawa. No? Maganda po itong halimbawa kasi dynamic. You know, hindi siya static na yung the usual na exhibits kasi, di ba, yung mga tao titingin ng mga photographs or mga very static. Ang maganda sa ginagawa ng center natin ay ito nga, nagiging dynamic.
0: Tama po. Gumagalaw, kumbaga.
6: So, kumbaga, eh, nakikita mo na, ah, ito pala yung si National Scientist, you know, Angel Alcala or National Scientist Carmen Padilla. You know,
2: okay.
6: Ito yung kanilang ginagawa.
2: Bilang gumagalaw na scientista, pag-usapan naman natin kayo.
0: Yeah.
2: Kilala kayo sa inyong contribution sa systematic biology at biodiversity conservation. Bakit nga ba mahalagang maunawaan ng karaniwang Pilipino ang halaga ng mga ating endemic species at natural environment?
6: Katulad po ng Science Heritage Center, no, pinapakita kasi na ito yung mga Pinoy, eh. Heritage natin ito, eh, or natural or scientific heritage.
0: Mm-hmm.
6: Ang pag-aaral kasi ng biodiversity, ganun rin po. Eh. Mm-hmm. You know well that, you know, you're a geologist, mm-hmm, you're a well-established geologist. Na kailangan kasi nating pag-aralan yung sariling atin.
2: Correct.
6: At kung ano yung, ano kasi ito, eh, kailangan muna nating ma-establish kung ano yung baseline, no, in terms of biodiversity. Ano ba yung mga species natin? Ano yung mga uri? No? And from there, kasi doon magbi-build up yung kaalaman. Ito bang mga species natin, whether hayop yan or halaman, eh merong pakinabang sa tao, no? Whether sa food security or sa medicine or, you know, other scientific fields. No? Ang DOST, for example, meron tayong tuklas.
2: Lunas,
6: di ba? Mm-hmm. Yung mga natural na mga, ano, na mga drugs. No? And importante po yung systematics or yung taxonomy kasi yan yung first cut. No? Kailangan muna ang mabigyan natin ng pangalan or alamin kung ano yung mayroon tayong mga species, uriin. No? Again, whether ano to, kung ano-ano mang grupo, flora, fauna, fungi, and others. No?
0: Albert.
2: Actually, magandang subject matter yung kanya kasi
0: apo.
2: Yung tanong na usapan natin kanina, akala na marami, yung mga scientista nasa loob lang ng laboratorio o silid-aralan.
0: Mm-hmm.
2: Yung ginagawa ni academician, eh, pwede mo actually ituro sa mga kabataan using the natural observations, mm-hmm, kung ano man yung makita nyo, at ma-introduce yung science. May mga guru actually na dahil sa kakulangan ng laboratory, yung kanilang innovation sa teaching, eh, lumalabas sila ng sarili, doon sila nag-explain ng science. Kaya importante yung ginagawa niya.
0: Husay, sir.
6: Yes, ganun namang siya, di ba? Nature is your laboratory.
2: Natural laboratory. Yes.
6: And ginagawa yan ng mga biologists. Yung mga field natin, researchers, whether you're a botanist or a zoologist or a geologist.
0: Ayan.
6: Mm-hmm. Importante po ito, eh, na you go out there in the field.
0: Opo.
6: At of course, alam natin yung kwento ni Jose Rizal,
0: mm-hmm,
6: no, nung nasa dapitan siya. And he did exactly just that.
0: Ayun.
6: Nilalabas niya yung mga estudyante,
0: mm-hmm,
6: para ma-explore yung area nila sa Dapitan.
0: Doc Arvin, isa po doon sa mga programa ng PSHC, yung Meet Your Scientists or MYS at Salin Lahi Symposium Series. Bakit po mahalaga na personal na nakakausap at nakakaharap ng mga mag-aaral ang ating mga Filipino scientists?
6: Well, again, isang definitely it's a personal thing. Ang maganda kasi sa merong personal touch ay makikita ninyo talaga kung ito yung mga tao na nababasa nyo lang, for example, sa mga scientific papers or sa periodiko. No?
0: Mm-hmm.
6: Pero ito kasi literally, mamimit nyo yung inyong mga scientists naging part na rin po ako na, and with many other scientists sa NAST to do that. At nakikita nyo yung mukha ng mga young researchers natin, yung mga bata Apo. Na they probably want to become a scientist in the future. And kung nakausap nila personal yung mga, well, in some ways, yung iniidolo nila ng mga tao na scientist ay malaking halaga yun eh. Kasi again, it provides, you know, inspiration. And then makakausap mo sila, you know, personally.
0: Lalo ka ma-inspire talaga.
6: Yes. Napakahalaga ng ginagawa na yun ng NAST. And of course, minemaintain ito. Itong Meet Your Scientist. And other programs na, you know, na connected sa Salinlahi.
2: Doc Arvin, paano naman nakipagtulangan ang NAST Philippines sa iba't ibang ahensya tulad ng DepEd para mas makarating ang mga programang ito sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa?
6: Well, definitely yung importante po ang role nitong connection na ito, itong agreement between, for example, yung DepEd and DOST and NAST. Kasi we have to start them young. Again, yung DepEd, kasi ito yung mga estudyante natin, lalo na sa mga public schools, na kailangang as early, at an early age, ma-expose talaga sila sa science natin. Eh, no? And makita nila talaga na may mga Filipino na scientist na magagaling. Kasi nasanay tayo, you know, sa nung bata pa tayo, yung mga libro natin, di ba? Yung mga A is for apple, di ba? Yung mga ganyan eh. Pero kailangan na talaga baguhin na natin yung paradigm, na magkaroon tayo ng na mga Filipinos magagaling ito, mga scientist. And ang DepEd, meron siyang malaking role to really promote our, you know, scientists, our Filipino scientists, our scientific heritage.
2: Tama kaya po. Nga yung A dapat, Dr. Arvin!
0: Tama po, Secretary. At para po sa mga probinsya at malayong rehiyon, hindi agad makakapunta sa DOST compound sa Taguig, paano po ba nakatutulong ang ating mga regional outreach programs para ihatid ang Salin Lahi sa kanila?
6: So meron po tayo mga symposium na ginagawa. Meron yung caravan. Isa po doon yung ginagawa ng it's a mobile version ng ating center. Maganda po ito. Actually, ipa-plug ko po, idadagdag ko sec, Sir Onin, if you may. Maganda rin sana na makipagtulungan rin or makipag-connection ang ating Salinlahi, ang ating NAST with other agencies. For example, yung National Museum.
2: Kasi itaga doon ka.
6: Kasi ang pwede kasing gawin ng National Museum, may mga research, may mga regional museums po kasi tayo. Marami po yan. I-promote natin.
2: Ang isang maganda sa ibang mga museum, may isang featured scientist sa isang araw o isang umaga o hapon, nandun lang na pwede magtanong yung mga tao.
6: Yeah.
2: Makipag-usap yung mga bumibisita.
0: Tama. And then, maganda po yun.
6: Para ma-promote rin yung center natin sa mga regional museums na ito. Isang way po yun na para lalong mapalawak.
0: Tama po.
6: Ganda of course, yan. Tuloy-tuloy naman po yung ginagawa ng ating NAST sa mga current programs na, you know, Meter Scientist, Salinlahi, yung Caravan, and many others. No? Pero kailangan pa to expand strategically sa mga other government institutions na makakatulong naman po.
0: Ayun. Para dumami pa lalo mga Filipino scientists natin, yeah. SEC, di po ba?
2: Yun talagang lumalabas at nakikipag-usap. Kaya maraming maraming salamat, Academician Arvin. A is for Arvin C. Gismus mula sa DOCNAS, Philippines Biological Sciences Division. Thank you so much, sir.
0: Thank you so much, Dr. Arvin. Salamat po na marami. Kamustahin naman natin ang mga online viewers, Secretary.
2: Tama onin, at dahil dyan ay nais naming batiin ang ating mga taga-subaybay na nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Jovita Nalbog, Marietta Umbak, Jafet Piper, Rico Bagisi, Quincy Kahilig at Nelly Agpawa.
0: Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Samantala, bago tayo magtapos, ating alamin ang nagwagi sa ating hashtag Agamuba Trivia Question of the Week. Ang tanong, hashtag Agamuba, kung aling planeta ang tila naging isang makintab na bituin sa kanlurang bahagi ng kalangitan na mas kapansin-pansin sa panahon ng Vermonts? Ang tawang sagot ay hashtag DOST Venus o bituing tala. Congratulations kay Antonio Maipa. Magdirektang mensahe lang sa DYSTV Facebook page. Kalakip ang iyong pangalan, screenshot ng comment, GCash number at date kung kailan nanalo para maklaim ang iyong premyo. Samantala, oras na para naman ating alamin kano pa ang mga naging kagalapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw, straight from the SNT Authority naman sa DOST Secretary Dr. Renato Yusildum Jr.
2: Marami pa po tayo mga nakatakdang gawain sa susunod na linggo. Una, gaganapin po ang Philippine Textile Congress kung saan pagtutuunan natin ang pansin ang pagpapalakas ng industriya ng telang Pinoy at ang paggamit ng science, technology and innovation upang maging mas competitive at sustainable ang ating mga lokal na produkto. Magkakaroon din po tayo ng Memorandum of Agreement signing kasama ang International Rice Research Institute o IRI para sa mas advanced na rice research, capacity building at paggamit ng emerging technologies at innovative platforms. At syempre, sa susunod na linggo na rin po ang Regional Science, Technology and Innovation Week ng Region 2. Kaya sa ating mga kababayan sa Cagayan Valley at sa buong Region 2, magkita-kita po tayo sa Tuguegarao.
0: Mga kakonek, yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay niyo mapanood sa DOSTV social media pages, TV Plus Channels 3 at Affordabox Channels 45 to 49. At mapapakinggan rin sa 104.3 FM. Muli, ako inyong kapatid sa Impapuid, Oning Miranda.
2: At mula sa Department of Science and Technology, para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Yusildum Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Learning from home, they need more ing.
1: Radio Magazine. 1278 AM.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need more.
1: Radyo
0: Magazine,
1: 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
19: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
19: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, Ikaw, anong paboritong adobo mo?
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
17: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
18: Aliw na kwentuhan.
17: Kabataan, kasama sa usapan.
0: Radyo Magazine 1278.
10: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama natin tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, muli po tayo magkakasama-sama tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre, para updated pa rin tayo sa ating lagay, sa ating mga kapaligiran, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
1: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Yes po, opo, muli tayo nagbabalik tuwing araw ng Lunes. Makakasama nyo na ulit ang inyong friend ni Maru mula Lunes hanggang Biyernes. At bukod dyan, syempre kaagapay din natin sa ating technical side sina friend ni Julius Ungab, friend ni Camille Umali at sa ating executive producer na si friend ni Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
4: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend ni Nasi Maru
5: dito lang sa Iskultura.
4: Tara na sa
5: Iskultura! Iskultura! Iskultura!
0: Another day, another fruitful conversation na naman ang ating iyahain ngayong hapon. And of course, dito po sa ating programa ay marami tayong itinatampok na mga talentadong mga artist dito po sa ating bansa. Mapapainting man yan, mapadrawing, ano pa ba, mga sculptor, at marami pa pong iba. Kaya sana po ha, sinusuportahan po natin ang ating mga kapwa artist. Lalong-lalo na kung saan ay kanila pong itinataguyod at itinataas ang galing ng mga Pilipino. Pero this time, dadagdagan natin ang ating kaalaman and of course, ang ating inspiration para naman maipagpatuloy pa natin ang ating skills pagdating sa pagpipinta. Meron tayong makakakwentuhan ngayong hapon. Atin pong makakasama si Miss Marian Gran Paredes. Isa po siyang visual artist at ang nasa likod ng MG Paint. Tama ba yun? Magandang hapon po ma'am and welcome po dito sa programang Iskultura.
6: Ay, magandang hapon, Maru. Magandang hapon at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng Iskultura.
0: Magandang hapon po, ma'am. Kumusta po kayo ngayong hapon?
6: Mabuti naman.
0: Dito po sa ating pag-uusapan, kayo po isang visual artist, ma'am. Tama po ba yung nabanggit ko kanina, yung MG Paint?
6: Tama po. MG Paint po ang aking social media account. Bakit MG Paint? Kasi Mary Ann Gran Paredes. So parang in-incorporate ko lang po ang pagpipinta sa aking pangalan.
0: Ayun. Kasi yes. Lahat naman po tayo, no? Kapag talaga nagsistart, pagdating sa mga logos o di kaya naman sa mas tumatak ang ating pangalan, magsisimula tayo sa mas madaling matatandaan ng ating publiko. And syempre, ma'am, kwentuhan niyo po kami. Paano po ba kayo nagsimula bilang isang visual artist?
6: Opo. Actually, Maru, maliit pa lang ba? Maliit eh, no? Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako mag-drawing. Yan. Mahilig na ako magkulay. Masaya ako nag-arts and craft, ganyan. So, dumating din sa point na yung college, maghahanap na ako ng kursong papasukan. Sabi ko, gusto kong mag-fine arts. Alam mo yun? Kasi gusto kong ma-enhance yung creative skills ko. So, kumuha ko ng course of fine arts. Doon, mas natutunan ko magtinta. Nagsimula rin ako mag-join ng mga painting competition. Ganyan. So, from there on, say ko, wow, ang sarap magtinta. But then, after graduation, Maru, hindi ko na rin siya na-practice. Kasi siguro, tulad din ng iba na pumasok sa mga corporate world. So, pumasok ang pagiging animation sa naging web designer ko, naging graphic artist ako, ganyan. Hindi nagpipinta, pero nasa creative field pa rin naman. Ayan. Pero, come pandemic, parang I find my way back to painting. Pandemic. Oo, kasi ito yung time na parang nag-pause yung mundo, di ba? Parang natabunan tayo ng fear noon. Ako, personally, yung takot ko, hindi ko ma-explain na parang I wanted to take it away, but I don't know how. Ano mo yung ganon? Tapos merong one time, may nag-message sa amin, a relative, parang sabi niya, can you do an artwork or pwede ba kayo magpinta ng mga bata? Kasi yung mga ano, mahilig din sila sa mga ano arts and craft, may sila mag-paint. So sabi niya, para sana sa mga frontliners at sa mga taong may takit noon, let's send them love and encouragement. So parang sabi ko, oo nga no, akalain mo yun, you can send love and encouragement through art. So parang yun yung nag-inspire sa akin na bumalik sa pagpipinta.
0: Yun. Hindi lang siya parang ano eh, parang skills mo lang siya, ma'am, na hindi lang siya basta skills na kung gugustuhin mo lang. Kasi sabi niyo nga po, ma'am, na ikwento niyo ay pinursue niyo rin po siya sa college na kung saan nag-take kayo ng fine arts. And during those time, ma'am, kasi syempre kapag dating sa college, kung isipin, pagpipinta yung talagang pinasok niyo po, pero pagdating sa college, parang ang dami niyo nang mas natutunan pa, yung digital, yung nabanggit niyo rin, ma'am. Kumusta naman po yung gano'n, nabanggit niyo nga rin po, kung minsan ay hindi niyo na po na parang naisang tabi niyo po saglit itong pagpipinta?
6: Tama, tama. Actually, Maru, I'm fine arts but I'm majoring advertising. So siguro kaya din ako napasok sa mga digital digital field ganyan. So okay naman actually natutuwa naman ako dun sa mga work na yon because it's still creative, di ba? And I think nalilinya pa rin naman dun yung aking kurso. But then again, I decided to really pursue painting kasi siguro, by the way, Maru, I'm a mother of three.
0: Wow!
6: So I'm a full-time housewife din. And siguro that's the main reason na parang medyo nag-back off ako into corporate world kasi I wanted to spend time with my kids, with my family, ganyan. So, para sa akin, kurso ko, fine arts, pero hindi naman ako nalalayo sa tinatahak kong, goal, ganyan.
0: Yes, totoo naman po yun, ma'am. And, kumbaga, lahat naman po ito with different tasks. Parang pag nag-collide naman po ito or kapag nagsanib lahat ng ito, mag-share, kunyari yung paintings po ninyo, lahat ng experience niyo from the digital world or sa advertising, pwede nyo naman magawa into painting o di kaya naman, yung mga napinta nyo na before, pwede nyo magawa kapag dito sa digital world and dito sa ating corporate work. And even, ngayon po kayo ay nagkaroon ng pamilya, how was it naman po, mama? Mas lalo po bang nag-lesson ng inyong time sa pagpipinta or kabaligtaran naman ay naipasa po ninyo ito sa inyong mga anak?
6: Actually, yung sa totoo lang, I'm happy with the decision na medyo mag-back off sa corporate world at magpinta kasi mas maraming ang time. Though, syempre, minsan, challenging pa rin kasi sa bahay ka nag-work, tapos nasa bahay yung mga bata. So, minsan, it's instead of you painting, pero may kailangan yung mga bata o may kailangan sa bahay, you have to prioritize them.
0: Yes.
6: But then again, I'm finding time to balance both naman.
0: Eh nakakahanga yun, ma.
6: Ano din eh, minsan nasasama ko yung mga bata.
0: Yes, yes, ma'am, nakakahanga naman din yun. Kasi mostly naman din talaga sa ating mga mommies na talagang kapag may talent din sila, like yours, ma'am, kung minsan talaga yun na isasantabi na talaga nila, na kung minsan din na po nila nababalikan, pero kayo ay napapanatili nyo pa rin ang inyong talento sa pagpipinta. And at the same time, tulad nga po ninyo yung time management din naman na kahit pero even kayo ay naging magulang na rin po, naging mother, syempre hindi pa rin nawawala sa inyong oras itong pagiging visual artist. Ano po ba yung mga naging inspirasyon nyo dito sa paggawa po ng inyong mga obra? And can you tell us more, ma'am, ano po usually yung mga team na inyong mga ginagawa?
6: Yes. Oh, actually sa ngayon, Maru, ang inspirasyon ko talaga ngayon comes from women. Lately lang, meron akong solo exhibit na ginawa.
0: Wow.
6: Last month. I don't know if pwede ba siya i-disclose, but it's a gallery in Moa Square. Tapos the exhibit is entitled All of Her. So parang it showcases yung collections ko doon, shows the different faces, different moods of modern women, ganyan. So parang it's inspired me to do those series kasi I want to celebrate women. I want to empower them. I wanted to show their strength, their softness, their struggles, yung beauty of a woman. Alam mo yun, I wanted them to be reminded that of their self-worth, of their value, that they're powerful in their own story. Yun yung gusto kong ipakita pagka gumagawa ka ng obra.
0: Nako.
6: Sila talaga yung inspiration ko.
0: Nako.
6: Ayong mga babae.
0: Yes. And we'll never know, ma'am, how impactful that is na kahit sabihin man ng iba na ay drawing lang yan or painting lang yan, pero kapag may mga kapwa babae tayo, kapwa nanay, magulang, kahit lahat naman ng gender makakita ng inyong obra and maintindihan kasi yung art naman ay depende sa pagkakaintindi, pagkaka-translate, pagkaka-interpret natin sa mga nakikita natin. And depende na lang din yan kung paano natin naiintindihan yung nais niyo pong ibahaging meaning behind those artworks, ma'am. Pero naku, malaking bagay po iyon para sa mga nakakakita. And may mga nakita po ako sa inyong page, ma'am, na parang mga images ng bata. Ang cute po, ma'am. Parang cartoons. Anong team po yung ganun, ma'am?
6: Yan, actually, ginawa ko yung character na yan. Parang childlike character, di ba? Very vibrant. Yan. Ang inspiration ko naman dyan, yung mga younger generation. Because I wanted to reach out to them. I wanted them to alam mo yun, maintindihan nila yung artwork ko, yung message ko. So parang, I'll make use of a subject na makukot yung attention nila. I don't know if nakita mo tong mga collection na ito, pero yung title na ginamit ko rin sa collection na to are mga terms ng mga kabataan ngayon. Kasi gusto ko nga na gamitin yung salita nila, diba? Para mas maka-communicate ako with them properly.
0: Yes. Yes. So, totoo po yun, yung generation naman natin. Sabihin man natin, malaki yung gap in terms of numbers or years. Pero kung tutusin, madali lang naman paglapit-lapitin yung mga gaps na yan or yung mga generation gaps na yan. Kapag kapag kunyari, for example, yung generation natin, ma'am, ilalapit natin sa kung ano yung gusto ng generation ngayon, ng kasalukuyan. And habang nakikita ko nga po yung artworks niyo, ma'am, na nabanggit ko nga po, nabanggit niyo rin po kanina na very light, parang totoo po yun, habang yan, tulad po ng nakikita natin, sobrang anggaan makita, ma'am, ng mga colors. Yung pag nakikita po mismo yung portrait na ito, eh parang walang problem or any burden kang mararamdaman. Nung ginagawa po ninyo ito, ma'am, ano po yung nasa isip po ninyo na parang may nakita nga rin po akong video po ninyo sa inyong page. Parang nag-start po kayo na may tatlong orange tapos nakagawa na po kayo ng portrait ng cartoon.
6: Yes, yes. Ang inspirasyon ko dito, parang gusto ko lang talaga magpasaya, Maru. Mm. Alam mo yun, gusto ko lang talaga yung makaramdaman ng mga viewers ko yung maging positive energy. Alam mo yun, yung tanggalin yung mga negative emotions, ganyan. So more on happy feeling talaga. And hopefully, yun yung nabibigay ko sa mga viewers ng artwork ko.
0: Yes. Hoping naman tayo, ma'am, na sana mas marami pa tayong ma-reach nitong nakakakita rin ng inyong mga artworks, and sana mas maraming sumuporta. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, sana mas maraming sumuporta sa ating mga Filipino, sa ating mga local artists tulad po ninyo, ma'am, na patuloy na nagbibigay inspirasyon para sa bawat isa. And tulad nga po ninyo ng nabanggit nyo kanina na kahit ito pong mga obra po ninyo tulad ng nabanggit ko kanina mga parang cartoon, for you, para makapagbigay, makapagpagaan ng kalooban, ng mga nararamdaman ng mga nakakakita, for sure, doble-doble po yung nararamdaman nila kapag nakikita po na yun. Kasi kung sa mga artist pa lang, ma'am, positive vibes na agad. Yung siguro for sure, ma'am, during the process, syempre, magaan ang inyong feeling habang ginagawa. What more pa kaya yung sa mga nakakakita? Kumusta naman po, ma'am, yung reaction po nung mga nakakita ng inyong artworks? And also dun sa artworks po ninyo sa mga naging exhibition po ninyo?
6: Natutuwa ako na natutuwa sila. Of course, I have a meaning dun sa pininta ko, but then again, they have their own meaning. And natutuwa ako because my painting is communicating with them. And again, happy rin ako because I think yung goal ko is na-achieve ko.
0: Yes.
6: Because the feeling na na-receive ng viewer is yung happy feeling, yung calmness, yung positivity. So, yun talaga yung importante talaga sa akin. We have a different perspective, but again, the feeling is the same.
0: Yes. And also, ma'am, congratulations na rin. Dahil, syempre, isang karangalan bilang isang artist and also exhibitor, yung magkaroon ka ng sarili mong exhibition na maipamalas, maipakita ang inyong galing sa inyong talento sa pagpipinta. Kumusta naman po yung inyong experience, ma'am?
6: Bawat exhibition, iba-ibang experience. Nakaka-proud, nakakagaan ng pakiramdam, nakaka-boost din ng self-confidence, and nakaka-proud kasi as a Filipino, 'di ba? Lalo na nag-exhibit tayo locally and internationally. So parang nakaka-proud lang na dala mo yung bansa mo habang ina-exhibit yung gawa mo. Hindi lang ikaw 'yon.
0: Yes. Totoo po. And matanong ko lang, ma'am, nakakailang exhibit na po ba kayo, ma'am?
6: Hindi ko alam, Maru, pero siguro mga more than 10, ganyan.
0: Wow.
6: Pero more on group exhibit. Lately lang din ako nabiyayaan ng solo exhibit, and I'm very, very thankful for that. Kasi for me, it's a blessing na mabiyayaan ng ganong klase exhibit.
0: Nako, mama, soon i-manifest natin yan na magkaroon kayo ng solo exhibition. And usually naman, ma'am, diyan naman talaga nagsisimula tayo kapag doon tayo sa makikihalubilo din muna tayo, magkakaroon muna tayo ng connections with other local artists, then for sure, ma'am, sooner magkakaroon na rin po kayo ng solo exhibit. And matanong ko lang, ma'am, usually itong mga painting na ito, sa tagal nyo na rin pong

0: ko talaga siya na nakita na, ah, ito pala yung kulang. Alam mo yun. Tapos, doon ko lang masasabi na, ah, tapos na tong obrang to. Ganyan. So, iba-iba, iba-iba, Mari.
1: Tsaka na, ang nakakatuwa po na gano'n na, kayo po mismo ma-realize nyo kung ano yung kulang. Kasi syempre yung iba, it takes longer time para for them to analyze themselves na ma-realize nila kung ano yung kulang, kung ano pa yung dapat dagdagan, kung ano pa yung dapat nilang paghusayan. Pero in just those time, ma'am, eh syempre, parang for you kasi as an artist, napaka-fulfilling na finally maisip mo na ito yung kulang, ito yung mas makakapagpasaya sa'yo. Pero bilang isang visual artist, ma'am, para sa'yo na since child po ay nagpipinta na kayo, ano po bang ibig sabihin para sa inyo ng pagpipinta?
0: Sa tingin ko sa akin, ang pagpipinta, hindi lang siya basta-basta expression. Sa akin, it's one way of communicating. Alam mo yun? It's sending a message na you're allowing others to receive it, to interpret, and to answer. So, ano siya? Parang siyang language sa akin. It's a shared space between an artist and a viewer's perspective. So, hindi lang talaga siya basta expression. Alam mo yun? Communicate, it's one way of communicating in a silent way nga lang.
1: Yun. And additional question, ma'am. May mga certain times po ba na ano yung parang nakatulong yung pagpipinta sa isang challenges na dumating po sa inyo?
0: Oh, actually, every time na nagpipinta ako, natutuwa ako kasi feeling ko it's a time for me to pause. Alam mo yan, yun na yung me time ko. Pagka nakikita nga nila dito sa bahay na nagpipinta na ako, parang meron na nakalagay na do not disturb. Yung gano'n yung parang hindi na nila kanisar. Yes. Kasi they know that is my me time. For me kasi, ano siya, yun na yung time ko to reflect, ganyan. Tapos it's, I'm finding my balance again, ganyan. Tapos pagka natapos mo yung isang obra, parang I feel energized. So para rin siyang ano, charging system sa akin yung pagpipinta. Diba?
1: Tsaka yung parang tinatawag nga po natin ngayon na slow time. Tulad po lang nabanggit nyo, ma'am, okay. Diba sa corporate world talaga, lahat, everything is urgent. Parang ganun. Lahat kailangan mong gawin ng mabilis. Pero kapag ginagawa mo yung mga hobbies mo, parang for you, eh, dapat, ano lang, kalmado lang. Huwag natin madaliin. Wala namang nagmamadali sa atin. And what about, ma'am, pagdating sa pagpipinta, may pagkakataon ba na parang naging hadlang yung pagpipinta sa mga naging desisyon mo in life?
0: Well, siguro sa akin, hindi naman siya hadlang. Pero, medyo hindi ko naman siya nakikitang hadlang. Sa totoo lang, malaking tulong siya sa akin. Medyo challenging lang kasi may mga times na kailangan pagtuunan ko siya ng oras. Kasi katulad nga yung na-mention ko kanina, iba-iba yung oras at araw, kung gaano katagal, inuukol lang pagpipinta, ganyan. Tapos minsan, meron kang ang oras, pero yung sarili mo naman, hindi wala siya sa... Oo, hindi ka makapag-concentrate na magpinta. So, medyo pagka nag-conflict yung time tsaka yung mood mo, medyo yun yung challenging part. But,
1: yes.
0: So, yun.
1: Totoo din po yun, ma'am, no, na talagang minsan, parang okay naman yung katawan mo, yung pag-iisip mo, pero kung minsan yung mood mo naman parang di mo feel magpinta, o di kaya naman ready na yung mga materials mo for painting, pero ikaw naman yung ayaw mo. Parang di mo na alam kung ano ba talaga yung gusto mong gawin. Pero ma'am, ito na lang din, ilang katanungan na lamang. Meron po ba kayong maipapayo sa ating mga kababayan na nais simulan yung pagpipinta, o di kaya naman nagkakaroon ng self-doubt pagdating sa kanilang talent sa ano mang talent sa anything related sa arts?
0: Ako siguro, ang mapapayo ko lang sa mga artists, sa mga aspiring artists, actually, di lang sa mga artists, sa mga may mga goals sa buhay, diba? Siguro, find your purpose. Kung pagpipinta yan, start painting. Tapos, stay consistent. Bakit find your purpose? Kasi,

0: will guide you eh. Diba? It will guide you. Kung kunyari may mga dumating na pagsubok, you always go back to what is your purpose. Tapos, start painting. Kailangan may action. Because pag walang action, you cannot start your journey. Diba? And of course, consistency, because consistency will help you grow. Mm-hmm. So, siguro yun, kailangan lang natin gawin yung mga bagay na yun para kahit pa paano, masimulan at magawa natin yung ating gusto. Mm.
1: Tsaka totoo naman po, walang mangyayari kung hindi mo sisimulan.
0: And sa katulad nga po na nabanggit ni Maru, ang aking social media account sa FB page and sa IG page, mgp.aint. Ayan. Visit lang po kayo doon. You can message me there kung magpapa-commission po kayo. And I also have my contact number there.
1: Ayun, maraming salamat ma'am and more so exhibitions to come. Maraming, and finally sana po magkaroon na rin kayo ng solo exhibition and also syempre more commissions to come. Naku ma'am, maraming salamat po for sharing your journey to us and sana po see you somewhere, see you around and sana po mas marami pa po kayong maibahaging mga gandang kwento patungkol po sa inyong journey into visual artist and maraming salamat po ma'am sa inyong oras sa panahon na inilaan sa amin. Mabuhay po kayo and mag-iingat po kayo.
0: Maraming salamat Maru at maraming salamat po sa lahat at sa skultura.
1: Atin pong nakapanayam si Ms. Marianne Gran Paredes, isa pong visual artist at ang nasa likod ng MGP Inc. Ayan, di ba nakakatuwa po na makarinig ng iba't ibang kwento? Kung saan, ipinagpatuloy nila yung kanilang journey para sa kanilang mga natatagong talent. Kasi di ba meron talaga sa atin ang merong likas na talento na kung minsan ay napuputol na kapag may nakaharap silang mga challenges. Pero ngayon, mas nadagdagan ng ating dahilan, ang ating inspirasyon para may pagpatuloy. At kung sakali man, di ba meron nga tayo, nabanggit ko kanina yung pagkakaroon ng self-doubt. Aba, lahat naman tayo dyan ay nagkakaroon ng ganyang phenomenon, di ba? Sana ay nagkaroon tayo ng inspirasyon mula sa naging kwento ni Ms. Marianne Gran Paredes sa kanyang journey sa pagiging visual artist. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
8: Secret, baka agawin mo.
9: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
8: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
10: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
8: Ano na mga pangarap ko? Ano gagawin ko?
7: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
10: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
8: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
10: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
18: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ang madalas simula pa nung Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
21: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
22: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
21: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
23: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
21: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
24: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
21: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
23: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
24: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
5: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
23: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
3: Radyo Magazine 1270.

0: Pinoy Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
0: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: Influx na yan.
2: Radyo Magazine.
0: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Pagpapakita ng kaugalian.
7: Paano po?
6: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan kahit kailan o saan man, samahang bayanihan.
8: Dito lang sa Iskultura.
6: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At syempre mula sa pagbibinta, hayaan niyo akong mag-share pa rin sa inyo ng ilan sa mga tumatak pagdating pa rin sa sining dito sa ating bansa. Ito, umpisahan ko, kilala niyo ba si Ang Kiyukok? Sayang nga eh, may isang bagay kung saan ito po'y mula or binigay ng mga kasama natin mula sa Cultural Center of the Philippines kung saan ay ito'y gawa ni Ang Kiyukok. Ayan, sana na hindi tayo namamari ng pronunciation, ano? Pero sino muna si Ang Kiyukok? Siya po ay hinirang na pambansang alagad ng sining dito po sa ating bansa para sa sining visual o National Artist for Visual Arts nitong taong 2001. Maalala ko lang ha, may mga nagtanong din na parang may mga nabasa akong tanong na meron pala daw na National Artist for Visual Arts. Kasi akala ng iba na parang recently lang or sa mga Gen Z or yung mga bagong generation ngayon, dun lang nauso yung term na visual arts. Naku ha, noon pa po yan, meron pa tayong sining visual in Tagalog. And meron nga tayo tulad po nito ni Sir Ang Kiyukok. Naku, saan siya rin po ay isang pangunahing modernistang pintor o Filipino modernist painter. Kung saan ang likhang Kiyukok ay may matingkad na partikularidad sa estilo, disenyo at pamamaraan. Parang kanina si Ma'am Marie, ano, na yung kanya bilang isang visual artist and painter, ay yung kanya gusto niya sa mga artwork niya ay medyo maaliwalas, magaan sa mata, magaan sa pakiramdam kapag nakita ito ng mga viewers. Pero dito si Ang Kiyukok, ang kanya ay may matitingkad naman ang kulay. Kung saan ang kanya mga visual ay mayroong tiyak na kaisahan, unity, identidad na visual at sistema ng metapora. Kaya yung mga obra niya ay kagyat na nakikilala. Sayang nga eh, meron nga, yun nga, speaking of yung na-share ko kanina, may binigay sa akin yung Cultural Center of the Philippines na kung saan ay isa doon ay parang small na parang painting or makikita doon yung naging isa sa mga obra ni Ang Kiyukok na tulad nga nang nabanggit ko kanina, di ba, yung kanyang obra ay usually matitingkad and yun nga naalala ko, yung mga ginamit niyang kulay doon ay matitingkad ang kulay. Sino pa nga ba si Ang Kiyukok? Tanyag sa kanyang mga ekspersyonistang rendisyon ng karaniwang bagay-bagay. Gaya ng mga aso, pusa, isda, kalansay, even yung mga tinik. Mga basurang pabrika, yung mga e-waste din. Ano? Meron ding barbed wire, ganyan din yung mga kadalasang tema sa sining na mag-ina, magsing-irog, at marami pa pong iba. Sana no, yung mga ganitong klaseng sineshare natin, mas maipakilala pa ito, hindi lang dito sa ating programa, even sa mga libro natin, sa ating mga arts, ba? Diba? Na sana, hindi lang yung different style of art, sana meron din doon na nakalagay sa ating mga libro, yung mga pangalan ng ating mga national artists dito po sa ating bansa. Naku, napakarami po yan. At patuloy pa po yan nadaragdagan mula po sa panguna ng National Commission for Culture and the Arts. Kasi sa totoo lang, ano, kung iisipin ko, kung babalikan ko nung nag-aaral ako, parang wala akong matandaan na may nabanggit sa mga libro natin itong mga national artists natin. Napakarami pa naman nating category. Merong for film, merong for broadcast, meron din sa architecture, literature, or kaya diba yun yung panitikan. Napakadami po, pero kukonti or ni kahit ni isa nga lang walang nababanggit, ano? Sana panawagan din natin yan na mas madagdagan yung laman ng ating mga artwork books. Hindi lamang pagdating sa mga estilo ng pagdodrawing, pagpipinta, even paano ba ito nagmula, paano ito nagawa, or sino yung mas na, or sino yung mga nagbigay kilala sa talento ng mga Pilipino. At bukod kay Ang Kiyukok, isa pa na nagbigay ng karangalan sa atin pagdating sa visual arts ay si Sir Federico Alcuas, kung saan isa po siyang prolipikong pintor, eskultor at tanging Filipino artist na nagkamit ng pinakamaraming gantimpala at parangal sa international sa larangan po ng pagpipinta. Wow! So, di ba yan, even yung ganitong klaseng achievements po na sana ay madagdagan sa ating mga libro at makilala po ng mga kabataan. Kasi syempre, hindi naman biro, no? Yung ganitong achievement in life na makapagbigay parangal at daladala mo yung pangalan ng ating bansa. Di ba, hindi lang po siya pintor, ganun din isa po siyang eskultor. At siya po ay National Artist for Visual Art din. Kung saan naging National Artist for Visual Artist po siya noong taong 2009. Ayon nga po dito, sa NCCA, isa siya sa mga itinuturing na maestro ng abstraction. So, kung usually po, kung kayo ay pumupunta sa mga exhibition, ay meron talaga na mga artist na hindi mawawala sa kanilang exhibit yung mga abstract na siguro for sure kayo mga ka-frenny, napapaisip kayo, ano bang meaning nitong mga abstract art? Kasi di ba parang pa-circle lang naman ito, iba-ibang estilo, iba-ibang linya, parang wala ka namang nabubuong image. Nako ha, baka kailangan mo pang idigdip at basahin pa ng kakaunti yung mga nakikita nating mga abstract. Nako, maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Sana marami po kayo nakapulutang aral pagdating sa visual art. At syempre maraming salamat din sa ating nakapanayam kanina si Miss Marianne Gran Paredes, isang visual artist at ang nasa likod po ng MGPaint. Maraming salamat din sa ating nakaagapay sa technical side, sina Frenny Gilusunga, Frenny Camille Umali, sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marolas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Iskultura!

0: Macho Magazine, 1278 AM.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda bang takbo?
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
17: Agahan ang kahaponan.
7: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
19: Ari pong oras, alas 5 ng hapon, antabayanan po ang susunod na palatuntunan, ang ating letters and souvenirs.

Magandang hapon po, Biyernes na naman at oras na naman para sa ating Letters and Souvenirs Special dito po sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. at ngayong hapon, isang singer-songwriter ang ating bibigyang pansin. Isang artist na kapag sinabi ang pangalan, dalawang kanta agad ang pumapasok sa isip ng maraming oldies listeners. Isa na yung American Pie at syempre hindi mawawala yung Vincent. Pero ngayon po sa ating pagtatanghal, hindi lang yan dalawang kantang yan ang ating babalikan dahil marami pang magagandang awitin. Itong si Don McLean. May love songs, may mga kantang tahimik at sentimental, may mga awiting parang personal na kwento. At yun nga, isang napakahabang kanta na naging bahagi mismo ng kasaysayan ng radyo. Kaya ngayong hapon po, ng Biyernes, balikan natin ang musika ni Don McLean. Mga awiting maaaring nagpaalala sa atin ng isang tao, isang lugar, isang panahon o isang pag-ibig. Kaya relax lang. Ito na po ang ating Letters and Souvenirs Special.

0: letters and souvenirs.
1: Winterwood, mula po yan kay Don McLean dito sa Letters and Souvenirs Special ngayong Biyernes. At isa nga po sa magandang katangian ng kanyang mga awitin, hindi niya kailangan lakasan ng boses para maramdaman mo yung emotion. Simple ang delivery pero may kwento. At marahil yan ang dahilan kung bakit kahit ilang dekada na lumipas, buhay pa rin sa Oldies Radio ang kanyang mga awitin. At susunod, isa sa pinakakilala niyang love song. Isang kanta na hindi lamang si Don McLean ang nagsaplakaw, nag-record, dahil marami ring ibang singers ang gumawa ng sarili nilang version. Pero siyempre ngayong hapon, Don McLean muna tayo. Pakinggan natin ang kanyang And I Love You So.

Napakaganda, and I love you so. Isang klase ng love song na hindi na kailangang isigaw. Simple lang. Pero kapag narinig mo, no, para kang hinihili, may mga alaalang talagang kusa mong naaalala, mapasok sa iyong isipan. At alam niyo naman, hindi natin kailangang sabihin kung sino yung naaalala natin, syempre pa. Basta alam natin kung sino. Ito ba ang isang Don McLean favorite, isang awitin tungkol sa mga pangarap, mga bagay na gusto nating abutin at mga imaheng minsan, sadyang hanggang isip lang natin nakikita. Pakinggan natin, Castles in the Air.

empty chairs. At habang nagpapatuloy ang ating Don McLean Special dito po sa ating LSS ngayong hapon, mapapansin nyo na parang kwento rin ang ginagawa natin. E totoo naman, mula sa love songs papunta sa mas reflective na mga kanta. At ngayon pupunta tayo sa isang awit na para sa akin ay isa sa pinakamagandang halimbawa kung gaano kagaling itong si Don McLean bilang isang storyteller. Ang awiting ito ay tungkol sa isang artist na ang buhay at mga obra ay naging bahagi na ng world history. Siya po si Vincent van Gogh. Sinulat ni Don McLean ang Vincent bilang tribute sa Dutch painter. At mas kilala rin natin ang awiting ito sa subtitle na Starry Starry Night. Narito na po, pakinggan natin si Don McLean.

0: Vincent. Napakaganda at interesting isipin na ang isang awiting tungkol sa isang painter ay naging isa sa pinakakilalang recordings ni Don McLean. Simple ang melodiya, simple ang arrangement, pero ang emosyon malalim. Yan ang magic ng isang mahusay na songwriter, hindi kailangan ng napakaraming instrumento. At minsan nga isang boses at isang magandang kwento lang ang kailangan. At bago natin puntahan ang pinakamalaking kanta ng ating hapon, narito muna ilan pang mga paalala mula po sa ating himpilan.
1: World class na tanawin! Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan! Radyo Magazine
2: 1278
3: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
7: King of the Road.
6: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN Contra Text Scams. OPLAN Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
13: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit, at disgrasya.
12: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
13: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
12: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
13: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid, walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
12: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
13: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Interesting na usapan.
21: Hindi heavy.
22: Tugtugang chill.
20: Suave.
23: Learning from home, na hindi boring.
24: Radyo Magazine.
25: 1278 AM.
0: At syempre, patuloy kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs Special, ang ating LSS ngayong Friday, dito po sa Radyo Magazine 1278. Tampok natin si Don McLean kasama ang kanyang musika. At ngayon, ito na. Kung may isang kanta na halos automatic nating naiugnay sa pangalan nitong si Don McLean, ito na yon, ang American Pie. Pero bago natin patugtugin, may isang magandang kwento tungkol sa kantang ito na siguradong ma-appreciate ng mga taong galing sa radyo. Alam ba ninyo, nung lumabas ang American Pie noong 1971, napakahaba nito kumpara sa normal na pop song. Ang full version nito higit sa 8 minutes. Parang walot kalahating minuto, mahigit. At nung panahon yon, karamihan ng pop songs na tumutugtog sa radyo nasa 3 hanggang 4 minutes lang. Kaya malaking problema yon para sa record company nung mga panahon yon. Hindi kasya ng buo ang kanta sa isang side nung ordinary na 45 RPM single. Ito yung plaka no, na single. Kaya ginawa, hinati yung single sa dalawang bahagi. Yung part 1, nasa A side at part 2 sa B side. At dahil mahaba talaga ang kanta, meron ding shortened versions na ginawa para mas madali para sa airplay. Pero dito, mas naging interesting ang kwentong ito. Maraming listeners ang gustong marinig yung buo yung kanta. Gusto nilang mapakinggan ng buong-buo. Kaya may mga radio stations na nagsimulang magpatugtog nung full album version nito kahit mahaba para sa normal radio programming. Isipin na lang ninyo yun, no, bilang isang DJ o radio announcer noong early 70s, meron kayong commercials, may station IDs, may news, may ibang records, tapos yung isang kanta na sisingit mahigit 8 minutes ang haba. Pero naging hit pa rin. At hindi lang ordinaryong hit ng January 1972. Ang American Pie naging number 1 sa Billboard Hot 100, kung saan nanatili yan ng 4 weeks. Kumbaga isang buwan. At sa napakahabang panahon, hawak nito yung distinction bilang pinakamahabang kanta na umabot sa number 1 sa Billboard Hot 100. Hanggang ito inalampasan ng isang 10-minute version ng All Too Well nito namang si Taylor Swift nitong 2021. Kaya ito pong American Pie ay isang magandang halimbawa ng isang kanta na parang sinabihan ng radio industry na masyado kang mahaba. Pero nanaig ang mga listeners na nagsabing hindi bali, patugtugin nyo pa rin. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit naging bahagi ito ng music at radio history. Kaya ngayong hapon, buong buo ito, walang part 1, walang part 2. Dito tayo sa full version. Pakinggan natin ng buong buo ang American Pie ni Don McLean.

At yan ang American Pie, mahigit 8 minutes. Pero siyempre kapag maganda ang kwento, hindi mo namamalayan yung haba. At yan ang isa sa mga bagay na nagpahiwalay kay Don McLean sa maraming singer-songwriters nung kanyang panahon. Hindi lang siya gumagawa ng kanta, gumagawa siya ng kwento. At yung American Pie, isang magandang halimbawa. Hanggang ngayon eh, pinag-usapan pa rin ang iba't ibang interpretasyon ng lyrics nito. Madalas kasi noong inuugnay yung linya na "The Day the Music Died" sa pagkamatay nitong sina Buddy Holly, Richie Valens at JP the Big Bopper Richardson sa isang plane crash noong 1959. At marahil nga yan ang dahilan, no, kung ba't hindi naluluma yung kantang yan. Sa bawat henerasyon ay mayroong mga bagong tagapakinig at may mga bagong interpretasyon.

At ito naman, ang isang Don McLean song na siguro naman pamilyar ang lahat dito, no? Ang title ay Birthday Song. Ito yung original composition din ni Don McLean. Lumabas noong 1972 sa kanyang self-titled album na Don McLean. At matapos ang ilang taon, nagkaroon din ng recording nito si Helen Reddy. Pero ngayong hapon, syempre dun tayo sa original. Mula kay Don McLean, ang Birthday Song.

Don McLean sa kanyang birthday song. At habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ating special, unti-unti nating binababaan yung ating tempo from the bigger songs patungo sa mas intimate na mga awitin. At ganyan talaga dito sa ating letters and souvenirs. Dahil habang papalapit ang alas 6, parang gusto rin nating medyo matahimik ang mundo at makinig na lang sa music. Pakinggan natin isang classic song na binigyan ng panibagong karakter ni Don McLean, Crying.

At dito muna magtatapos ang ating Don McLean Special ngayong Friday dito po sa ating Letters and Souvenirs Special, ang ating LSS. Isang oras nakasama natin ang isang songwriter, singer na nag-iwan ng mga awiting hanggang ngayon, e buhay na buhay pa rin sa ating alaala. But darling, what can I do? Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin dito sa ating palatuntunan. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. Thank you very much sa mga kasama natin sa studio kina Marisol Marimban, Camille Morris Umali, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. And thank you, Boss Reden. Ako po si Tony P. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong Friday afternoon hanggang sa susunod na Biyernes dito po sa ating Letters and Souvenirs Special. Magandang hapon, magandang gabi, at happy weekend. Enjoy your weekend kahit may mga pag-ulan.

0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Para paigtingin pa ang pagbibigay ng suporta sa mga Pilipinong mag-aaral, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan na ang batas na nagpapalawig ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Matapos ang pagbabanta umano sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr. at kanyang pamilya, Vice President Sara Duterte inisyuhan na ng arrest warrant ng Quezon City Regional Trial Court para sa kasong grave threats. Habagat, magpapaulan pa rin kaya sa darating na weekend sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mas bumagal pa nitong Agosto. At Miss Universe Philippines 2026, Bea Milian-Windorsky, nakiisa sa paghahanda ng family food packs sa Luzon Disaster Resource Center ng DSWD.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, mas marami pang kabataan na galing sa mahirap na pamilya ang mabibigyan ng oportunidad na makapagtapos ng kolehiyo.
3: Sa ilalim ito ng pinalawak na sakop ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Bukod sa matrikula, sasagutin din ng pamahalaan ang pamasahe, libro, gadget at boarding expenses ng mga karapat-dapat na benepisyaryo. Narito ang ulat.
5: Third year college na ngayon si Timothy sa kursong Business Administration sa Bulacan State University. Mula first year, libre ang kanyang matrikula dahil benepisyaryo siya ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act ng pamahalaan. Malaking ginhawa yan sa pamilya ni Timothy, lalo't nawala ng trabaho ang kanyang tatay bilang seaman.
6: Diyan, ato lang po siya sa family kasi, yun nga po, nawalan po kami mainly ng source of income. Yung nanay ko na lang po siya nagtatrabaho. And yun, malaking tulong po siya dahil both po kami ng kapatid ko ay nag-aaral sa libreng education.
5: Isa lamang si Timothy sa mahigit 2 milyong estudyante na nakikinabang sa free higher education sa bansa. Pero ang bilang na yan, posible pang madagdagan. Matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig pa ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Layo nito na palakasin ang suporta sa mga mahihirap at disadvantaged na mag-aaral habang pinapabuti ang pagpapatupad at pagmamonitor sa UniFast program.
7: Today, we take that another step further. The amendments ensure that government assistance reaches those who need it most, particularly students from poor and disadvantaged families, including qualified four-piece beneficiaries. Poor and deserving students taking priority programs who are not covered by existing grants may also receive government support to pursue their studies in qualified private higher education and technical vocational institutions. This expands the opportunities for more Filipinos to earn a degree, a diploma, or a skills qualification.
5: Kabilang sa mga pangunahing pagbabago ang mas malawak na tertiary education subsidy o TES. Sa ilalim nito, maaaring saklaw ng tulong ang internship at related learning experience, professional licensure fees, at karagdagang allowance para sa mga estudyanteng may disability. May provision din para sa isang taong extension sa pagkumpleto ng programa kung may makatwirang dahilan. Mas binigyang diin din ang equity at inclusion. Inatasan ng mga state universities and colleges, local universities and colleges, at state-run technical vocational institutions na magpatupad ng mga plano para mas matarget ang mga estudyanteng galing sa disadvantaged na pamilya, kabilang ang mga fee waiver at priority access sa mga pasilidad. Bukod sa matrikula, kasama rin dito ang pamasahe, libro, gadget, boarding expenses at iba pang pangangailangan na maaaring maging dahilan para huminto sa pag-aaral ng mga estudyanteng galing sa mahihirap na pamilya.
7: We often speak of our youth as the seeds of our nation's future. We hope to see them grow and thrive and reach their full potential. But even the strongest seeds cannot flourish without fertile ground. And that is why expanding access and improving the quality of our tertiary education are among the most important investments that we can make in our people and in the future of our country.
5: Muli namang binigyang diin ng Pangulo ang kahandaan ng pamahalaan para palakasin pa ang mga programa para sa tertiary education kasabay ang direktiba sa CHED, TESDA at UNIFAST na maipatupad ng maayos ang batas.
7: We will sustain the support year after year because every learner who completes a college degree or TVET program brings greater opportunity to a family and strengthens our nation with a more skilled, productive and empowered citizenry. At sa ating mga benepisyaryo, ang mahabang landas ay nasa inyong harapan. Ngunit hindi ninyo kailangan maglakad ng nag-iisa. Narito ang inyong pamahalaan upang tulungan kayo makapasok, manatili at makatapos sa paaralan o pagsasanay.
5: Mula sa 2.6 million, inaasahang tataas sa 2.8 million ang mga estudyante ang makikinabang sa mas pinalakas na free tertiary education sa susunod na taon. Kenneth Pasyente para sa bayan.
2: Samantala, ipinaaresto na ng Quezon City Regional Trial Court si Vice President Sara Duterte dahil sa kasong grave threats matapos ang pagbabanta o mano sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Nagpalabas na ng arrest warrant ang Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats. Konektado ito sa kanya umanong pagbabanta kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kopya ng arrest warrant, 120,000 pesos ang piyansa para sa bawat count ang kasong grave threats ni VP Duterte. Kinumpirma na ng Department of Justice ang impormasyong ito at sinabing nakahanap ng probable cause ang korte para mag-issue ng arrest warrant. Ayon kay Attorney Polo Martinez, tagapagsalita ng DOJ, ibinasura ng QCRTC ang mosyon ng kampo ng bise na i-defer ang warrant of arrest. Inirerespeto din anya ng DOJ ang naging desisyon ng korte at iginiitang pagiging tapat nito sa umiiral na batas. Kapareho ng DOJ ang naging reaksyon dito ng palasyo at sinabing iginagalang nila kung anumang naging kautusan ng QCRTC. Kinumpirma rin ni DILG Secretary John Vicremulia na natanggap na ng kampo ni Vice President Duterte ang warrant of arrest at nakatakdang magpiyansa sa lalong madaling panahon. Buwelta naman ang abogado ni VP Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim, walang intensyon ang kanyang kliyente na tumakas sa kamay ng batas at gagamitin din anya nito ang lahat ng legal remedies sa kaso. Matatanda ang nagsagawa ng oral arguments ang hukom matapos magsumite ng mosyon ng kampo ng bise na ibasura ang kasong grave threats na isinampan ng DOJ laban sa kanya. Pero nakakita rin ng prima facie evidence of prosecution ng DOJ sa pagsasampa pa lamang ng kasong ito. Ibig sabihin, mga ebidensyang sa unang tingin ay matibay na bilang pangsuporta sa anumang alegasyon o kaso. Inaasahan naman ng DOJ ang pag-usad ng kaso sa paglilitis. Sheila Natividad para sa Bayan.
2: Mas lokal at nakatutok sa aktual na sitwasyon ng bawat lugar ang isusulong na bagong sistema ng Department of Education o DepEd sa pagsususpindi at pagpapatuloy ng klase. Magsusumite ang DepEd ng panukalang executive order kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa modernisasyon ng class suspension kung saan bibigyan ng kalayaan ang mga LGU at mga paaralan na gumawa ng desisyon na nakabase sa siyensya. Ayon sa DepEd, mula Hunyo 8 hanggang August 31, hinatayang nasa 20 hanggang 40 araw na ang instructional loss dahil sa mga suspension ng in-person classes. Sa ilalim ng panukala, ipatutupad ang automatic class suspension batay sa mga national technical threshold. Ikalawa, ang localized class suspension na maaaring ipatupad ng mga local chief executive batay sa kondisyon ng kanilang lugar. At ikatlo, ang granular class suspension at pagpapatuloy ng klase kung saan maaaring limitahan ang suspension sa mga tiyak na lugar o paaralang apektado lamang.
4: Tuloy-tuloy naman ang paghahatid ng tulong ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga nasalanta ng masamang panahon. Nakamonitor ang Department of Social Welfare and Development sa kalagayan ng mga biktima para alamin ang kanilang pangangailangan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
9: Nag-deploy ang Department of Social Welfare and Development Central Visayas ng mobile water tank bilang augmentation support sa DSWD Central Luzon upang matiyak ang sapat na access sa malinis at ligtas na tubig para sa mga pamilya sa Pampanga na patuloy na nananatili sa mga evacuation center dahil sa pagbaha na dulot ng habagat. Naglaan rin ang Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng mobile water filtration system. Umalalay rin ang DSWD sa isang pamilya sa Tarlac City na nakaligtas matapos gumuho ang Agana Bridge noong August 29. Nakatanggap ang pamilya ng 10,000 pisong cash assistance at medical assistance para makatulong sa kanilang pangangailangan. Nagsagawa rin ang kagawaran ng psychological first aid para matulungan ang pamilya na harapin ang takot at pangambang dulot ng insidente. Higit 500 pamilya naman sa barangay Salamangge sa Panikit Tarlac ang nakatanggap ng 10,000 pisong cash assistance na napilitang lumikas dahil sa habagat. Nakatanggap rin ng mga ito ng family food packs bilang bahagi ng pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mabilis na nakakarating ang kinakailangan tulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Patuloy naman na nakaantabay ang kagawaran sa kanilang kalagayan para matukoy ang iba pa nilang mga pangangailangan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Hinikayat ang mga local government units sa Metro Manila na tiyaking gumagana ang kanilang mga flood control system. Sa gitna ito ng patuloy na bugso ng malalakas na ulang dala ng habagat. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance kahapon, kabilang ang Navota City sa mga kinikilalang lugar na hindi binaha kamakailan. Ayon kay Senador G.V. Ejercito, dating madalas lubog sa tubig ang Navotas dahil 70% sa mga lugar dito ay below sea level. Sabi ni Navotas 1st District Representative Toby Tiangco, gumagana ang mga pumping station sa lungsod na dati nang sinuri ng Department of Public Works and Highways.
2: Isang panibagong paghuho ng lupa ang naranasan sa kaparehong barangay na una ng pinangyarihan ng landslide sa Baguio City nitong Agosto. Inangulat ni Bridget Marcasi Pangusfian ng PTV Cordillera.
10: Muho ang lupa sa bahagi ng Purok 3 sa barangay Gisadsurong, Baguio City, 10 metro mula sa pinangyarihan ng landslide kung saan nasawi ang 10 individuala. 9 na pamilya ang naapektuhan sa pagguho na agad lumikas. Dahil dito, nasira rin ang 5 bahay. Isa si Jennifer sa mga lumikas. Aniya, mananatili muna sila sa Baguio International Academy habang hindi paligtas bumalik sa kanilang tahanan.
11: Wala po muna sa ngayon, sir, kasi ano po, talagang dun po kasi ang bahay namin, sir.
10: Ayon sa kapitan ng barangay, agad na ilikas ang mga residente bago naganap ang pagguho. Naglagay na rin ang mga otoridad ng temporary cover upang maiwasan ang muling pagguho.
12: Kagabi, binakwit namin sila. Kasi nangyari ito islanda na dito, 9:30 yun. Ngayon, bago naman na na-slide yan, wala na akong mga tao dyan. Tapos yung mga bata naman dito, kasi medyo may trauma na doon sa kabila, dinala ko namin sila sa biya.
10: Ayon kay Barangay Kagawad Orlando Labarda, may bitak na ang lupa bago pa naganap ang landslide. Kwento niya, dati silang nangungupahan sa lugar, ngunit umalis sila noong napansin nilang hindi ito ligtas.
13: May nangyari dyan dati, sir, mga 2008, kasi nandyan din kami noon eh, yung time na yun. Yan din kami nangungupahan. Pero yun, nakaready na kami. Parang alam na rin namin yung mangyayari eh.
10: Kahapon, nagsagawa ang City Disaster Risk Reduction Management Office kasama ang mga kinauukulang tanggapan ng ground assessment sa pinangyarihan ng landslide. Nilinaw ni Engineer Charles Carame na highly susceptible ang lugar o prone sa pagguho. Kaya naman, nagbabala siyang wag nang bumalik ang mga residente sa lugar. Tiniyak din ng opisyal, sinusolusyonan na nila ang posibleng relocation site ng mga apektado.
14: Tuloy-tuloy pa rin ang tagulan. It's more than one month. Sabihin ko na, hanggang ngayon, September. And our forecast is till third week ng September, tuloy-tuloy pa rin ang habagat natin. So, ingat pa rin. Yung wag na pong masyadang matigas ang ulo. Kung sinabihan kayo ng inyong mga officials na mag-evacuate, please do evacuate na. Lahat naman natin, ang ating mga barangay halls are equipped to become a temporary evacuation site. At ating opisina rin, 2 floors po ang dedicated na pwede pong pag-evacuate.
10: Bridget Marcasi Pangosfian, para sa Bayan.
4: Sa pamamagitan ng hatid tulong sa Sambayanan Relief Caravan, iba't ibang relief goods ang ipinadala ng ilang ahensya ng pamahalaan sa lalawigan ng Bulacan para sa mga residenteng naapektuhan ng mga pagbaha dahil sa habagat. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
15: Ipinadala na ng Office of Civil Defense katuwang Armed Forces of the Philippines ang tulong sa mga nasalanta ng malalakas na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa lalawigan ng Bulacan.
16: Nakahanda ay 10 truck na yun yung magbibiyahe. May karga na bigas, tubig at saka mga hygiene kits. So yun muna yung first wave natin and ang target natin ay 5 munisipyo ng Bulacan muna.
15: Kabilang sa mga matutulungan ng hatid tulong sa Sambayanan Relief Caravan ay ang mga munisipalidad ng Hagonoy, Kalumpit, Paumbong, Pulilan at Bulacan. Ayon sa Office of Civil Defense, sako-sakong bigas at mga hygiene kit ang laman ng truck na ipinadala sa mga local government ng bawat bayan para sa mga evacuees kung saan 300 hanggang 400 pamilya ang inaasahang matutulungan. Nauna nang nagbigay ng relief packs ang ahensya sa mga regional office tulad sa Ilocos Region, Pangasinan, La Union at Cordillera.
16: Ito naman dito sa atin dahil nga sa matataas na baha ay kailangan natin malalaking truck. Kaya sa tulong ng ating Armed Forces of the Philippines ay nagpahiram sila ng mga sasakyan nilang kayang-kayang lumusong sa baha.
15: Nagpadala rin anya ang ahensya ng water filtration team sa ilang evacuation centers para mabigyan ng malinis na tubig ang mga residenteng hindi pa rin makauwi sa kanilang bahay. Tinitiyak naman nila na masusundan pa ito at tuloy-tuloy ang tulong na ibibigay sa ating mga kababayan hanggat may nararanasang kalamidad.
16: Tuloy-tuloy ang pagtulong. Hindi lang itong OCD, kundi pati yung ibang ahensya. Kasi yung NDRRMC, sakop niya mga ibang ahensya para makapagparating ng tulong. Katulad ng DPWH, tuloy-tuloy yung pag-ayos nila ng pagkumpuni ng mga infrastruktura, ang agriculture, nagbibigay din ng tulong sa ating mga farmers, mga fishermen, at of course yung DSWD nga na talagang yan ang nangunguna sa pagbigay ng tulong.
15: J.M. Thompson, para sa bayan.
3: Magpapatuloy muli ang maulap at maulang weekend sa kanluran at katimugang Luzon. Sa inilabas na heavy rainfall outlook bukas at sa araw ng Linggo, makararanas ng maulap at halos buong araw na pag-ulan sa Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Bataan, Cavite, maging dito sa Metro Manila, sa Laguna, Batangas, Antique at Mindoro Island. Mag-ingat po sa posibleng pagbaha at pagbunang lupa. Base naman sa inilabas na impact based forecast ng PAGASA, ang paminsang malalakas na pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha. Tinatayang lubhang maapektuhan ng habagat bukas, September 5, ang Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Bulacan at Pampanga. Ibig sabihin po nito, dahil sa posibleng pagbaha o tuloy-tuloy na mabigat na pag-ulan, mataas ang chance na makaranas ng aberya sa trapiko o kalsada sa mga lungsod. Posibleng magkaroon din ng power at water interruptions, pinsala sa mga infrastruktura na gawa sa light materials at pinsala sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang lahat ng sama ng panahon na minomonitor natin, bagamat dalawa rito ay nagpapalakas o naka-iimpluensya sa pwesto ng habagat sa Luzon, ang dating bagyong Pilandok at ang bagyo sa Dagat Pasipiko ay wala namang direktang epekto sa ating bansa. Samantala, mas tuyong panahon naman sa malaking bahagi ng Visayas, ramdam ang habagat sa kanluran parte lamang nito, kaya may chance rin makaranas ng isolated rain showers at bahagyang maulap na panahon. Dry at sunny weather naman sa Mindanao at hindi apektado ng habagat. Posibleng makaranas lamang ng localized thunderstorms o panandali ang pag-ulan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa this weekend. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanaw lang yan.
2: At susunod, inflation rate bahagyang bumagal nitong Agosto.
3: Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dumalo sa kanyang arraignment para sa kanyang natitirang kasong graft matapos siyang palayain mula sa hospital arrest.
4: At Alamin ang kapangyarihang itinakda ng batas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
17: Ang ating pinagsaluhang Good Mornings plus Good Vibes, 6 years na! At madadagdagan pa, basta't kasama ang ating RSP Barkada. Kaya samahan nyo kami sa ating week-long celebration dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. For our next food crawl.
18: Ang laki niya.
17: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
18: Wala eh.
19: Nag-lunch ka na ba?
18: Opo, pero parang gutom pa ako, no?
17: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 na umaga.
18: Uy, ang sarap. Na-enjoy ko.
19: Enjoy ba?
17: Dito lang sa PTV.
2: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Bahagyang bumagal ang inflation rate o yung bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa bansa nitong nagdaang Agosto kumpara noong Hulyo. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
20: Bumaba sa 6.1% ang headline inflation ng bansa nitong Agosto mula sa 6.2% noong Hulyo na nagpapakita ng unti-unting paghupa sa pangkalahatang pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
21: Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Agosto kumpara noong Hulyo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 4.6% inflation rate.
20: Nakatulong din ng malaki sa pagbagal nito ang mas mababang year-on-year growth rate sa index ng housing, water, electricity, gas and other fuels na pumatak sa 7.9% mula sa 8.2% noong nakaraang buwan. Gayunpaman, ito rin ang pangunahing nagtutulak sa August inflation na may 28.8% share na sinundan ng housing, water, electricity, gas and other fuels na may 26.6% share at transport expenses na may 20.1% share. Sa mga rehiyon sa labas ng NCR, nakapagtala ang Region 1 o Ilocos Region ng pinakamababang inflation rate na 4.6%, habang pumalo naman sa pinakamataas na 8.9%

0: inflation rate ngayong darating na Setyembre dahil sa malaking pinsalang iniwan ng mga kamakailang bagyo at masamang panahon sa supply chain at sektor ng agrikultura.
1: Ang expectation natin baka mag-change ng movement ito for the month of September. Provincial offices reported na may parang may nakita silang pagtaas ng presyo ng vegetables, particularly during the last week nitong buwan ng August.
0: Ayon naman kay Chief Economist at DevDev Secretary Arsenio Balisakan, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas ng seguridad ng pagkain, pagpapabilis na logistics, at pagbibigay proteksyon sa mga sektor na pinaka-apektado para mapanatiling mababa ang inflation sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Tinawag na healthy exchange ni Justice Secretary Frederick Vida ang naging pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at ng Korte Suprema. Nag-ugat ito sa pagdinig ng Senado sa 2027 budget ng Ombudsman kung saan nagbayag si Remulla ng pagkadismaya sa Court of Appeals. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Itinuturing ni Justice Secretary Frederick Vida na normal ang pagkadismayang naramdaman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Court of Appeals. Bilang bahagi ng hudikaturang dalawang sangay, sinabi ni Remulla sa naging pagdinig ng Senate Finance Committee nitong Webes na marami sana ibasura ng kaso ng kanilang tanggapan ang nababaliktad umano ang desisyon pagdating sa Court of Appeals.
4: Many of those that we have dismissed in the Office of the Ombudsman institutionally, and many cases, these are talking about many cases, were reversed by the Court of Appeals. Institutionally, it's very discouraging to be conducting all of these activities only to be reversed by the Court of Appeals.
3: Sinang-ayuna naman ng Korte Suprema ang iginigiit ng Ombudsman na dapat lahat ng paglilitis sa Korte ay na-access ng publiko. Sa opisyal na pahayag, binigyang diin nito ang halaga ng pagsasampa ng formal na reklamo at pagpresenta ng ebidensya. Sabi rin ng SC, hindi pwedeng manghusga na lamang sila base sa alegasyon laban sa Appellate Court, bagay na tinawag ni Vida bilang healthy exchange sa pagitan ng Ombudsman at Supreme Court.
5: Yes, this is actually a healthy exchange, no? Nakikita niyo naman yung iba't iba kasi nating institusyon ay nagpapalitan ng mga iba't ibang puro-puro, malayang pagpapalitan ng kanyang mga pananaw. Tama rin naman yan. Tama ang binanggit ng ating Korte Suprema na pero kasing pamamaraan para ayusin to, no? Kung may redress at merong kailangan baguhin, kailangan ilatag ng tama.
3: Dagdag pa ng kalihim, palaging nariyan ang pagkadismaya. Ikinuwento rin niya ang naging personal na tawag kay Ombudsman Remulla at binati din anya ito. Bilang abogadong katulad niya, mahalagaan niya ang diskusyon para maging maayos ang sistema ng hustisya sa bansa. Wala pang tugon ng Court of Appeals sa pahayag ng Ombudsman. Sheila Natividad para sa Bayan.
6: Pinalaya na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na unang inaresto sa kasong plunder dahil sa pagkakasangkot nito sa flood control anomaly. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
7: Masaya siya na marirelease siya, no? At he's waiting for his immediate family. Mga darating siya mga 10 a.m. ngayon. Parating sila.
8: Walang security escort palabas ng PNP General Hospital ang convoy kung saan lulan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pasado alas 10 kanina. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi, laya na mula sa pagkaka-hospital arrest si Bonoan. Si Bonoan ay tinanggal bilang kapwa akusado sa kasong plunder kaugnay sa manumalyang flood control project ng pamahalaan.
7: Yesterday ay naglabas ng order yung 5th Division for the release ni former Secretary, DPWH Secretary Bonoan, released from our custody. But hindi namin agad ito nagawa dahil nga 5 p.m. na nung natanggap through a mail. No? At the same time, hindi rin kasi nakadirekta sa amin kundi sa health service.
8: Sinundo ang dating kalihim ng kanyang pamilya pero bago tuloy ang pakawalan ay isinailalim muna ang kalihim sa medical check-up. Layon lang nito na matiyak na maayos ang kondisyon ng dating kalihim bago i-release mula sa kustodiya ng PNPGH.
7: Tingnan natin kung fit siya to be released today, then walang hindrance. Aside from the wala naman legal grounds na para i-hold namin siya kasi may release order at wala ring mga pending cases siya na hindi nakapag-bail or may non-bailable ba siyang offense na hindi naayos pa, aside from that, is ready for

0: siya. Noong June 1 nang arestuhin si Bunuan dahil sa 573 million flood control anomaly. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
1: Naghain ng not guilty plea si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ng basahin ng sakta sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Ito na lang ang natitirang kaso ni Bunuan matapos ng maalis na suspect sa kasong plunder at graft na nakahain sa Sandigan Bayan 5th Division. Una nang sinabi ng Office of the Ombudsman na nais nilang maging state witness si Bunuan. At dahil wala na siya sa kasong plunder, pansamantalang pinalaya ng Sandigan Bayan ang dating kalihim. Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent para sa nominasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y para kay Colonel Reynaldo Gabinete para sa rangong Brigadier General. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-unahin po sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
2: Samantala, nasa Scarborough Shoal pa rin ang isang drilling-capable Chinese research vessel na noong nakaraang buwan pa nasa karagatan ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na 25 araw nang nag-ooperate sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang Chinese research vessel na may drilling capability. Ito ay ang Haiyang DG Shihao na base sa Dark Vessel Detection System ng Canada ay pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong August 10 at nananatili pa rin sa Bajo de Masinloc hanggang ngayon. Hindi patukoy kung may drilling ang ginagawa ang naturang barko ng China na pumasok pa sa 12 nautical mile territorial sea ng Scarborough Shoal, pero base umano sa track nito. Nagsasagawa lamang ito ng Marine Scientific Research na illegal dahil walang pahintulot ng bansa.
4: As to the specific objective of this MSR that they're doing, we don't know yet, no? But kung magkukoring ka, mag-drilling ka, ibig sabihin, you really wanted to investigate kung ano ang nasa ilalim ng seabed na.
3: Noong 2023, nakapag-drill umano ang Haiyang DG Shihao ng 300 metro sa seafloor ng South China Sea. Habang noong 2021, ay 7 linggo itong umikot sa Natuna Islands malapit sa oil rig ng Indonesia. Sabi ng PCG, nakakaalarma ang anumang aktibidad ng naturang research vessel na unang beses nakita sa Scarborough Shoal at dati namang naglayag sa Ilagang Luzon at Benham Rice noong 2024.
4: As per coordination with the Department of Foreign Affairs, they didn't issue any permit or authority to the Chinese government to conduct such an MSR. So it's an alarming because they are violating our sovereign rights dahil ito ay nasa exclusive economic zone and even our sovereignty because it also entered the territorial waters of Bajo de Masinloc.
3: Oras na gumanda ang panahon, kaagad na magde-deploy ang PCG ng mga eroplano at barko para itaboy ang research vessel ng China. Sabi ni Tariela, posibleng may connection ito sa pananatili noon ng floating platform at mga iniwang communication equipment sa loob at labas ng bahura.
4: I don't want also to believe, no, na naging environmentalist na ang Chinese government. I don't think na they are doing this because they are concerned of the next generation of humankind. No, there is another reason why they're doing this. And it's not about the environmental concern.
3: Samantala, bukod sa West Philippine Sea, nais din ng isang grupo na bantayan ang mga umanoy barko ng China.

0: China sa research activity ang mga ginagawa nitong illegal na aktividad sa karagatan ng Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Samantala, sa nagpapatuloy na budget hearing para sa 2027 proposed budget, sumalang ang Health Department sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para ilatag ang panukalang pondo, mga programa at pangunahing prioridad ng kagawaran. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
2: 354 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Health para sa 2027. Personal na humarap si DOH Secretary Edwin Mercado sa Senate Committee on Finance. Sa budget hearing, sinabi ni Mercado na kasama sa pagpapalawak ng mga programa para sa family planning, HIV, hypertension, diabetes at mental health.
3: 9.1 billion po ang for family health immunization, nutrition and responsible parenting. So tinahina po namin ito ngayon doon sa ating yakap program.
2: Para sa mga communicable disease, naglaan ng 6.9 billion pesos ang DOH para sa mga programa na paunay nakatuon sa tuberculosis at HIV. Ayon kay Mercado, kasalukuyang nakikipag-ugnay ng DOH sa PhilHealth para maisama sa primary care package ang mga commodities at HIV testing. Habang 2.7 billion pesos ang inilaan para sa prevention and control of non-communicable diseases kabilang hypertension, diabetes at mental health. Target ng DOH na umabot sa 80% ng populasyon ang ma-enroll sa yakap program ng PhilHealth. Tinanong din si Mercado kaugnay ng pagbabakuna sa mga bata, lalo na at patuloy na binibigyan pansin ang mga issues sa inventory management ng ilang gamot.
3: Hindi lang po pag na newborn, kundi ang ginagawa po natin ngayon even during the pregnancy stage, kinakapture na po natin. So yun nga po yung pinalawig o expanded maternal care package ng PhilHealth na kung saan po covered yung 8 prenatal. Kasama po dyan yung monitoring ng growth ng bata, even intrauterine.
2: Pinamamadali na rin ang kagawaran ng pamamahagi ng mga gamot laban sa leptospirosis.
3: Meron po tayong 3.1 million pong naka-stock bukod pa po dun sa naibaba na nating 2.5 million.
2: Kabilang din sa mga prioridad ng kagawaran ang pagpapalakas ng Health Facility Enhancement Program at mga Super Health Center. Pinalalakas din ng DOH ang pagpapatupad ng zero balance billing. Binibigyan pansin din ng kagawaran ang pagtuon sa ideal na bilang ng mga healthcare professional, kabilang pagpuno sa mga bakante posisyon sa mga health facility. Matapos ang halos 7 oras pagtalakay sa panukalang budget ng DOH, inaprubahan ito ng Senate Committee on Finance at sunod na isasalang sa plenary deliberation. Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Nadiskubre ng Bureau of Customs ang 162 million peso na halaga ng marijuana sa isang yate na nakasilong lang sa Subic Bay Yacht Club. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
5: Napasilong ang yating ito sa Subic Bay Yacht Club dahil sa malakas na alon dulot ng masamang panahon. Galing Malaysiang yate na patungo sana ng Taiwan pero nag-emergency shelter para kumpunihin ang makina ng sasakyang pandagat. Pero nang makatunog ang PCG Intelligence Unit sa kontrabando manong itinatago sa compartment ng yate, nag-inspeksyon agad ang Bureau of Customs. Tumambad ang pake-paketeng marijuana na papalo sa higit 78 kilo at nagkakalaga ng 162 million pesos. Agad na kinumpiskang illegal na droga at itinurn over sa PIDEA. Nasamsam rin ang Bureau of Customs ang papalo sa 141 milyong pisong halaga ng pinaghihinalaang coach. Mula sa walang inabando ng maleta sa NAIA Terminal 3, natuklasan ang mga kontrabando matapos sumalang sa canine inspection at x-ray screening ng mga otoridad. Nasa kusudiya na ng PIDEA ang pinaghihinalaang droga habang patuloy ang investigasyon. Tiniyak naman ng BOC ang patuloy na pagpapaigti sa seguridad sa mga daungan at paliparan para mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga. Clazel Pardilla para sa Bayan.
1: Sa ibang balita, isang tourism consultancy agency sa Ortigas, Pasig City ang ipinasara ng Migrant Workers Department dahil umano sa illegal recruitment na nag-aalok ng internship at trabaho sa Germany, UK at Bulgaria. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang tourism consultancy agency sa Ortigas, Pasig City dahil sa illegal recruitment. Ayon sa DMW, natanggap nila ang report mula sa Bureau of Immigration kung saan 80 na mga manggagawa ang idineploy ng agency patungong Bulgaria, kung saan 70 ang nakaalis ng bansa habang 10 naman ang na-offload. Nag-aalok ang nasabing agency ng internship patungong Germany, UK at Bulgaria at kalaunan ay makakapagtrabaho ang mga ito bilang mga chambermaid, cook, caregiver, domestic workers o di kaya ay amusement park attendant. Kung saan naabot sa 350,000 pesos ang sinisingil na placement fee. Malayo sa sweldo na 150 hanggang 200,000 pesos na karaniwang sweldo doon kada buwan.
7: Papaalis sila under sa either au pair program na cultural exchange program yon. O di kaya nagpapaalis sila under the guise of internship and training. O, pero ang talagang kababagsakan nun, trabaho sa ibang bansa.
6: Napag-alaman rin ng DMW na nag-iikot ngayon sa mga probinsya ang nasabing agency para mag-recruit. Muli ring nagpaalala ang kagawaran na tanging mga lisensyado lamang na mga recruitment agencies ang maaaring magproseso ng overseas employment. Para sa mga magbabalak na umalis ng bansa para magtrabaho, may mensahe ang DMW.
7: Huwag magbabayad ng processing fee hanggang di nakakapirma ng kontrata. Well, una-una, huwag magbabayad ng processing fee o placement fee sa hindi lisensyado ng DMW. Pangalawa, pag nagbayad, dapat may resibo. Tsaka nagtatransak lamang sa loob ng opisina. Pangatlo, huwag magbabayad ng higit doon sa allowed ng law. So kung domestic worker yan, domestic worker yung mga nandito, di ba? Nang nire-require. Oo, ano yan. Hindi pwedeng singilin ng placement fee yan.
6: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
4: Brownout free. Ito ang target ng Energy Department sa Visayas at Mindanao bago sumapit ang Pasko. Samantala, DMW nakipag-ugnayan na sa mga pamilyang dalawang Pinoy seafarers na nasawi sakay ng barkong patawid ng State of Hormuz. Yan at iba pa sa Express Balita ni Chloe Fajardo.
8: Nakipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa mga kaanak ng dalawang Pinoy seafarers na nasawi matapos atakihin ang Saudi flag crude tanker na sinasakyan nila sa Strait of Hormuz. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olilia, personal na binisita ng kalihim ang mga pamilya at iniyak ang pagkuha nila ng mga benepisyo. Pineproseso na rin ang pag-uwi ng mga 10 mula Oman habang ligtas ang 14 pang Pilipinong tripulante. Naglabas ang Bureau of Internal Revenue ng bagong audit program para maging pare-pareho ang mga guidelines at paraan ng tax audits sa buong bansa. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, layon itong tiyakin ang patas na proseso para sa mga taxpayer at pananagutan ng mga revenue officer. Dapat nakabatay sa malinaw na panuntunan, ebidensya at batas ang bawat tax assessment. Target ng Department of Energy na maging brownout free ang Visayas at Mindanao bago magpasko kasunod ng mga red and yellow alert dahil sa power plant outage. Minamadali na ng DOE ang deployment ng diesel power barge at pagdagdag ng battery energy storage system sa grid. Naglabas din ang ahensya ng bagong parusa sa mga generation company na nagpapabaya ng maintenance kabilang ang suspension, cancellation ng COE at blacklisting. Chloe Fajardo, para sa bayan.

0: probinsya patuloy ang pagmo-monitor ng DNR sa kalidad ng hangin sa Davao City. Matapos makapagtala ng unhealthy for sensitive groups ang isang air quality parameter sa kalina na dahil sa haze. Inuulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
1: Kinumpirma ng DENR EMB Region 11 na nakapagtala ng unhealthy for sensitive groups na air quality parameter ang kanilang monitoring station sa Kalinan, Davao City. Ibig sabihin, hindi ganap na ligtas ang hangin para sa mga sensitibong grupo gaya ng mga bata, senior citizens at may sakit sa paghinga. Dahil dito, nababahala si Ruby, isang magulang at lola, sa kalidad ng hangin sa Davao City.
2: Ang magmas, need vitamins para sa ilang immune ba.
1: Decidido rin ang residenteng si Aisa na gumamit ng face mask kung kakakailangan, lalo na kapag lalabas siya ng bahay at pupunta sa iba't ibang bahagi ng Davao City.
3: Pag yung mga yung hangin po o yung mga ano gani yung usok po kuya, 'di ba kapag nasisimot natin yan is naapektuhan yung mga immune system natin, 'di ba po? Kasi kapag nasisimot natin yan is nagkakaroon tayo ng sakit po, lalo lang na yung mga bata, tapos yung mga matatanda po. Tapos minsan gani kapag nasisimot natin yan is nagkakaroon tayo ng sakit, di ba?
1: Ayon sa DENR EMB Region 11, kaugnay ng haze na nararanasan si Davao City sa transboundary haze o usok na mula sa naganap na sunog sa Kalimantan, Indonesia. Pinaniniwala ang nadala ng hangin ang usok mula sa nasabing lugar patungo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon.
4: The one you notice na like fog or cloudy, especially in early in the morning, it's the transboundary na haze coming from the Indonesia, no? Incoming in na low pressure area, no, in the eastern part of our PAR. So napul na po niya ang direction going to the Visayas and Mindanao. So that is why we are experiencing right now is kanang transboundary haze, no. It is particularly PM10, no, particulate matter microns 10 and particulate matter sa 2.5 microns.
1: Kaugnay nito, patuloy ang DENR EMB Region 11 sa regular na pagmomonitor sa kalidad ng hangin. Layunin nito na mabigyan ang publiko ng wasto at napapanahong impormasyon hingil sa kalagayan ng hangin at mga pag-iingat na dapat isagawa. Pinaaalalahanin din ng publiko, lalo na ang mga kabilang sa mga vulnerable sektor, na mag-ingat, patuloy na subaybayan ang mga air quality advisory mula sa mga otoridad.
4: Para sa DNR, nag-recommend namin, no, na for those katong sensitive groups, as much possible, i-limit nilang exposure sa gawas, no? And if needed yun, necessary na magawas sila for important matters, they should wear face mask. Dili itong cloth, itong ordinary. As much possible, magamit ng tag N95.
1: Patuloy rin ang DENR EMB Region 11 sa pakikipag-ugnayan sa Department of Health Region 11 at sa lokal na pamahalaan ng Davao City hingil sa mga preventive measures na dapat isagawa, lalo na kung lalala pa ang haze na nararanasan sa lungsod. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
0: Sa nalalapit na BARM elections, tinatanong ng ating mga kababayan kung ano ang pagkakaiba ng pamamahala na mayroon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ng national government. May iba rin nagtatanong kung ano rin kaya ang limitasyon at pribilehiyo na itinakda ng batas sa rehiyon. Ang mga yan sasagutin sa ulat ni Sheila Natividad.

0: mayroong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na may sariling sistema ng pamamahala at mas malawak na otonomiya, saan nga ba nagtatapos ang kapangyarihan ng national government at saan nagsisimula ang otonomiya ng BARM? Hindi tulad ng ibang rehiyon sa Pilipinas, may parliamentary form of government ang BARM na may tatlong pangunahing bahagi ng pamamahala. Una, ang Bangsamoro Parliament na gumagawa ng mga batas para sa mga usaping sangkop ng BARM. Pangalawa, ang Chief Minister na inihalal ng Parliament para mamuno sa BARM at mamahala sa Executive Branch. At pangatlo, ang Cabinet o mga Ministers na tumutulong sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng BARM, kabilang ang edukasyon, kalusugan, public works at iba pa. Pero hanggang saan ang kapangyarihan ng mga bahaging ito? Hawak pa rin ng national government ang mga pambansang usapin, kabilang ang foreign affairs, national defense at national security. Samantala, may malawak naman na kapangyarihan ng BARM sa mga usaping nakadevolve sa rehiyon, kabilang ang edukasyon, kalusugan, public works, budgeting, ancestral domain at mga karapatan ng mga katutubo. Ang mga kapangyarihang ito ay ipinagkakaloob sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law at nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya. At para maisakatuparan ang mga gawain at serbisyo nito, mayroong tinatawag na annual block grant na ibinibigay ng national government sa BARM. Ang block grant ay bahagi ng National Internal Revenue Tax Collections at Bureau of Customs Collections na nakalaan para sa BARM. Otomatiko itong ini-appropriate sa national budget at direktang inilalabas sa Bangsamoro government. Pero ang Bangsamoro Parliament pa rin ang nagpapasa ng sariling annual appropriations law para sa paghahati ng pondo sa mga programa at ahensya ng rehiyon. May usapin namang kailangang pagkasunduan ng dalawang panig, nariyan ang Intergovernmental Relations Body o IGRB. Ito ang mekanismong nag-uugnay sa national government at BARM para pag-usapan at lutasin ang mga isyong may kaugnayan at may magkasamang responsibilidad. Sa September 14 parliamentary elections, hindi regional governor ang ihahalal ng mga botante sa BARM. Sa halip, pipili sila ng mga kinatawan sa Bangsamoro Parliament mula sa mga political party, parliamentary districts at sectoral groups. Ang 8 sectoral seats ay nakalaan para sa 2 representante ng non-Moro indigenous peoples, 2 representante ng settler communities at 1 kinatawan katulad sa mga sektor ng kababaihan, kabataan at traditional leaders. Ang halalang ito ang magtatakda kung sino ang magre-representa sa mamamayan ng Bangsamoro sa unang regular na Bangsamoro Parliament. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Sinalakay ng Land Transportation Office at Davao PNP ang lugar na gumagawa umano ng mga peking plaka ng sasakyan sa Davao City. Bukod sa mga naarestong sospek, binalaan ng LTO ang mga bumibili ng peking plaka. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
2: Arestado ang 6 na individual sa isang raid sa illegal vehicle plate manufacturing hub sa Davao City kahapon na kinabibilangan ng mga shop operators at empleyado na naaktuhang gumagawa at nagbebenta ng peking license plate. Nanguna sa operasyon ng Land Transportation Office 11 sa pakikipag-ugnayan sa Davao City Police Office o DCPO. Nakumpiska ang 64 na unauthorized plates, mga official receipts, high-grade manufacturing equipment kabilang ang platter cutters, metal molders at specialized tools. Yun sa LTO 11 noong nakaraang buwan pa nagsimula ang ahensya ng kanilang surveillance operations sa mga nasabing tindahan. Ito ay kaugnay din ng kumalat na video online tungkol sa pagbebenta ng mga illegal na plaka.
3: Sinabi ko kanina, ang alam nyo naman, yung Central Office initiated raids that happened yesterday, it yielded positive results. 5 establishmento ang nahuli, nakitaan ng mga kagamitan na bawal sa pagpoproduce itong mga plaka na to. 6 na mga tao ang nahuli natin at pinoproseso na ngayon as we speak at mapafilan ho ng mga corresponding cases to.
2: Ayon sa LTO 11, tatlong kaso ang kakaharapin ng anim na inaresto, kabilang ang falsification at paggamit ng peking dokumento, paggawa at pag-iingat ng mga gamit para sa falsification, at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Binalaan ng LTO ang mga nagbebenta ng peking plaka na itigil ang iligal na gawain. Patuloy naman ang surveillance at investigasyon upang mapanagot ang mga sangkot. Hinikayat din ng publiko na i-report sa LTO ang mga nagbebenta ng peking plaka.
3: Siguro, mas maganda, discreetly also, maybe you could give us other information na makakatulong sa aming pagpapatibay ng aming kampanya against dito, no, kung saan nyo nakuha, kung kailan nyo nakuha, and other details, so that we would be able to continue effectively this campaign against this illegal or irregular manufacturing of plates.
2: Muling nagpaalala ang LTO 11 sa mga motorista na bumibili ng illegal na plaka na kapag nahuli sila, maaari silang multahan dahil sa license violations. Kaya para sa mga wala pang plaka na galing sa LTO, dahil ito ay nawala, ninakaw at iba pa, maaari lamang dumulog sa opisina o sa mga district offices upang kumuha ng authorization letter para legal na makagamit ng improvised plate habang hindi pa dumarating ang physical na plaka. Libre lamang ito ayon sa ahensya at may 90 days na validity. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
1: Tiwala ang House Prosecution Panel na matibay ang mga ipresentang ebidensya para makonvict si Vice President Sara Duterte. Samantala, iginiit ng isang senador na ikinukonsidera ng ilang senator judge ang pagpapababa sa threshold para sa conviction. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Pabor ang kampo ng prosekusyon kung sakaling babaan ang 16 votes threshold sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri sa isang press briefing kung saan sinabi ng Senate Majority Leader na kinukonsidera na ilang senator judges ang pagpapababa ng threshold para sa conviction.
5: There were some colleagues that would like to revisit the threshold because at that time, wala pa yung na nawawalan na sa mga senador. Ngayon kasi may mga nasa ulman at yung sa at-large. So, so I think that's the issue now. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate.
6: Dahil nga sa dami naman ng mga opinion, no, at mga different schools of thought dito, eh ang final arbiter talaga dyan ay ang Korte Suprema. Pero yung aming sagot, no, na siyempre, mas magandang mas kukonte because you don't want to be in a situation na ikaw ang nililitis tapos ang magde-decide yung absent na judge, di ba? At ang masama pa nun, kung ikukonvict ka pa, di ba? Kung ikukonvict ka ng isang judge based on his decision dahil absent siya, eh, parang naman napaka-unfair nun.
7: Sa court proceeding, for example, absent ang judge, eh, pwede po bang merenda ng decision ng judge absent? The judge must be there present. Ganun din po sa mga senador. Ang inaano ko lang hopefully makikita po ng taong bayan to .
4: Kumpiyansa naman ng prosekusyon na matibay ang mga ebidensyang nailatag para makonvict ang vice-presidente. Pero paliwanag ni impeachment adviser at spokesperson Robert Ace Barbers na sa huli ang Korte Suprema ang huhusga kung sakaling may maghain ng petisyon na babaan ang threshold sa impeachment.
6: Halaga na napapag-usapan ng mga senator judges, no? Pero sa panig ng prosecution, ay hindi pa ito yung appropriate time. No? Gaya nga ng lagi nating sinasabi, wala pa hong controversy na nangyayari o wala pa hong injury na nangyayari dahil itong isyong ito ay dapat ang sumasagot o magbibigay ng final nasagot tungkol dito sa tanong na ito ay yung ating Korte Suprema.
4: Muli namang nanawagan sina Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. at Barbers kay Vice President Duterte na humarap at manumpa na sa impeachment trial dahil ang pangalawang pangulo lang umano ang makakapagpaliwanag sa mga akusasyon sa kanya. Samantala, nagbabala naman ang panig ng prosekusyon sa pagkalat ng disinformasyon at pagsausaw ng foreign malign influence na sinakyan na rin ang issues sa bansa.
6: Sinasakyan na daw nila yung mga local issues kagaya ng impeachment, flood control o yung flood control anomaly. Lahat ito ay ginagamit na daw ng itong SOCMED or yung mga vloggers no na pabor no sa China no, yun ang sinasabi niya, kaya nga foreign malign influence at tinutumbok nga nila doon na ang China ang siyang nagpapakalat ng maraming naratibo na pumapabor sa kanila at gumigiba naman o sumisira naman no sa administrasyon ngayon. Kaya nga kami nananawagan sa mga kababayan no, na ating mga kababayan na kung maaari subaybayan nila itong trial na ito nang sa ganun ay maiwasan yung pagkalat ng fake news.
4: Vel Custodio para sa bayan.
0: Concert na, may pa-birthday celebration pa. Ito ay matapos ganapin ng arirang concert tour ng K-pop superstars na BTS sa Los Angeles. Nakasabay ng kaarawan ng miyembro nitong si Jungkook. Samantala, Miss Universe Philippines 2026 Bea Milan-Mendorsky nagbigay inspirasyon matapos na tumulong sa paghahanda ng relief goods sa Luzon Disaster Resource Center ng DSWD. Narito ang ulat.
8: It's definitely beauty with a purpose dahil sumama si Miss Universe Philippines 2026 Bea Milan-Mendorsky sa produksyon ng family food pack sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City nitong Martes. Kasama ang ating mga angels in red vests at iba pang mga volunteers, inilaan ni Bea ang kanyang oras at lakas sa aktwal na paghahanda ng relief supplies. Ito ay para sa mga pamilyang maari mga ilangan ng agarang tulong, lalo na sa panahon ng kalamidad o anumang sakuna. Ipinakita ng ating Miss Universe Philippines na ang kanyang plataforma ay maaari rin maging daan para magbigay inspirasyon at makahikayat ng iba na makiisa sa pagtulong sa kapwa.
9: Happy birthday, JK!

0: ay kumanta ng maligayang kaarawan para kay Jungkook. At binigyan pa siya ng corona sa entablado. May ilan pang mga tagahanga ng palabas ng mga banner, sticker, LED sa paligid ng venue. Isa na nga ito sa pinakamalaking birthday moments na ibinigay sa kanya ng ARMY. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at ilike ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PPVPA.
2: At yan po ang may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Paciente para sa Bayan.
1: At hanggang sa Lunes, happy weekend. Ako po si Diane Carell ng inyong Pambansang TV para sa
4: Bagong Pilipinas.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda bang takbo?
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
11: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Kayo po ay nakikinig sa impilang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, Edgardo M. Dries, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 97.9 FM, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity. But your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself to rediscover the meaning of life. In dialogue with others to move together in harmony with all. And in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue in the midst of divisions and conflicts and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: Ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
6: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Vice President Sara Duterte no-show sa Quezon City Trial Court kasunod ng pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Paglabas ng arrest warrant, hindi nangangahulugang otomatikong guilty ang Vice Presidente.
6: Headlines.
5: House prosecutors may payo sa mga bumabatiko sa smoking gun ng mga testigo ng prosekusyon.
6: Headlines.
5: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatututukan ng tulong sa pamilya ng 2 seafarers na nasawi sa missile attack. DMW, nakadaupang palad na ang pamilya ng 2 seafarer.
6: Headlines.
5: Department of Public Works and Highways, ina-update na ang flood management master plans.
6: Headlines.
5: UP Resilience Institute inrekomenda ang paggamit ng sponge roads kontra baha.
6: Headlines.
5: Paglagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pinalawak na Universal Access to Quality Tertiary Education Act, umani ng positibong reaksyon.
6: Headlines.
5: Civic groups nakitaan ng pattern ng mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas. Philippine Coast Guard kinondena ang illegal na presensya ng Chinese research vessel sa Bajo de Masinloc.
6: Headlines.
5: At inflation rate bumagal sa 6.1% itong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
5: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay ikalimang araw ng Setyembre taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi humarap si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kagabi matapos ang pagpapalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Inilabas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arrest warrant sa tatlong bilang ng grave threats o pananakot laban kay Duterte. Sinabi ni Ombudsman Crispine Remulla na kinumpirma ng mga abogado ng Vice Presidente na natanggap nito ang kopya ng warrant of arrest. Una nang sinabi ng abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim na walang intensyon ng Vice Presidente na umiwas sa batas. Ayon kay Lim, gagamitin ni Duterte ang lahat ng legal na remedyo upang maresolba ang kasong ito. Maratanda ang nag-ugat ang kaso sa pahayag ng Vice Presidente sa isang online briefing noong taong 2024. Ito ay kung saan sinabi ni Duterte na may inutusan siyang papatay kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mamatay. Iginiit ni Duterte na mali ang konteksto sa kanyang pahayag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa kaunay pa ring balita, hindi umano dapat agad ituring na guilty si Vice President Sara Duterte kasunod ng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya ng Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kasong grave threats. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, ang warrant ay hindi pa nangangahulugan ng pinal na hatol sa kaso. Sinabi ni Redon na magkakaroon pa rin ng pagkakataon ng Vice Presidente na iharap ang kanyang depensa at gamitin ang mga legal remedy na nakalaan sa kanya. Binigyang diin ng mababatas na hiwalay at magkahiwalay na proseso ang criminal case at ang impeachment proceedings laban kay Duterte. Aniya, dapat hayaan ang korte at ang Senate Impeachment Court na gampanan ang kani-kanilang constitutional duties nang walang panghuhusga sa resulta ng alinmang kaso. Samantala, sinabi ni Redon na patuloy at tutuparin ng House Prosecution Panel ang constitutional mandate nito na ituloy ang pag-uusig sa impeachment case hanggang sa matapos ang proseso. Una nang sinabi ng abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim na walang intensyon ng Vice Presidente na umiwas sa batas at gagamitin niya ang mga legal remedy na maaari niyang gawin.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa ibang pangunahing balita, House Prosecutor pinayuhan ng mga bumabatikos na wala umanong smoking gun o pasabog sa mga testigo ng prosecutors. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinayuhan ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang mga nagsasabing walang pasabog sa mga testimonya ng kanilang mga testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Redon, tila kailangan lamang i-unmute at nakasantunog ng video sa telebisyon o radyo ng mga kritiko upang marinig ang mga isinisiwalat ng mga witnesses. Binigyan din niya ng napakarami ng ibinunyag na detalye at revelasyon kaugnay ng mga aligasyon laban sa Vice President. Nanawagan din ang mambabatas sa mga taga-suporta ng pamilya Duterte na panoorin at pakinggan ng mabuti ang paglilitis upang personal na makita at masuri ang mga inihaharap na ebidensya. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Redon.
9: Baka nakamute yung video ng pong mga Duterte supporters, no? Kasi kailangan niyo buksan yung unmute yung pong video para mapakinggan ho ninyo yung detalye. Kasi marami na hong nabanggit, no? I won't say na mabigat o hindi mabigat, no? Because that goes into the sub-judicial restriction. But my advice to them is, my friend, unmute the video.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balitang impeachment pa rin, hindi na ipipresenta ng House Prosecution bilang mga testigo sina dating Office of the Vice President Security Officer Colonel Raymond Dante Lachica at retired Marine Ramil Madriaga sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Advisor at Spokesperson Robert H. Barbers, tinanggal na sa witness list sina Lachica at Madriaga habang tinatapos ng prosecution ang presentasyon nito sa Article 1. Nakatakda namang tumestigo mula September 7 hanggang September 9 sina Commission on Audit Employee Brasilio Sabaldan, dating Education Assistant Secretary Sunshine Cherry Fajarda at Police Major Jovelyn Magay. Sinabi ni Barbers na maaari ring hindi na ipatawag si dating Deputy Special Disbursing Officer Edward Fajarda kung papayag ang depensa na mag-stipulate sa mga katotohanan tungkol sa kanyang designation at mga tungkulin. Kung hindi, ay maaari pa rin ituloy ang prosecution ang pagharap ng iba pang testigo sa kanilang natitirang schedule.
7: Hindi naman na necessary, no, yung statement ni Colonel Lachica, dahil nga all the previous witnesses na iniharap ng prosecution at yung mga ebidensyang ipinakita sa impeachment court already substantiates, no, yung ating allegations dito sa Article 1. Colonel Lachica ay hindi na at si Mr. Madriaga ay hindi na, no. In fact, kung narinig ninyo yung sinabi ni Chair Jinky Luistro that the request for subpoenas are only for Edward Fajarda, Attorney Sunshine Fajarda, and the two personnels from PSA. No? I think yun na lamang yung huli.
5: Yan ang payag ni Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barber.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Naniniwala si House Prosecution Panel Advisor at Spokesman Robert Ace Barber na mas magiging epektibo ang binagong schedule ng impeachment trial sa Oktubre dahil mas mabilis nitong matatapos ang proseso. Ayon sa kanya, layunin ng prosecution na maging mabilis at epektibo ang paglilitis upang hindi mawala ng interes ang publiko basta't sapat na ang mga napresentang ebidensya. Binigyang din ni Barbers na bagamat pinag-aaralan pa ang paglalabas sa ilang saksi at pang posibleng pag-drop sa bribery charges, wala pa itong pinal na desisyon. Importante anya na kung sapat ang mga ebidensya, hindi na kailangan pang pahabain ito. Sakaling maituloy ang mga hakbang na ito, inaasahan ng prosecution panel na matatapos nila ang pagharap ng ebidensya bago sumapit ang buwan ng Nobyembre. Panawagan ni Barbers, dapat maging balanse ang trial upang pabilisin ang proseso at mas madaling maunawaan ng taong bayan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, walang nakikitang koneksyon ng Commission on Audit o COA kay Senator Joel Villanueva sa mga flood control project sa Bulacan na kasalukuyang isinailalim sa fraud audit. Ito ang kinumpirma ni COA Chairperson Gamaliel Cordova matapos direktang itanong ni Villanueva sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2027 budget ng ahensya. Ayon kay Cordova, nakatuon ang fraud audit ng COA sa Department of Public Works and Highways o DPWH na siyang implementing agency ng mga flood control projects sa Bulacan. Aniya, mga tauhan ng DPWH sa Bulacan ang nagpapatupad ng mga proyekto dahil nakapaloob ang pondo sa budget ng ahensya. Iginit din ni Cordova na hindi sangko si Villanueva sa implementasyon ng mga proyekto at hindi siya natukoy ng COA kaugnay ng mga findings nito. Sa ngayon, sinabi ng COA na halos 50 flood control projects na sa Bulacan ang kanilang nasuri. May mga notice of disallowance na rin. Ani ang inilabas batay sa findings ng ilan sa mga audit na ipasa na rin ng COA sa Office of the Ombudsman ng ilang resulta ng kanilang fraud audit. Ayon kay Cordova, hihanda na rin ang komisyon na magbigay ng kopya na mga ulat sa Senado.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kinumpirma ni Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region, Chief Police Colonel John Giyagi na nakalabas na ng PNP General Hospital sa Campo Crame si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan ang pagpapalaya kay Bonoan bakaraan siyang gawing testigo sa kaso ng mga maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Unang isinailalim sa kustudiya ng PNP General Hospital si Bonoan na sumasailalim pa rin sa maintenance medication, subalit itinuturing naman ng clinically stable. Si Bonoan ay naharap sa mga kasong plunder at graft kasama si Senador Jinggoy Estrada.
10: Ang ginawa natin is ngayong umaga, right after the first hour of the office, ay pinuntahan natin ang Sandigan Bayan for the certification na meron nga talagang release order ito. At the same time, tingnan yung other divisions kung wala siyang mga pending cases, no? At walang para walang rason na ma-hold pa rin namin siya for the custody. So, na-clear naman lahat ito.
11: Si Criminal Investigation and Detection Group NCR Chief Police Colonel John Gigagi.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Sa iba pang balita, sa Department of Justice magpapaliwanag sila Congressman Leandro Leviste, dating Congressman Jing Paras at limang iba pang kaugnay ng honey trap scheme o sex scandal plot na umano'y pinlano nila laban kay Executive Secretary Raul Precto. Ito'y dahil sa asampahan na ng reklamo ng National Bureau of Investigation sina Leviste sa DOJ ng qualified human trafficking. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may sapat na silang ebidensyang hawak na magpapatotoo sa umano'y tangka ng mga kongresista na sirain si Recto. Anya, hindi naman kawalan ang mga umano'y kasabwat sa plano. Kasama rin sa sasampahan ng reklamo ang mga umano'y tagagawa ng script at affidavit ni sina Attorney Rui Rondain, Attorney Orlando Menjola at dalawang junior associates ng Rondain and Mendiola Law Firm at kahit ang talent manager na si Alias Ken na nagturo kay Leviste bilang umano'y financier sa plano kasama rin sa reklamo.
13: Well, ang findings natin, they are guilty or they are supposed to be committed qualified human trafficking. No, under the lot ng elements and the individuals the charges will be filed to the following: Congressman Leandro Leviste, former Congressman Jing Paras, the four lawyers of Rundain and Minjola, and Lito de Guzman kasama sa qualified human trafficking. So we will file this to the National Prosecution Service of the Department of Justice for their preliminary investigation.
11: Yan ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Sa ibang pangunahing balita, nagpaabot ng pakiramay ang Malacanang sa naiwang pamilya at malalapit sa buhay ng dalawang Filipino seafarers na nasawi sa pag-atake sa Saudi flag crude oil tanker SIDR habang bumabagtas ito sa Strait of Hormuz. Una lang sinabi ng Department of Migrant Workers na nasa 16 ang mga Pilipinong tripulante na sakay ng tanker. Nagawa nilang makontain ang naganap na sunog na resulta ng pag-atake ngunit nasawi ang dalawang Filipino seafarer. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahigpit ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DMW na ibigay ang lahat ng tulong, benepisyo at kompensasyon sa pamilya ng mga nasawing seafarer. Aniya na nga ang administrasyon na hindi pababayaan ng gobyerno ang pamilya ng nasawing seafarers.
14: Ibigay lahat ng kailangan nila, pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po pababayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan ng dalawa nating kababayan. Muli, nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawa po nating seafarers.
11: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Sa kauday pa rin balita, binisita at nakadaupang palad na ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang mga kaanak ng dalawang seafarer na nasawi dahil sa missile attack nasa sinasakyan na itong barko sa Strait of Hormuz. Sa panayam ng programang Boses, kinumpirma ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia na nagtungo na sa Cavite at Cebu si Secretary Kakdak upang personal na kamustahin ang pamilyang naulila ng dalawang Pilipinong marino. Anya, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ibibigay ng DMW ang mga nararapat na tulong at benepisyo para sa mga naiwang kaanak ng dalawang nasawing Pinoy seafarer. Dagdag ni Olalia, ginagawa na rin ang pamahalaan ng lahat ng makakaya nito upang agad na maiuwi sa bansa ang labi ng dalawang nasawing Pilipinong marino.
15: Tayo yung nakikipag-ugnayan sa LMA, yung Licensed Mining Agencies, at ginagawa natin ang lahat para lang sa ganon maiuwi natin sa agaran yung ating dalawang kababayan. Ano? Importante po yun kasi ang mga pamilya ay nag-aantay na at kinakailangan nating matulungan sila.
11: Yan ang payag ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Samantala, binigyang diin ng Department of Migrant Workers o DMW na umiiral pa rin ang regulasyon patungkol sa right to refuse to sail sa mga marino, lalo na kung daraan ang kanilang mga sakyang barko sa mga delikadong ruta tulad ng Strait of Hormuz. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia na mahigpit na ipinatutupad ito ng bansa upang matiyak na maging ligtas ang mga Pilipinong manlalayag. Anya na ikipag-ugnayan na rin ng DMW sa mga licensed manning agencies na kung maaari ay maasistehan ng mga manlalayag na tatangging sumampa ng barko at maibaba ito ng maayos. Dagdag ni Olalia, hindi hahayaan ng pamahalaan ang anumang uri ng retaliatory actions o pamimilit sa mga Filipino seafarer na tatangging sumampa sa barko maglalayag sa mga barkong maglalayag sa mga warlike areas tulad ng Red Sea at Strait of Hormuz.
15: Kapag ka alam ng tripulante nating Pilipino, lalong-lalo na yung mga lalayag doon sa nabanggit ng mga lugar na warlike areas, yung sa Strait of Hormuz, no? Sa Red Sea, no? Sa Black Sea, talagang ipinatutupad natin ang maayos yan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating mga agencies na kapag nag-elect ang ating seafarer na huwag sasampa at huwag tutuloy, sila po ay maayos na ibababa at i-repatriate at tutulungan at hindi bibigyan ng retaliatory action. No? Yun po yung matipay na pinatutupad.
11: Yan ang pahayag ni DMW Undersecretary Bernard Olalia.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Naglabas na ang Weather Bureau Pag-asa ng heavy rainfall warning dulot ng habagat. Nakataas ang orange warning level sa Bataan, Olongapo, Subic, San Antonio, Castillejos at San Marcelino sa Zambales, Nasugbu sa Batangas, Ternate at Maragondon sa Cavite at sa Sumanganlubao, Makabebe at Masantol sa Pampanga. Nakataas naman ang yellow rainfall warning level sa Metro Manila, Rizal, Botolan, Cabangan, San Felipe, San Narciso at iba pang lugar sa Zambales, Porac, Florida Blanca, Guagua, Minalin at Santa Rita sa Pampanga, Hagonoy, Paongbong, Malolos, Bulacan, Obando, Maykawayan, Marilao, Kalumpit, Giginto, Balagtas at Bukawi sa Bulacan, Magallanes, General Emilio Aguinaldo, Naik, Tansa, Noveleta, Bacoor, Kawit, Cavite City, Imus, Rosario, General Trias, Trece Martires, Indang, Alfonso at Amadeo sa Cavite. At Tuy Balayan, Kalatagan, at Lian sa Batangas.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Sa iba pang pangunahing balita, Department of Public Works and Highways ina-update na ang flood management master plans para palakasin ang proteksyon laban sa pagbaha. May report si EJ Lazaro.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ina-update ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga flood management master plan sa buong bansa bilang bahagi ng mas pinaigting na paghahanda laban sa pagbaha. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang flood resiliency ng Pilipinas. Ayon sa DPWH, 19 na pangunahing river basin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang saklaw ng flood management master plans. Sa mga ito, 10 ang kasalukuyang nasa detalyadong engineering design, 6 ang may natapos ng updated master plans, 7 ang ina-update at 9 ang may proyektong na ipatupad o sa kasalukuyang isinasagawa. Upang matiyak na ang mga plano ay angkop sa kasalukuyang kondisyon ng klima, nakikipagtulungan ang DPWH sa University of the Philippines Project Nationwide Operational Assessment of Hazards o UPNOAA, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Layunin nitong maisama ang detalyadong hazard mapping at scientific data bago ipatupad ang mga proyekto. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ang mga updated flood management master plans ang magsisilbing teknikal na batayan sa pagtatayo ng mga imprastrakturang makapipunong upang mabawasan ang pinsala ng matinding pagbaha at papalakas ang pangmatagalang kahandaan ng bansa sa mga sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi lamang mga pamilyang nasa evacuation centers ang kabilang sa prioridad sa pamamahagi ng Family Food Packs o FFP. Sinabi ng DSWD na maging ang mga apektado pamilyang nananatili sa labas ng evacuation sites ay kasama. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Leo Quintilla, nagipag-ugnayan na ang ahensya sa mga lokal na pamahalan at Municipal Social Welfare and Development Offices o MSWDOs para matukoy at matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang nasa labas ng evacuation centers.
17: Evacuation centers. Those families outside the evacuation centers are also target of our distribution. So closely coordinating with the local government unit, our MSWD also, we can request and we can contact the needs of those outside also of evacuation centers.
11: Yan ang payag ni Social Welfare Assistant Secretary Leo Quintilla.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Samantala, binigyang diin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sumusunod sa prinsipyo ng tama, tapat at may integridad ang mga procurement ng Family Food Packs. Paliwanag ni Attorney Karina Antoinette Agudo, Director ng DSWD Admin Service at concurrent OIC ng Procurement Management Division, dumadaan sa competitive bidding at transparent na proseso ang procurement alinsunod sa Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act. Sa kasalukuyan, ang Go Global International Corporation ng supplier ng food packs ng DSWD sa halagang 797.80 pesos kada kahon. Ayon kay Agudo, hindi dapat ikumpara ang presyo ng FFP sa retail prices sa grocery dahil kasama sa halaga ang laman ng food pack, packaging, delivery, warehousing, manpower at iupang gastusin sa pagbuo at paghahatid nito.
18: Even po the conduct of the procurement process, yung bawat step, pwede po silang mag-attend para makita po nila paano dinideliberate, ma-observe po nila yung proceedings na ginagawa ng ating Bids and Awards Committee. Ganun po ka-open and transparent.
11: Yan ang payag ni Education under... Ayan ang pahayag ni Attorney Karina Antoinette Agudo, Director ng DSWD Admin Service at concurrent OIC ng Procurement Management Division.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nangako ang Philippine National Police o PNP na tutulong sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang para mailayo ang mga komunidad sa mga lugar na bantad sa pagbaha. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr., magbibigay ng suporta ang mga unit ng pulisya kapag nangangailangan ng kanilang tulong ang mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Nauna nang inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang no-build zones at mga umiiral na batas. Bilang pagsunod sa utos ng Pangulo, iginitinartates na ang tulong ng pulisya ay mananatiling nakabatay sa batas at kaligtasan ng publiko. Nanawagan din ang PNP chief na pagpagtulungan mula sa mga otoridad at komunidad habang nagsisikap ang mga ahensya ng pamahalaan na mabawasan ang mga panganib sa mga vulnerable na lugar.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa upang pangunahing balita, patuloy ang pagtuklas at pagrekomenda ng UP Resilience Institute sa pagtugon ng pamahalaan sa mga pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa. Sa parehim ng mark in, mark out, sinabi ni UP Resilience Institute NOAA Executive Director Dr. Maharlag May, isa ang konsepto ng sponge roads sa posibleng maging solusyon sa dekadekada ng problema sa pagbaha. Ito ay bukod sa mga nakasanayan ng flood control structure gaya ng dike, pumping station at drainage system. Anilagmay, kung may patutupad ang konseptong ito ay hindi na mabibilaukan ng mga nauna ng flood control structures dahil sa dami ng daloy ng tubig. Anya, kung maikokonsidera kasi ang sponge roads sa pagbuo ng layout o plano ng mga komunidad, ay magiging malaking tulong ito na maiwasan ang pagragasan ng tubig dahil mas nasisipsip na nito ang ibinabagsak na ulan.
19: Dahil sinimentohan na natin, kinongkretohan na natin lahat, hindi na maka-absorb yung lupa. So, ang gagawin natin, eh meron mga paraan, hindi lang naman dike, pumping station ang mga pwedeng gawin, di ba? Yung sponge road ay isa pa sa mga paraan na pwede natin gawin para ma-manage ng mabuti ang baka. So, meron mga kalye na pwedeng idisenyo na sumisip-sip ng tubig ulan para hindi na siya nasasama doon sa tubig na nasa ilog na pag dumami ng katakot-takot yan ay nagkakaroon ng baha.
11: Yan ang payag ni UP Resilience Institute NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Apektado pa rin ang pagbaha ang malaking bahagi ng Tarlac, bunsod pa rin ang epekto ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat na nagdala naman ng walang tigil na ulan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Marvin Giang na apektado ng masamang panahon ang lahat ng munisipalidad ng Tarlac. Aniaabot sa higit 300 barangay ang labis na naapektuhan. Paliwanag pa ni Giang, pinaka-apektado sa mga munisipalidad ang Paniki, Moncada at Camiling na tinututukan na ngayon ng pamahalaang panlalawigan. Pagdating sa casualty, sinabi ng opisyal ay dalawa pala ang kanilang naitala habang may dalawa rin ang naitalang nawawala. Dagdag ni Giang, nasa 40 evacuation centers naman ang nananatiling bukas kung saan nasa higit 2,000 pamilya ang nananatili.
20: Sa infrastructure naman po, no, base po sa report ng DPWH, meron po tayo 43 na flood control structure, yung mga slope protection na damage. At saka po meron tayong dalawang national roads. So kung susumahin po, kasama na po dito yung dalawang tulay na naputol, so meron po tayong total estimated needs po or damages na 2,582,000,000 po yung estimated damage po na nireport po ng ating DPWH dito sa probinsya ng Tarlac.
11: Yan ang payag ni Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Marvin Giang.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Province-wide approach kontra baha isinusulong sa Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas Layug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Itinutulak ni Pangasinan Governor Ramon Gico III ang province-wide or region-wide approach sa flood mitigation upang matugunan ang paulit-ulit na pagbaha sa lalawigan. Sa halip na magkakahiwalay na programa ng bawat lokal na pamahalaan, isinusulong ang mas koordinadong rehabilitasyon at dredging ng mga pangunahing ilog at daluyan ng tubig. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, mahalaga ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at concerned government agencies dahil hindi nakabatay sa political boundaries ang natural na pagdaloy ng tubig. Kabilang sa tinututukan ng Marusay River sa Santa Barbara, Parongking River sa Calasau, Pantal River sa Dagupan City at Limahong Channel sa Lingayen.

0: Pangasinan na apektado ng habagan, tumanggap ng food packs mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mula Radyo Pilipinas Dagupa, narito ang ulat ni Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Tumanggap ng relief packs mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 ang mga mangingisda sa Sural, Pangasinan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Inilaan ang tulong sa mga registered fisher folk sa bayan na nakarehistro rin sa boat registration ng BFAR. Katuwang sa pamamahagi ang Sual Municipal Agriculture Office at lokal na pamahalaan. Layunin ng suporta na makatulong sa mga mangisda sa gitna ng epekto ng masamang panahon na nakakaapekto rin sa kanilang kabuhayan. Nagpahayag naman na pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng Sual sa BFAR Region 1 para sa suportang ipinagkaloob para sa mga mangisda. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, puspusan na ang ginagawang adjustment ng mga ospital lalo na rito sa Metro Manila para makapag-accommodate ng mga pasyenteng may leptospirosis. Sa panayam sa MMDA, sinabi ni Health Undersecretary Gloria Balboa na nasa full capacity na ang nasa apat na ospital sa bansa. Ito ay ang East Avenue Medical Center, Jose Reyes Memorial Medical Center, San Lazaro Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaugnay nito ang sinabi ni Balboa na patuloy sa pagdaragdag ng mga kama ang ibang ospital para makatanggap pa ng mga isinusugod na pasyente. Base sa datos ng DOH mula January hanggang August 29 ngayong taon, umabot na sa 6,253 cases ng leptospirosis ang kanilang naitala sa buong bansa kung saan 378 dito ang nasuwi. Gayunman, sinabi ni Balboa na mas mababa pa rin ito ng 12% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
3: Siyempre, pag dumadami yung ating mga kaso, yung beds ng ating hospitals, kasi even during normal times, talagang more than the bed capacity na nga, no, ang ating mga hospitals. Pero nag-a-adjust sila depende po sa ano yung mas maraming sakit. So ngayon, kung mas maraming leptospirosis cases, may ina-allocate silang lacto beds, ang sinasabi. So, naghahanda na sila dyan.
0: Yan ang payag ni Health Undersecretary Gloria Balboa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, pinapurihan ni Senador Bam Aquino ang naging paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa batas na mag-aamienda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ayon kay Senador Aquino, isang milestone move ang ginawang ito ni Pangulong Marcos dahil masasama na rin sa nasabing batas ang financial assistance para sa internships at related learning experiences o RLE programs ng mga estudyante. Anya, isa nga ang mga makikinabang dito ang mga nursing at allied health sciences students ng RLE ay karaniwang kumapalo sa 20,000 pesos hanggang 80,000 pesos. Dagdag ni Aquino, isa rin umano itong katuparan para sa pangako sa mga nursing at allied health science students na tulong pinansyal. Sinabi pa ng senador na isa umano itong uri ng pagpapalakas para sa expanded free college education law.
4: Yung mga amendments po sa R8931 o yung free college law, maganda po ito. Unang-una, masisigurado na yung mga kabataan talagang nangangailangan ang makakuha ng tulong. Pangalawa, mayroon din po yung tulong sa mga estudyante sa private universities. At yung isang nilaban po natin, yung tulong sa mga nurse para sa RLE nila o related learning experience, kasama na rin po dito po sa bagong batas. Kaya yung amendments po, pinapalakas po niya yung free college law na pinaglaban po natin.
0: Yan ang payag ni Senador Bam Aquino.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nasa halos 2.8 milyong mahihirap na Pilipino inaasahang makikinabang sa 2027 o sa susunod na taon para sa dagdag na suporta ng pamahalaan sa ilalim ng Expanded Access to Quality Tertiary Education Act. Ayon kay Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis, ito ay mula sa 2.6 million beneficiaries para sa taong ito. Sa ilalim ng inamyendahang batas, kasali sa bibigyang suporta ng pamahalaan maging ang mga benepisyaryo ng 4-piece program tulad ng single parents, PWDs at iba pang sector group. Sinabi pa ni Agrupis na para sa kanya, ideal na sa ngayon ang 15,000 pesos na allowance mula sa kasalukuyang 7,500 pesos para sa bawat isang benepisyaryo. Anya, hindi lamang naman ito para sa kanilang matrikula, kundi maging para sa transportasyon, accommodation at arawang subsistence allowance.

0: Yung ideal, if you ask me, 15,000 will be very ideal.
1: Yan ang pahayag ni Commission on Higher Education, Chair Chairperson Shirley Agrupis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Social Welfare and Development pinuri ang bagong batas sa tertiary education. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Itinatwa ng Department of Social Welfare and Development ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act Number 12-325 na nagpapalawak sa access sa dekalidad na tertiary education. Sa ilalim ng batas, prioridad sa tertiary education subsidy ang mga anak ng pamilyang beneficiaryo ng poor peace. Layunin ito mabigyan ng mas malaking oportunidad sa kolehiyo at technical vocational education ang mga kabataan mula sa mahirap na pamilya, kasama rin sa makikinabang ang mga estudyante may kapansanan, kabilang ang financial assistance para sa internship at related learning experience fees. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, makatutulong ang batas upang mapanatili ang mga nakamit na 4Ps sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga kabataan. Sinabi ni Dumlao na susuportahan ng ahensya ang CHED at TESDA sa pagpapatupad ng batas para matiyak na makinabang ang mga mahirap at vulnerable na estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:39 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Natis po ito, quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagpili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambawal ng mga bata kung pagpili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
7: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system nga ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:41 ng umaga, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa DFA sa mga counterpart nito sa New Delhi at Kathmandu para matukoy ang kalagayan ng mga Pilipinong naapektuhan ng landslide at flash flood sa Nepal. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, isang Pilipino ang naiulat na nawawala sa insidente. Sinabi ni Lazaro na wala umanong foreign service post ang Pilipino sa Nepal Kaya umaasa ang DFA sa Philippine Embassy sa New Delhi na may jurisdiction sa bansa. Anya, humingi na ang DFA ng DNA sample mula sa pamilya ng nawawalang Pilipino para maikumpara sa mga labi na mararetrieve sa lugar.
9: All efforts now have been, all the resources, international organizations as well as the local authorities are still in the process of searching, as there are many. There are about, reports said that there are about 4,000 missing persons. So now, I think we ask the family for the DNA so that we can match it with those bodies.
1: Yan ang payag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa ibang pangunahing balita, barko ng mga ng China na nakitaan ng pattern ng ilang civic groups matapos makita sa loob ng karagatan ng Pilipinas. May report si Lawrence Tadhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Nagpabala si Dr. Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Legal Dependencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement sa umano'y pattern ng aktibidad ng mga barkong pandigma ng China malapit sa estratehikong katubigan ng Pilipinas. Ayon kay Goitia, apat na Chinese warships ang namataan sa Hilabaan, Eastern Summer itong August 31, habang isa pang barko ng People's Liberation Army Navy ang namonitor kinabukasan, humigit kumulang 75 nautical miles mula Burgos, Ilocos Norte. Sinabi nitong dapat bantayang mabuti ang mga naturang galaw na dahil sa lokasyon at military capability sa mga barko, kabilang ang air defense, long-range strike at anti-submarine warfare. Binanggit ni Goitia ang pagbalik sa Panatag Shoal ng Chinese research vessel na Hayang DGC Xiao. Batay umano sa isang intelligence assessment, posibleng nailipat ang nakalap nitong mapping data at subsurface samples sa isang China-occupied feature sa Kalayaan Island Group. Iginit ni Goitia na kailangan ng tuloy-tuloy na pamamaraan at pagmamanman at pagdodokumento sa mga kahinahinalang aktibidad sa karagatan ng Pilipinas kasabay ng pagpanatili ng pagkakaisa sa usapin ng pambansang teritoryo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, iginiit ng Philippine Coast Guard spokesperson for US Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na isang malinaw na paglabag sa soberanya ng Pilipinas ang ginawang pananatili ng Marine Research Vessel ng China sa katubigang sakop ng Bajo de Masinloc. Ani Tariela, abot sa 25 araw ang naging operasyon ng 76-meter survey vessel na Hayang DGC Xiao sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEC ng bansa at halos 3 linggo rin na natili sa mismong Territorial Sea ng Bajo de Masinloc. Anya, mayroon ding drilling capabilities ang nasabing research vessel kung saan nagsagawa din ito ng Marine Scientific Research o MSR na walang anumang basbas mula sa Pilipinas. Dagdag ni Tariela, hindi umano kasi nakipag-ugnayan ang China sa Department of Foreign Affairs hinggil sa isinasagawa nilang pananaliksik.
11: Primarily, the Philippines only has the authority to conduct MSR. And again, as per coordination with the Department of Foreign Affairs, they didn't issue any permit or authority to the Chinese government to conduct such an MSR. So it's an alarming because they are violating our sovereign rights dahil ito ay nasa exclusive economic zone and even our sovereignty because it also entered the territorial waters of Bajo de Masinloc.
1: Yan ang payag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sasampana ng kaso ang menor de edad na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City noong Hunyo. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Normandato, 4 counts na frustrated murder at 6 na bilang na attempted murder ang ihahain laban sa 15 anyos na child in conflict with the law o CICL. Ayon kay Dato, nakita ng prosecution na alam ng estudyante ang kanyang ginawa nang mamaril ito sa San Jose National High School at kasabot ang kapwa menor de edad. 2 mag-aaral ang nasawi habang may 20 napaulat na sugatan sa school shooting noong June 22. Dahil dito, inihain na ang mga kaso laban sa 15 anyos na estudyante sa Tacloban City Regional Trial Court.
12: Our prosecutors in Tacloban City have ordered 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder filed against the 15-year-old classmate accused of opening fire during the 22 June 2026 incident at the San Juan National High School after our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
1: Yan ang payag ni Justice Undersecretary Ian Norman Dato.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy ang mahigpit na pag-monitor ng Zamboanga Sibugay Provincial Police Office sa anumang insidente ng krimen o karahasan kasunod ng kamakailang nangyaring pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Zamboanga Sibugay Provincial Police Office spokesperson Police Captain Russell John Parungaw na naging maayos ang mga isinagawang safety drills sa paaralan katuwang ang Department of Education at iba pang ahensya ng pamahalaan. Gitman ni Parungaw, mas pinalakas pa nila ngayon ang police visibility sa mga paralan upang agad na marespondehan ang anumang insidente na mangyari. Epektibo din ayon sa PNP Zamboanga Sibugay ang kanilang naging kampanya upang mapababa naman ang antas ng kriminalidad sa kanilang probinsya.
13: Meron po kaming deployment, sir, lahat po ng eskwelahan sa kanya-kanyang munisipyo, sir. May nakadeploy, sir, from morning sa pagpasok at sa break ng mga estudyante at may yung pag-exit nila sa hapon, sir. May mga PNP po tayo naka-deploy, sir. Hindi naman actual na sa loob ng eskwela kasi meron namang existing na DepEd na bawal DepEd directive na bawal talaga kami sa loob talaga. Yung mga kapulisan namin, sir, naka-deploy, sir, sa labas, sir.
1: Yan ang payag ni Zamboanga Sibugay Provincial Police Office spokesperson Police Captain Russell John Parungaw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, binigyang diin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang napakahalagang papel ng mga guro sa mga isinasagawang pagsasanay kabilang na ang sinagawang National Simultaneous School Safety Drill. Ayon kay Interior Secretary John Vicermulia, mga guro ang nagsisilbing unang line of defense sa mga paarala dahil sila rin ang gagabay sa mga estudyante kung saan ang pinakaligtas na lugar sakaling may mangyaring sakuna o maganap ang isang akto ng karahasan. Anya, mahalaga rin ang papel ng mga guro sa pagpapaalam sa mga otoridad ng nangyayari upang agad na makaresponde ang mga ito. Hirit ni Remulla, umpisa pa lamang ito ng serye ng mas maraming pagkatuto ng mga educational institution at maging ng pamahalaan upang mas mapaigi ang koordinasyon sa crisis management and preparedness.
14: Because in this pandemic,

0: Hindi naman principal ang magsasabi na magtuturo sa inyo. It has to be instinctive upon you kung ano ang gagawin nyo. Kung paano nyo, anong sasabihin sa mga bata. Kung paano nyo papapilahin sa labas. Kung paano hindi sila magpanik para dumating sa kinaroroonan nila doon sa safe zone ng bawat eskwelahan. A lot lies on our shoulders. So this drill is meant to instill that. Na lahat tayo matututo.
1: Yan ang payag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin balita, hinimok ng Department of the Interior Local Government o DILG ang Department of Education na ituro sa mga kabataan at mag-aaral ang paggamit ng Emergency 911. Dumalo si Interior Secretary John Vic Remulla sa General National Simultaneous School Safety Drill. Sa kanyang talumpati, ginit ni Remulla na mahalagang malaman ng mga mag-aaral ang kanilang tatawagan tuwing mayroong karahasan sa loob at labas ng paaralan. Mula na mangyari ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa, nagpakalat na sila ng mga tauhan ng Philippine National Police sa labas ng paaralan. Maging mga barangay tanod ay tumutulong na rin sa mga pampublikong paaralan para tingnan ang mga bag ng mga estudyante at matiyak na walang mga armas na dala ang mga ito. Hirit pa ni Remulla, gumagana ang Emergency 911 anuman ang gamiting dialekto at nakahandang rumesponde 24/7.
0: Turuan nun natin ang ating mga bata na gumamit ng 911. Nationwide na po yan. Nationwide. Dati po, 400 na numero ang tatawagan nyo basta may emergency. Ngayon, isang numero na lang. 911. Sasagutin kayo kung Tagalog kayo, Tagalog ang sagot. Kung Bisaya, Bisaya. Kung Tausug, Tausug. Kung nasaan ka man sa Pilipinas, kanong lingguwahe mo, naka-adjust na ang PNP, ang BFP sa emergency response para alam namin kung anong gagawin. Trust the system. Kung meron tayong kailangan matutunan dito, trust the system.
1: Yan ang payag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iyo pang balita, mahigpit na ang Department of Energy na kapag patuloy ang isang generation company sa paglabag ay handa silang otomatiko itong tanggalan ng permit na makapag-operate o ma-blacklist. Sa isang panayam, Igniting Energy Secretary Sharon Garina, kailangan na nilang higpitan ang kanilang 3-warning rule. Ito ay kung saan kapag nakatatlong warning na ang isang Genco sa paulit-ulit na paglabag ay mapipilitan sila na i-blacklist ito. Sinabi naman ito ni Garina matapos kumpirmahin na may 40 ng generation companies na binigyan ng first warning mula sa daan-daang napa-show cost order noong buwan ng Hunyo. Paliwanag ni Garin, hindi maaaring kapag may nasira, ay pamabayaan lang ng Genco ang maapektuhan ang consumers.
3: Na-warning na sila. Now, we issued, that's the first warning. If you receive 3 warnings, then we can blacklist you or suspend you or cancel your permit. So, that is the part of what we are trying to push now, that we need to have discipline and accountability with the GenCos. Kasi hindi naman pwede na, ay, nasira. No? Because hindi naman, ma-avoid naman yan kung minimaintain mo lang. So we need to have more accountability with the GenCos. So that's why we issued a new policy na 3 strikes ka out ka na.
1: Yan ang payag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nanindigan ang Department of Transportation o DOTR na patnatuloy ang pagbubukas ng unang 12 stasyon ng MRT7 sa ikalawang quarter ng 2027. Sa budget hearing na ahensya, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi lamang nila tinitiyak kundi pinaglalaban na magiging revenue operation na ang 12 stasyon mula Sacred Heart hanggang North Avenue pagsapit ng second quarter ng susunod na taon. 2 stasyon na lamang ang hindi kabilang sa target na pagbubukas sa 2027, ang 13 stations sa Caloocan at ang 14 stations sa San Jose del Monte, Bulacan. Kasabay nito, tiniyak ng kalihim ang paghahanda ng DOTR sa inaasahang pagdami ng pasahero sa MRT3 dahil sa common station sa Trinoma North Avenue.
4: Ito pong common station natin, tapos na po yung infra pagdating po sa platform or concourse na sinasabi po namin. Pwede na pong tumawid dito ang ating mga kababayan by that time po na mag-operate ang MRT7 natin. Ibig sabihin, hindi na po nila kailangan bumaba ng MRT7, tatawid sa kalsada at akyat ulit sa MRT3. So what we did right now po is basically to coordinate also to Trinoma, no? Yung mall natin dyan. Upang sa ganun, pagbaba nila sa MRT7, dadaan sila sa ating platform sa common station, ay lalabas naman po dito sa Trinoma meron pong dedicated lane dyan, meron pong lugar dyan, espasyo, upang sa ganun naman po ay sila ay makakatawid sa MRT3.
1: Yan ang payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Suportado ng grupong Digital Pinoy sa paggamit ng PhilSys para sa pagberipika ng pagkakakilanlan ng mga gumagamit ng social media at online gaming platforms. Inihayag ni Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustillo na ito ang pinakamadali at pinakaligtas na pamamaraan upang mapatunayan ang totoong tao ang nasa likod ng isang online account na hindi na ibinibigay ang mismong national ID sa mga pribadong kumpanya. Anya, magiging malaking tulong din ang PhilSys upang matukoy at mabawasan ang mga account na ipinapatakbo ng mga troll farm na sangkot naman sa mga insidente ng disinformation at pandilin lang. Gayet ni Gustillo, mahalagang makita ng pamahalaan ang merito nito, lalo't isa sa mga tinututukan ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagsupo at paglaban sa fake news at disinformation. Anya, ayon sa Digital Pinoys, kinikilala nila ang karapatan ng publiko sa anonymity online. Gayet ng grupo, hindi ito dapat gawing dahilan o panangga upang makaiwas sa pananagutan sa batas ang mga gumagawa ng online harassment at ibang uri ng cybercrime.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iyo pang pangunahing balita, bumagal ang inflation o antas ng pagtaas ng bilihin sa ikaapat na sunod na buwan noong Agosto 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bunso dito na pagbagal ng antas ng pagtaas sa presyo ng pagkain at utilities noong isang buwan. Sa pulong balitaan, sinabi ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa na bumaba ang inflation rate sa 6.1% noong Agosto mula 6.2% noong Hulyo 2026. Paunahing salika-anya sa pagbaba ng inflation rate noong nakalipas na buwan ang babagal na pagtaas ng food at non-alcoholic beverages na pumalo lang sa 4.6%.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nananatili ang commitment ng Administrasyong Marcos upang pataasin pa ang share ng renewable energy sa kasalukuyang energy mix ng bansa, kung saan isa sa mga key factors ang geothermal energy. Sa isinagawang 7th Philippine International Geothermal Conference sa Lipa City, Batangas, hinimok ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga investor na samantalahin ang mga inihahaing programa ng pamahalaan, partikular na sa exploration ng karagdagan pang geothermal sites. Aniga rin, maraming positibong epekto sa bansa ang pagpapalawak pa ng geothermal development upang mapataas pa ang energy security status ng Pilipinas. Anya, isa rin itong paraan upang patuloy na mamayagpag ang Pilipinas bilang world's second largest geothermal energy producer.
5: We want more projects. We want more geothermal. As we work towards increasing the share of renewable energy in our power generation mix to at least 35% by 2030 and 50% by 2040. Developing these geothermal resources will be important to strengthening the country's energy security and reliability while advancing the cleaner energy mix.
1: Yan ang payag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, Philippine Commission on Women, Family Planning Organization of the Philippines, binigyang diin ang kahalagahan ng age-appropriate sexual health information para sa kababaihan. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Yan ang suportahan ng Philippine Commission on Women ang inisyatiba ng Family Planning Organization of the Philippines o FPOP na magbigay ng age-appropriate sexual and reproductive health information para sa kababaihan. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ms. Marilyn Joy Torohan ng FPOP Metro Manila Chapter, binigyan din niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng impormasyong angkop sa edad at pangangailangan ng bawat babae upang mas maunawaan nila ang kanilang katawan, mga karapatan at magkaroon ng kakayahang gumawa ng ligtas at responsableng desisyon.
7: Ito, napaka-importante na nagsisimula ang information sa tahanan hanggang sa lumabas siya sa education. Also, yung age-appropriate information, maganda na alam po nila at hindi lang dapat information yung alam nila. Alam din po nila ang pag-access nito.
6: Nananatiling hamon pa rin ang kukulangan sa taming impormasyon dahil sa stigma, hiya at maling pananaw tungkol sa sexuality at reproductive health. Kaya't patuloy na pinalalakas ng FPOP at mga katuwang na ahensya ang mga programa ng susulong ng ligtas, inklusibo at gender-responsive na access sa impormasyon. Isang mahalagang hakbang tungo sa mas mulat at mas empowered na kababaihan. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita sa Ibayang Dagat, Taiwan, kinundena ang agresibong diplomasya ng China sa Pacific Forum. Wala Radyo Pilipinas World Service. Narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinundin na ng Taiwan ang umano'y agresibong estilo ng diplomasya ng China sa isinagawang Pacific Islands Forum ngayong Linggo. Ayon kay Taiwan Foreign Minister Lin Xiaolong, ang tinatawag na Wolf Warrior behavior ng Beijing ay maaaring makasira sa pagkakaisa, tiwala at kooperasyon ng mga bansa sa Pacific Region. Naging usapin sa forum ang paglahok ng Taiwan matapos questionin ng China ang presensya nito sa pagpupulong. Nagbabala rin ng Beijing ng seryosong epekto kung isasama ang Taiwan sa mga aktibidad ng forum. Iginiit naman ng Minister Lin na kapwa-inimbitahan ng Taiwan at China bilang mga bisita sa naturang pagtitipon. Ipinahayag din ang opisyal ang pagkabahala sa umano'y presensya ng mga Chinese personnel na nakasuot ng sibilyang damit sa ilang lugar ng summit na anay maaaring may kaugnayan sa pagmamanman. Samantala, wala pang tugon ng Chinese Foreign Ministry sa mga pahayag ng Taiwan. Iginiit naman ni Lin na patuloy na lalahok ang Taiwan sa forum at umaasang lalawak ang suporta sa mga bansang nasa Pasipiko. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong ikalimang araw ng Setyembre taong 2026, araw ng Sabado. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineer Arnel Villamor at Engineer Mark Bukiron, gayon din kay Engineer Kenneth Nadwa ng PBS News Division at kay Tommy Reyes, ang ating news editor sa PBS News. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278. AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
19: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
21: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
22: Maganda man takbo.
21: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
19: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
23: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
19: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
24: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Detalye ng buong balita na kay Seaman Second Christian Roda, Philippine Navy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mas pinalakas pa ng Philippine Navy ang kamalayan ng publiko at pakikilahok ng kabataan sa pagprotekta sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng isang high-level dialogue na isinagawa noong Agosto 28 sa Club Filipino sa Green Hills, San Juan City. Ang nasabing dialogo ay may temang Safeguarding Our Seas, Multi-Sector Dialogue on Stewardship and National Duty. Nagtipon sa aktibidad ang mga kinatawan ng gobyerno, militar, kabataan, civil society at mga eksperto sa maritime affairs upang talakayin ang mga usaping may kaugnayan sa seguridad at kinabukasan ng karagatan ng bansa. Kabilang sa mga naging tagapagsalita sina National Security Advisor Eduardo Obanya Jr. at Secretary of National Defense Gilbert Teodoro Jr. Naging panelist naman si Rear Admiral Roy Vincent T. Trinidad, Philippine Navy Retired Reserve, AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Sa dialogue, binigyang diin ang kalagahan ng maritime domain awareness o pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari sa karagatan, kasama ang pagpapanatili ng marine environment at pagpapalakas ng territorial defense. Tinutukan din ang paglutas sa misinformation at disinformation, lalo na sa mga impormasyong may kaugnayan sa West Philippine Sea, habang hinikayat ang publiko na maging mapanuri at responsable sa pagbabahagi ng impormasyon. Binigyang highlight din ang papel ng kabataan na itinuturing na mahalagang katuwang sa pagpapalawak ng maritime awareness at pagprotekta sa maritime interest ng bansa. Sa matagumpay na pagtatapos ng dialogue, muling pinatibay ang whole of nation approach sa pagpapanatili ng ligtas at sustainable na karagatan para sa susunod na henerasyon. Mula sa MOUNCR, ito si Seaman Second Christian Roda, Philippine Navy, nag-uulat para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Samantala, nanguna ang Philippine Navy sa pagtugon sa mga komunidad na apektado ng habagat habang patuloy na kumikilos sa mga Marines at Disaster Response Team sa Metro Manila at Central Luzon. Patuloy ang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operations ng hukbong dagat sa gitna ng naging epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Nakiisa ang MBLT-8 sa ilalim ng 4th Marine Brigade sa Pasikin LDRRMO sa pamamagitan ng relief goods noong pamamahagi ng relief goods noong Setyembre 1 sa Pasikin, Ilocos Norte. Pinangunahan ng mga Marines ang pagtulong sa mga local responders para sa maayos at mabilis na distribusyon ng tulong at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Bahagi ito ng patuloy na humanitarian assistance and disaster response ng MBLT-8 para sa mga apektadong komunidad dala ng Tropical Depression Pilandok. Noong Agosto 24, nagbigay ang tanging yaman na Foundations Incorporated sa tulong ng Civil Military Operations Unit, National Capital Region ng 50 sagong bigas bilang suporta sa relief operations para sa mga pamilyang apektado ng habagat sa barangay 649 Fort Manila. At sa lungsod naman ng Malabon, nakipag-ugnayan ng 3rd Marine Rifle Battalion sa Malabon City DRRMO. Habang nakipag-ugnayan din ang 1st Marine Rifle Battalion sa Valenzuela City DRRMC. At noong Agosto 26, para sa mas pinalakas na disaster preparedness at response. Samantala, noong Agosto 28 naman, naglunsad ang Philippine Marine Ready Force NCR at 1st Marine Rifle Battalion ng libreng sakay para sa mga stranded na commuters sa Caloocan at Valenzuela at Pasay na nagbigay naman ng ginhawa sa mga stranded na mamamayan. Hindi rin tumigil ang mga disaster response team sa pag-deploy sa Central Luzon at nag-deploy ang Armed Forces of the Philippines sa mga tauhan, sasakyan at HADR assets sa Tarlac at Bataan para sa relief distribution, rescue operation at paglikas ng mga paglikas sa mga apektadong residente ng apektado ng habagat. At sa lalawigan naman ng Pampanga, Nagsagawa rin ng house-to-house rescue at evacuation ang disaster response and rescue team ng Installation Management and Facilities Northern Luzon sa Barangay Sandarita, Minalin, sa gitna ng pagbabaha at nanatiling alerto at handa ang National Capital Region Command kasama ang search, rescue and retrieval teams at iba pang assets para sa agarang deployment kapag kinailangan. Mula sa relief distribution at libreng sakay hanggang sa rescue at evacuation, ipinakita ng Philippine Navy at AFP na handa ang kanilang puwersa sa pagtulong at pagprotekta sa mga Pilipino sa panahon ng sakuna. Ta oras natin mga kabayan, 17 minuto makilipas ang alas 7 ng umaga at magbabalik po ang hukbong dagat ng Pilipinas pagkatapos ng ilang paalala.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Matagal nang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang na isa sa katuparan. Itong binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para marusolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
5: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang. Ngayon lang natin sinisimulan.
4: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito. Lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
6: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan noong 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
4: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
6: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
4: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Nagbabalik ang hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating balitaan. Binigyang diin ni Flag Officer in Command ng Philippine Navy Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy, ang kahalagaan ng patuloy na pagpapaunlad ng kakayahan ng Philippine Fleet. Isinagawa ni Vice Admiral Espeleta ang command visit sa Philippine Fleet at Combat Support Brigade sa Naval Operating Base Subic, Zambales noong Agosto 28. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Vice Admiral Espeleta ang mga nakamit ng Philippine Navy sa modernization, capability development at international engagement. Hinikayat niya ang mga kawal na ipagpatuloy ang nasimulang pag-unlad sa pamamagitan ng pagtatanggol sa soberanya at territorial na integridad ng bansa, pagprotekta sa karagatan at pagpapalakas ng maritime interest ng Pilipinas. Bago ang kanyang pagretiro sa Nobyembre, nagkaroon din ng pagkakataon si Vice Admiral Espeleta na makaharap ang mga tauhan ng Philippine Fleet at magbahagi ng gabay sa patuloy na modernisasyon at operational development ng Navy. Matapos ang 35 years ng aktibong serbisyo, iniwan ni Vice Admiral Espeleta ang hamon sa bagong henerasyon ng naval personnel. Ipagpatuloy ang nasimulang pag-unlad at manatiling handa sa pagprotekta sa bansa at mamamayan.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Samantala, 6th Maritime Security Forum 2026, pinalakas ang seguridad at kooperasyon sa karagatan ng Southern Luzon. Buong detalye ng balita na kay Seaman Second Mark Mabida, Philippine Navy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Opisyal lang inilunsad ng Reserve Command Philippine Navy sa pamamagitan ng isang formal na seremonya ang Philippine Navy Reserve Force Digital Recruitment and Tracking o PNRF Direct noong September 1. Pinangunahan ang aktibidad ni Major General Doroteo Jose M. Halandon ni Philippine Navy Marines, Commander ng Reserve Command Philippine Navy, kasama si Commodore Redentor Cortizano Philippine Navy, Deputy Commander ng Reserve Command. Kasama rin sa seremonya si Captain Leo G. Aspillaga Philippine Navy General Staff Corps na kumakatawan kay Colonel Bill Pasha Philippine Navy Marines General Staff Corps bilang guest of honor and speaker. Bahagi rin sa seremonya ang formal na pagtanggap ng User Acceptance Certificate kasama ang mga kinatawan ng Naval Staff for Reserve Force Development at Cyber Warfare Force ng Philippine Navy. Layon ng PNRF Direct na gawing mas mabilis at mas madali ang recruitment at onboarding ng mga qualified applicants habang pinapalakas ang verification, pag-update at pag-monitor ng mga profile ng mga reservists. Sa pamamagitan ng isang secure at centralized digital platform, mas mapadali rin ang pag-access ng mga reserve force services para sa sailor, marines, reservists at sa publiko. Ang bagong digital system na ito ng PNRF ay sumasalamin sa layunin ng Philippine Navy na magkaroon ng isang moderno at sistematikong pamamaraan sa recruit ng mga nais maging parte ng hukbong dagat. Mula dito, sa Civil Military Operation Unit National Capital Region, ako, si Seaman Second Mark Mabida, Philippine Navy, nag-uulat para sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Pinalawak ng Philippine Navy at Philippine Air Force ang kaalaman ng mga future corrections officers hingil sa West Philippine Sea o WPS. Bilang bahagi ng pagsusulong ng national awareness at patriotism, Isinagawa ang information drive sa Corrections National Training Institute ng Bureau of Correction noong Agosto, kung saan nasa 257 mga trainees ng Custodial Officer Basic Recruitment Course Class 2026-01 sa Bisig at mga personnel ng CNTI ang nakibahagi. Pinangunahan ni Commander Lady Chatterley I. Alvaro Sumbiling ng Civil Military Operations Group, Philippine Navy, ang talakayan tungkol sa heograpiya at kahalagahan ng WPS sa bansa. Inalakay rin ang Kalayaan Island Group, kabilang ang Pag-asa, Lawak, Panatag, Likas, Kota, Panata at Parola Island, at ang kahalagahan ng mga maritime futures sa teritoryo at seguridad ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng video presentation at interactive question and answer, mas pinalalim ang pag-unawa ng mga trainee sa mga isyung may kaugnayan sa soberanya, maritime interest at maritime resources, environmental protection at kabuhayan ng mga mangingisda. Binigyan din ng mga opisyal ng Bucor na ang WPS ay hindi lamang usapang heograpiya, kundi usaping pambansang pagkakakilanlan, seguridad at soberanya. Layon ng aktibidad na maihanda ang mga future corrections officers na magkaroon ng mas malawak na kaalaman sa mahalagang usaping pambansa at mapalakas ang kanilang pananagutan, pagmamahal sa bayan at pagsisilbi sa Pilipinas.
1: Bundagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Samantala, lalo pang pinaigting ng 950th Cyberspace and Electronic Warfare Wing at 3rd Marine Brigade ang kanilang koordinasyon sa cyberspace at electronic warfare para sa mas handa at epektibong operasyon. Kasabay ito ng command visit ni Brigadier General Fernando G. Ventura, Wing Commander ng 950th Cyberspace and Electronic Warfare Wing ng Philippine Air Force sa headquarters ng 3rd Marine Brigade sa Barangay Tinigiban, Puerto Princesa sa Palawan noong Agosto. Nakatuon ang pagbisita sa pagpapalakas ng koordinasyon, information exchange at interoperability ng dalawang unit, lalo na sa cyberspace at electronic warfare. Layon din ito na mapalakas ang operational readiness ng mga puwersa sa harap ng patuloy na pag-unlad ng mga banta sa cyber at electronic domain. Sa harap ng lumalawak na banta sa nasabing domain, nananatiling nakatutok ang mga sangay ng sandatahang lakas sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan at koordinasyon upang matiyak na handa ang bansa sa anumang hamon sa tradisyonal man o digital na larangan.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Samantala, ipinakita ng Philippine Navy ang kanilang kahandaan at kakayahan sa maritime security operations sa Western Mindanao sa isang joint maritime patrol visit, board search and seizure o BBSS operation capability demonstration sa Zamboanga City. Isinagawa ang aktibidad sa Naval Station Romulo Espaldon bilang bahagi ng paggunita sa 20th founding anniversary ng Western Mindanao Command. Kabilang sa nanguna sa simulated maritime interdiction, ang Philippine Navy vessel BRP Hermini Hildo Yurong o PG-204 na nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard sa pagharang at pag-intercept sa isang vessel o interes. Ipinakita rin sa aktibidad ang kahandaan ng mga puwersa sa detection, maritime interdiction, boarding at inspection, bago isinagawa ang mga kaukulang law enforcement at regulatory procedures ng mga partner agencies. Ayon kay Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy, Commander ng Naval Command, Western Mindanao, mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga ahensya upang mapalakas ang seguridad sa karagatan. Sa pamamagitan ng Joint Task Force Poseidon, Patuloy na pinapalakas ng Philippine Navy ang kakayahan at koordinasyon sa pagharap sa smuggling, trafficking, illegal fishing at iba pang banta sa maritime domain ng Western Mindanao.
1: Kung dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Oras natin mga ka-Navy, 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at magbabalik po ang hukbong dagat ng Pilipinas pagkatapos ng ilang paalala.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw,

0: ng serbisyo ng gobyerno.
1: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibigin ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
2: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
3: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
4: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
2: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
5: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat, no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito, no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
6: Katulong yan, yung sa pag-unlad ng ating bansa, yun lang. Kung laging nandyan ang dahilan ng eleksyon ay para sa kapayapaan, siyempre, of course, pag nag-eleksyon na sa BARM na mapayapa ang eleksyon, nakapili na ng mga pupuesto dyan, members of the parliamentary, at nakapili na sila ng prime minister, manayig yung kapayapaan. So, nandiyan na yung kaunlaran, development ng BRMM. So, makakatulong talaga yun sa Pilipinas. Kasi kapag may mga problema dyan sa BRMM, lalo na yung mga paguluhan, talagang nadadamay yung Pilipinas. Gaya ng mga nangyari noong mga unang panahon, how much ang ginagastos ng gobyerno ng Pilipinas sa pakikipaglaban sa mga rebelde sa BARM na billion din ang ginagastos doon. So instead na i-develop sa mga bayan ng BARM, nagagamit tuloy sa mga armas. So yun ang malaking impact ng gaganaping eleksyon na I hope na maging mapayapa.
0: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim

0: Nanaw, bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026, simula sa 14 ng Setyembre, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Muhammad Bassam Adumping. Una sa lahat, dapat nating alamin na ang Bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay resulta ng mahabang struggle ng Bangsa Moro people at ng Moro Islamic Liberation Front. At resulta rin ng peace process ng dalawang partido, ang Government of the Philippines at ng Moro Islamic Liberation Front. Resulta na ito ay pinalakas rin ang autonomiya ng rehiyon. Ang BARM election ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa kung ang mga tao ay makakaboto ng malaya. Dahil dito, aking hinihikayat ang aking mga kapwa-botante sa rehiyon ito na ating ituro ang tama o karapat-dapat na representative sa BARM government, sapagkat sila ang magpapatuloy ng pag-unlad at kapayapaan ng rehiyon na ito. Ating pakatandaan na ang pagboto natin ay obligasyon, at hindi lang obligasyon kundi isa rin itong amana sa ating mga Muslim o tiwala na ipinagkaloob sa ating. Ang BARM election, ang tagumpay ng BARM ay tagumpay rin ng Pilipinas. At yun lang po, salamat.
0: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026, simula sa 14 ng Setyembre, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
0: Bugbong dagat ng Pilipinas,
5: tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
6: Nagbabalik po ang hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating balitaan. Mas pinaigting pa ng Philippine Marine Corps at Malabon City DRRMO ang koordinasyon para sa agarang pagtugon sa sakuna. Ito ang naging sentro ng courtesy call ng 3rd Marine Rifle Battalion sa Malabon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Vince Edward C. Salamingo, Philippine Navy Marines General Staff Corps, ang delegasyon ng mga Marines sa pakikipagpulong kay Malabon City DRRMO Head Roderick D. Tongol sa tanggapan ng nasabing opisina sa Barangay San Agustin. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpapalakas ng koordinasyon, pagbabahagi ng mga best practices at pagpapahusay ng mga mekanismo sa pagtugon sa emergencies at kalamidad. Layunin ito na matiyak ang mas mabilis, maayos at magkakaugnay na response sakaling tamaan ng sakuna ang Malabon City. Ayon sa 3rd Marine Rifle Battalion, mahalaga ang matibay na ugnayan ng sa lokal na pamalahan upang mapalakas ang disaster preparedness, community resilience at higit sa lahat na maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga residente.
0: Hukbong dagat ng Pilipinas,
5: tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
7: Philippine Marine Corps Commandant nagpakita ng matibay na suporta sa Western Command para sa pinalakas sa na seguridad at disaster response. Detalye ng buong balita na kay Apprentice Seaman Juris Abukay, Philippine Navy.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinagtibay pa ng Philippine Marine Corps Western Command ang kanilang kooperasyon para sa mas pinag-isa at mas responsabling puwersa laban sa mga nagbabagang banta sa seguridad. Sinigawa ni Major General Vicente Map Blanco III, Philippine Navy Marines Commandant ng Philippine Marine Corps, ang official visit sa headquarters ng Western Command o WESCOM sa Camp Ricarte, Puerto Princesa City noong 29 ng Agosto. Ginawaran ni Major General Blanco ng Sideboss Honors at personal na tinanggap ni Vice Admiral Alan M. Javier, Philippine Navy, Commander ng WESCOM. Sa kinalang pagpupulong at executive session, tinalakay ng dalawang pinuno ang mga paraan upang mapanatili ang isang pinag-isa, mabilis at handa sa anumang sitwasyon na puwersa sa loob ng Joint Operational Area ng WESCOM. Nakapaloob sa talakayan ang pagpapalakas ng Joint Maritime at Territorial Defense, pagpapaigting ng mga security initiatives at pagpapatibay ng capabilities sa humanitarian assistance at disaster response. Binigyan din sa pagbisita ang patuloy na kooperasyon ng Philippine Marine Corps at WESCOM upang mapanatili ang kapayapaan, mapalakas ang regional stability at matiyak ang epektibong pagtupad sa misyon sa buong WESCOM Joint Operational Area. Mula dito sa CMUU NCR, ako si Aprinta Siman, photographer's mate Joris Carl Esabukay, nag-uulat para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Samantala, matagumpay na isinagawa ng Naval Forces sa Eastern Mindanao ang isang youth leadership forum upang palakasin ang pamumuno at paglahok ng mga kabataan sa komunidad sa Surigao del Sur. Isinagawa ng NFEM sa pamamagitan ng Civil Military Operations Unit Eastern Mindanao ang Youth Leadership Seminar noong 30 Agosto sa Barangay Kangkohoy del Carmen, Surigao del Sur. Nakiisa sa aktibidad ang local government unit ng Del Carmen, sanggunian ng kabataan ng mga barangay ng Kangkohoy at San Jose. Tinalakay sa seminar ang leadership, teamwork, effective communication at responsableng pagkikilahok sa komunidad. Kabilang din sa aktibidad ang mga interactive team building exercises na naglalayong palakasin ang camaraderie, tiwala at pagkakaisa ng mga kabataang dumalo. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, inihikayat ng Philippine Navy ang mga kabataan na maging responsable sa matatag, aktibo at kabahagi sa pagbuo ng mas mapayapang komunidad.
5: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
7: Mas pinabilis at pinadali ng Reserve Command, Philippine Navy, ang proseso para sa mga reservists sa pamamagitan ng bagong digital system na PNRF Direct. Opisyal nang inilunsad ng Reserve Command, Philippine Navy, sa pamamagitan ng isang formal na seremonya, ang Philippine Navy Reserve Force Digital Recruitment and Tracking o PNRF Direct noong Setyembre 1. Pinangunahan ng aktibidad ni Major General Doroteo Jose M. Halandoni, Philippine Navy Marines, Commander ng Naval Reserve Command, Philippine Navy, kasama si Como Redentor Cortesano, Philippine Navy Deputy Commander ng Reserve Command. Kasama rin sa seremonya si Captain Leo G. Aspillaga, Philippine Navy General Staff Corps, na kumatawan kay Colonel Bill L. Pasha, Philippine Navy Marines General Staff Corps, bilang Guest of Honor and Speaker. Bahagi rin ng seremonya ang formal na pagtatanggap ng User Acceptance Certificate kasama ang mga kinatawan ng Naval Staff for Reserve Force Development at Cyber Warfare Force ng Philippine Navy. Layon ng PNRF Direct na gawing mas mabilis at mas madali ang recruitment at onboarding ng mga qualified applicants habang pinapalakas ang verification, pag-update at pag-monitor sa mga profile ng mga reservists sa pamamagitan ng isang secure at centralized digital platform. Mas mapapadali rin ang pag-access sa mga reserve force services para sa mga sailor, marine, reservists at sa publiko. Ang bagong digital system na ito ng PNRF ay sumasalamin sa layunin ng Philippine Navy na magkaroon ng isang moderno at sistematikong pamamaraan sa pag-recruit ng mga nais maging parte ng hukbong dagat.
5: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
6: Samantala, Commandant, Philippine Marine Corps, nagpaigting ng ugnayan sa at peace building sa Sulu. Mayroong balita si Aprendiz Seaman Raymart Tamaryong, Philippine Navy.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Huling pinatibay ng Commandant ng Philippine Marine Corps ang ugnayan ng mga Marines, Philippine Army at mga mamaya ng Sulu sa kanyang pagbisita sa lalawigan. Bumisita sa nalasabing lugar si Major General Vicente Map Blanco III, Philippine Navy Marine, Commandant ng Philippine Marine Corps noong Agosto bilang bahagi ng kanyang opisyal na engagement sa lalawigan. Tinanggap si Major General Blanco ni Major General Leonardo I. Peña, Philippine Army, Commander ng 11th Infantry Division at Joint Task Force Orion at nagsagawa ng executive position sa kota ng General Teodolfo Bautista. Bawag itong sagawa rin si Blanco ng right lying ceremony sa Military Park Look bilang pagpugay sa mga sundalo at lupa sug warriors nang nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan. Malaga rin ang pagbalik ni Blanco sa Look Sulu dahil siya ang nagpasimula sa pagkatatag ng Military Park noong siya ang commander ng 4th Marine Brigade. Sa kanyang pagbisita, nakipagkita rin si Blanco sa mga lokal ng leader at matatag na partners ng Marine Corps bilang pagpatibay sa ugnayan at kooperasyon para sa pagpatuloy ng peace building sa Sulu. Mula dito sa Simiyu NCR, ako po si Apprentice Seaman Journalist Raymark Istamaryong, nag-uulat sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Pinaigting pa ng Philippine Marine Corps at Western Command ang seguridad sa Malampaya Natural Gas to Power Project bilang bahagi ng pagprotekta sa mahalagang energy asset ng bansa. Personal na bumisita si Major General Vicente Map Blanco, the 3rd Philippine Navy Marines, Commandant ng Philippine Marine Corps sa Joint Task Force Malampaya sa Bilya, Libertad, El Nido, Palawan nitong Setyembre 1. Isinagawa ang pagbisita sa pakikipag-ugnayan ng 3rd Marine Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Wilfredo B. Manalang Jr., Philippine Navy Marines, at ng Western Command sa pamamagitan ng JTF Malampaya. Malugod na sinalubong ni Commodore Carlos R. Ruiz III, Philippine Navy, Commander ng JTF Malampaya, si Major General Blanco at binigyan ng kaukulang briefing sa mga operasyon, mga nakamit na resulta at patuloy na hakbang ng unit sa pagtiyak ng seguridad ng Malampaya platform. Binigyang diin din ni Commandant ang kahalagahan ng operational readiness, mahusay na koordinasyon ng mga unit at profesionalismo sa pagsasagawa ng misyon. Pinuri rin ni Major General Blanco ang mga kawal ng JTF Malampaya sa kanilang dedikasyon sa pagbantay sa pagprotekta sa mahalagang infrastruktura ng bansa. Sa gitna ng pangangailangan sa matatag na supply ng enerhiya, tiniyak ng Philippine Marine Corps at Western Command na handa ang kanilang mga puwersa sa pagprotekta sa mga pundasyong mahalaga sa energy security at kaunlaran ng bansa.
9: Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
6: Samantala, 4th Marine Rifle Battalion na pinalakas ang combat readiness sa Night Fighting Systems Training. Detalya ng buong balita na kay Apprentice Seaman John Lloyd Pastoral, Philippine Navy.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Isinagawa ng mga tauhan ng 4th Marine Rifle Battalion ang opening ceremony ng Night Fighting System Training bilang bahagi ng patuloy na pagsasanay para mapalakas ang kakayahan at operational readiness ng mga Marines. Layunin ng training na mapahusay ang kanilang teamwork, paggalaw at pagmaneuver, alertness at confidence sa low light conditions kung saan mas mataas ang hamon sa pagsasagawa ng mga operasyon. Kaugnay ito ng seaborne maneuvers in the littoral environment na nakatulong sa pagbuo ng mga Marines na maging adaptable, capable at handa sa mga hamon sa littoral environment. Higit pa sa pagkatuto ng mga bagong teknik at sistema, mas pinalalakas din ng training ang disiplina, tiwala, koordinasyon at pagkakaisa ng mga Marines. Sa bawat oras na pagsasanay, mas pinagtitibay ang mga kahandaan ng 4th Marine Rifle Battalion, handa sa anumang misyon, sa anumang oras at sa kahit anong hamon. At yan ang ulat mula dito sa CMOUNCR. Ako si Apprentice Seaman John Lloyd B. Pastoral, Philippine Navy. Nagbabalita para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Bilang bahagi ng recruitment plan para sa taong 2026, patuloy na isinasagawa ng Personnel Management Center, Philippine Navy, ang kanilang recruitment program upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa Philippine Navy.
6: Hinihikayat ng Personnel Management Center, Philippine Navy, ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
7: Kinakailangan na ang mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may good moral character. Kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma, transcript of records, at 2 valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababasa 5 talampakan, kinakailangan ang CIP certification.
6: Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
7: Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ng PMC, PN Annex, Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Personnel Management Center, Philippine Navy.
6: Paalala sa publiko, lahong bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
7: Bago po tayo magtapos, nais po nating ipabot ang ating pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio, QS Peleta, Philippine Navy. Huya Sir!
6: Sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa atin pong very supportive partner agencies. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na tumatangkilik sa ating programa. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako si Aprendisiman Journalist Ralph Gonzalez, ang inyong lingkod na nananawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
7: At partner, bago tayo magtapos, gusto ko lang batiin ang aking mga pamilya dyan sa Imus, Cavite ng magandang umaga. At gusto ko rin batiin si Raymark Tamaryong ng happy birthday!
6: Happy birthday sa'yo dyan, Prentisiman Raymark Tamaryong at sa lahat po nang nag-celebrate ng kanilang birthday today. Malagay ang kaarawan po sa inyong lahat.
7: At ako naman po si Seaman Second Alex Entaliedo Jr. nagpapaalala, anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa hanggang sa susunod na mga programa. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.
11: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. We know.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Magazine 1278.

0: Jules Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.